0: Koy.
1: Good morning!
0: Sige kay mama muda, no? Mayong aga lang, ah. Malbsan isko, dira sa Pamkrit Boys, no? Sa grupo da sang Terik Toda, tropang Buklan, ang kag mga Marites ko da sa Five Cell Boys, kag class members. Good morning sa inyo, no? Shout out kay katropang Ira, kag kay katropang Joy, kag kay katropang Christine, no? Okay, salamat kay Noy de la Cruz pa rin nyo. Shout out ko da sa kay Foreman, Marlon, Engineer Wiley, Joey Bogart, Katalan Jerry, kay Ernie. So, bumang nagtutok man si Jobert, si Banjir, Elmer, dera sa batching plant, no? Kaga sa operator sang kwandao, Milchor, kag sa driver, kag mga helpers, sang transit mixers. Okay, sige. Salamat, no? Kay Parikoy Jabadunoy, Parikoy, kamusta ka na? Busy na naman ang Lunes, ano? Thank you, Gido. Regards lang ang bali pare mo, ha? Back to work na siya. Ay, sige. Oh, God is good, Gidya Marie, no? May man kayo nakabalik na si pare sa trabaho, ha? Okay, sige. Halong lang maton always, ha? Okay, kay Marisa Navarro, no? Kag Ma'am Nancy Navarro, da sa, kuano, sa Dayaw. Oy, sa inyo da, sa BHW sa Dayaw.
1: Good morning!
0: Okay. Sir, karon sa hapon, ila graduation sa Kapso Dayaw sa Civic Center. Sorry, sala type ko. Okay, sige. Okay. Si Daryl Porte, ginabirada niya si... Kuano? Jabano niya, maano ka naman di?
2: Ayoy!
0: Si Masha Heaven Fuego, sa inyo, happy birthday lang kuno kay John Edward Mahin. Okay, nga sa ulog sang iya, kadlawan, subong. Alright. Okay, sige, no? Sa aton sa inyo pagpangalagad. Okay, ubos-ubos taman mga talamyawon, taba? Sa kadamuon sa inyo. Okay, si importante, ubos ah.
1: Bullseye!
0: Alas 8:03 sa aton sa inyo pagpangalagad, mga biyan. Pasiplat tanay kita sa pilaman ka mga balita nasyonal. Mga katropa, diri sa aton sining palatuntunan. Oy! Diri kita anay mga katropa sa kwanho. Matapos ang big time oil price rollback. No? Sang nagligad nga simana, mga kaabyanan, may lauman na naman kita nga oil price hike. Buwas nga adlaw, Martes. Ha? So may aras ang pagtaas ang presyo mga kabilan sa produktong petrolyo matapos nga ti nagkatensyon na naman dito sa Middle East. Ha? Matapos sa ginbakbak na naman sang Amerika ang Iran. Okay, ang Iran ginabanatan man ang iban ng mga pungsod sa Middle East. Mga katropa na kalyado sa Amerika. Gabinakbakanay sila to sa may Strait of Hormuz. Mga kaabyanan, kagamon ni karon ang ginatudlo na naman nga rason. Kung nga man, may arda naman sa paghulag sa presyo sang produktong petrolyo. Tibasi mga kaabyanan sa oil and industry sources. Ang presyo sang diesel buwas posible nga magtaas sang piso kada litro.
2: Oh no.
0: No? Samtang ang pwede pa nakaruga di madugangan tub-tub duwa ka piso. No? Duwa naman ka piso kada litro ang igataas sang gasolina.
2: Oh no.
0: So tiyam mo naman ang kwan ang latest. No, matapos atong big time price rollback sang nagligad nga semana. No? So, tikong minugtugan. Although, 2 ka piso, piso. 2 ka piso sa gasolina, piso sa diesel. Ang posibleng isa ka. Tikong minugtughong kamuda. No? Tughong kamukaron. Kay tikong piso, yadi. Panayang mga kaabyanan, mga katropa. Nga ikuan nyo. Makabuhin-buhin, no? May kung nagatuguhong kada, isa lang kalitro kay, oo. Pero kung mga salakyan dala mo da, ti, dako pa ng kabagay kung matipon kada litro mga kaabyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tugong lang.

0: gamay man lang ah. Kayang-kaya ni biskan piyungon mo mata mo daw hindi kasi nakibatsyag. Okay, samtang juvenile law, no? Nangin mainit nga isyu ni sang nagligad bangod mga kabinan sang natabo dito sa bahin sang Tacloban City. In particular sa isa dito ka eskwelahan, no? Nga naga pangtiro tong duha ka mga estudyante, mga katropa. Tikaron ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development nga gina pamunuan karon ni Senator Erwin Tulpo ang magapatigayon mga kabinan sang upaga lantawon, no, kung ano pa ang pwedeng mahimo, no? So, lantawon ang implementasyon sang sining Republic Act 9344 or ining Juvenile Justice and Welfare Act of 2026, no? Kay ini may kang tanan sa ginakaulumiran karon sang pila ka mga minor de edad. Pag-abot mga kabinan sa ila sininga criminal liabilities. Eko na ton sininga lang taong sa nagligad to. Ano pa sa kaalang sang kaso? Isa! Isa lang to. Muntong tong 15 anyos. Bawa patong-patong mantong kaso. Pinasaka siya to. Samtang at ang 14 anyos. Atong daw medyo kwanblas. Si Nash. No? Amutong ganing grabe maniro. Tiwa ito yung kaso. Why siya criminal liabilities? Mga kaabyanan, kay 14 anyos pa lang siya. Naisip kasi na dad, mga duha lang katuig. Kag magpabuot-buot lang ni siya, guha na ni siya. Pero ang 15 anyos to, ulat na gin sang chimpo, kasi madugudugoy ang kapag kaguha gin. According kay Tulpo, nga madugay na iya, ginaduso, no? Ining liwat nga tunan, no? Ang ining nasambitan mga kabyanan nga layi. No? Natong lang taon sa una, grabe nga rin bakbak ni Tulpo, sinisang layi nga niyo, ining juvenile law nga niyo. Inambala niya pagani ni si Senator Kiko Pangilinan nga mga mango klase ka senador. Sana sa radyo pa lang niya, grabing bakbak niya siya niya. Sila niya, madalagan ko senador. Kako magdaog ko, amo ning unahon ko gid, no? Kay bakbak ko ni Simong Laye, Kiko Pangilinan. Ayoy! Pero sang senador na siya, naglai ng huyop sa hangin niya. Pero pagalantawon ko no ini. Ni Senator Erwin Tulpo, kay tinutuyo sang komitiya nga ti kumbaga kayuhon ang pila ka mga sistema para nga mahatagan sang katarungan ng mga biktima, no? Samtang kumbaga ginatuytuyan sa tama nga rehabilitasyon ining mga minor de edad. Ilang taon na to ni, no? Posible ay han nga ti mas panubuan, ginalantaw diri nga panubuan ang criminal liabilities sang mga kabataan nga ni. Ti may nagaduso gani, ang ibang ginaduso nila pila. Napulo ka tuig, no, tropang Jason. May gambal naman niya, kwan may nagambal naman niya himuon 12. Magduse ka, magduse kwan ti way ka criminal liabilities. No? Ti magamuning kabataan, subong mamuntong paminsaron ka mga kabataan, no? Hindi mo na daw kwan na. Ang mga bata nga daan, subong daw nagadali magtigulang. Pati kamus na. Yung mga kabataan, subong daw gusto nila ya, daw gadali sila magmalam. Oh, tapos yung mga malam gani subong daw, hindi gani pag-i-reveal ang ilang mga edad kay daw na hadlock sila yung magtigulang, no balis kad yan oh. Oh, nantawa niyo bla mga kabataan da oh. No? Mga minor de edad pa lang kumakakolorete na sa mga mall. Makapagwa-guwa sang pusod ngaway gani ka paninlo. Oh, isang una mga muna edad 15, kwan ah. Ga Chinese garter pa na yan sa batch namon mo. Oh, pero kabataan, subong sus. Kung makita mo sa mall, abi mo, daw mga, kuana? Daw mga 18, pakadto na sa 20 ang edad. Makapuloporma kang maka, oh, di ba? Maka, date-date na sa nila. Ano gusto nila yung madagadali sila yung magtigubulang niya. No? Di ba, akin mo ning duwani, oh, sa una, mga 15 anyos, 16, isa doon ginasugat pa ko na yan sa akong ginikanan sa una, kaya tinawilit akong binasket. Di ba? Oh. Daway na sa paminsaron ko, ano, high school. High school, no? Di ba? Grade, oh, high school, mga 15 anyos. Ano nga grade ganina? Mga 15, fourth year. Hindi pa, no? Grade 7, grade 8, ah, demo amo na. Ay, kaysa una, way kaya kagi ko ito 12 mo. Oh. So mga kwan na kami na siguro mga third year, no? Third year? Jesus. Way ko kon mga kwan niya hinampang mang gihapon. Oh. High school ko amo nang edad ko. Binasket ng obra ko. Oh, binasket. No? Di gani ko sinakabalo mga ngaluyag.
1: Oh, no!
0: Oh, duway gida? No? Oh, kabataan, subong gadali magtigulang. Oh, tapos mga tigulang, subong ba? Oh, gusto man magbata, maluoy ka.
1: Ayoy!
0: Diba? So, gabaliskad ng... Kung sumong gabaliskad ng mga paya. Ay, nano na lamang. No? So, kabataan, manumdom daw, hindi natin, hindi bata. No? Mga kabataan, subong muna. O, bangod siguro sang social media. O, bangod sang impluensya sang social media. Kaya subong, ang bago gani, damo na sang pwede magka-impluensya sa mga kabataan, mga kaabyanan, hindi lang ang ila sininga palibot, hindi lang ang ila sininga komunidad. No? Subong, mahapos na lang halos i-access ang tanan-tanan, mga kaabyanan, bangod sang aton sininga teknolohiya. Di ba? Tiyo mo na gani kung kaisang mga malain ng mga batasan sa iban ng mga lugar o abi nila okay mandriya sa aton sa pungsod Pilipinas. Ilog-ilog man to sila yung mga kaabyanan. No? Salip nga i-enjoy ang pagiging bata nila. O. Ti atoya gusto nila yung mag akto nga daw sa mga tigulang na. Oh, ambal ni Mads na net Bernisto puwasan niya good morning pre. 16 years old ako. Nagakaugis palda ko sa plaza sang balik-balik sa slide. Oh, nagaguluwa shorts ko. Wala pa ko na iabuot gani man. Oh. Ambal ko gani, ang iban sinaga Chinese garter pa sang una, gahampang pa sang jackstone. Oh, di ba?
1: Ayoy!
0: Oh, pero natawa niya bla mga 16 years old subong ng mga kabataan. Ikumpara sa una, do lain man sa una, lain man subong, pero daw ka kwan ng bla. Paminsaron sa una, ako ha, paminsaron ko, 16 years old ko. Hampang. Oh, inang binugoy gid bla. May mga katuntuhan man sa una, mga tapungulay lang. Oh, di ba? Ang katanay lang, lakat-lakat kada sa plaza. Sa una, gauso na sa una. Metal versus hip-hop. No? Kitanay ka mo sa plaza. Oh, gangurubay ka mo na. Dugay-dugay, gahabuyanay na ka mo bato. Ganilagsanay sang bat. Oh. Pero mambal nga maniro kami niya sa una. Wala. Oh. Damo sa una sa amon niya sa eskwilahan. Waya kami ga... Kwana? Damo iya sa una ya sa amon eskwilahan. Ginaposes. Ay! Oh, muna yung sanguna, damo yung ginaposes, kuha lang na. Pero yun ang mga manirong, nga daw kuhaan kami, ah, why gina? Di ba? Oh. Social media gin naka-impluwensya sa mga kabataan subong, oh, mga mapusok. Dati pahirapan pa maka search oh sa mga X-rated, no? Nga palagwaon subong scroll ka lang sa FB kag IG oh. Ara na. Gani na eh. Oh, 15 years old ko dati, gapa una-una pa kami na sa computer shop, ah, magbuhi. No, oh, di ba? Oh, kamo da, oh, gapa mati da subong sang 15 anyos kamo, sang panahon nyo gaano kamo. Oh, may paminsaro na kamo ne. Ah, oh, nakapaminsar na kamo da nga, oh, mga kwantabla, oh, pangtiruhon to sila bla to. Oh. Ako ya tuntod, amo nang edad ko, basket yara ang hampang niya, no? Ano nga mga konda ginakaabalahan ko? Oh, di ba? Si Melb, sa high school, si Paeng, 15 pa lang sila ni Tyra, sige na nila panamang Stallone. Ay, ah! Pinangdamang na sila yan. Oh, di ba? Kabataan, subong lain na gid, no? 16 years old ko, sa nguna, yepre. Mabuot kuya na bata kay akon kalingawan sadto sa balay lang gampang nako balay-balay sang friend ko ako tatay baw siya nanay orogoy oh amo tingala ko 16 years old pa lang at tingala ko subong uplok ka na kay 16 years old pa lang galega balay-balay ay Chakto, Jabanunoy, tingala ko uplok na ng migo mo kay 16 anyos pa lang yaga. Tatay, nanay ka na ya. Oh, tingala ko daw uplok na kay. Ay, oo, oh, hindi na ko matingala. Ayoy! Ah, nayum-yum ni si Jabanunoy mo. Ah, ba yan? Dakop ka gin. Ayaw! Ah, na-addict man kami dati sa mga ginaban nila ng mga online games. Ah, subong. Oh, ginabuli man ko dati pero wala kami nagasinggit. Final kag nang haboy molotov sa school. Oh, ayoko man ako na-addict mako gani sina. No, gani na-addict ko sina iya sa una mga games na iya. Sang may ubra na ko ya. Oh, ina mga online games ba lang ng mga hampang-hampang na oh, di ba? Na-addict man ko na pero inang punto bla nga daw nagbutang gid nagsulod gid sa pinsar ko nga himuon ko na in person. Ako ya gin enjoy ko to yan pag ang addiction ka gin enjoy ko siya ka gusto ko siya hampangon. Ha? Pero hindi ko siya wala ko to yan nag wala gid nagsulod sa isip ko nga daw himuon mo bla in reality bla tong mga kita mo to, daw mo na bla. Oh. So depende sa impluwensya. Si Rafael, sinya 15 anyos pa lang ko sang una, gampang pa kami isang pikyaw. Oh, kaga ano ni? Gapugong ga ano ni? Gapugong sang mga ginaposes sa mga classmate namon. Ayoy. Grabe ya. Okay. Kadugay na ina nga ginareklamo ang 9344 pray kay kung sa unto oh kung sa unto daw pustiso paano i-rehab ang minor kay kulang sa facility ayawan ng DSWD ugtas perme kay balik ang minor sa parents mangawat lang gyapon oh dumduman mo to si Tolisok pre 8 years old balik-balik sa DSWD ginapadala sa Boys Town sa Guimaras pagawa niya sang 16 na siya mo manggihapon
1: oh no
0: amo na gani ang problema kulang facilities amo man din sa Roa City oh ning mga children's with conflict ka sa law why na priso dakpo na sa pulis. Di ba na? Kinadakpa, no? Muni. Turnover na da. No? Eh, kung kaysa ginaayawan, nagpalagyo lang da sa facility, oh. Oh, tapos tunto man yung mga kabataan, mga sweetik man. Okay nga man, kunara na gali sa facilities, pabuot-buot. ang mga tunto nila, kapabuot-buot man, katropang Jason. Oh. Tebot ka na, oo, oo, oo. May balik. Ato naman na. So siguro, hindi lang ang facilities. No? Mads na net. Nung kaisa, siguro, ano nga klase programa para sa mga kabataan nga siling naton nga ti, ah, inang pagwa nila, mariporma, bla? Ano nga klase isang programa mayara? Sina anong klase programa ang dapat naton nga, ah, ilatag na sa ila? Do parehas man sa mga kwan, sa mga adik. Do parehas man sa mga na-involved sa illegal nga droga, na prison at lahat-lahat, ha? Ara gani sa correctional, ara gani da sa rehabilitation, ginarehab mga prison na kanadakpan mga kabinans droga. Oh. Din ka kita nga pagkadakop siya, street level pa lang siya, Mads. Pagbalik niya, pagguwa niya, sus, nag-big time pag-idea.
1: Ayoy!
0: Ganun daw mo, iyong connection sa sunod. Oh, tiyabi ko ginarehab na da. Damo na blaso mo muna sa mga kabataan. Ano ka? Epektibo ang programa sa gobyerno, in particular sa DSWD, nga makasiling kita nga ti. They are totally rehab. They are totally change. Pagwa nila mga kabinan sa pasilidad sa gobyerno. O, pasi why man to ang ibang guru da? Pasi ginapatiner nyo malanda sa facilities? Why mo nyo man guru? Ginatudlo anda? Why man kamo guru da sa GMRC? Oh. Basi gini mo nyo malanda gin pa board in lodge in lodging malanda ang kabataan. Pero matuod nga programa way gina implement sa mga rada sa sulod. Oh, di bala? Hay nga man nagadinungol sa Gyapon. No? Now. So mo na pa nang isa sa ikuan kung baga gina implement gin man. O, oh, basigin patiner lang sa pasilidad. Diba? Kay kundira, ginatuldoan natin sang i-check to, paano natin na mabantayan pa siya? O, paggawa niya, wala na tada yung monitoring? Pabayaan na lang natin? Ano mo na, bla? Kaya ang balko mga wais na bata, subo mga sweetik na. Mababuot-buot lang na sila para kagawa. O, kita nyo tong 14 anyos. Dito sa GC nila, he is aware of juvenile law. Ngambal niya gani, pila, mag-edad niya 20 niya, 21, pabuot lang ta, guwa na tada. Ano nangambal niya sa upod niya? No? Kaya ambal nila, hindi man siya kuno mapriso. Ang isa man to ya, kahit tiway man nagabasa-basa ang tuntun niya, nagpati man to sa 14 anyos, sa 15 anyos, kundi siya subungan nga, nang hilamos kaso. Ay, nagpati lang siya sa sugid mo. Why siya nagbasa? Nya tuod, pre. Tagwa na ta dahil. Pabuot-buot lang ta. O lang tawa niyo bala kung ano ka. Kung anong mentalidad sa bata nga na. Diba? So, ready kita. Paano na to ni ano na? Oh. Na, kita ko tong interview sa ginikanan sa mga biktima. Ah, grabing wawaw mo. Kasi syempre patay na matyan to sila, ya. Bisya na nung pagbago mo na sa bata ang anaya, kabuhi sa bata nila ito, hindi na itong balik. No? So, mo na ganiining layay, guru, dapat ripasuho na ito ni. Ah, mga kaabyanan. Ining layay, dapat mga, kumbaga, dapat na ito liwat ni Tunan. No? Ining Republic Act 93-44, mga katropa. In particular ako dere sa pag-abot sa ginatawag naton criminal liabilities. No? Kung dapat pag-abot sa ginatawag naton nga mga intervention programs sa aton gobyerno. Effective ni kun hindi. No? Diba, hambal ko gani, base ato lang to yao, ginabutang yun lang to. Sa pasilidad ya bata, why man to may nagatitig, ginapakaon lang to. Pero why may nagatudlo at maya dito sa ila? No? Ito yung ining ginatawag nga, ining word nga, discernment. Mga katropa para sa nagaedad age 15 tubtob 18. Ti ano mo kay ti lang tawa to bla? 14 lang to saya todo dia pero kun ang taon mo do siya payag ani nagplano. So, di ba? Ah, katropang Jason, do siya payang active ang utok. O tapos why siya criminal liabilities? Tama ka. Klaro sa sining discernment gani? Oh? Tiwa siya criminal liabilities. Ako, ministerya man ko nga mga abogado, mga kwanman, no? Tanda man sa pag-abot sa laisin niya, why gito ya kaso parikoy? Sabi na masakit da. No? So, that's why ngiti dapat lantawon gid niya mga kaabyan. Okay, sige, mga mensahe pa. Ang bali ni Daryl Puerte, oh. Aragay, oh. Nugay na ko no, da-react, Jabanunoy. Kay pati patal-patal pa niya si Jabo. Kundi lang ni Sako, si Jabanunoy. Okay na, paninagda-birada.
1: Ayoy!
0: Oh, galing kay ti Sako pa niya, no? Si Ma'am Lisa Digala, sa niya sa age ko nga 15 to 16. Gampang pa ko na pikyaw. Pud kami sa mga pinsan ko. Kagbakad to sa Uyapad. Manglupo kami. Oh, kita mo lang gin. Si Solomon Antonio, ako yak 15, oh, 15 years old ako. Gagirahay kami na palupok. Nga kawayan. Oh, butong. Oh, di ba? Sige. Paano to ya sir ang tiya niya nga pulis kay mo to gidto ang nagtudlo saya magfiring ang ti daw kalakason man to gani may kuan to sang may dismissal procedure na to pero syempre may due process man na investigaran man na siya dugang no 90s ang una uso man ang Nintendo family computer sa JK sa Burgos pa kami nagampang Super Mario, Battle City, Renegades, si Paingya, Ganilan Town, ay, sa Bitamak, sa Burgos, sa Luyo, sa Angunes. Galantaw ako ng porn doy. Okay man na, okay man na, doon sa DSWD lang, siya anay. Pero pag tapak niya na, tani, tamang edad niya, muna nga, pwede na siya dapat makasuhan. Okay. Ano man? Katropang Jimmy, maganda pakinggan yung boses mo sa radio online. Maka what if ako siguro astig ang kurman na ito. Grabe. Sige. Good morning, anay kay Toto Baldison Escalada. Nagburaos Toto aw. No? Mga bata, subong nagabato ng sige ni kanan. Naman ikaw ay kakatilaw bato, to aw.
1: Ayoy!
0: Ang ba niya, Alisa Tam siya niya. Kaya nga tsura man nabi sa itong 15 anyos, do 30 ho naman siya.
1: Ay!
0: Okay. Sige, yan. Istoryahan ta lang, no? Dari sa aton sininga pagpangalagad, mga kaabyanan, no? Sa aton sininga pala tuntunan. Ha? So, may mga ripasuhon bala sa sining laye? No? Matapos ang ining mga kabataan, so mga ti daw nagadamo ng involved sa pila ka mga makabig na ton na krimen nga ginaulamiran mga katropa sa mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kung ba gakwa lang subong si Dr. Jose Rizal, masubo si Dr. Jose Rizal subong mga katropa. No, masubo.
1: Oh, no!
0: Kaysa nagasiling ang pag-asa o ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero what happened sa kabataan? Subo nga man nagalabot sa puntong ti, no? Si Rizal gani, isang una, ay gid nag, hindi gid siya sa gusto sang ginatawag na ton mga kabinan nga bloody revolution. Di ba? Hindi siya gusto sang himagsikan. Nawa mo na ganigin paagi niya sa panulat. Tapos mga kabataan na itong subungo, baw kung magwaras, wagas.
1: Ay!
0: si Toto, malmay ba si Toto Balway, kung nung nakabato agad sa ginikanan niya, kay na hadlok ko, sa tingting at silhig. Ay, sakit kayo man mo. No? Tingting at silhig. Ay, sakit kayo man akong magagis. Panit mo, bro. Ah, di ba? Okay. Sa muna, pila ka mga balita. Pagbalik na ton, no? O, istoryahan tanay ang ASF. Ah, sa ton sininga pagpangalagad, mga katropa, no? Inalaan tara, no? Dari sa ton sininga pagpangalagad, ang kapis, mga kabyanan, magapatigayo na sang border control. Hindi na pagtugutan ko na makasulod di, oh, ang mga baboy to nagikan sa pila ka mga lugar na nagasulod di sa aton, no? So may mga border control na kita. Ang iban nga mga probinsya man aton, kalapit nga probinsya like Aklan, naghambal man, hindi ba naman pagpasudlon niya baboy diyan? Alin sa kapis? Ti subong bulubarato pa ya baboy. Diri sa aton daw namo pa nagasulod. So what will happen kung magpatigay na sa border control? No? So subong barato daw hay bladon ka, kaon sa baboy nga may paaman nga ISF.
1: Ayoy!
0: Pero magdalayo ni, magdugay ni, base hay bladon kita, hindi ni sa pagkaon sa baboy, kundi sa presyo sa baboy.
2: Bullseye!
0: Oh, diri ka naman hay bladon. Ma'am Edna Gillion Bores, Toto Baldison Escalada, di ba? Kaya ti, pagbakal mo pa lang, huwag ka pakatilaw, sus, gataas ng BP mo.
1: Ayaw!
0: Inalaan ta na karoon ha, ang epekto sina, mga kaabyanan, sa mga naga-negosyo at baboy diri o, sa aton sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. At syempre, ang iba't pagin na ton ng mga talulupang don, diri sa ton sining pagpangalagad, mga kaabyanan. Si Ma'am Edna, sa tiyempo namon, sang high school kami, mag-recess, gampang kami na yun, Jackstone.
1: Ayoy!
0: Ay, sabong niya, anong ginobra sa mga kabataan, mag-recess? Ato sa ila cellphone, ga-video call sa ila mga boyfriend.
1: Ayaw!
0: di ba? Ginobra kabataan, ga-tiktok, ga-saot-saot, ga-palitib-litib dahil sa ilang mga kung anong ginapalitib. Tiyan mga lalaki man, ga-tiway pa kamuang-muang sa mundo, tiyong kaysa na dadala. Ti kundi unwanted pregnancy.
1: Ayoy!
0: Sinoy de la Cruz Pareño, sang gaedad ko sang una 15 tubto 20. Sir Jobs, busy kuya sang una guyod-guyod katarak-tarak. nga pulbusan. Naguba lang ng mga tarak-tarak ko sang may mga hinablos nako. Tod no. Sang una kung palupigado ka, why ka pang bakal? Sa una, DIY mo. Sa panahon namon, sa una, DIY ang amon mga ginahampang na mga tarak-tarak. Sakto na, ng pulbusan. Kwaon mo na nakag... kwaano na? Buslutan sa madsag kilid, kagbutangan ka, kuha ka chinilas, kag stick. No? Barbecue stick bala? Pwede na, guyod-guyuron, tarak-tarak. Mamana, lata, mamana, kita mong daw helicopter, ginaobrang helicopter nga lata. Kabalo pa ko sino magubraso mo. Dawa ka lata, tapos ang isa da, daw kuhan mong may ilisi siya. O itulod-tulod mo, gatiog-tiog sa dayon. Kadamiton mo. Mamana, ubraso mo na.
1: Ayaw!
0: di ba? Pero kabataan, subong ang iban, may tarak-tarak na sa ulo. Maluoy ka. No? Si Cristalia, kuya katropang Joven, during elementary school, first subject ko mat, perte katero sang sir namon. Bisan galutang imutok, dapat kuhan kagidyaw, kakalupad ang eraser. Kagang iya mulay, ambot. Buhay pa si sir, sana tanggapin ka sa langit, pero pasalamat ko dahil natutuhan ko, may natutunan ako kahit paano. Okay. So, bungya gani, perdi pata sa mga high school, kag-elementary, naka-iPhone, fully paid na, fully paid na sila, ya.
1: Ayaw!
0: Ti katropang Christine, daw siguro ang dream mo sana hindi ako pinanganak kahapon, sana ngayon na lang.
1: Ayoy!
0: Oh. Ti salamat na da kay nagjowa ka Christine. Oh, gusto mo na katipon ka man tani pang iPhone. O galing kay ti nagjowa-jowa ka man nabi, ti mo amo nang konsekwensya da.
1: Ayoy!
0: Awa ng consequence mo da. Oh, di ba? Ti nagkuan kabi. Nag ano na tawag da? Nagkuha ka abi isang responsibilidad mo. Ay kunin mo pala na lawas sa post lang na. No, mambag tipon ko bla. Ay may ka responsibilidad nga iban, hay kay gusto mo gid isang responsibilidad nga iban. Okay, matyagan mo dira ka nalipay. Hay may consequence ina. Ah, inday. Oh, okay lang man na kay cash man eh, ang akon iPhone. Fully paid man, no? Ble.
1: Wow!
0: So muna mag-recess, pariko jobs. Ah, damang amon ginapaaway. Oh, di ba? So muna muna mo, simple lang ang kwan sa bata sa muna. Amo na damang-damang, hulohampang. Oh, no pagid. Oh. Why masyado kay ti why pa masyado ang computer to namon sa una computer namon nya kun pa lang dos pa lang ka gano na inang ga computer class ka mo bla oh pero hindi mo ma-enjoy kay puro mo lang letra di bla ang dos no puro mo na typing oh why pa na magagululuwa ang mga di ba. Sa saan college kami na, nagka-Friendster. Yode, ha? Oh, Friendster sa college. Oh, first year, second year. Oh, di na nag-uso, di ba? Amo na ng pinakaunang konsang social media. Friendster, why pa to Facebook? Hmm. Di na nang Friendster na, oh. Damo ka na kaya, kuan. Oh. Isang una, computer. Buhay tana. Ano nga, kung ano may kaya-kaya, Nintendo. Itong hambal ni Medsanisco, Nintendo, kagaw na no. O, oh, Yahoo, kag Friendster. O, oh, check to na. O, oh, mo pala na yan sa una. Pero hambal mo mag-research ka na sa mga kwan. Daw kabudla, tapos sa una, daw ginakulbaan kaya magpindot-pindot na sa mga, ano, daw ginakulbaan kaya basi sumala na kag. O, oh, muna bala makalatabo, da? Hmm. Pero sa bungay kabataan, perte na gito. Tapos paaway da yung trumpo pare ko yo. Oh, nan. Trumpo? Ah, hampang ko na sino trumpo sa una. Oh. Tapos sa una bi mas engage ka bataan sa una ya sa face to face. Ay subong ya oh. No? Sa una ya takan gani kanan namon kunara kami sa guwa. No? Subong ya magani kanan gusto nila ilabatar to sa guwa. Bariskad na subong, 'di ba?
2: Bullseye!
0: Okay, sige. Ang ibang paginaton ng mga talulupang doon, dari sa aton siring pagpangalagad mga kabinan, aton balikan pagkatapos gidamang sang importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:40.
3: XFM.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Sunfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. De, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
7: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM.
9: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon na mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
10: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanao, Rojas City.
3: XFM.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Oh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap?
16: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
16: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali. Diri yo.
16: Ah, dali na.
3: XFM. XFM.
17: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: XFM.
18: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. XFM.
17: Branded niya second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply. Process release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
22: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
23: Exciting!
24: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: XFM. XFM.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
25: Sample Plus Gold.
27: Anakal sa mga butika.
25: Santon Gold. Coffee Mix.
28: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Iba ka sa lahat.
22: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
23: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
29: Chronic pain?
30: Ang sakit.
29: Mag-assisted pain.
30: Muscle fever.
29: Acute pain.
30: Kahit ano pang pain.
29: Basta pain. Mag-assisted pain.
30: Kangkalang pain.
29: Fast and safe. Assisted pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Assisted pain.
22: Mabibili sa mga butika. This is XFM 106.5, Roja City.
31: Mga katrupa, exciting!
32: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
22: XFM.
33: XFM.
34: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilingnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
2: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
6: XFM.
33: XFM.
9: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sunfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pa sang nawon.
12: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix,
15: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesda Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: XFM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium

0: lahi ng paggalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Visionix Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionix Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Ganito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malungga at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Uulitin ko po para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak. Araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM. XFM.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako Gali Sereya. Ako Nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugin ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
11: Visionix! Marami na ang natulungan!
12: Malaki ang pasalamat ko sa Visionix Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionix Plus Capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, isa sa panahon.
11: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin!
4: Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butik.

0: Iga.
1: Mahal kang paalala.
2: Ang premium D3.
1: Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
6: Ah, chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
11: Exciting!
12: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Payato!
1: Tanging akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang naganakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kag nagasugatan siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
4: Exciting.

0: Bosay! Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras na ito, alas 9:10. Sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa gihapon, sa mga bago lang bukas ang ilan sining mga radyo. Kag subuman, nagatambay gihapon sa aton sining online. O, sa mga katropa onliners naton.
1: Good morning!
0: Okay, sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Sa mga bagulang lubag da sa ilan sining mga radyo. Ah, kag nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad, mayong aga lang sa inyo da tanan-tanan ha. Sa tanan-tanan aton mga kabinan nga mga katropa. Okay, standby sa aton sining patrol kay i-check ta dugay-dugay. Pasod doon taning isa ka report, no? May kang tanan sa sining isa ka reklamo. Ah, batok mga kabinan sa ginaaligar katapo sa nga BGMPO. No, nga ginaaligar ano ni nagpa ginareklamo sa Facebook. Nga ginaaligar no nagpanguot, nagkuandi sa isa ka mall mga kabinan sa siyudad sang Rojas. Okay, atutukan tayo na diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa ang ining bahin Bulog anay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa na tondera, labi na sa mga mapamatsyaga nila daw kulang ang ila sini nga energy. Kung isa may aragid man ano, lawas tayong kaysa dita mapaktan. Kung kaysa daw may ara sa mga tinion, nga daw kwan bala, wala ka gana maghulag. Kakun maghulag ka man, katropa, madali ka kapuyon. Tingala ka daw, ano, dadali ko kapuyon sa trabaho ko sa bungaw. Okay, base ang kabangdanan sina, kulang ka na sa nutrisyon. Permita na ginasiling sa inyo, no? Nga once ka magkulang ang aton sining lawas, sang vitamins, kag minerals, mga kaabyanan, no? So sigurado, mabatsyag ginaya. Either mag-uyoy ka o kung nati daw kabuson ka gid sang imo sini nga energy mga katropa. Okay, makabuli gid sang dako kung nagainom kita sang Santon Plus Gold, no? Kayang Santon Plus Gold mayara sang spirulina kag malunggay. Ini sila mga katropa ginatawag nga mga superfoods. Bangod po no ini sang bitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. Nasarang naton magamit mga abyan. Sa trabaho man, sa hampang, mangin mapagsik pirmi, kaupod ang Santon Plus Gold. So gari mag-inom kita sini ha, adlaw-adlaw mga katropa para mamintinar naton. Siyempre, maayo nga panglawason kag mamintinar naton ang bastante nga energy sa aton sini nga lawas. No, Santon Plus Gold. Ako mag-inom ko sini ginaparisan ko pagani na sang Santon sang Santon Vitamin C, no? Amo nang akon nga gina kombinar mga kaabyanan. Sa Santon Plus Gold, dami naming effect niya. Labi na ako matyaga mo daw loaded ko sang workout. Daw kapuyged. So, inuman ko na dayon, ginaparis ko na, no? Ang Santon Plus Gold kag ang Santon Vitamin C. Kanami isang iya sininga epekto mga kaabyan. So, gani ka mo man ha, mag-inom sang Santon Plus Gold adlaw-adlaw. 100% herbal extract, no? Nagikan sa malunggay, ampalaya, mangustin, garlic kag spirulina. So makabuligid para nga mamintinar naton ang aton sininga healthy nga panglawason mga kaabyanan. And take note lang kung naga inom kita sang Santon Plus Gold, hindi ginaton pag ihaboy ha, ang empty blisters. Kaya ang empty blisters sina mga kaabyanan. Sarang nyo mapasakop sa aton sining promo. Santon na sa FM, libu-libong pa-premyo. Kasi yung mga inomo na, ginakonsumo mo nga Santon Plus Gold, ang blisters sina, mga katropa, isa ka blister pad. Isa na naka-entry nga, pwede nyo masunod sa sobre. Alright? So, basta mo pa na magdala sa inyo sa kadalagan, sang 3,000 pesos kada weekly draw, kag 50,000 pesos sa grand draw. So, sige-sige lang ang paggamit. Sang Santon Plus Gold, mabakal sa mga suki naton nga mga butika, diri sa bahin mga kabinan sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, kag pwede man mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Gold. Bullseye! Okay, good morning, anay, kay Robert Jude Padilla, na nag-upod na sa aton sining pag-pangalaga. Si Ma'am Susan Dolor, balik-liwat sa pagpamati, no? Diri sa aton sining pag-pangalaga. Tawhay naman, Ma'am, ay. Why naman siguro si boss mo, ay. Di mati naman siya. Okay, sige. Si Crystal, sambal niya, ako yung katropang Joven, 14 to 16 age ko. Kung vacation ga sales lady ako. Kaya na takan ko yung na Mayo, damo, walwal. Sang naging mother ako, ganun din ang sinasabi ko sa girly ko. Please, care and protect. Okay. All the things that you have. Dahil hindi ko ito pinupulot sa mall. Pinapadala ko sa'yo. Pagod na pagod ako. Na ako, Ma'am Shi. Okay, alam ko yon. Matatawag lang ako dahil sa murang isip naging independence na. Sige. Hirap maging mother but happy naman. Sige. Challenging yan. Okay, sige. Sa aton sining pagpangalagad, mga kabinan, sa aton sining pala tuntunan kay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio. Ara gyapon nakatutok man kag kay Melissa Buenvenida. Okay, salamat sa pagtutok nyo. Check ko na yung correction na ito. Nagikan mga kabinan sa BGMP. Presentar taning report mga kabinan. May kaangtanan sa sining ginaligar dere persona na personnel sang BGMP nga ginareklamo ka ginaaligar matapos nga nagpangharas sang isa ka estudyante sa sulod sang CR sang isa ka mall. Uy, anong klase nga harassment ni? Mga katropa, check naton si katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report. Okay, katropang Zaldi, please proceed. Okay, no Todd. Okay, daligid lang ha, kay tutukan tani mga katropa ining information nga ini, no? Para ma-checkan naton kung ano ka matuod nga taga BGMP gid man ni. No, bata pa ganing itsura sa niho. Nakita ta sa post sa social media. Okay, napicturan siya mo. Okay, katropang Saldi, please go ahead.
1: Yes, katropang Joven, ginareklamo ni Ganik Arono sa social media sa isa ka nursing student ang ginapayag isa ka BJMP personnel matapos sining ginaligar nga ginharas ini sa sulod sang CR sang isa ka mall diri man niya sa aton sa may siyudad sang Rojas. Sandig sa post sining biktima nga si alias Kyle ginapayag sini nga alas 6 kagabi sa restroom sang isa ka mall dira sa may avenue katropan Joven hinali na lang suno diri
0: sa avenue nung Kwanda City Mall
1: Amogede. Isa man lang day. Hinali na lang suno diri.
0: May duha na da, may mall man da sa kuan, ang unit top.
1: Ay, galing
0: mall man da.
1: Establishment ah.
0: Pero daw mall man kay dako eh.
1: Sa bagay. Anyway, no, so hinali na lang sunod dire, nagpalapit ining isa ka lalaki nga kung sa diin, no, samtang nagatubang ini siya sa salamin, ginpalapitan siya sinikag ginaligar yadeo gin ko siya sa sakang katropan Joven. And then Amo ning allegation
0: si estudyante. Dini ang kwan ang espiho ni sa sulod CR.
1: Sulod CR. So nagapang espiho ni ang estudyante.
0: But silingo ni CR kabayi sinulod pa kalaki?
1: Laki ni, laki man ni.
0: Ah, laki man ni.
1: Nag-post.
0: Ah, laki man na nag-post.
1: Oo.
0: Oh. Okay. So, lalaki sa lalaki ni.
1: Oo, oh, eh.
0: Sabi ko nga din nag-post babae.
1: Lalaki.
0: Bumaluhoy ka,
1: oo. Oo. Based at an info, ining estudyante ni Katrobanjo Ben, ga eskwela ni nursing sa isa manda ka, private school, no, dari sa Roa City. So, samtang nagapanalamin ini siya, inali ni siya ginpalapitan, sining ginapayag, BGMP personnel, Katrobanjo Ben, kag ginkuot sa sakang, no, ang term dari nga gingamit, crotch, Katrobanjo Ben. No, tapos, suno pa dari, matapos ni siya ging kaptan to sa sakang, naghambal, sunod din dayon, ining ginareklamo nga gusto mo. No? So, and then, umatras, sunod din, ining tagreklamo, Katropanjo Ben, kag naglingo-lingo sang iya, sining ulo. Gin-describe yan eh, ang nasambit nga ginareklamo, nga nag-edad sang 30, tob-tob, 40 anyos, Katropanjo Ben, kag... aging kumprontar kung ano ini no kung ano gid ang iya sininga kinhanglan apang sang tio na sunod dire nga gin kumprontar ya ini nagpangayo lang ini sang pasaylo kagilayon nga naglakat nagreport pa sunod dire ining estudyante sa gwardiya sang nasambit nga mall kagin pangita nila ining ginareklamo apang huay na nila ini maabtan sa CR kag nakagwa na sa nasambitan nga mall Katropang Joben. So gin post ini sang nasambit nga estudyante bilang paghatag sunod diri sang awareness sa kasubong sining mga tawo nga nagapang haras sexually Katropang Joben nga posible sunod diri ma-experiencean man sang iban nga mga tawo Katropang Joben. So actually isa social media lang ni ginpost, no? Ini nga reklamo and actually ginatingwaan ta nga makalabot kita sa sining ginareklamo karon Katropang Joben. May initial na kita nga istorya sa sining ginareklamo wherein hugot yaman iniya nga ginapanginwala Katropang Joben.
0: Pero ang punto ko di Katropang Zaldi. So, paano nabalaan nga diri ni Gobra sa BGMP?
1: Nakita iya itsura bla. Katropan Joben. And then may mga nag-message ni sa iya man sa sining ginareklamo itself, no? Ining ginapayag BGMP personnel, Katropan Joben. So may nag-message siya na mo na viral ka kay ginaligar amo ning ginhimo mo sa
0: panguot ka to, nagpanguot ka to, laki!
2: Ayoy!
0: Mahambalan ba? Oh, tinantahan niyo ka, nagpanguot ka, bae, kay bae, pero ginuot mo, laki, man.
1: So, o muna, Katropang Joben, that's why, nga nakibot man ni ang ginapayag ni BGMP personnel, nga amo ni ang reklamo batok sa iya. No? Kaya, sa pagkamatuod, sunod rin sa inisyan na, muna niya pag-istorya, Katropang Joben, why gani siya makatandog sa sining nasambitan nga estudyante ni. Kaya isa pa, sunod rin, di ani kilala ya, Katropang Joven. So, tingwanta ni siya karon nga malabot, kaya para makuha tagid ang kabugusan nga side yaman sini, may kang tanan sa sining reklamo. Actually, ining ginareklamo karon o rin ining ginapayag BGMP personnel, Katropang Joven, nakapablatter na ni, dali sa Roa City PNP. No, batok sa sining malisyosong post against man sa iya, Katropang Joven. Kaga ginahulat naman ni karon ang director de or ang jail warden sang BGMP dire, Katropang Joven, agud makuha man naton ang tulid man nga information regarding sa sining ginapayag ila sining personnel.
0: Katropang Salde, pwede ta makuha pangalan sina kay viral naman ha?
1: Ang alias din nga ginatag sa aton si alias Jenny Katropang Joben.
0: Pero ano gano'ng nga kompleto niya nga pangalan? Sina kahit kilala mang gani na, hindi na ma-deny kagabarakang itsura niya daw.
1: Actually, duay ta pa makuha ang ano eh. Ang ano yung gidla, ang bugos yung pangalan, kay nag-ausisa kita to kagay na sa BGMP kay Tropan Joven, hindi sila yung makadibolge, kundi ang ginahulat lang gid nila ang makahatag si ni Saton, ang ila sini mismo nga jail warden. Ang as of this moment, wala pa katropan Joven. No? So, pero ano ah, kay na istorya tanan ni personal, ining ginareklamo, kwa ang tanigaling ang kabugusan niya ginangalan karon katropan Joven, kay may plano ni siya nga mag file sa reklamo batok sa sining malisyoso nga post against siya. Kaga plano yan ni atubangon man ini nga nasambitan ng estudyante katropan Joven, kaya sunod sini sa initial lamon nga pag-istorya, ginapangayuan niya ni gani isang CCTV camera or footage.
0: Pero kung sa sunod sang CR, way guro na da footage.
1: Oh, gani, ang CR, gidman niya, wala gidman na iya.
0: Oo, oh, yala, nabutangan mo da iya ka CCTV da. Hindi na reklamo ka timo dyan.
1: Oo, oh, may dani kong bahay ni kuya kay.
0: Ay, oo eh. Oh.
1: Oh, galing CR, way. No, so, amun ni karon, nga plano yaman ni nga ipatawag ining estudyante, magatubangay sila, katropan Joven, kay luyag man sining BGMP personal ning alipyo ng iya sining ngalan. Siyempre, mabutang niya sa italita lang iya sining ano mo, iya sining profesyon.
0: Ay, good lang.
1: Katropan Joven. No, so,
0: tapos na-identify pa siya, abe, da sa BGMP da.
1: So, hamugani.
0: Eh, pero hindi siya aware, nga na-picturean siya.
1: Nang aware siya kay iya depensa gani dire.
0: Sa initial lang sa initial ano kuno natabo. Hay.
1: Nagpangayo siya sang tisyo sa estudyante. Okay. Katropan Joven, gapamangkot siya kumay tisyo sa kumay tisyo ng estudyante. Pero suno sa estudyante wala. So amo to naglakat ni ang ano, naglakat ni ang ining BGMP personnel. Katropan Joven.
0: Naman na gano'n siya, nga man nangayo sa tissue. Kay kunang taon mo da, amot lang, kahit takabalo sang CR, da sa solod sang ano, kahit sa tissue dyan ay.
1: O, ay, yung kisa nga daan, dira sa amo ng amol, nga kaubsan.
0: Lako lang ko dabi, nga solod ay.
1: Ako ka, gikusad to, ay ganyan.
0: No, kwan lang daw, siguro, ilisipon pa sa lima ko katudlo, ay solod ko dyan.
1: Katropang Joven. So i-abase ni ano, initial lamang yung istorya, iya man sining depensa ya katropang Joven nga sang matapos ni siya mag usar sang CR, nagugas ini sang
0: kamot.
1: Iya kamot, no? Nga natabuan man at tumanto naga panalamin ining nagareklamo siya or ining estudyante. So nagpamangkot ini dayon ang ining BGMP personnel kung may tisyo siya, no? Kumbaga, nagpangayo sa bala tisyo sa sining estudyante, katropan Joven, pero wala ini nagsabat ang estudyante, gani gumawa siya sa CR, and then pagbalik niya, kibot siya, nga ginabidyohan na siya. Nakatutok na siya ang cellphone sining estudyante. Katropan Joven, kagbangod sini, dito yan ang ginkumprunta, no, ining tagreklamo nga si alias Kyle. Agud matagan sunod dire sa natabo katropan Joven, kay saya pagpamangkot sunod dire kun may tissue sa wala siya intention nga malain katropan Joven, no, kay posible ipahid ya to sa kamot yung mabasay.
0: Pero sa aton man lang ha.
1: Kundi
0: mo kilala mamangkot again.
1: Mo gani,
0: di ba? Ako kagi ko damo man kagi papila man ta maghuga wag panghuga sa CR, kundi mo kilala mapasayang sayang primitive ko da. Namo na bla. Same mo be personal, okay, kita nga duwa. Sa lalaki. Kung kilala mo guro, okay. Di ba? Kung kilala mo guro, okay. Ako gay sa CR ako ya magsulod. Gamit ka CR. Manghinaw ka na. No? Iwaslik. Punas ko lang gani sa likod sang pantalon ko kung short.
1: Dapriyas kita.
0: Gana ko lang na ginapahid-pahid. di ba?
1: Amo ka.
0: Mambal nga. Why, kagisa gani, bisa may tisyo na daw, pagkakuha eh. Di ba? Why, gid ko ka, wala ako sa ako na, amo na ning edad ko sa kalibutan, daw, gid ko naghambal nga, Meg, may tisyo ko da. Kung ko tisyo, W? Di ba, gid ko amo na, why ko katanda, nagpangayo ko tisyo ah. Oh, ikaw ka kage ka?
1: Why man ko ah kay why ko yaga tandog at tissue matapos kabe mangina why ko yaga gamit na tissue nga para magmalakamot ko kay may ara man na diba sa mga CR sang mall inan the blower.
0: Tao may blower man na.
1: Oh, may blower man na damo. So
0: dira pa nga aduyo luyo sang blower tissue.
1: Oh, why ko din nagagamit sang tissue. So, pati ko yaguro katruban joben kung babae sa babae gapi na ngayo ay na sila tissue mo.
0: Oh, ina guro pero kung hindi mo kilala.
1: Oo. Oh.
0: Galinti, siyempre, huwag man kita kabalo ko na nung plastada mo. Lain-lain man niya, may kinaiyaman taya. O natabuan lang nga parehas. Taya nga, huwag taya. Huwag taya ga tisyo mo. Pahid-pahid, lus pantalon ka sa syota. Di ba?
1: Yoko di man gani. Kung nakapangbalay ka lang gani. Bisan sa mga bayo mo nakapangbalay, ginapahid mo.
0: Ay, ako yaki ginakuan na. Sa likod ko na aga pahid. Pahid ko sa tubang, kita na nga... Siyempre, basa. Amo nang ginakuan ko na. Kita mo nang ding magpahid ko sina da. Diri sa may ano, sa may pusog-pusogan tabla.
1: Oh, abo gani.
0: Na dira ko na ginapahid pero sa likod.
1: Di man sa paa.
0: Nan,
1: sa likod ng paa.
0: Oh, na dira ko na ginapahid kay siyempre kung sa to, tubangan to pagwa mo sa CR, basi mahambal sila. Grabe oh. Ngi siya naglalawas. No la bla. Oh. Ayaw so, na ginapahid ko na din sa may likod o sa dalong gid kay para mahambalon nila ti nabasa lang guro ah pero kung diri sa tubang ay budlay so wala basta kuya way kuya ga kwan ga pangayo ya tisyo basta hindi kuya kilala kung ano da katropang Zaldi
1: ako man katropang Jobin way man kuya
0: kay... ikaw katropang Jason ka pangayo ka kwan way ka man easy ba si ilug-ilugan ka lang sa amon.
1: So, basta amon niya depensa eh katropang Jobin
0: pero ano ba bangkot naton budlay ni Tahion eh, no? Oh. Dahil guro ko malabot na ning siya certain Kyle nga ni. Hindi mo na ba reklamo kung tisyuhanay lang? Kung why ka man ginano? Tingnan yung allegation to, base sa report mo, nagkadto ko nung kamot sa... Sa rakangan niya, bo.
1: Oo, oh, eh, kay crutch mo.
0: Ano, aradang tisyo? Oh. Eh, may tisyo ka na. Abi, aradang sa rakangan mong tisyo nga.
1: Okay.
0: Ano na, tisyo holder?
1: Di, matapos yung kaptan sa sakang, nagpamangkot na yun, gusto mo. Oh.
0: Mm.
1: So, amo ning allegation, katropan Joben. Actually, ginalalip ta man ni gani karon mamangkot abi sa migota kung kilala yaning
0: oh.
1: Ni sila.
0: Kay di hindi basta-basta ang allegation eh, ha?
1: O oh, estudyante ni. Nursing student pa niya, katropan Joben ha. So, hindi ni basta-basta bugat ning allegation tuod, no? Nga ginpost gid ni niya sa social media.
0: Kay kun wala man lang to, di gamay man lang mga kan nga man dog ipus mo gidabi.
1: Oo. Oh, kag until now wala pa ni matik down na.
0: Mm.
1: Katropan Joben kung malisyoso lang gid man to abi. Ngan man until now wala pa ni matik down. So but silingon niya hugot gid ni ang panindogan karon sining nasambitan man nga estudyante katropan Joben. So dugang pa dire sa initial naton nga pagistorya sa sining nasambitan nga ginareklamo nga bisan gani sunod diri kamot bag or telas ang iya t-shirt way gini siya katandog o mo niya depensa katropang Joben kag naghumlad lang gid sang iya kamot sunod diri agud magpangayo sang tisyo kag wala siya sang iban nga intensyon against sa sining nagareklamo
0: are basahon ko ding iya nga poso intuto ha. Ang iya caption dre, all caps man eh, bawdua, tagduwa-duwa ka punctuation mark ko. Beware this man, contact me if you know him. Earlier tonight at around 6 p.m, I was using the restroom at City Mall Avenue branch. When there was a man beside me, I noticed him staring at me. Ginanalantaw-lantaw isa ko na to. While I was using the mirror, but do nothing of it, he suddenly reached for my crotch and asked me, gusto mo? I immediately pulled back and shook my head. He is in his mid-30s to early 40s based on his appearance. Thankfully, I was able to ask for help to confront him with the aid of kind people. When confronted, he did not deny but only apologize for his action, which clearly insincere. as there was an audible scuff right after we threatened to report him to mall authorities. I reported him to the guard but we were no longer able to locate him at the mall. This is to spread awareness that sexual harassment may occur at any time and it is important to speak up when it happens. We expect to file a police report as soon as we can locate this man and formally file raps against him. If anyone can provide us details about this person, it would be huge help. There was no denial of the incident, only apology. Let this be a reminder that sexual harassment can happen at any time. Speak up and do not be afraid. Oh, maning iyakwan. So siguro manamin maniguro katropang saldi makakwanta ni pamunuan sang mall. Ay ko may report gid man ni sila. Oh. 'Di ba? Kay ti dito na tabo sa ilang mall. Daw ko may aragid man isang kwan sa gardya may incident report gid man ini didto. Nakapakayo gid man na bulig ining anatungdan nga nagpost nga si Kyle regarding sa sining natabo nga insidente.
1: Yes, Roger on that Ketropan Joben. Kaya laboton tanyan tanan karon nga mga involved angot sa sining issue. Kaya hindi di basta-basta eh, nga issue karon nga natabo o diri sa aton sa may Roa City, especially involving isa pa ni ka-estudyante aga isa ka-professional nga ginalauman kung tani iya, Ketropan Joben, nga mag-protektar no? Sa aton man. Pero mo pa ni karon ng ginaligar nga nagimo sining ginaligar nga pag panguot no or pagpanandog sang isa ka sensitive
0: ang ang aligasyon niya ti harassment.
1: Oh, harassment. Mm. To Ketropan Joben no. So kuanta niya sang payag man ang tagsa ni kabahin.
0: Eh kilala niya ni ba si mapablatter na ni siya?
1: Mm. Laban ni Ketropan Joben. Kaya
0: pero atong picture nga nakita mo kag atong ining kwan ara sa BGMP siya gid man
1: wala kami ka ano sa directory balanga lang nga abi wala sang ano mga picture Ketropan Joben ang picture lang gid syempre ang jail warden mga predecessor no
0: so, pero wala pa ninyo na istorya ni personal ning tao ni
1: wala pa Ketropan Joben true call pa lang true call kaya nakatigay yung kita nga makakontak sini sa ginareklamo ni Ketropan Joben through call no through call through phone call pa lang so hopefully makuha ang tagid ni siya sang iya personal nga pahayag pero initially sa istorya namon gin question na sana isang ila sining region nga hindi ani magpagwa sang any statement or magpa interview live bala Ketropan Joben kay laban-laban ni Guro ipahamtang gini sana sa preventive suspension eh kag ginapalakad ni siya kay para madepensahan man ang iya sini nga kaugalingon angot sa sini reklamo kay kun lang taon aton gwa gani diya ang BGMP
0: kay
1: personal yan mo
0: personal pero syempre naulabi ng pangalan kay personnel ka yes. And ining reklamo ti hindi basta. So sexual harassment ining reklamo against sa iya.
1: Yes.
0: Tito at balanyo naman na kun akwan ka although why ka naga duty pero bit-bit man mang gihapon nang pangalan sang imo sining ahensya da.
1: Kay nakalabot na ni sa region na Ketropan Joben. So that is why gani nga amo na nakatingwak nga makakontak sini sa iya. Kay may mga naka ano makita may mga amigo man tatungan na pangayuan naton Ketropan Joben pero si ano ne si warden kay si warden lang gid makasabat karon pa ni siya maka ano ma duty Ketropan Joben kay gintawgan nato siya sang isa to nila ka personnel ang iya directive karon magasabat siya regarding sa sini Ketropan Joben.
0: Okay, sige. Mm.
1: So, ariat lebutan naton eh ang ano ang ginareklamo and at the same time lalipon mo naton eh, ang nagareklamo Ketropan Joben para makuha tagid both sides and ang mall kung sa din eh natabo ang nasambit ng insidente.
0: So, muna so, kay both silingon kung may ara sin eh may natabo gid ya eh. May ara gid ya hindi lang ni pinangayo IT show ngayo ko tisyo reklamo timo. Diba, pinakayo ang katisyo, nagreklamo ko daw kabudlay man sina.
1: Amo gani.
0: Oh, kuno ay isang insidente nga naglunta, di ba? Oh, kaya ang banya diri oh.
1: Mabugat na magabal ka maga crotch. Term nga crotch katrapan jobin sakang na mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So sa sakang daan narada mga genitalia. No. So amo na para karon nga mahatagan.
0: Kagangambal niya diri oh katropang saldi sa reklamo niya. May kuan eh, may gin pangayuan sa bulig eh.
1: Oh.
0: Oh, may kind people ko no. Kay may confrontation yung natabo, no? I was able to ask for help to confront him with the aid of kind people. So may when mga, confronted,
1: ano, may mga tao man sa CR mo.
0: He did not deny. Oh, so may siguro kun ma-produce niya niyo. Oh, kay tiwag siya kuno nag-deny. Panangayo lang kuno siya pasensya. Oh, ti ngayo ti show nag-renewal ko muya. Naman ang blado daw ko budlay no.
1: Kita mong picture katropan yo Ben.
0: Mm.
1: Natoblang itsura sang ginapayag na BJMP personnel. Do masiling tabla no ah. Distorted, no? Disoriented lang yung daw magamo. Katropan yo Ben, no daw.
0: Pero may itsura ha.
1: Oh, haggard. Daw mo na bla katropan yo Ben. So anyway, no. So
0: ya tulok-tulok gani ni ko ano, ikatropang Tinti no.
1: Initially katropan yo Ben, based sa information tayo ning ginareklamo, hindi ni taga Kapis.
0: Okay.
1: Pangayaw ni Saton di. Lapit to simo is sa imo tong ano probinsya. Katropan yo Ben. So siguro mula na ning initial na tong information ni Madulong, tugangan tani karon ah. Once malabotan ni ang both parties and tinguan taman nga malabot ang mall kay amon din problema abi sa mga mall kung kaysa stricto bla sa magpagwa man sang ila sining statement kay ginasalig na dayon nila sa kapolisan ang investigation. Anyway, so dugangan ta na karon ah ini mga tipo naton nga information. Inaanay madulong natin yung balita para sa 106.5 XFM News. Zaldegab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi Agihab Jr. sa sininga information. Confirm mga katropa nga taga BGMP na ginareklamo. Ginpost mo. No? Ginpost. Sa social media. Oh, tida mo nakakilala siya guro nga siya ni si Amuni. Oh, so ginkantuan naton gin caution siya nay to give statement. Oh, pero ang mag-handle sini ang kwan no, ang iya sini nga jail warden. Okay. Basically katropang Zaldi. Mga kaabyanan. Pero ako naton sini nga lantawon mga katropa. Kung ang allegation niya nga nangayo lang tisyo, nag-react daw ka budlay man. No? Sa manami pag ginagurot eh, sa pamunuan sang mall, kag sa tagreklamo, maproduce naton ining those people nga nasiling naton nga kind, nga nagbulig man, kaging confront ko na, no, ay man ko nag-deny, kundi nagkwan lang, nagpangayo lang sorry. So meaning to say, nagpangayo ka sorry, may admittance. Mga katropa, sang imo, sining nga kasalanan, hindi ba? Gapamula ang BGMP personnel sa picture in hit siguro ay bograpi man. Ayoy! Hay ikaw wala, hindi ka magpalanginit nga ginapicturan ka da. Sa manong gusto naton na pamangkoton da sa pamunuan sang mall. May confrontation gid man, may incident report regarding sa sining ginaaligar harassment o sexual harassment. Dira mga kabe, kay una nga daan ang abi ko sang napicturan, siling ko ano man, ginreklamo sang babae, ako naman ko to kay na, siling ko, ano sa sulod sang siya, pagambal ni katropang Saldi, nga sa sulod, kay kay na, why ko pa ni, gina-search ko pa ni ang pangalan, no, abi ko gani ba, ang nag-post, basigin post lang bala, sang kilala, no, okay, nakita ko kay na, ngalan mo, ko ba si ang kakilala ang nag-post. So mo na naman kot gid ko nagkuan ko and na-determinar diri nga parehas lalaking involved. Oh, kaya bi ko nakalaboto sa CR sa babae ang lalaki so hindi igle. Oh, confirm na na. Hindi na ta magpalibog dira. So, confirm na lalaki sila parehas. No? So, ang initial, nagpangayo sang tissue. Ambal ko gani, ako yaw, ikaw ko pangayo tissue kundi ko kilala. Pero ambal ko gani, lain-lain man tayo personalidad. Basi hindi saya kasaho. No, ining tawo to, ining ginareklamo din, hindi si kasaho, iya nga magpahid ya. Parehas kuya, o parehas amo ni Katropang Salde, o tatlo na kuno kami, kaya amo man na kuno si Katropang Jason. O, manghugas kuya Jabanunoy sa kuan, waslik, kung may aras ang daw, kuan da, amo na eh, kuan mo da imo kamot, ay ako ipong ginawaslik ko lang nakikipahid-pahid, kung may panyo ko, na dira ko gapahid sa panyo. No? Amo na gadalagid ko panyo pero kung malipat ko na dira ko nang gapahid sa pantalon ko na. Oh, hindi man nagurong mahigko kay ti, di ba? Katropang Jesus kay naghugas ka na eh. Oh, basa-basa na lang na. No? Kamo abi da analyze. No, sa mga tagpalamati tabe, kamo da analyze. Babas hindi siya kasaho nga muna, that's why nangayo sa tissue. Pero ngayo lang tissue, May kumprontahan na dayon daw kabudlay man justify mga katropa, no? Kaiti maki mo nga hambalong kaging haras kada ng dakop kada puyo sa sarakangan.
2: Ay!
0: tissue ang ginapangita, hindi ang puyo.
2: Ay!
0: Hamba ni Jabanunoy, dugay na kuya gasihan sa mall. Pero never gi ko nangayo tissue sa isig ko kapareho ang lalaki, ah? Except kun jugila. Jugila ka kay jugila kid. man sa guro mang, di ba? Mga munay, ako, amal ko gani, lain-lain ta personalidad. Tay kung lalaki, yawain na yun sa mga lalaki, waslik na lang na iya. Magkuhan ka gani, kinawaslik mo lang, huwag ka nagapangyo tissue.
2: Ay,
0: ay, oo na lamang. Kadlaw lang si Eric Bering, oh. Nagulo kadlaw si Eric Bering, no? Si Eric Bering behave na iya. Mahalanda, no? Si Mamanji, kawayo. Gagulo kadlaw, do kayong chindigin pag ambal ko ginawaslik lang.
2: Ayoy!
0: Ngaway naga pangayo, tisyo ay naga bayo pahid, ginawaslik na lang, maluoy ka. Tika mo pinabi na, mga kaabyanan. Pero ang balta, labuton ta niya, no, ipastar tagid ni, kahit hindi ni basta-basta ang klase, aligasyon. In public niya, mga katropa? In public ni kumatood mi ni abi, buhay gid ka antos. Why gid na ka kwan? Ano man, anong plastada man? Doy! daw di man na nature sang mga lalaki nga mga yung tissue sa CR. Nando adto na rason, abi? Sinuli duwit, ha, waslik, bilik. lalaki may hilig na yung mag-waslik, kadya, bisa mag-inano, kamo daw lalaki, ikaw man, ikaw, kwanda, nuli duwit, yung ikakawakagi, waslik, ay. Waslik ka man, balang ko, gawaslik ka man.
2: Ayoy!
0: agile siya sa puting bato, kay ngayo siya tisyo. Ako gani, wala ka pang ngayon tissue, di ko kilala. Kunara sa solo sa loob ng CR. Di ba? Umira lang kadimonyuhan ng kamay niya, Sir Jobs, gumagalaw.
2: Ayoy!
0: Pero lang taon taman ah. Initial pa lang to, wala pa sang kwande. Pero, may reklamo eh. Mga kabinan. No? Basi wala tissue sa CR. Daso ng student, may tissue siya. Daso ng iya tissue, ara lapit sa iya sakang. Puh, grabe pagit niya. Haysang nag-ask ang... nag-ask, wala pa ka pauo ang student, nagkuha na siya tapos naglapaw, iya kamot. Tapos naglabot sa sakang sang student. Bo grabe pagid nga kwan ba? Nga senaryo ba? Oh. Tingi paano ginag siguro ara sa ano man do sige ba may ko tissue. Nakita niya may tissue, ginabit-bit abi gina tissue. Sige. Oh, di ba? Kung sa drama, bla. Oh, basa ang kamot ko. Oh, ay, yak. Hindi ko sa ho nga basa ang kamot ko. Nga, tissue. Wait, siya na diya tissue, yaman. Ay, nano man niya nga mall. Ah, why tissue, ah. Tsaka. Ay, hindi ka diya. Kami, sige niya nga daan. Basta, kung di ko. Ay, atong lalaki, ho. Kanta-kanta siya kag oh hindi may kinuyatan siya nga tissue di kay kudaan ka sa ho yang basa mo papalapitan ko siya hello oy yes may tissue ka tissue oo ara saya kamot. Daw hindi ko ka antos nga basa ang kamot ko. Takbon kong tisyo sa kamot niya. Sa idalo nga ara sa may nga ginabit-bit niya sa idalom sang kuan niya ari. Oy, tap ta. Oy, hoy, hoy, dali lang. Oy, oy, oy sa nakangan ko. Hoy, hoy. Mig tisyo lang kinanglan ko, mig tisyo lang. Ano ay tisyo gani pero ang sa nakangan ko nga nadali mo. Oh, kaya rang tissue to, ginabit-bit niya mo. Oh, di ba? Nagbudlay, no? Pinyo ba? Akong partner, ganilitik ulo. Yan kung paano. Oh, again, sabayan ko lang ning gusto matabo ni, kwano? Katropang Christine Dayan Ropao? Oh, di ba? Ayoy! Ayon ba niya? May tissue ang student. Oh, tapos saya sa kang, oh, siguro, ginabit-bit niya. Oh, ano may bulsa sa may sarakangan? Oh, ay, maya kuya, ginkuhan ko lang ha. Ginkuhan ko lang ning ano, pagkuha niya. Oh, dakpa ng ano. Di ba? Budlay, no? Sinyo, bebe, oh, kamuda, kuha na, bedaw, budlayan ko, ha? Tay musok, ikaw, abe, daw, expert ka man, de. Sa wasli ka, nay, tay musok. Bullseye! Bullseye! Oh, kita mo ubus uras ko din sa sarakangan, gani? Ah. Adlaw si Taymusok. Sakto. Gani ka giman ko wasli. Tidao. Ayoy. Katrobang Joben mangkot lang ko mayo lang siya. Haman mga kot gid siya ano niya gida. Sige. Sir Joven, usisaon lang mayo gidman takahambal tama ang ginareklamo or ginareklamo. Gani man, ang magari kay kun kwan subong kay may version man amo. Balanta na karon kung magpa-blatter siya. Ano gitong nga version gidya pero ang initial to ya kay istorya siya ni Katropang Saldi amo to nga ginpick ang iya ko no nangayo lang sa tissue, di ba? Oh. Tapos amo nanto may picture na and everything pero mabugat ang reklamo sang pagpahayag sa tagreklamo sa post niya ha kung basihan naton. 'Di ba? So paano niya nata karon kumbaga ano karon ng paano niya to karon balion to? 'Di ba? Kung tissue lang imoy rasonda. Mga tatay digs nga tirada katropang Joven galit sa waslik. Waslik puder pwede managuro sa wasliks pader. Ayoy! Ayo. Ginaligo-ligo lang nakapahid sa bayo. Ako si Rafael pa. Ayoy! Damo, bigay mo naman. Ana. Oh, kabudlay picture out ba? Mundi gidya sir ako na ginakahidlawan sa imo eh. Ang drama-drama. Oh, ambal ni Jesse Bel Bahadoro. Ay, di kundi ari naman. May drama man. Diba? Oh, ari na. Tis lingaw ka mo. Oh, ini na ang tion nga dapat takda na CCTV ang CR. Oh, takda na maluoy ka. Damo naman si Neymar Kwan ka, gumambal ng iba na, sige ah, ako na naman bantay sa monitor. Ako mamu.
2: Bullseye!
0: Damo guru ka tambay sa kwan kag sa monitoring section kag. Ah, katropang Christine. Tawag ta guru, kasi ikaw magreklamo guru. Reklamo man timo nga man may CCTV tanan sa CR. Oh. Abi ko gani, kilala ko nga vlogger.
3: Ayoy!
0: Sino naman na Elmer?
2: Bullseye!
0: Ah, hayo. So, tutukan ta niya, mga katropa, ining reklamo nga ini. Oh, kagining aligasyon nga paano ni karon lubaron ining reklamo. Kahit kung ikaw man nabi anong issue, kung hindi ka mo kilalahay, reklamo mo lang siya nga wais ang kapulos-pulos. Diba? So, ang kumbaga ang i-prove ginato sang both parties. Mga kaabyanan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Oras naton. Last 9:56. Dugang update si natutukan nyo mga kaabyanan ha. Sa palatuntunan karon sentro with katropang Christine Dayan Ropa. More update kag ang ibang pagid nga mga balita nga way naton mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod. Diri sa aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Kagining ASF ha. So kamusta mga border control? Mga kaabyanan. Tigayo na ma-implement ining executive order sang aton sininga gobernador. No, so anong mga epekto sang sining border control sa presyo sa mga baboy? Sa presyo na isang baboy, mga kaabyanan diri sa aton sa may probinsya sang Capiz. Pero damo man kuno mga nagalusot ding halin niya sa iban nga mga probinsya like Cebu. No, nga kung sa diin gina-allowed man niya, basta wala lang to yas ang ASF sa ila. Mga kaabyanan. Basi malabot na mas punto, parehas to sa una, bla, tagpilang presyo sa baboy, 400, no, 450. Nang ginatulok mo palang presyo, way kapakakaon, pero gataas ng BP mo. di bla? Tutukan tayo na mga kaabyanan sa iba't nga mga public affairs program diri sa 106.5 XFM Rojas. Standby na sa aton sininga drama, Boxing Gloves, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Exciting! Oras, las 9:58.
2: XFM.
4: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Meribel Sako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Tayo makapahubin pa sang nawo duty kagid nga fresh
6: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa,
8: mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
4: XFM.
3: branded nga second hand motorcycle balang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
8: XFM.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Go!

0: Ma? Ikaw na?
1: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Sunfone Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panglaki na dating ko kumulali sa System Pain para dero-derecho ang training.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: X-F-M.
8: X-F-M.
9: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: This is XFM 106.5 Rojas City.
10: Mga katropa, exciting!
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
4: X-F-M.
8: X-F-M.
4: Sunfone Plus Gold.
12: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Sunfone Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Sunfone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sunfone Plus Gold.
4: Sunfone Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sunfone Plus Gold. Sunfone Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Rodel sang Tangkulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunfone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfone Gold Coffee Mix na.
4: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunfone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
16: Vision Next Plus! Mabibili!

0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assistive pain!
7: Muscle fever?
6: Acute pain?
7: Kahit ano pang pain?
6: Basta pain!
7: Mag-assistive pain!
6: Pangkarang pain!
7: Fast and safe!
6: Assistive pain!
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assistive pain!
9: Mabibilis sa mga butika.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, XFM!

0: 자꾸 아!
1: 아! 보이었다!
0: 나는 아군 가서 몽! 몰라서 막 보공사 아군! 몰라!
2: Ugsadang bulan. Kang nagapalan yung dugang akong balahibo. Samtang naglakat ako sa dalan. Oh, ba? Baboy? Kang nagasugata siya sa akong? Oh, baboy nga nagabakya? Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM!
4: Exciting!

0: Piklit, kapan na? Kasi ka masublang kita dari ni Lutlut.
1: Kasi naman bilang suga. Sige na, sige na. Kaya doon nalupok na ganang armas ko.
0: Billy?
1: Kasi ka lang lang yan. Kaya matuhod. Wala ko yung hubog ah. Style ko lang to. Para nga magkasulob kita tari. Ganyan, sige na, sige na. Sige.

nagpabalik ako sa kalanan, ah. Malinaw ng palibot. Kaginabili na lang na nagabugtaw amo ang on-duty ng mga pulis sa station. Hala! May nakita akong tao na nagsunod sa kalanan? Sino ito man? Madali-dali ko, ah.

0: Professor, bulangkay dlaho ang dinabatsyag sa inyo po.
1: Billy?
0: Mga wala sa huya!
1: Pupoy?
0: Karun! Nasaksihan ko mismo nga nagaluhin ka sa akong porn!
1: Pupoy, kukukuan!
0: Husto gid ba nang ginasiling sa akon? Gani, hatagan ko sa katapusan ang pagpakauya mo sa akon!
1: May armas ka! Kagatayaan mo kami!
0: Ang animal ka mo! Pamatsyon mo ka mo! Ano siya? Ano ang armas ko?
1: Ang bana mo muna, ha? Ay, makadto ko sa barangay!

0: na siya sa ospital. Kamula pa nahibalaan kung ano lang tingtangan niya.
1: Si Mama Yala.
0: Ato siya sa estasyon sa pulis. Kinaimbestigar pa siya. Ano galing matabo kay Papa mo? Makatilaw din siya sa akon.
1: Nagsabra na siya na. Hindi ko siya mapatawad. Kung may malain yung matabo kay Papa. Hindi, yun Lola. Ma, si Tita Lutlut na. Siyang nagapanawag. Sabtan ko. Hello? Tita Lutlut? Kamusta na si Papa? Ano nang kahintangan niya?
2: Mikay? Hindi ka lang magpahinali, ha? Abang, wala na si Papa mo. Dito ang arrival siya din sa ospital.
1: Ano?
2: Sa dugha ng igo niya. Kang nalambot ang kasing-kasing niya. Kaging kapangdan sa iyong kamatayon.
1: Hindi!

0: ba? Daw hindi ako makaparty na wala ka na. Paano na lang kami karon sa mga utod ko pa? Kailan mo wala ka na?
1: Oh, hindi ko ka mapagpabahian, Apo. Ari ako, kaya mga tiyo ninyo. Handa kami magsuporta sa inyo.
0: Si Mama, siya tanan na may sala si nila. Madugay na ako na kahibalo. Sang kalain niya, Lolo? Apang gintingwaan ko lang na hinakpa ng tanan tungod iluwi ko siya. Kag hindi ako gusto na kung ano ang mabuhat ni Papa sa iyo. Among pasingin na tabo! Ginakaugtan ko siya! Hindi ko siya mapatawad sa natabo ngayon sa akong amay! Hindi!

0: kinakonsume siya ako sa nitabo. Isa ako sa malasulona. Tumaging konsente kung ilang malain na bulukatona. Nagsisirbili. Matapos ang natabo, nangindulaan siya na daw aso. Apang hindi niya mapalagyuhan ang sala ang nabuhat niya. Tungod suno kay Chief, nagahulag na sila sa pagpangita sa iya.
1: XFM. Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
3: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Pearl, kamusta ka din eh?
1: Pare, dumaki kong dala ako sa kahuyap kapag hinulsol.
0: Pinakonsensya ako sa natabho. Isa ako sa mga sulundin.
1: Ang akong mga anak, nakahidlawan ko sila. Bisan makaisa, wala din sila nagbisita diri sa akon.
0: Hindi ka na magpaabot. Nabuhato nila ina. Tungod sundol sa langit ang kaakig nila sa imo. Ilabi na si Mikay ang subang mo. Kag maging sugid siya sa akon. Na nagdugang kasakit ang dughan ko.
1: Ano ina?
0: Madugay na siya nakahibalo. Bahin sa inyo ni Makoy.
1: Oh, paano?
0: Nakadumdum ka? Sa nabilin mong imo cellphone, sa naglayas ka? Ginbukad niya ini. Kag nakita niya dito ang inyong konversasyon ni Makoy. Oh. Nakita niya dito na ikaw gid ang nagapanghagad kay Makoy na mapalaging house ka mo. Hindi gani. Ikaw ang nagahagad na malakat ka mo sa baybay. Nabasahan niya dito pati ang hindi dapat nabasahan na tinaga.
1: Lord!
0: Kagsuno sa iya, buhato niya ang tanan. Agad na hindi ka makagwa din sa prisuhan.

0: Bakla, kamusta na? Ano nang natabo? Nakita na bala si Police Billy?
1: Wala pa. Kibisa na niya pamilya. Wala na ako nun sa lugar na ginaistaran nila. Apang hindi ka magkabalaka. Nagahulag man ang kapulisan ah. Agong manakpan siya.
0: Ginasakitan ako magpanundong la. Doon sapat lang si Papa nga ginpatay niya. Kinahanglan, nabayaran niya ang krimen na ginbuhat niya, Lola. Sila sang malain ko nga Eloy.

0: Ano?
1: Mo bala? Pero hindi ako makahanin dire. Tungod absent ang duwa ko kakaupod sa trabaho. Kagami ang gintog yan ni Busing sa pagsalo sang ilaobra.
0: Amo bala, Jesus?
1: Apang katsuri. Iatag sa ako ng bugos na detalye. Kaya manawag ako sa pulis. Kaya palintong sa ilang kumplitong impormasyon.

0: Choy! Choy Magdal!
1: Bay! Lot-lot! Ay, gaa! Ano ang natabo? Ano ginalagas ka, Gid?
0: Choy, may maayo akong balita.
1: Ha? Uy, ano ina?
0: Si Pulis Billy, nadakpan na siya si Agina Panaguan.
1: Ano?
0: Oo, Choy. Kag ato siya subong sa presinto.
1: Subong, Gid. Makanto ako nito.
2: La! Mampod ko!
1: Bay! Mikay! Dali!
2: Kag subong, gusto ko nga at tubangon ng akong iloy la. Kag sukmatan sang kalain niya.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagblota. Bangot yara na sa Santon Gold
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Taig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganit ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa XFM Rojas, kagsabugos nga Pilipinas, las 10:49 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: Flash that sang Rojas rubin siya sin Capiz Western Visayas. Nag-aplag naman ang panibagong adisyon sa Platutunan Centro. Ligid lamang sa 106.5 XFM Roja City Capiz ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Subong adlaw sang Lunes. Petsa di peligro na.
2: Ayoy!
0: Aw na, no. Petsa 29 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Okay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na. Good morning! Kabay pa nga good gid ang morning sang tanan. Sa subong nga aga, mangin ka po din nyo, tubalas 12 punto sa udto. Ang inyo talos nga alagad ang inyo anchorwoman, katropang Christine Diana Ropa. Centro! Ako ang inyo singa makaupod, tubalas 12. Katropa, gunto nga magtalakay man sa pilaman ka mga nagapanguna nga talalupang doon sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagid mga balita, partikular mga balita, lokal. E naman niya gadulong sa ato sa patrol with katropang Zaldi, katropang Elmer, and katropang Michael. Sa ilaman siya padayon nga pag-monitor sang kaninong kagkatawhay, driman niya sa ato sa bugos nga probinsya. Ay, kumusta, kumusta mga katropa?
2: Wow!
0: Kaya pa ba today?
2: Ayoy!
0: Kakayanin! Wala kita sang Choy.
3: Aray ko!
0: Nakita ko gidabi sa monitor ko ang pitsa di peligro nga ginpost ni katropang Joy.
2: Ayoy!

0: sige lang. Bisan na kapitsa di peligroso bong ha, katropang Jason. Start your Monday with a beautiful smile.
1: Ayoy!
0: Smile, smile lang. No? Kaya ang balko gani, dapat kada Lunes, happy taya. Dapat positive lang kita tanan. Hindi lang sa COVID o kung sa kung ano pang mga balatian.
1: Ayoy!
0: Dapat good vibes lang ba? Para at least sa bilog simana, hindi ka buringot. Hindi ka pagdapuan sa ginatawag nga negative energy.
1: Ayoy!
0: Kaya ako sa liwat gapati, gid ko sina. Dapat happy-happy lang tayo. Bisa na ano kakasubo o kung masubo ka sa inyo balay or may ginagyan kay sa imo sing kabuhi o di ko nara kaya sa imo sing feel dapat hindi mo na pag dalon kung sa imo nga obra ibilin mo na ya sa sulod sang balay di nga paukpan mo ya imo nga mga katrabaho da or ang imo nga duty mismo
1: ayoy
0: di mo na ya manami. Pero anyway, sa congratulations sa mga katropa naton nga baw. Fully fledged na mga katropa nga mga maestro kag maestra kahapon nga adlaw.
1: Wow!
0: Oy, congratulations.
1: Yahoo!
0: Di nagtambong man ta to. May gintambungan ta to.
1: Ayoy!
0: Congratulations mga moms and sirs. Padayon lang ah. Bisan budlay makasulod.
1: Ayoy!
0: Malay nyo. Malay natin.
2: Aray ko.
0: Basi tiyambahan man tayo.
1: Ayoy!
3: Sentro! Sentro!
0: Sa subungaga mga katropa, good morning gid sa mga katropa naton nga nagapulo pamati dira ho sa may bahin sa Tudor Arsana Strange Center. At the same time, dira man sa may Burgos Talipapa. Sa kutong malabutan sa ato sa pagpalayag sa subungaga, good morning, katropang Aira. Good morning sa mga katropa. Sa mga katropa na tundra nga nagabiyahe ho. Kasi ni nga kainit-init ang panyempo.
1: Oh no!
0: Dehydrated lang gid mga katropa ha. Doon ka batsyag na sang init, lupahuwa yan ay da si Dalom sang mangga ah. Kaya health is wealth. Naha ang imo kaugalingon.
1: Wow!
0: At sa mga katropa man naton, dira nga nag-amat-amat na luto. Wow! Ano ang sudan? Tada!
1: Ayoy!
0: Ito nami, subong magkaon sang fried chicken. Ba?
2: Aray ko!
0: Bakal tada bala sigad sang fried chicken. Ang balik katropang ni.
1: Ayoy!
0: Nami, no? May pag-inaya kong ano, ng prit, ano tawag, sa inihaw ng manok. Sa sunod galing.
1: Ayoy!
0: Monday, ano man namin nga sudan, subo. Apan-apan, ha? Sudong adlaw. Importante, may sudan, ha? May pag-ingani, uga. No, saw-saw mo sa langgaw. Ay!
1: Yahoo!
0: Sob na sinaya si katropang ti.
1: Ayoy!
0: Walang ka-arte-arte. Kung maghambal.
1: Ayoy!
0: Pero good morning na ha sa mga katropa naton na nagkatutok na nag-monitor sa subong nga aga. Sa mga katropa naton nga sige po naka-like and follow sa atons ni nga Facebook page. Sa aton nga backup page ang XFM Rojas 106.5. At sa aton sini nga main page ang 106.5 XFM Rojas City Capital. Ano pang ginahulat ninyo dira mga katropa? Like and follow now na good ko nga mangin updated gid kamo sa mga nagkakainabo. Hindi lang diri sa ato sa probinsya kundi sa aton nga bilog nga pungsod Pilipinas. Kag mangin sa luwas man sang pungsod. I-power share naman nato sa programa mga katropa. Itong madamo tadi ah. Kaya masadya kung damo. Malabutan na inyo dira nga mga Facebook friends kag maganyat man nga mag-like and follow na sa atons ni nga official Facebook page. And of course, dala sa ano lang man mga katropa nga aton dira nga YouTube channel.
1: Wow!
0: Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Oy, nagadamo na tada ha. Wow! Kara man ang aton nga TikTok, active naman liwat ang TikTok.
1: Ayoy!
0: sige. Thank you gid sa mga katropa naton dere. Yahoo! And by the way, sa aton sning
3: Centro.
0: Weekly winner sa nagligad nga semana. Wow. Oh, wala gyapon si Ma'am Kakadto. Away siguro kabati. Sige, liwaton tay. Announce na liwat mga katropa ang atos nga tagdaog sa ika-17th weekly draw sa ang nagapadayon nga Santo na next FMD Bulibong papremyo. O si katropang Jeneline P. Burio sa nga Tabuk Sur Panit and Capiz. O Ma'am, nagdaog ikaw ha sa nga 3,000 pesos. Basi nagtalang, di bala si Ma'am? Arita diri Ma'am, na located sa Barangay Tisa, ano gining nga sityo? Sityo San Miguel, no? Basta diri sa may White House, ah. Diri sa may Atubang, sang Chico Street, tapos may patakason nga dalan. Kag makita mo nga may antena, ara na, no? Ang bago naton diri nga broadcast center sang XFM Rojas. Kadto lang di, Ma'am, anytime. Agud to nga i-claim ang imos ni nga nadag-an, Ma'am. Ang gingamit nga proof of purchase ni Ma'am Jeneline, amo ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Palakapigid si Ma'am ba? Tiya, swerte. Tiya, sa aton mas ni nga pagkabalo, kaduha na ni nga nadag-an ni Ma'am. Second winner na. Kung second win ni Ma'am Jeneline. Congratulations! Naiyaman namin di sa Katropa Station. Only the old book. No matter what.
1: Yahoo!
0: So gani, padamua, padirang inyos ni nga mga proof of purchase, mga katropa, kay ihulog na diri sa XFM. Kasi pilaman naton ka mga dropback centers. Open areas. Sa mga piliman nga mga kabanwahan. Ato si nga mga proof of purchase amo ang Santon Plus Gold Premium D3 Softgel Capsule, ang Turbo Dietar Supplement for Men, nag ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: So ganyan pang ginahulat ninyo mga katropa, padamuan na ang inyos nga mga entries. Bangud more entries, more chances of winning.
1: Yahoo!
0: Anyways mga katropa, yung dani nga programa ang builugid nga ginudulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Nga kung sin may kape ka na, may santoon kag vitamin D3 kapa.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, yari karon ang Premium D3 Coffee Mix nga ginpaugpong nga pwersa sang santoon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix.
1: Wow!
0: Mayari ni siya sang mangustin nga sarangid nga makabulig agud nga tunaw na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties. Kag mayara man ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya. Ang pinaka favorite gid sa mga katropa naton nga Premium D3 Coffee Mix users ang iyas ni nga angkon nga katamis.
1: Wow!
0: Nga katropang team. Ini mga katropang Premium D3 Coffee Mix ang ginpatamis sang stevia glycosides. Nga sarang man nga magabulig mga katropa sa imo sing blood sugar levels sa lawas. So gani wala gid kabalak-an, no? Ang aton dirang mga katropa nga may sintomas na o kon na may balatian na gid sang balatian nga diabetes. Bangod ang ini nga kape ang ginagkabig man karon bilang diabetic friendly nga coffee mix.
1: Wow!
0: Ano pang ginahulat ninyo dira? Subong palang katropa, treat yourself. Take a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
1: Yahoo!
0: Alright, ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa.

0: morning nga sa mga katropa natong yung nakatutok na sa ato siya pagpalayag sa subong nga aga. Oy, yari gid nag-PM gid si Sir Mike De La Torre, ho. Kanya, good AM, ma'am. Mayad lang pagpamati sa pamilya labitan sa Barangay Burias, Mausaw, labi na kay Pareng Gogo. Gapamati man ang Lambarte Sari Sari Store sa may Barangay Poblasyon, Mambusaw. Especially kuno kay Uncle Zaldi Lambarte, kag kay Auntie Gingging, kag kay Uncle Eden. Nagapamati man ang Binlero Store. Nagabaligya sang karne kag baboy. Subong man kay Auntie Daday De La Torre, Binlero. Kag kay Uncle Bitet Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon, Kapi. Kikigit sa mga katropa naton, dira nga nakatutok. Ano sila, kabigid bilang ano man, no? Mga silent listeners. Nagapulo pa mati sa radio, pero subong hindi na sila silent listeners. Kaya din pang mention na ni Sir Mike De La Torre nga nakatutok man. Diri sa ato siya pagpalaya. Good morning, Sir Mike! Thank you, good same as ni nga pag PM di sa akon. At least sa mga wala tabala na labutan ng mga katropa na to. Sila na mismo ang kapalapit di para ma-mentionar sila sa kahanginan. Thank you, good kay katropang Mike De La Torre, kag sa mga katropa na to, na nagkatutok good dira sa tagsa nila ka mga ginahamtangan sa subong ng mga tinion. Good morning! Centro. And dari naman karon sa atong singapag pangalagad si katropang Crystal Maria Joy Libardo. Katropang Eric Bering, kagay tayo musok Bering, adres sa may hamulawon pa na. Good morning. Kay Ma'am Liza Digala sa Pontevedra, kag Sidgala, kag Divino Family, nga nakatutok man. Good morning. Wow! Mayong aga man kay katropang Capiz Adventurous Vlogs. Thank you, good katropang Capiz Adventurous Vlogs. Kag kay katropang Senalin Finiquito Tabigue, oh, nga nakapa-followers naman. Almost the same lang inyo pangalan sang winner, ma'am. Nugon lang kay Senalin ka, Jenilin ang daon. Ayoy! Sige. Good morning, katropang teen. Hello. Paki-shoutout lang kay beautiful girly ko, Rujilin. Crystal Joy Libardo, kag kay Mami Maria Libardo, nga nakatutok kidra sa may barangay San Jose. Good morning! Subong man kay katropang Mabs Anisco, kag siyas ng mga katropang Pampcrete Boys, kay tropang Buklan, kag mga Marites, Five Cell Boys, direktoda kag class members. Good morning! Kay katropang Rafael Digno, nga naga, bao nami iya profile ba?
1: Wow!
0: Pogi, pogi!
1: Ayoy!
0: Nakatutok dira sa may panitan ho. Katutok na sa gihapon sa Sentro Program samtang galugay-lugay kuno sang ginaluto niya nga laswa kag paksi. Katropang Lloyd Di Navales dira sa may Bacolod, good morning. And kay katropang Kenneth Pasete, ginatamyaw niya gid kuno si katropang Ira nga palangga niya.
1: Ayoy!
0: Grabe ba? ang katamis bila katropang Jason, sobra pa sa nakapulo ka scoops ang asukar oh, sa isa ka cup. Literal nga diabetes si katropang Ira.
2: Aray ko, huwag mong subukan. Sira ang buhay.
0: Ay. sige ah. Sa mga katropa man nato dira sa may Barangay Poblasyon Norte, Sigma, good morning. Sa mga katropa pips ni katropang Kenneth Pasete, kay katropang Toto Val, nang nakatutok naman dira sa may Pure Flow Water Refilling Station sa Banwasang Dao, good morning. And of course ibang panatong dira mga katropa naka-monitor naman si katropang Ernesto Alvarez. So, nagpa-good morning naman si Pasete Kenneth sa imo, Ma'am Christine, ho. Muna, dapat mapag-good morning sa imo. Dapat, hindi kay Aira.
1: Ayoy!
2: Aray ko!
0: Ara imo, balda ka naman. Sige lang katropang Ernesto. Nagpa-good morning ma siya una, then ginsigundahan niya kay katropang Aira. Importante, ara. Ta na mention.
3: Dana!
1: Dana!
0: Importante, dali sa XFM siya naka-monito.
1: Wow!
0: Thank you, guys. Kay katropang Crystal. Wow, excited katropang Tintin. Naman gali go lang niya katropang Kenneth. Ano naman ni?
1: Ayoy!

0: pang Menyas Lanard. Good morning. Dira sa may barangay Santa Rita, Dumala. Good morning.
1: Yahoo!
0: Kumusta man ang aton dirang pagpalayag katropang Leonard sa may Dumala. Paskog man ang aton nga signal. Abe, signal check if yes.
1: Wow!
0: Kay katropang Nolly Duet, shout out man kami da katropang teen, mga taga nasa da, kagdira man sa Sitio Lanot, Malonoy dao. Good morning. Sige, thank you.
1: Yahoo!
0: Pamangkuta si Aira kun Palangga sa, na? Ni katropang Aira kay Palangga. Hindi sa pagpalangga ni, kun in, ano?
1: Ayoy!
0: Tamo na. Kung hindi sa Palangga ni Aira, pasensya na. Amugid na eh. Daw si ano man bala, ang BJMP person. Nagpasensya dahil na nga pangayo. Pasaylo. Oh na.
1: Ayoy!
0: Katropang Tintin Reality ka ma, ano? Reality ka man ginadasok mo sa mga bulsa ang 1K. Kung may 1K lang yung katropang Crystal, idasok ko ginaya para hindi mahulog inano man.
1: Ayoy!
0: Pero sa ato na din mga balita sa ato sa pagpangalagad sa Lunes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
2: Sentro!
0: Mga katropa, talakayon tani ang pilaman ka mga ginpang linyada ng balita. Ika sa ato sa kapatrol. Isa kababayi naman ho, critical mga katropa sa ospital matapos ng aksidente nga bubunggo ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa isa ka 12-wheeler truck sa barangay Lawaan.
1: Oh, no!
0: Sige, sa dugang nga detalye tutukan ta with katropang Elmer Diretso Estimar. And dugang pagin mga katropang update sa sini nga BJMP personnel ho nga ginareklamo sang isa ka nursing student matapos ginaligar nga nagpanguot sa isa ka restroom sa isa man ka mall diri sa May Rojas Avenue.
1: Ayoy!
0: Duga nga development tutukan lamang mga katropa diri sa ato sing pagpangalaga. All right. Ini nga mga balita tutukan nyo ha sa ato sing pagpanumbalik mga katropa ato nga pagatagan sang ligwa. Dili lang magdugay. This time, magabiyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
2: Sentro X
3: X
2: FM
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga na. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
8: Ako si Angie.
9: May bukol ako sa breast ko.
8: Mangtot ko dasun kung ano maayo diri.
9: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
8: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
9: Salamat gid ko bala kay
8: matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold.
10: Abakal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape.
12: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala,
10: ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
16: Magvision X Plus Softgel Capsule.
17: Magvision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
3: XFM.
19: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagkasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangis ang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
20: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Rojas City.
18: XFM.
3: XFM.
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
18: XFM.
3: XFM.
22: Pare.
23: Pare.
22: Oo, ikaw.
23: Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Nanamigin.
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Chronic pain?
28: Ang sakit.
27: Mag-assisted pain.
28: Muscle fever.
27: Acute pain.
28: Kahit ano pang pain.
27: Basta pain.
28: Mag-assisted pain.
27: Pangkalang pain.
28: Fast and safe.
27: Assisted pain.
28: Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Sister Pain.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
30: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop taxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Pabalik din sa platuntunan. Sentro. Kag sa gayapon ko po din yung lagad katropa nga Christine Dayan Ropa. Mga katropa ni Dani nga bahin, ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule, kalusugan ang puunan sa araw-araw.
1: Wow!
0: Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin, kag moringa, likas nga may antioxidants, kag nutrients, kag nagabulig man sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man ni sa suporta o kung nagasuporta sa aton sing resistensya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Gani mga katropa, bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
0: Available na nga aton sing Santon Plus Herbal Capsule mga katropa sa aton diri nga mga leading drugstore, sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy,
2: Centro,
0: The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Sarang nyo gini nga mad to cart naman kag ma-place order sa idrang mga Shopee kag TikTok shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Centro.
0: Alright, unahon ta danay ya sa aton sininga patrol si katropang Elmer, no? Kay ini kag inalang ni natabo ho. Ang ini nga vehicular accident sa may bahin sang barangay Lawaan mga katropa. Kung sa din sunod diri ha, critical sa ospital ang motor o kun ang driver sang motorsiklo nga nakabunggo sa isa ka 12-wheeler truck.
1: Oh no!
0: Di kon makita nyo lang din mga katropa ini nga itsura bala karon sang iyas ni nga ADV nga motorsiklo nga nagaduag pula ho. Bao, dunot-dunot.
1: Oh no!
0: Dunot-dunot ang una daw hindi nagid gani makilan-an nga ADV gali ni ho. Kay grabe ang impact. Pinchi karonta ah, no? Ang update o kung ang ini nga balita with katropang Elmer Diretso Estimar. Ara na? Alright, sa piyak nga linya, katropang Elmer sa detalye.
2: Live report!
3: Katropang Christine nagapabilin sa intensive care unit o kung ICU sa ang kapis sa doctor's hospital ang isa ka babae matapos nga nagangkon sang pilas sang ini ang aksidente nga nabunggo o kaga nalapakan ang motorsiklo sini sa bakin sang isa ka 12-wheeler truck sa barangay Lawaan, Rojas City, takna last 3:20 sa kagahon kay nasang aga. Dire lang ginisagwa sang old building ta katropang Christine sa Alungda Highway nga sakop sa barangay Lawaan. Gikilala ining biktima si Kalyas Mika 24 anyos kag isa ini siya ka private employee residente sang barangay or sang sitio Bangugay barangay Natividad sakop sa Banwa sang Pilar samtang ining driver naman sang truck ang ginkilala sa kay alias Robert 57 anyos kag residente sang barangay Dinginan sakop sang siyudad sang Rojas. Ang truck nga iya sini nga ginamanihuan ang ginapanagiyahan sang Blue Chip Builders Incorporated o kon BCBI nga iya kapeblo katropang Christine. Sandig sa investigasyon sang Rojas City PNP samtang ginasubay sining biktima ang dalano nagikan diri sa City Proper papuli ini kontani sa may Banwa sang Pilar apang or sakay siya sining motorsiklo nga isa ka EDV 160 nga nagaduag sang pula. Apang pag-abot iya sa lugar, ginapayag nga aksidente nga bumunggo ni sa 12-wheeler truck kag tumampilak ining driver. Sa diin ang iya sining motorsiklo, ang moto ang nagpaedalom mismo sa truck. Pero antes pa man ni nagtumpilak katropa Christine ining driver sang motor ang bumunggo na ini sa truck. Ang iya sini partikular ang iya sini nga ulo rason nga nagangkon ini sa sampilas subuman sa iya sini nga magkatuhay sa iya sini nga lawas bangod man sa mabaskog nga impact. Madasig naman nga girespondihan sa Rojas City Emergency Response Team kag ipadangat diri sa pinakamalapit nga hospital partikular diri man sa bahin sa Kapis Doctor's Hospital para madapatan sa nagakaigo man nga pagbulong. Samtang ining driver naman sa truck ang ipadangat man diri sa hospital matapos gani nga ini siya ang ginhay blood, no? Katropang Christine, bangod man sa sining nagluntad man nga insidente, posible ging kulbaan man to, no? Sa nakita ini ang biktima nga nagakayao na to sa kilid sa nga karsada, kag madamo sa nga dugo, no? Plabasin siya lang gida sa aton sinimuturan nga nagapanyagas gid subong. Oo. Grabe ka tropa Christian, actually sa nakita na mo di kay na. Kay man ang sitwasyon nga lidre, kundi ining truck nagapagwa ni Salin sa Peblo. Pagwa ini siya bala patabok dire kuntani sa Ceres Terminal, sana nga Ceres Terminal bala sa tabok lang sang ano ni sang isa ka gasoline station. Ugaling do ang iya sining nga pagtabok niya ka tropa Christian do laban-laban sa wala. So do na kwan niya ni bala do mayara sang porsyon nga na kwan ini siya nga ginsakupan. Ugaling nga ginapahayag dire nga madasig ang pagpadalagan sa sining 24 anyos nga biktima kag dito sumalpak ini siya. So posible wala may na ibang timparahan kay man ang truck abi ka truck pang Christine may karga ni nga ano ni nga lapok pang tambak bala kag more or less ang capacity sa sining truck ang nagakarga iya sang 33 tinulada. So sunod dress engineer gani kay na sa nakuha na tong impormasyon yara sa 30 tons ang nga karga sini nga panambak man nga lapok. So that's why nga way siya to kapahulag sa sining truck atropang Christine. So makita ta sa ton sini nga na-secure nga putos guba-guba gigatama ang ano ni ang iya sini nga motorsiklo nga ginasakyan man kay ina. So rason nga hasta subong ang ini nga biktima man ang wala pa sa gapon sang alintro kag padayon pa ni nga ginaobserbaran sa ngaton sini mga katapo man sa doktor dira man sa nasambit nga hospital.
0: Pero ano ubra sini nga biktima man?
3: Kaya nakabutan labi ka tropa Christine sa aton sini nga nakuha nga impormasyon private employee.
0: Kay kun kagahon ni sa mapuli laban-laban call center ni.
3: Kung mag-call center sa katropang Christine, may posibilidad na magidulong sanay sa city at siya mapuli sa pilar. Kaya man nga, kung call center siya, dire pa siya nag-agi sa piyak abi. Pwede mo siya to ka-agi sa piyak na person. Oo. Tama mo na gani. So, ginaibalo pa ni Karon sa ngaton sining mga katapos sa nga kapulisan man kung ano gid ba lang trabaho sining biktima sa nga ini siya nga nagapapuli kay man katiling alahan ni karon katropang Christine kagahon ni siya puli last stress 20 kag sa pilar pa. So amo pa na karon ah kay man wala panigid sang dugang impormasyon ilabi gid nga aton sini nga duty investigator kay man unconscious gani ini nga nasambit man nga biktima katropang Christine. So far nagpadulong naman di gani ang iya sini nga mga mata sa ospital good nga mag-assister man ugaling ang ini nga biktima gid ang yara pa sa critical nga kondisyon kag unconscious pa sunod diri sa aton sini nga nakuha nga impormasyon.
0: Basko gid impake kay daw hindi na mapusla ni iya nga kwan ho iya nga IDB ho
3: pa tudo gid ka tropang Christine okay. Siguro okay man ang kita mo nang makakita ka gani 10 wheeler truck dako na na eh oh, galing ini 12 wheeler truck pag ini ka tropang Christine. So natong ani sang mga kariton nga dalagko ni dito sa Sumuhot. Siguro posible kung mga sa kariton sa Bumunggo, may posibilidad nga magbalik pa na eh, no? Kaya mga nag-gumpok mo, galing dito gisa sa tunga-tunga. Kaya paglagubo, abe, maswerte lang, ano pa, nga wala nakadalagan ining truck, kaya nadiparahan niya yung sigida mo. Siguro paliko pa lang siya, nakita niya man nga nag-harurot, gining single ng motor. So, muto nga nakapundo na siya nga daan ka tropang Christine. So, padayong panikaro na, ang ginakandak mga investigasyon, sa mga katapos sa kapulisan diri man sa siyudad sang Rojas. So para mo sini nga to nga balita na dulong nga builog ang ginadulong sa inyo sa ang dekalidad ng produkto sa Inyes to Health Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Menemir sa ang Maca kag Club Huasca Herbal Extract nga sa popular sa South America nga ginagamit kagod nga mapabagsik kag mapakusog karong kapataas ng libido level sa ato sining alawa. Sa mga mister dira, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kamisis. Magtumar sa gid lang ang mga kapsula. Sigurado mas marami, mas mabako din yung relasyon kagang imo nga performance inyo sini nga quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kung nakaturbo ka. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Ilabinigin sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy. Pwede man mag-place order. Pinagising yung sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
2: Live report Centro.
0: Alright, thank you good kay katropang Elmer Diretso Stimar. Siya nga gindulong man nga balita diri sa atong pagpangalagad. Kusog yan ara karon sa critical nga kondisyon no ang ininga biktima. Ang ininga driver sang isa ka ADV 160 nga nagaduag pula mga katropa. Matapos ininga gin bungguan no ang ininga 12-wheeler truck. About 12-wheeler truck pa niya, ah, imagine, ano na lang ni ang, hindi mo ginaya makwan ang resultas ni mga katropa kay dunot-dunot ang atubang oh, sang motorsiklo mga katropa.
2: Sentro!
0: Dahil ang stress pa sang kagahon, natabuin ni mga katropa.
2: Sentro!
0: Posible, nag-ginduigan, gini, no? Ang ininga biktima. Samtang ni siyang nagapanayo. Kaso kung naduyog kaya bala, kung napilaw ka bala, dapat minor-minor ka na sina.
2: Sentro!
0: Ay, kung kapin kong gamotor ka, delikado na yan.
2: Sentro!
0: Ti alas tres pa sang kaagahon. Ti bihay alas tres ang kaagahon sina mga katropa. Way pahalos sa mga salakyan eh, no? Daw nami, gid magpaburhot-burhot.
2: Sentro!
0: Ay, natamaan lang matabok maning 12-wheeler truck mga katropa. No, sa piya kung taning linyada kaso
2: Sentro
0: na delay kay bangod sining natabo mga katropa nga pagkabunggo sa sining ADB 160 nga ginamaneho ni alias Mika nga 24 anyos mga katropa.
2: Sentro
0: ikon call center siya tuod tinga man nagano pa sa direct halin pa siya sa city nga Huawei.
2: Sentro
0: pwede naman siya gani ding maglapos mga katropa oh, diri sa may diris
2: Sentro
0: diri sa may ginagyan sang truck mga katropa.
2: Sentro
0: karon ginahibalo pa ni kay ginahulat na lang ni ang biktima nga mabugtawa mga katropa kay until now why good no unconscious sa sino o pa bala ang araman gapon katropang Jason.
2: Sentro
0: sino man bala ang makakwan sini man no binungguan mo ya ang 12-wheeler truck.
2: Sentro
0: ayo lang no why na to nag padalagan pagid ini nga truck nga padalagan diyan kagara sa tunga sini mga katropa ko sa dalom.
2: Sentro
0: nalapakan pa sa kuntani mayo lang no kay nagpundo man isigida gagang ini nga driver man gani gin padulong man sa ospital mga katropa bangod to sa matapos ang aksidente. Ginatake man sang high blood.
1: Oh no!
0: Tiyamak mo na.
2: Sentro!
0: Kuan lang kontani ti sa mga katropa naton dira sa liwat be a defensive driver.
2: Sentro!
0: Mayo lang akon to. kuan lang to, angkar-angkar.
2: Sentro!
0: Pero sa mga katropa naton dira halong-halong gida. Be a defensive driver ng mga katropa.
2: Sentro!
0: Kung balaan mo nga naduyog ka na, napilaw ka na, punduan na sa higad, pila man lang nakaminutos mag-nap-nap dira. Mag-power nap nga ginatawag.
2: Sentro!
0: Ha? Kay kung padayunon mo pang imo nga pagbiyahe, diba, posible may disgrasya ka pa. May tani kung ikaw lang.
2: Sentro!
0: Kung may madalasa ka pa pareho sini.
2: Sentro!
0: Diba, gid mga katropa. So gani sa liwat sa mga katropa naton dira.
2: Sentro.
0: Oh, halong-halong lang gid sa pagmaneho. Mapa motorsiklo man na, pampa tricycle, kun ano pang sa isang salakyan. Kag halungi nyo kabuhi ah.
2: Sentro.
0: You only live once ika nga.
2: Sentro.
0: So sa liwat ang ininga biktima mga katropa isa ka babae. Para naman karon ng iyas ni nga pamilya ano sa ospital mga katropa. So, ginahulat na lang man nga mabugtawan ang ininga biktima mga katropa.
2: Sentro.
0: Always sa iban pa naton diri nga balita mga katropa. Update development sa sininga natabo to mga katropa nga kwan ho nga ginabaligar pagpangharas ang isa ka BJMP personnel sa isa ka nursing student at ang atos ni nga BJMP Region 6 ano ang reaction
2: Sentro
0: matapos nga mabato ng ininga klase man sa report di ato nang hibaloon with katropang Zaldi Agihap Jr. Lagat-lagat unta ah.
2: Sentro.
0: Sa pihak nga linya karon. Sige. Good morning gid ani kay katropang Solomon Antonio ba na late si katropang Solomon ba?
2: Sentro.
0: Na late gid si katropang Solomon. Sige, good morning dire sa Mayabanwa sang Pontevedra. All right, ara na sa pihak nga linya si katropang Zaldi Agihap Jr. Sa report please proceed.
2: Live report. Live report.
4: Katropang Christine, nakalabot na ni karon sa attention man sa katon sining Bureau of Jail Management and Penology Region 6. Ang insidente kung sa din involve ang isa nila ka BGMP personnel nga naka-duty diri sa aton sining BGMP male dormitory sa Roja City. Katropang Christine, kung sa din ginaaligar gani ini nga nagpangharas ang isa ka estudyante sa sulod sa isa ka comfort room sa isa ka mall diri sa Maya Rojas Avenue. Sa aton sini nga pagpakigangot kay attorney Johnny Vin Ray Umadhay, ang spokesperson at the same time ang ila sini nga chief legal service head ang Chief Legal Service Section sa BGMP Region 6. Ginpayag niya sini nga bilang kabahin sa ila sini nga protocol sa pang Christine nga ginpa-explicar na ni ang ila sini nga BGMP personnel ining si JO1 Develos katropang Christine kung ano gibala ang natabo making tanan sa sining gina or allegation batok sa iya. Ana usunod diri sang nausisa ni attorney Umadhay ining nasabit ni BGMP personnel ginto adya sini nga kasubong hindi gid lang pagintindihan ay ang natabo kag ang lain pa kay ginpo siya sa social media sunod diri katropang Christine. Kaya nagpangayo gid lamang sunod diri sang tissue ini nga BGMP personnel sa sining estudyante nga nagpost ini katropang Christine. All right, check.
2: Sentro.
0: Proceed katropang Zaldi.
4: Okay. So nagpangayo lang gid sunod diri sang tissue according sa ining BGMP personnel ang nagpangayo lang gid siya sa tisyo sa sining nasambitan nga estudyante ni or sa sining tagreklamo katropang Christine. So kag amo to nga pagkadugay-dugay sunod diri kaya kibot ining BGMP personnel nga ginbidyohan na siya sining nasambitan nga tagreklamo katropang Christine. Kay na istorya man ato ni personal ining si FO or si JO1 Develos katropang Christine kung sinin dito sini sa aton nga kahapon niya dlaw gin nagpadulong ini siya sa nasambit niya ng mall bangod nga nagkuha ini siya sa ining ginatawag nga ginpatahi iya katropang Christine, no? Kag dito nagpang grocery ini siya sa nasambit ng mall kag naghapit sa CR bangod yan nga nagsakit ang iya sining chan man. So mamuhin siya kung tanik katropang Christine o galing wala sang tissue nga available sa mga CR waay man sang tabo o kung balde nga sarang yakong tanik magamit bala katropang Christine sa iya sining nga pamuhin man. Now, sang nagwain siya sa CR, katropang Christine, nagpangita siya sa kung ano pwede niya igamit or gamiton, nakita yan ni ang estudyante nga nagpadalamin. No? So, amo to nga ginaproach siya, kag nagpangayo lang siya kung tani sa tissue. Pero, inway siya nagalaom nga ma-misinterpret ang iya sining pagpangayo sang tisyo katropang Christine kag isa pa kay isang palapit sa dabi sunod diri sa estudyante nagapamatak sa bala sang iya sining pantalon katropang Christine
5: nga naga-approach nga naga-ladlad sa ipanad lang nga nagapangayo sang tisyo sa sining estudyante. So kumbaga sunod sa pathag sa akon abi sining BGMP personnel desperate times na ginabi. No, wala sang tisyo available sa CR, ang wala man siya sang tabo nga nakita. So kay wala may ginatag sunod diri ang ano ni ang ining estudyante ay sila ginimo yan nag makadto na siya sa CR sa sunod sa, or sa basurahan I mean nga nahamtang man dira sa sunod sa CR kag sa nakakita sa to sang bottled water amo na to yaging gamit ginugasan kag yaging gamit to katropang Christine sa iya sinikaron nga pag pamuhin man no so kibot siya sang nagwa siya sa CR sunod dire nga gindidyohan na siya no sining estudyante kag may upod siya sunod dire nagirapahayag sa utod niya katropang Christine. Kaga wala sunod din siyang kamaturan man, sunod sini sa BGMP personnel na may mga tao itong ayara sa CR o may ibang pa itong tao ang ara sa sunod sa CR kay sila lang dito yung duha o sining involved na tagreklamo kag ining iya ginapahayag na utod katropang Christine. Now sa part naman sa ating BGMP Region 6, bukas ni ang ila sining natalatapan katropang Christine sa anuman no sa pagbaton sa complaint or sa kung anuman nga reklamo nga ipasaka abi sa sining nagpost batok sa BGMP personnel sa social media katropang Christine kay as of this moment solely pa lang nga ang statement sa ila sini BGMP personnel ang ila sini nga nakuha katropang Christine kag wala pa gani isang complaint or formal complaint gigin pasaka ining tagreklamo batok sa sining BGMP personnel man katropang Christine no pamatay ta dibla kabay sa atong sining interview kay Attorney Umadhay ang spokesperson sa Police Regional or sang aton sining BGMP Regional Office 6.
6: Sentro! From XFM, kaya luyag na ito ni Baloon. Ini ba lang insidente nga natabo diri sa Roa City kung sa din ginaligar nagpangharas ang isa ka BGMP personnel naton nakalabot na sa information sa aton sining Regional Office man sa BGMP, Attorney?
7: Yes, sir. Actually, after na kabalo ang regional office, gina-direct nyo tayo ng aton nga warden from Rojas City District Jail kung sa tingin na-assign ng aton nga personnel to make an action regarding that issue. So, gina-comment siya. The personnel was directed to comment. And then sa iyang comment, which in-furnish sa atong regional office, inambal niya dito that it was actually the other way around. So, pinpanginwala niya ang allegation and then gin-cite niya gano'n niya sa ang una nagreklamo sa guard sa itong mall because of the incident na kinkuhaan sa video without his consent. So, in the comment that he submitted sa atong jail warden and in-furnish sa atong regional office, he stated niya actually nagpangayo lang siya sa tissue and then later na kibot lang siya niya ang nagbalik tong lalaki with accompanied by another person na kinkuhaan sa video. So he said that during that time wala din siya nag-expect that he will be a victim sa unconsented nga pag-video sa iya tapos impose pa niya nga itsura because during that time ambal niya halin siya sa tailoring nakuha sang bayo sang iya bata na kay iskola. So nakibot ko siya that's ang nang tinputan niya sa iya nga comment and then inambal niya dito that actually siya ang una nagreklamo sa guard during that time and right now nagkatuman siya sa police station to file the necessary case against sa mga individuals na nag-post sa iya. So right now ako pa lang na ang na-receive naton. And then as to the any complaint, wala kita na-receive from any individual sa supposed nga mga complainants or post. But the regional office is open to any complaints, open siya mag-receive sa hindi ko may file sila. Because cases or allegations like this against any award personnel must be filed or submitted through an official or proper forum, sir. Mm-hmm. So, however, in all of this, ang leadership sa media and personnel office 6 under jail single superintendent siya, pero kung tuod man ang allegations, wala niya na kinakalaw, wala niya ginatonerate ang limit ang mga personnel naton to commit any harassment against individuals. So, kina-remind to terminate ng personnel to be professional, to be maayong ejemplo when it comes sa pag-interact sa ato ng mga sa ato community at sa public naton. So, upan lang ato niya na-receive, sir. Ang pangyayon pa lang sa ato niya personnel, kanyang paniniwala niya ang whole na allegations against sa iya.
6: Hmm. No, attorney, would like to ask, sa mga kasubong sinaryo, may mga aksyon abi nga patigayonon ang aton sininga regional office, just like abi for example mag-conduct sang inyo man sininga independent investigation, may kang tanan sa sining natabo.
7: Yes sir, actually
8: alright, nabatihan ka Trabang Christine ang kabahin sa aton sining interview kay Attorney John Evin Ray S. Umadhay, ang spokesperson kag chief legal counsel sang aton sini nga BGMP Region 6. So gipamangkot man ni kun bala isang sanction ining BGMP personnel like ipay dalo mabi sa preventive suspension suno kay attorney ka Katrabang Christine, as long as wala sang complaint nga gin pasaka batok sa sining nasambitan nga personnel base sa procedures or sa ining pagsulundan sa BGMP ay waay sang rason nga ipay dalom ini siya sa suspension man Katropang Christine. And the further sa ulihi mapamatudan man niya sang ining BGMP personnel nga inosente siya sa sining allegation batok sa iya, ay may kinamatarong man ini siya sunod diri nga magpasaka sang reklamo batok sa sining nagfabricate sang istorya Katropang Christine nga amo ni nga nagapasibangod nga kung sadin ginmolestya niya or ginharas sexually Katropang Christine sa sunod sang CR sining nasambitan man nga mol. Gintingwaan ta ni gina malabot man ining agreklamo ni ining estudyante Katropang Christine. So nagadta na ini sila tawag gina sa bahin sa Roa City PNP kag sa pagpangusisa na mo sa pamilya sini mag-file sila ya sang kaso batok sa sining BGMP personnel Katropang Christine, no, nga mo ning ginaligar gani isang ila sining himata or ining ila estudyante lagin na nag-abuso sa iya Katropang Christine or nag-harass sa iya sexually, no. So sulo pagdirigan ni isa dugang tang information nga launa pagani niya complain sa guard sang nasambit ni mall ining BGMP personnel regarding sa natabo Katropang Christine kag gina panalipin ning nagbidyo siya, pero sa ulihi kana ibaluan nga nakagwa na ning mga estudyante. Pero amoton na naglakat naman lang ni ang nasambitan niya BGMP personnel, and then nakibot na sa ulihi nga bumalik man tuwing mga ining nagareklamo sa iya kag amo na nag post dayon sang kasubong sini nga issue Katropang Christine sa social media.
0: Katropang Zaldi, ang video na lantaw na naton.
8: May about na wait naton makita nga nag-surface ang ining video bala Katropang Christine, wait pa kita sang hawid nga video ni Katropang Christine.
0: Kaya dira na no? Naton, mabalaan mo, no? Kung nalugin pa lang natabo.
8: Yes, Katropang Christine. Actually, may abogado, abing upload ng Tokogina, ining estudyante, bala. No? So, huwag ganun siya yung tugutan nga may interview natin eh. No? Kaya ang ina sining hambal, ibato maninilaya sa korte. Katropang Christine, ining natabo kay ining tagreklamo, may pakaisa ni giling abogada.
0: Ayun lang.
8: So, Katropang Christine. No, so amuna ang mga information nga nag-gather naton matapos ito naton malabot ining BGMP personnel ang ila sining spokesperson sa Region 6 kag ang himata mismo sining estudyante nga nabtanto naton kay gailaman sa bahin sang Rojas City PNP. So lang taon tagaling kung anong padulungan gid sa sining ano sa bitkaron ng issue sa Propang Christine, pero ang ginapoint at lang this ang aton sinya BGMP Region 6 bukas siya ang ila tanatapan sa pagbaton man sang complaint o reklamo batok sa sining ila sini nga BGMP personnel sa Propang Christine. So sa part sa BGMP personnel sana siling taga ni hugot yung nga ginapanginwala ang nasambitan man nga akusasyon batok sa iya. Kung pamangkot na siya, kung nakainom siya kagabi, sunod siya, wala, Katropang Christine, kundi ang nakita itong daw kasubong kapala mula siya bala sa video, Katropang Christine, or sa picture na nga nag-surface, ay bangod dato sa kakibuto niya man, nga ginabidyohan na siya bala, nga daw kasubong nahuya siya, kaga ito actuation, sunod rin nga nagpangayo siya sa pasaylo, matuod, sunod rin nga nagpangayo sa pasaylo, sa kung base na misinterpret bala ang pagpangayo ay isang tisyo Katropang Christine. So amot nga amo na kay gesture ya sabi gina sa ton kita naman ang gesture ya bala Katropang Christine. So mayad sa mag gesture sa likuan pa rin siya gamit gali information officer man siya sa BGMP Katropang Christine diri sa Roa City kaga nasubuan man siya gamit ano, sa mga allegation batong siya bala na base nakadrug sini siya or whatsoever, Katropang Christine, mga comments to bala sa post ng estudyante, sila yung ano, isa nagligar lang ano, may nagpadrag sa City Hall, na upod tong mga, ano na mga bimiyor, no? Tapos ang balon pa ko sinang muna. Kaga, nagpanindugan din siya, atan din siya firm sa SAS statement, sa istorya ta sa Katropang Christine, na wala siya sa intensyon nga malain sa pagpangayo sa tisyo, kundi out of necessity lang dito ya. Ay wala siya sa tisyo nga nakuha dito sa sunod sa CR, wala man sa tabo, o Katropang Christine, na isang nakita itong estudyante, naginyo lang siya, dala humlad sa ngayapalad, kung may tisyo ini Katropang Christine, apang sang wala niya magsabat, amo naglakat man siya. Nagpangita na ito sa plastic bottle, naging limpyuhan niya, paging sudlan tubig, kaya mo to ang iya sininga masiling tagid siguro gintanguli no Katropang Christine no. So based man nila sa statement from the BGMP personnel karon na ang ginhatag lang sa aton ang numero sang ila sininga spokesperson from the Region 6 na amo man karon ang nag-advise nga maglikaw na lang siya nay sa pagpa-interview bala live no or whatsoever man no kay sa karon as kasuhon niya na ining iya sinigilatubang kag ang aton sining ano man niya ang BGMP ang bukas gid whatever complaint man batok sa ila sini nga personal kay wala tang gid man aton Katropang Christine personal iniya nga problema karon sang nasambitan nga personnel natabuan lang gid abi nga employed siya sa aton sini nga BJ MP. So maning update ah may kasana sa sining issue dugang sini madetalye tutukan lang sa pila naton kay mga pagtulagad diri sa 106.5 XFM Rojas. Para sa 106.5 XFM News, Rizal De Gia Jr. ang katropa mo.
2: Live report Centro.
0: Ala kumandaw familiar sa akon si Sir kay nag-MC ni sigali sa kwan sa drug testing to sa Rojas City Hall.
1: Ayoy!
0: Nagligad lang totood si Manan. pero thank you gid kay katropang Zaldi Aguiap Jr. Say mo siya gidulong man nga balita diri sa atong siya pagpangalagad. Say matter siguro sa how you express or how you say a word. Sa tropang Jason.
2: Sentro.
0: Diba si mahinhin gid man niya si sir. O ti na misinterpret man sang estudyante.
1: Ayoy!
0: Pero sa dugang sina nga mga update mga katropa tutukan lang ha diri sa XFM Rojas.
2: Sentro.
0: Alright, there you have it. Thank you sa mga katropa nato na nag-upod sa ato sa pagpangalagad sa Lunes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
2: Sentro!
0: Naligid lamang sa Katropa Station. Ang mga balita ulan nato natagan sa ligwa, tutukan na lang. At sa ulan nato na rin ang mga pagpangalagad diri sa XFM Rojas.
2: Sentro!
0: Partner na lang nato sa technical katropang Jason Anonon. And of course, sa patrol katropang Elmer Derecho Estimar and katropang Zaldi Aguihap Jr. Gagako na lang niyo alagad ang Yonker Woman, katropang Christine Dayanropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
1: Exciting!
2: XFM
1: XFM
9: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM
1: XFM
10: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Suntown Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntown Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Suntown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntown Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntown Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Pinagsenado. Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
4: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
5: Dalawang Maynilad workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
4: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
5: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga lider na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
4: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
5: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas

0: Now, live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Mapapasok lang na balita rin katropa, sa suspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinutupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay paugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kagaya ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikado ang impormasyon at tumasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Report. Iiktuhin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatili ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso labas sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaitil ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa Senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umunay masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang anti-political dynasty bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution. Constitution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng Konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaan

0: ang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor at Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Pigilit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangan ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
1: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawarin ng Senado. Mga bisita, papapasukin na muli. Narito ang report. Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, verifikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Kumpiyansa ang palasyo ng Malacañang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Uro nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Junior ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18 meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa taugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang Local Disaster Response Authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila at ang paigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangan tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aborlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aborlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aborlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
1: Live report.
5: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paranan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
6: What I want to do for the students when they come in here, we change the doors, we will repaint them.
5: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ng pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez at Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
7: It's very difficult for parents not to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media ngayon sa mga magulang.
5: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. May pinatupad. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report!
8: Nagpatupad ang bayan. kasaysayan ng dumanhog sa katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang pulisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklat, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase, salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ano yung pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
9: Hulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trade sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting classes. Subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines sa Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
10: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag enforced ng veterinary quarantine, food safety measures at pagkantak ng regular o random na checkpoints. Kanila rin ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Diretso na tayo sa panahon, katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, katropa, low pressure area, na mataan sa silangan Surigao City, Surigao del Norte.
0: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
4: katropa.
2: Samantala po tayo sa Metro Manila, katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bagyang maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorm.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, katropa, ang Santon Gold. Subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo the 14th sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sa kanyang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz, ehatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umanay indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
2: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gendler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos malalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
2: Anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magkaan. Xanthon Plus Herbal Oil. Xanthon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Xanthon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng imbatya mo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Makalage na ko!
11: XFM.
12: Patropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sininga pagpangalagad, siyempre padayon kita nga magapakigbahin, mag-share sa inyo sa pinasini ka praktikal nga mga pamagi nahanungod sa pagpabakod sa nga aton lawas. Pagbulig nga pag-ayo sa aton sini mga badatian, pinaagi no sa pagreforma sa aton sini tagsa-tagsa ka mga hindi amunga na andan o kung mga unhealthy lifestyle na ton. Pero nga pati kita no, ang pinakamanamigid aton matunaan kag mapaanad ang aton sini kagulingon sa usto sini nga pangginawi para makalikaw na nga daan kita sa mahimo mangin resulta o kung mga balatian tungod sa pagpabaya na ton sa aton sini mga kalawasan. Kaya pati kita sa balanon nga nagasiling, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ginagmay lang kaayuhan sa aton lawas ang aton ginahimo, pero kung sige-sige, maabot ginang panahon na no? Nga magabalos ko din ibalik sa aton pinagi sa pagpabakod sa aton lawas para ang nagkarinlayan sa ng mga badatian. Aton sini malikawan. Kati din bala nagahalin ng dalangko kung malala sini ng mga balatian. Sa simple lang naton sini ng mga pagpabaya-baya ukon sa aton sini pagpabuyan-buyan. Ayan mga sintomas sini nga gina dala-dala lang naton dyan ginapabayaan lang naton. Tungod sa aton sini pensar, base kung sobrahan lang ni kakapoy, base kulang lang ni sa tulog, base kulang lang ni sa inom tubig. Kung nambal sa kilala ko, base kulang lang sa kwan. De kulang lang sa tulog. Kati pero mega pulaw. Nanghabalanon ko na lang ano kung mahimo mo sa gabi, hindi mo mahimo sa adlaw. Silang saya-saya. Bisa nadlaw niya, gahimo ko. Ang pagpulaw, amung hindi ko na mahimo sa adlaw. Kesa gabi, lagi ko na mahimo. Pero may nakapunto din na sa aton sini mga tagparamati. Dapat balanse ang aton sini nga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although di magin naton na perfect, pero at least no, ara ang aton sini nga awareness. Ara ang aton sini panghuna-huna. Nga dapat maghimo kikita sa kung ano ang makapaayo sa aton sini nga lawas sa adlaw-adlaw sini nga tanan. Live magani kita mabatian sa aton sini mga XFM station sa Bugos sini nga isla sang Panay. Adara sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sini mga kabiyanan, mga avid listeners na aton dira sa Negros Island region yung may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dira sa XFM 100.7, XFM Iloilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag ka mo sa inyo sini nga lawas, dugay nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man ka mo sini nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man, ano? Para sa inyo sini nga ikaayong lawas, pero aragya po nagabalik-balik ang inyo sini nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sini tong karon tago si saon sa inyo sini tagsa-tagsa kamakugalingon, may labot man sa lifestyle, o kung basi nakabasi man na niyo kung may labot man na ni sa hindi husto sini nga preparation sa aton sini nga mga parte sang tanom, pagkaon sini kung timing nga pagkaon sang mga utanon, timing nga pagkaon sang prutas, anong kadamuon sini. Kaya especially sa mga dapat tag hindi naton dapat himuon pag-abot sini sa nutrisyon. Kaya kadamo kita sa ginahuna-una nga sa aton husto pero hindi gili makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit may mga concern kamo sini sa ikaayong lawas dari sa aton sini nga text hotline sa 0928-287-4637 para makahatag makita sa inyo sa sini ka mga pagpanugyan, pira sini ka mga rekomendasyon kung ano sini ka mga preparation sa mga tanong, mga parte sa tanong, ano kalawig ang paghulom mo sini, kung pagpabukal mo sini, o kung tanong yung mga method of preparation sini na kinahanglanon na naton. O kung hindi gani, maghatag man sini sa laga kaigyo nga program of
chosen supplements nga makapaayo sa inyo sa nga lawas kaga FDA approved nga makabulig ano pabakod sa aton sa nga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa nga lawas kun may ginabadyag na kita sa nga mga baritian kapin pang ibandera ti under treatment sa ila sa mga nabatyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa nga pag-istorehan sa nga edisyon sa aton sa nga pag-pangalagad. Sa masami may mga kinaiya kita o kon may mga naandan kita nga ang iya sininga resulta sa aton sininga lawas sa aton sininga panghuna-huna sa pangkabugusan balan mo pag-abot sa naturopathic medicine o kon sa naturopathy hindi kita nagatan-aw sini sa gitawag sakit sang isa ka tawo lamang kundi ginatan-aw naton ang tawo nga may sakit kay nga aman bisan pa ang iya sininga panghuna-huna bisan pa ang iya sininga spiritual aspect sa iya sininga pagkabuhi kun paano kun ano kadalom ang iya sininga relasyon spiritual sa iya sininga ginapatihan ano kahanuot ang relasyon sini sa iya sigkatawo o kun ano man kanabaw ano o kun pagkasalimpapaw sa iya sininga ginatawag pagpakigangot sa iya sininga palibot tag sa iya sininga mga interaction magluwas pa pag-abot iya sa nutrisyon may ara ina sang labot sa ginabatyag naton hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw tungod na latnan ka tungod naghina lang imo sini resistensya kung tanawon naton sa pangkabilugan may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna kay bisan pa sa aton sini pamensaron gali mahimo nga benepisyo o kung perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas amo gani na ginasiling no kapila naton ginabalik-balik ini may mga previous kita nga topic sini ang mga positive thinker mas mabakod ang ila sini nga lawas kumpara mo sa mga pessimist ini balang mga tao nga daw always a negative alang ang oportunidad tong kaysa ang ginatan-aw nila dira ang problema hindi balang chance nga mapaayo ang aton sini nga lawas pero may chance pa kita sini nga baguhon ang tagsa-tagsa naton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas hindi lamang sa aton sininga lawas pisikal kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag peminsaran aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kun pinakapeligroso nga batasan o kun naandan nga ginahimo sang kalabanan o kun sa pila sa aton sa adlaw-adlaw may mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sa nga lawas o kung why lang kita nag-mind ano, why magkita sininagahuna-una kung anong posible sa nga outcome kag ang balik sini siyempre sa aton sa nga lawas kag sa susidad sa pangkabilugan kada mo sa mga tao nga nagahuna-una ang pila sini ka makatalaga mga habit amo ang mga bisyo kasubong sini sang pag-inom kasubong sini sang pag-inom sa makahulubog nga ilim nun pag sigarilyo pagkaon sinisang hindi healthy nga mga pagkaon hindi ka mag kung hindi sinipag exercise ang hindi sinipag panimpon-simpon sa aton sinig nga isig katao gina-isolate ang kagalingon tama mga tao sinig nga nagahuna-huna nga doon muna ng ginatawag makatalaga mga ginahimo naton sa aton siniika ayong lawas actually may labot man din na sila no sa pagpahina sa aton sinig nga lawas sa pangka bilugan pero may ara gali sa isa ka habit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kun pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kun ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahi na ini sa aton sini nga kabuhi ano bala ining habit o kung naandan na ito na ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa sirika individual nga may amos sini nga ginatawaga sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw amo ni balang habit nga nagkabuhi kita sa ginatawaga auto pilot mode
magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti arani na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sari kung sa paghuna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sininga lawas. Why na kita sari nagahatag sa nagakaigo kag maidiid sininga atensyon sa aton sinipang huna-una sa aton sari mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sininga mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, nabalang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton, kag ginapabay-an naton ang aton lang sini mga naandan, mahapos sa aton, maabot ang panahon ng aton sini naandan, ang aton sini balatyagon, ang aton sini mga kahadlok, kag impluwensya sini sa mga tao sa aton sini palibot, amo ang magakontrol sa aton, imbes nga kita sini ang may control sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kung pamangkuton mo nga ginhimo mo ini masiling tinakita ko mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman without thinking magambal bla kita nga thinking madalom nga paguna-una kun paino-ino critical nga paguna-una ini bala maayo para sa tanan o kun sa pila lang o kun basi ginahimo lang ang amo to sa purpose ya nga para sa ila kaugalingon nga bintaha. Maghambal gani kita subong kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sininga kung galupad na siya ang iya sininga kataason ang iya sininga kadasigon kag ang direksyon kun diin sila sinima kadto para mas mahapos sini no ang mangin plastada sa piloto sa samtang nagabiyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ng operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual, kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sinigilatawag habit nga autopilot. Magambal, gani kita sa nga autopilot, ano bala ang buot naton sa silingon? Ang aton sini nga utok ginahandol niya ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw halos adlaw-adlaw halos tanan nato ginahimo sorry automatically amo ni ginatawag nga autopilot bala like for example ang aton sini nga pag bugtaw ang aton sini nga pag-check sa aton sini nga phone ang aton sini nga pagtan-aw sa aton sini mga social media account kag ang aton sini nga pangginawi mas gustohon ta ginahimo ang mas mahapos sini sa aton kadto kita sa aton sini nga opisina mangin emotional kita kung anong gusto ta sini nga himuon himuon ta matulog makita kun di magtulog himuon ta man waay sing disiplina kumbaga sa aton sini kagalingon actually nga aton utok mas gina pili niya ini kay mas mahapos ini para sa aton sa brain to conserve energy gang mas mahapos amo ang mas ginapili that's why may mga palamang ko tanon kita nga te kung na hindi gali maayon do ka ginapinsar sa aton sa utok tayo ginahimo man aton damo sa mga bagay nga hindi mayo no balaan taman nga hindi mayo pero mas ginahimo naton tungod mas mahapos sa aton kung mas ginapili ta ang mas mahapos sa aton huay kita sa ginatawag conscious effort to kung maalamon sa nga mga desisyon kag pagpanghuna una kung anong mangin outcome niya sa ni di amun na ginatawag ng autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligyo kita, kaon kita, kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan, scroll naman liwat. kung parts nga ito sa nga pag-obra, mga obligasyon na ito, pagkahapon, uli na naman. Scroll naman liwat, sa nga ito sa social media, o kung mga naandal lang na ito nga routine sini. Why na gani ibang sini nagapaminsar eh kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bag-o kinaanad sila sila sini routine na lang sa adlaw-adlaw kagang adlaw-adlaw nga ini kun inadlaw nga ini naghihimo sini nga sini mana naghihimo nga binula na binula naghihimo sini nga tuig damo sa mga tao nga waay makarealisar sini nga ang ila gali nga pang gitawag kabuhi nangin routine na lang day by day why sing gitawag conscious effort at ang ibang nung kaisa no pamangkuton mo, anong adlaw subong, anong bulan subong, may mga damahayanghag. Sa ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung anong bulan manabi, tingi pamangkuton mo, anong mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Tingi ba sini ito nagkauna-una lang, kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang
makatalagam ginakabig nga makatalagam ining autopilot sini nga habit tungod nga ginakawat gali sini no kung may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano pala ang ginakawat sini autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sini nga kabuhi. Kumbaga wising moment, wising nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth ang aton sini nga tinuig sa aton sini nga kabuhi. Kung nalimbawa, ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante, no? Ma-lose na nato, kung madula na nato ina forever. Kaya nga aman, ang autopilot slowly removes awareness. Ang pagat, ang aton sini nga pagkamaalamon bala, ang aton sini nga pagkaalisto, ginaamat-amat kuha na sa autopilot habit. Ang aton sini nga creativity, ang aton sini nga family relationships, kag ang relationship na aton sini sa aton sini mga work mates, kag sa pangkabilugan ano, sa aton sini komunidad, mga oportunidad. Kaya bisan pa sa aton sini nga kalipay amat-amat ini ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kun hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi na gali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sini nga naguna-una. Ano ayan ang mas i-improve na kon sa akon sini kaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon o kon ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw amo na lang akon ginaluto o kon ano na amo na lang akon gina-prepare. Siyempre may ara man dira nga buksan mo dala tapos tughongon mo lang sa ininit nga tubi. May ara sini nga nakalata nga buksan mo dala pagkatapos initon sini sa kalaha o kon isulod sini sa oven kag magkaon without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sa ni sa akon sini nga kaugalingon especially sa akon sini nga lawas gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kunang resulta sa ni sa living on autopilot. Ang maghambal kita ng living on autopilot hindi direkta sini nga magmasakit kita kundi ang resulta sini ginatawag behavior ining pattern nga dito padulong sini sa paghatag sa aton sini sa nagkalainlain sini nga balatian nga man when you live on autopilot you often make choices without thinking kun ara gali kita sini sa autopilot mode te gani autopilot gani hindi na kinanglan sini sa critical thinking eh o kun maidid sini nga pagpanghunauna masami kita sini nagahimo sa mga pagpili nga way na nagahunauna padalom ukon na pagpasangkad sa aton sini paminsaron halimbawa ginakaon naton tungod nga kun may ginakaon kita tungod nga bore kita o kun boring gani kita nagapangita lamang kita sa kun anong matimo naton bisan hindi kita gutom. Kon halimbawa gani karon ara ka sa autopilot mode sini bisan gabi nga oras nga inugtulog sige ka lang gyapon niya scroll sa imo sini nga gadget sa imo sini nga cellphone. Why ka nagamayan kung pila ka na ka-oras sini nga nagapungko dira? Why ka man nagahulag? Why ka man nag-exercise? And even kung ara ka sa autopilot living sini kung autopilot mode pila sini ka mga signs and symptoms ang aton lang ginabaliwala. Ignoring signs that you are tired or stressed baliwala na lang na si imo kadaw hindi mo halos manutaran kahit divert ang imo sini nga panguna-una sa mga bagay nga hindi man primary kung importante sa imo sini nga kabuhi. Ang isa sini ka desisyon kapin pa kung dalimbawa importante nga mga desisyonan o kung bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw ining paghimo naton o kung mga desisyon naton nag-affecto sa aton sini nga habit kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalas tinuig tubtob nga maandan naton isa sa posible sining result number one increased stress damo sa mga tao ano nga from one task to another without checking in with themselves gina-ignore nila signs ni sa like palanakit sang kalawasan pabalik-balik ka sakit sang ulo pagka irritable feeling overwhelmed o kung dali sini mag-react ba na ang iban sini kulang lang ni sa tulog o kung basi kulang lang ni sa pahuway pero ang iban sini na budlayan na magtulog budlayan na sini ginatawaga adjust pirmi kapoy ila sini ginabatsag hindi na sila makapaminsar maayo ano sang kung anong dapat nila himoon sila sini ng mga trabaho kung nagasalig na lang sa ila sini ng routine why na nagawa na una kung paano pag may improve pag ila sini nga dapat
maging resulta o kung outcome sa ilang sini nga mga gida obra sa opisina man na o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa gida tawag autopilot living na blang board ka na bala nagresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao nag-affecto sini sa iya sini nga pag tulog kay tinangin automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account kay bisan oras sa inog tulog mawili ka iya sang scroll nga scroll dira hasta abdan ka tuwang gabi hasta abdan ka sang isang ginatawag kaagahon ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog nagabuhin sang inadlaw sa aton sa niya kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makoconcentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sa niya ginatawaga reaction kung kaisa delayed ang aton sa niya reaction hindi kita mangin maabtik kag maluya ang aton sa niya lawas kag kunara kita sa autopilot sa niya living nagaresulta ini kung magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag unhealthy eating. Magambal kita ang unhealthy eating, tikon ano lang maayo dira sa aton eh. Like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living, gatanaw sang TV. May mga movie marathon dira, bisan pa sa trabaho gani no, ang imo trabaho nangin routine na lang sa imo, nag-scroll ka sa imo sa nga cellphone, bisan pa sa imo sa nga pag-drive, ara sini ang imo sini nga panghunauna para nga ma-divert pagid ang imo sini nga pang paminsaron. Nga kung anong imo sini nga usapon bisan hindi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige nang yapon imo sini nga timo sa bisan hindi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kay naandat lang nangin automatic na sa aton sini nga utok nag-affecto man ni sa aton sini nga physical activity ang mga tao sini nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sini nga trabaho kay mas mahapos ina siya eh laban sini ang uyang sa oras instead niya purposeful kung tani may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini nga kada oras sa aton sini nga adlaw kag tungod sa sining kakulang sa physical activity tungod sa pagpalipas ang oras tungod sa pagpatay sini sang oras ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity heart disease type 2 diabetes pagsakit sa likod kay sobrahan sini kapungko reduced muscle strength and even ang aton sini nga mental health affectado man gali kun ara kita pirme sa autopilot mode kun halimbawa why kita sing ginatawag pagpaandar pagpagaling sang aton sa ninyo panghunauna kun ano pagidang mas makapaayo sa aton kay kun routine lang pirme nga aton sa ninyo saligian sa aton pang adlaw-adlaw ara kita pirme sa ginatawag hindi paborable nga kondisyon sa aton sini nga mental health kay ara dira no nga tawag sadness anxiety frustration loneliness kapin pa kun indi kita sini kapin pa kun wai sing upod naton sa aton kapamilya o kun mga abyan naton nga mangin maalamon sini sa pagtan-aw sa aton sini nga mga reaksyones. Kay may mga tao iyang ang imo sini paghipos mabalaan nila nga may something sa likod ang imo sini nga mga pagyuhom mabalaan nila kung tuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila ini kalabanan nga nagakatabo sa mga tao balangara na sa autopilot living waay na sa gidatawag nagakaigo kag maidiid sini nga pagpaminsar kung anong dapat baguhon sa ila sini nga ikaayong lawas sa ila sini nga lifestyle sa adlaw adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa kaayuhan kadamo sang posible maapektuhan sini sa ginatawag autopilot living tungod nga indi na kita sini mangin maidid sa aton sini nga pagpangabuhi dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw adlaw nga tanan bugtaw kaon biyahe pa trabaho, balik sini sa balay, scroll sa cellphone, pulaw, tulog kadali, bugtaw, kaon, kag nagabalik-balik na lang

question. Daway ko sing matudo na kalipay sininga na batyagan, daw hindi man ako tuman healthy sa akon sininga pamatyag. Tungod ang routine na lang ang iya sininga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat nga waay sing ginatawag extra. Sininga paguna-una, pagpadalom sa pinsar ko na nupagin nga pagpa-improve. Ngayon, sarang niya mahimo siya ko galingon, especially pag-abot sa iya sininga nabatyagan, sa iya sininga panghuna-una, kay sa iya sininga lawas. Ano ba lang mga warning signs sa nino nga mahimo afektado ng aton sininga health? Kung ara kita sa ginatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini. Siyempre, may saranggali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa nanya kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainan nga mga konsekwensya sa kakulang sini sa kritikal nga pagpanumdom pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang mga tao nga afektado sini no, kung resulta sa nang autopilot living, may mga sintomas primero galit nga mabatsagan na ni. Masami ka naga batyag sang kakapoy, mas labi pa kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sinasabilog ng simana kaysa sa daw pagsik ka. Pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos sini nga pagtulog ang iban sini, why man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapananakit ang ila lawas permi, kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kontani sila kagini balang balanon nga sige lang ah, tutok ka lang da kung anong imo sinig natutukan bisan hindi man puslanon sa imo sinig lawas do ginapatay mo lang sini ang oras hasta nga matapos sini ang adlaw hasta ang routine ning balblas ang kilala ko hindi man ni Pacquiao ah. Inadlaw man ni pero pagabot sa aton sini nga ikaing lawas ang na-miss gali nato na kaayuhan nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong hindi na naton dina mahimo mapabalik gani ari karon ang pila naton sa ka panugyan. Sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sining kagalingon nga naanad na lang sa ila sining pang adlaw-adlaw nga cycle na ginahimo. Bugtaw, kaon, kag siyempre, since nga daw ay ka man nag-mind sa imo sining health, why ka man nag-mind kung anong outcome niya sina, kung ano na lang mapulot mo dira, kung ano na lang madali sa imo dira, kaysa sa mang garden kami kung may lugar ka, matanom ka Logbati, matanom ka Ampalaya, matanom ka Balungay, yung iban sina, kahasol na sina, bisan may masang obragan ng iban, ginapatayin na lang nilang oras gani mo, tungod sa autopilot mode, o kung autopilot living. Pero ang balsang kilala, katamaron ka na yan, dok. Siyempre, tamara na gani maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sa sa mga utanon, bisa malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Ha? Sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang lumalabot. Tapos kaon sang kanon, iban sa nito, may paaman pa nga soft drinks, may paaman pa nga kape nga pertiman katamis. Nga kung ginahimo mo ni adlaw-adlaw, hindi mangin mayong resulta sa aton sa rinya lawas. Ari kita karon sa aton sa rinya kabuhi. O kung sa aton sa rinya mga suggestion. Kung nanotaran mo gani ang imo sa rinya kabuhi, dira na lang nagalibot-libot. Bugtaw, kaon, kanto sa pisina, balik. Scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman, or himos naman, kanto naman sa opisina, balik, kag, iban pag yun mga ginahimo, mga hindi paborable sa emosyon nga lawas. Although, siyempre, ang pag-opisina o kung nabang trabaho, maayaw gina sa aton sa nga kogalingong, hindi palang itanaan tama na, pero siguruhon talang hindi, inimangin pala agyan, o kundi hindi ani mangin means nga kita sini ang hindi mangin healthy kay basi kulang pa balang kita ta sa aton sini trabaho pagabot sini sa galastusan pagabot sini sang panahon gani diri kita no paano naton mabuligan ang aton tagalingon paano naton mahatagan sang pabor kung halimbawa waay kita nagahuna-una sini kung nabudlayan na kita sini tamara na kita sini maghuna-una kung anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa pinggan sini kay ti naka autopilot kita permi gusto naton mas mahapos na lang diri kita sini sa aton sini pila ka panugyan ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule premium D3 capsule ug Sunthon Vitamin C pagabot sa mga tao nga ara sa autopilot mode ang mga tao no nga ginatawag tamara na maminsar sila sa rico galingon gusto nila mas mahapos permi and even sa mga makapaayo sa lawas gusto nila mahapos permi actually hindi tanan mahapos tungod kina kinanglan ta mag-effort arang exercise kinanglan ta gid maghulag hindi na yang autopilot mag-exert kita sang effort sini ara man ang nutrition kinang-

0: Nanto man mag-prepare sa aton sini mga utanon, mag-prepare sini sa mga prutas na dapat aton sini kaunon para sa aton sini nga nutrisyon. Kaag-ara man ang husto sini nga pagtulog, kinanglan disiplinahon ginaton nga aton sini kagalingon nga makakuha kita sini isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sini nga pagtulog sa kagabihon. Kag, hindi lang sini nga tulog nga basta nagpiyong lang mata na to na, kundi mahamuok sini nga pagtulog. Pero, hindi man tanan nga mahapos, hindi maayo sa aton sini nga lawas. For example, ang aton sini nga Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthan Vitamin C, paano na ito napasulod karon sa mga tao nga maara sa ginitawag autopilot mode? Diri kita karon sa yasuri nga mga sangkap. Isa sa iyang sangkap sini amo ang moringa. Uko ng balunggay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ni. Kabalo naman kita sa iya sa ninyang mga health benefit sa aton. Paano nyo makabulig no, sa mga tao balang kulang sa maidiidag mapisan sa ninyang pagpamensar kung ano makapayo sa ila sa ninyang lawas? Una-una nagasuporta ini sa nutrisyon. Tungkol kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode, tamara na maghimos. Tamara na magprepare sa ninyang ila sa ninyang pagkaon. Luto utan, magbakal utan especially. Especially kung magtanom sang utan, badamo galing tamaran pagid sa ninyang. Kagkapin pa kung way ka man sa lugar sa ninyang sa imo sa ninyang palibot. Ang balunggay, makahatag sa imo sa nagkaigo sa ninyang sustansya kung nutrisyon. Dira siya sa Xanthan Plus Gold capsule naton. Kinagabulig man ni para nga mahagan-hagan ang pagka-damage sini sang aton sini nga cellula bangod sang oxidative stress tungod sa mga antioxidants nga ara dira sa Xanthan Plus Gold capsule nga dala sini sang malunggay. Kagano pa gading isa nga makabulig sa aton? Kung halimbawa ara kita sa autopilot mode, spirulina. Ang spirulina may protein, may iron, may B vitamins, copper, antioxidant, kag may phycocyanin, strong antioxidant, isang nga makabulig sa aton sa dinga lawas, especially yung protina nga aray diri para mapabakod ang aton sa dinga muscles. Ang mga tao nga ra sa autopilot living o kung autopilot mode, kulang sa exercise, tamaran sini maghulag. Kag nagaplano lang mag-exercise per me, siya mag-exercise ko ba? Sula pagkaaga, bala, ma-push up ko bala. Pagkaaga, hindi tamaran ko, sunod naman niya aga. Hasta lipasan na lang inadlaw sa diba, nabinulan, why pag-iapon makasugod sini sa pag-exercise. Pabakod sa muscle na ito ng pag-exercise, kag pag-repair siya ito sa ninyo muscular, kinanglan na ito sa ninyo protina. Makabulig diri ang spirulina. May protein, may iron, may B vitamins, may copper, antioxidant, kaglibaton ko phycocyanin para sa aton sa ringa muscles, hormones, ka aton sa ringa enzymes, kag tissue repair, kag maprovidean makita sa ringa sa nagkaigo nga antioxidant for our cell protection. That's why ang Xanthan Plus Gold Capsule highly recommended sa mga tao nga tamara na magprepare sa ila sa ringa pagkaon. Pero tandaan nato na hindi ni maka-replace ang aton sa healthy eating habits. Makabulig siya puno sang kakulangan ha, sa aton sa maginakaon na magigitawag ng food supplement. Pagkatapos, disiplinahon gin nato ng aton dugulingon. Kinanglan to mag-exercise. Kinanglan to mag-tulog sang husto kung gusto naton sang mas maayong outcome. Amuning panugyan akon sa mga nagpamangkot lang sa aton. Ano, Dokman? Ano nga mga pagbagong mahimo ko madulot sa aton sa dugulingon? Paano ko ma-improve ang aton sa health? Focus ito sa tatlo, nutrition, exercise, kagtulog. Tilawin nyo ina. Ha? Kaya araya, proven and tested din ang mga technique, ang mga metodo nga pwede na itong himo. Kung pwede din na itong mahimo sa itong sininga lawas. Isa ka bulan, may resulta na kamo sininga makita sa inyo sininga kagalingon. Bisan, 21, kung 20, kung 21 dias lang gani. Kung sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha. Nagkakaigo nga pagtulog sini sa gabi. Pag-aaga sini, may exercise ka. Tapos throughout the day, mayara ka sang healthy sininga mga pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide. Sa pisa-pisa mga kakulangan sa aton sining lawas, ang pag-inom sini sang Xanthan Plus Gold Capsule tungod sa iya sining healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sini kinahanglanon sa lawas sa mga kulang nga wa inaton na pasulod sa aton sining lawas. Also, ang vitamin D3 importante man sa mga tao nga naka-autopilot mode, kalabanan sini tamara na magpasilak sa adlaw. Ah, tamara na mag-effort sini nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nila nga ara lang gatuban sila sini nga gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sing ginatawag discomfort sini sa pagpamahid sang balhas sini kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So diri sini masulod ang aton sa nga premium D3 capsule. Tuman, ini ka importante ha sa mga tao nga ara man sa autopilot mode nga bisan nag-opisina ti. Drama lang, balay, opisina, opisina, balay. Masami nagagamit sini sa computer. Kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man. O kung iba, nagka-commute, pagwa sini, nagapamayong man gani. Kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw. Kaya hindi makapanghikot sini yung vitamin D sa aton sini nga lawas. Pero pinaagi sa pagtumar sa premium D3 capsule makabulig para nga ma-absorb na aton sini ang ginatawag magnesium nagapabakod o kung ang magnesium what I mean is ang calcium nga nagbulig pabakod sa aton siling tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton siling muscle mabuligan man nga mapabakod man ato nung magnami ilang siling pag-function immune system tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton siling immune system and even sa aton siling modo ang mga tao nga ara sa autopilot mode hindi man tanan ha, pero kalabanan sini alabuton gid madali sini mairitar o kon irritable makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule kag mas manami pa gid kuni upod naton siya sa Sunthone Plus Gold capsule may nutrisyon ka kag may vitamin hormone ka may nutrisyon ka pinagi sa Sunthone Plus Gold capsule kag may vitamin hormone ka pinagi sini sa premium D3 soft gel capsule kag kamano bala kamo sa mga indoor dwellers dira I mean sa mga laban indoors bala laban dira lang sa sulod routine nila sini te bugtaw computer gadget sini kaon higda pulo pahuway untay-untayan dira baga tapos guwa lang kadali pag init gading adlaw karon balik dayon sa sulod kini masilakan sang adlaw kun mo na routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no afektado gid ang imo sini nga lawas mabuligan kung nagainom kita sini sang Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag manami pagid kung mayara sang Sunthone Vitamin C kay nga man ang Sunthone Vitamin C kaupod sini sa vitamin D nagabulig pa bakod sang aton sini nga immune system kag kinanglan ini sa collagen production para magnami aton sini nga panit magnami aton sini nga gums magnami magbakod aton sini kaugatan kag bisan pa sa aton sini mga lutalutahan ano kung mapilasan ka madra mabuligan niya madasig siya ma pali kag hindi mauyang ang iron nga inom nyo o kung ginpasulod nyo halin sa mga utanon like for example ang balungay ang ginatawag ang palayang ara dira ang spirulina di may mga iron yun sila no di may vitamin C ka like Sunthone Plus Vitamin C mabuligan niya maabsorb na kagwaay sing uyang kag may antioxidant defense pagikita nga makabulig para nga maprotehera ng aton sini nga cellula batok sini sa oxidative damage tungod sini oxidative stress. Pinakamanami no kung naugali naton kung naandan man naton yung itatawag nagapahapos na lang kita why kita nagamain kung anong sudano naton sa pamahaw kung anong nalang mapurot na mapulot naton dira kung anong nalang nga instant ang aton buuan sa ininit dira o kung may malunod naton kadali sa ininit taga aton haun nun kag aton kaunon nga ang impact sa aton na ikaing lawas sa ulihi at lagko gali nga mga balati ano nga sini posible nga konsekwensya why not nga amat-amato naton introduce sini nga aton yung ultimate trio Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthone Vitamin C bisan twice daily lang kadamo na sang nabuligan sini nga mga tao nga why malang kahuna-huna gani kung ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balungay daw halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balungay makasamo sa sabaw ginawahig-wahig padra pahigad sa pinggan pero sang sugod na nakagamit ini sila sa Sunthone Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kay Sunthone Vitamin C why pa isa kabulan ha? May mga report kita sini nga nabaton nga nagpagsik sila nagnayanaya ila sini nga pamatyag nagmagaan ang ila sini nga panghulag hulag ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan ang naamat-amat na umpawan ang daw pagkaburingot nagamat-amat sini nga daw nagtawhay ang panghuna-una kag na isla na sa pagyuhum-yuhum bisan pa sa mga bana nakanotar sila sa mga asawa daw may dako gid nga kalainan hindi lamang sila sa physical health and even sila sa emotional amuman sa mga asawa nga kaburingot man sila sa nga banahong kaysa no may iba nga nag-report sa aton nga pangayo sinisa ko tanong ma-advise naton Sunthone Plus Gold lang premium D3 capsule kay Sunthone Vitamin C try lang inom sini bisan twice daily lang sa aga sini kag sa gabi para nga mabuligan no nga mabalanse ang dapat atong balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan naton sa isang nutrisyon, manami sa nga balance naton sa nga hormone, kagabang ginanglan sa isang vitamina para ma-absorb naton ang ibang pagkat sa nga mga minerals nga magamit sa aton sa nga lawas. Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthon Vitamin C, available na sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dugangan na ito, ano? Ang pila na ito sa nga mga panugyan sa inyo kag pagbasa sa inyo sa mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa ma-report na ito sa nga mga pahanumdom. Sample
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold. Sample Plus
2: Gold. Mabibili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sample Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na.
4: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunton Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunton Plus Coffee Mix. May gamit ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunton Plus Coffee Mix. Sunton Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sunton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa

0: protection pag makalakas.
1: Sister Pain. Kalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Pabalik sa aton siring pagpangalaga dili sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo siring para magkutanon 0950-975-6970. May nagkapin naman ko dili sa aton na actually mga baguhan ng mga texter na aton na ako mga listeners. Hindi ko na mabakal na rin Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthone na Vitamin C. Pero may isa din nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Doc. Chak to, ginman niya kung sa autopilot mode ikaw ko no, nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang emotional nga brain. Actually hindi man literal nga waay nagagana nga aton sa brain kun react sa autopilot sa niya habit o kun gawi. Ina lang galing di waay nagacreate nga aton brain sa isang bag-o sa niya mga dapat naton buhaton ni tungod nga waay sa maanad mo. I mean mga i-challenge bala naton dapat nga aton sa ni kugalingon kundi dira na lang siya. Kung ano na lang ang nanda na ito, namun na lang ginaas na pabalik-balik na lang kita. Kung lang kita sa isang conscious effort nga baguhon ng aton sa nikagulingon, kagdisiplinahon ng aton sa lawas, ti asta na lang ang mabugto orangos, tayo dara na lang kita. Kaya mo na lang naandan sa aton sa brain. Namun ganyan nagpanugyan kita sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthone Vitamin C. Tinguhaon gid naton, tag-anaron gid naton, ugalion gid naton para nga mabuligan ng aton sa nikagulingon nga mapunan ang mga kakulangan ha, sa aton sa niya kalawasan. Naman ang panugyan ganin na ito. O galiyo na ito ng pagtumar sa niya sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kay Sunthone Vitamin C. Isa na sa maayos sa niya no, nga mahimo na ito sa aton sa niya kaugalingon, especially sa aton sa niya lifestyle, pag-abot iya sa nutrition. So, nagabihin naman ko, tunin mabakal, yan yung Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, Sunthone Vitamin C. Kanto ka mo sa mga butika ng mga parmasya dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drug Store. Maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drug Store. Antes ka mapuli, ara mga produkto sa isang Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drug Store, sarang nyo man mabakal, ano? Generica, All Green Pharmacy, available man dira yung mga produkto na ito, ano? FDA, kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, saan nabatian ko sa inyo program? Sunthone Plus Gold, Vitamin D3, kag Sunthone Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag na pirmi lang nagapalang luya. Kag, doon nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya permi. Ano ay hanang ari dari, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsika aton lawas, B vitamins, halin dira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Sunthone Plus Gold Capsule. May labot sa aton modo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 capsule kang isang nagapabulig para magnami ng aton sa ning blood circulation kay nami ang condition sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa ni Sunthone Vitamin C. Dasi kung napuron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa ning benepisyo, kundi lakip na sa aton sa ning panghuna-huna ang mabenepisyuhan mo na no, sa pagtumar sa ning aton yung ultimate trio. So dito ko, available sa nasambit na kon sa ning mga butika, kag sa mga butika, malapit sa inyo sa ning mga lugar pa, mangkot lang kamo. Dira. Pero kung gusto ka mo iyang samtang nagiinom ka mo sa isang kafe, especially sa mga hindi ya fond of drinking caffeinated coffee, dira ka mo sa isa Sunthone Plus Gold Coffee Mix, may ara pagkita ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa nga brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pagkita nga aton sa nga utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sa ni, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sa ni, para nga hindi magnasig ang pagkabalipaton sa ni, tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans. May ara man din sa ginatawag ay soflavones, phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababaihan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo kag sa post menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Sunthone Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pagidira ang malunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa nga garlic nga may benepisyo gid sa aton sa nga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero nag-expect bala sang agad at agdugang pagin nga binipiso, magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero, hindi man naton manigar, may nag-message sa aton, tari nga siya, Dok, ako, yung ko yung nag-expect sa kung ano gin niya binipiso, importante lang sa ako niya, pagkaga, inoom ko yung kape. Nakompleto ng adlaw ko, yeah. Pero panugyan na to, always, try to bala nga mangin conscious kita, ugalion, tanga kung gainom kita, gainom kita sa coffee, try to abing nga sa mga alas 9, hasta alas 10 sini, o kung alas 10 sa aga, paginom na ton sinisang coffee. Sa aga, yung pagmata na ton, pwede iya tap water lang, ukon na plain water, kung maalabaam nga tubig lang. At least nga, bila ugalian yung bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sa nga lawas, especially kung nag-inom na ton sini, Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sa ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap nga nagabulig pabakod sa aton sa nga lawas, kasubong sang balungay, kasubong sini sang ampalaya, kasubong sini sang ginatawag mangustin, kagagindugangan pagkakarin sang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod, hindi lamang sang aton sa nga lawas sa pangkabilugan, kundi specifically sang aton sa nga atay. Naganami ang pag-function sang aton sa ng atay, especially sa paglimpyo sa aton sa ring dugo. Yung kung magnami ang kondisyon sa aton sa ring atay, abin nyo kung nano, naganami man ang aton sa ring kutis. Nagasanag man ang aton sa ring panulukan, kaya naga-healthy pagin ang aton sa ring mata. Kung may collagen kita sa aton sa ring lawas, dasig mag-ayong aton sa ring pilas. Kung masamaran kita, dasig maulian ng aton sa ring mga joints o kung mga tuhod na ton, tukon ang mga lanit-lanit, dira, mabuligan niya maamat-amat padamol. Bisan pa paano, though hindi naman nato din na mapunggan, ano, like pagkurinot sa panit na ton, pero pwede nga mataamat na ton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagkakaigong collagen, kaglutathione, na ginapasulod sa lawas. Bisan, hindi mangin bastante, pero kung adlaw-adlaw, bisan pag ginagmay, may ara inigihapon sang masupot ng efekto kung binipiso sa aton sa ringa lawas. Kung, halimbawa, nagapangafe gin man kita, hindi taman mauntatan pagpangafe, Santhon Gold Coffee Mix ang aton sa ringa testingan, ukon aton sa ringa gamiton. Available na sa mga buti ka, kag parmasya marapit sa inyo sa ring lugar. Ang pampatabis ng gamit dari sa niis, himo o kuntalin sa stevia. Abo man sa pag-inom sa niis ang premium D3 coffee mix. Kung nag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, sapin pa kung na medyo aburido, bala ka mo per me, stressed ka mo per me, masinuloboon ka mo per me, ayan, kulang ka mo sa niis sa sun exposure, kulang ka mo sa niis sa inatawag silaksang adlaw. Kaya nagabulig pa na yan ayas sa aton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpapabakod pa sa aton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sang kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga aton panguna-una, gali mabuligan niya magnayanaya, ano? Tungod sa vitamin D3 nga ara dira, kagtungod sa panit sang mangustin nga may dalas rin nga santhon nga nagabulig pabakod man sang aton sa nga lawas, panami sa aton sa nga blood circulation. Kaya combine mo ining duha, ining vitamin D3, kag santhon, mabuligan galing nga ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. So kung sensitive ang aton sa ringa lawas, sa ginatawag insulin, tay automatic na hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa ringa dugo, ma-absorb sa aton nga cellula. That's why nagapamangkot sa aton, nagapagsik kudokaw. Kung makainom ko sa premium D3 coffee mix, isa sina, tungkol nga naganami ang aton sa ringa glucose absorption, nagapapagsik sa aton, energized kita, magluwas nga may binipiso sa aton sa ringa mitochondria. Ining kombinasyon ano sang aton sininga sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sininga battery kon sa cellphone pati ang iban sa rin di nagkakahangawa nga naga kagahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag na kigan gag away ka na nagreply mo ni mo to gali ka nalubat gali pero kon kargado na sa ginatawag kondisyon natin sa mitochondria. Kaso mga full charge kita per mesre, isang nga makabulig sa pag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatam is amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang kamundra. Pero may mga kuan kita, may mga listeners kita sa nga kuan gid kumpleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Santhon plus coffee mix para sa akon bata kay ti pulo ka tuig bata ya yeah. Pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sa Santhon plus coffee mix. May ara ko sang Santhon gold coffee mix para sa akon para sa bata kung babayi kag Santhon ako na premium D3 coffee mix niya para sa akon sa ninga bana kag para sa akon sa ninga tatay di sa bilog nga pamilya may ara sila sa nagkarin lain niya kafe nga puro malang manami kag puro malang may benepiso sa aton sa ninga lawas pero ari iya sa mga hindi ya mahiligon sang kafe pero from time on o kung hindi man gani kung madumduman man lang o kung mayo man kung madumduman o kung mayo man kung hindi pero recommended na to especially sa mga disturbo ang tulog sa gabi kapin pa kon ang kabangdanan sa pagdisturbo sa imo panulog amo ang hindi o maintindihan niya pamatsyag sa imo sa ringa tiyan tilaway bala ang paginom sa ni isang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sa ni panami sa kondisyon sa aton sa ringa tiyan, nagabulig mo panami sa aton sa ringa bowel movement kapin pa kon imnon mo siya sa kaoras tapos o kon antes sa ni sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog sa niya alas 9 ng takna sa niya sa gabi. Ito mga alas 8.55, inom ka na sa nga maalabaab sa niya Santhon Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan nga matawhay, matawhayan ang imo sa niya tiyan. Antes ka magtulog, te kon tawha imo tiyan, way nagabutod, way nagarin naguok, te ang posibilidad sini nami imo sini nga tulog. Kag ang manami pagid sini, kay kon manami imo sini nga bowel movement pagkaaga, waay pagid sa magpalala sa mga sintomas nga ginabatyag mo dito kay ang basura sa aton sini nga lawas through bowel movement mapagwa gid naton. Na. Hindi naman naton na kinang lanon, ang problem sini kung nagadala-dala kita sini sa adlaw-adlaw tungod sa constipation bala, sumabuligan kita dira kung naginom kita sang Santhon Gold Herbal Tea. Ito pwede nyo na idugang no? Sa inyo, sinitatlo kasaya isang kafe sa mga nag-message dari sa aton. Nga tatlo, ikaw no? Bang iba, nga pa indis-indis. Pero daw ka pinahambugay ba? Hindi mo mapapirde sa silingan niya. Pero mayara, iba na. Nga isa-isa lang yung coughing, ila kati amulang ilan na sauan. So, depende yan, no? Sa ginatawag nag-inom o kung sa may lawas. Pero, bisan diin sa ni, puro healthy lang yapon. Even, ang aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Pwede nyo madugang sa inyo, sini ginakonsumo, dira nga mga inom pampa init-init no sa Santhon Plus Gold Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix ukon Santhon Plus Coffee Mix pwede nyo madugangan ano sang Santhon Gold Herbal Tea kon try nyo man iyan no nga maiba naman ang inyo sini ginagamit na ginainom nga pampa init-init sa inyo sini nga sulok-sulok kag isa gali no sa dapat man aton matutukan sa aton sini mga tagpanamati especially sa nag-message sa aton dre ang iya problema 30 ang iya sini nga edad nagaburon iya sini nga panulukan ano ang mapanugyan may naghambal sa iya nga magamit sang Vision Next Plus. Sige, kinanglan pa niya sa reseta, Doc. Salamat kabay pamabasa ang akong sininga message. At least since nga food supplement siya, pwede na ito siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sa nga aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburon ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ng aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa santin, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na itong madugangan sina kung nag-inom kita sa Visenex Plus Soft Gel Capsule. Kapiyan pa kung nag-aburo na iyong pandulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang nag-aburo na pandulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata. Sini, may nag-message sini sa aton. Sa doon, nag-aalay, gani akon mata. Masa ko, nung alay sa mata, man, anong pamatsyag man? Ginaumpawan sila, o kung ang ila pamatsyag, nagnami ang ila sini nga ginatawag vision. Kag ang mga symptoms na nabatsyag sa mata, ang nabuligan nga na ang mata, amat dula sini. Sa tayo yun, yung pag-inom sini sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, was yung reseta, over the counter, isa pwede kang makabakal sa isa, butika kay food supplement ini siya. Kag sa inyo sini concern, sa inyo sini nga ginatawag body odor, may ibang dirang sa kalabanan, ano, naghambal ganito, naghambal ganyan ang isa naton sa nika-texter. Nga siya, Dok, kalabanan bala sa may mga body odor? Hindi sila aware nga may ara sila sa body odor. Iba, nami pa bayaw-bayaw nila, bro. Doon yung nakaginhawang tupad nila sa ni. Pero ari bala, no? Para sa aton sa nikinaugalingon na lang ang pagpaninlo sa lawas. May body odor ka man sa ni. O kung wala, pwede ka ganyan makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man na ni. Kung wala ka man isang body odor, mabuligan man yung makondisyon ng panit sinikati, may aras ng sangkap kasubong sa isang kapayas. Nga makabulig, ano, pahamis ang aton sa panit, may ara man sang balunggay sini, nga nagabulig dugang sa sini sang pagbakod sang aton panit sini para maprotehiran kita sini batok sa sagwa sini yung mga kagaw nga hindi na makapenetrate sa aton sini nga panit yung posibleng maghalit sa sulod sang aton sini nga lawas. Sunthorn plus herbal soap, kapin pa ko na diba nagaubog akong kaisa sa baha, may mga ihi sang ilaga, ihi sini sang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring nga posible na nagapataas sa risgo sa leptospirosis. Isa sa pinakamaayong mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo maging hungod ano kung kaysa ganin nagsikan ka lang. Kung may maagyan na nga malimpyo nga tubig sa nagsarang ka makapanghinaw, panghinaw ka na yun. Gamit siri sang Sunthorn Plus herbal soap. Pero sa aton guya, may isa kita kahabon sini nga special ganyan ma-recommend siri sa inyo. Especially sa may mga dark spots dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin bala dira. Pwede ka mo makagamit siri sang clear skin herbal soap. May aras ng kojic, may aras ng glutathione, and may VCO para magtuman ka dry nga aton siri nga panit. Mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa aton siri nga panit, ang maamat-amat sini panas, kagmangin palariyas ang kolor sini. Kapin po kung gamiton mo sa imo sini nga guya, sa imo sini nga liog kag sa imo sini nga abutkon ang Clear Skin Herbal Soap. Kasubong sang Sunthorn Plus Herbal Soap, available ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Kag sa iban dira nga pag-abot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat na nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sa lamok sini nga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muypoy. Ang iban nung kaysa nagakairitar na, nagapasingit na lang no, kay tungod nga kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan. Abi, try nyo abi, banyusi o kung pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang Sunthorn Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa relax na sa aton. Pagkatapos kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ang lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sinima latunan sa ni, o kung hindi pa kita sinima infect. Kapin pang dengue infection, bala kabudlay kon ma, ginatawag, so prayer kita sina pinagi sini sa pagturok dira no sa nga sungo sini sa nga lamok. Pero kung may ara kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton. Therefore, hindi makita basta-basta magka-dengue sini kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sini sa aton. Mabuligan pa ang mga palang-alay, palamuypoy kag palamaol sa kalawasan nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iban nga naga-message sa aton, tidok, nagamit man ko sa Sunthorn Plus Herbal Oil, nabuligan ng akon sining palanakit sang lawas nga nagaumpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, pwerte yung kasakit nga daw, hindi na madalaya sa balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra nag-recommend kita sini sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sini, nagadisturbo na sinin mo, nagapastress na sinin mo, nagapataas na sinin mo sininga blood pressure, nagakairitar ka na, abitila gawin yung pagtumar sa isang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na itong dugaringon inom sa pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sa Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa inyo siri nga mga lugar. Well, sa mga baway na tumarangatan ng pagbasa ng mga text messages dari. Pero pasensya, gina, kada ginakalabos ng mga kita sa aton sa oras, sa aton sa nga pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa nga pang-replyan gina aton. Pero hindi na aton mahingagaw, ginabasa na aton dari sa kahanginan man, ano? Pero hindi man aton mahingagaw dari, gina-replyan man aton, ano? Through sa ilasin ninyo mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton. Tingin na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigo sa ninyo mga question tagsabat ang inyo sa mga palamangkutanon. Pero sa nagpahayag lang sa ilasin ninyo satisfaction na maayong resulta sa ni sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi sa inyo sa mga feedback, no? Sa nagpinamangkot sa aton kung pwede kung order online, pwedeng-pwede gid ano. Yes to Health Inc. 2011. Kung may TikTok at may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kag sinaga pa man coach aton, Dok, sige gihapon ang libre sininya konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin ano. Kadto lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang lang gid sang Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ng takna sa aga. Sa mga taga-syudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizarre Street.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, Petra 29 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Benagudos.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines.
1: Tabald win, nag-atubang sa hearing sang Dole.
0: Headlines.
2: Basic Education Voucher Law sabat sa paginutok sa sulod sa mga hulot klasihan sunod kay Senator Ligarda.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa atong gimpaninyadang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Nag-atubang ang anay head coach sang Ateneo Blue Eagles nga si Tabald Win sa Department of Labor and Employment o Kundole sining Lunes, June 29 para sa clarificatory hearing angot sa iya authorization nga magtrabaho sa pungsod. Kaupod ni Baldwin ang iya duha ka mga legal counsel sa hearing nga ginpangunahan ni Labor Secretary Francis Tolentino angot sa investigasyon sang iya alien employment permit o kon AEP. Una na nga ginrekomendar sa Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG sa Department of Justice ang pagpasaka sang panumbungon bato kay Baldwin kag sa mga pulo ka mga katapo sang iya coaching staff bangod sa ginaligar paglapas sa Anti-Hazing Act. Inimay ka ang tanan sa pagkalumos ang duha ka Ateneo players nga sanday Rineba Terbonia kag Divine Adili sang Hunyo 8 kadungan sang team building activity sa Dipakulaw, Aurora.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa atong padugang balita national, samtang ang paginutok sa mga hulot klasihan, ang padayon nga nagalala nga nagalimita sa atensyon sa mga estudyante kag nagakompromiso sang kalidad sang instruksyon, ang Basic Education Voucher Program Act ang nagatuyo sa pagpasangkad sang pagpili sang eskwelahan kag paghatag sang mas maayo nga palibot sa pagtuon para sa mga or para sa mas madamo nga mga pamatan-on nga Pilipino. Ginabi-abi ni Senador Loren Ligarda, co-author kag co-sponsor sa Basic Education Voucher Program Act ang bicameral approval sa consolidated version sa Senate Bill Number 1981 kag House Bill Number 4744. Ininghag na nagatingwa sa pag-amendar sa Republic Act Number 6728 o kung Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act agad makatukod sa isang sistema sa voucher para sa pribadong edukasyon. Makabuhin ini sa paginutok sa mga pampublikong eskwelahan makapahaganhagan sa mga mataas nga ratio sa estudyante sa manunudlo kag makahatag sa mga estudyante sa mas madamo nga mga pililian. Gilaragway ni Ligarda ang hagna bilang isa ka importante nga reforma nga nagaduso sang access kag equity sa basic education samtang nagasuporta sa mga estudyante manunudlo kag eskwelahan. Paagi sa pagpanubo sang paginutok sa mga pampublikong eskwelahan kag pagtugot sa madamo nga mga estudyante nga magpalista sa mga pribadong eskwelahan ang hagna nagabulig man sa paghimo sang mas mahipid nagasakdag mainabi-abihon nga mga hulot klasihan para sa tanan nga mga estudyante.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, yari na ang pinakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may aramanya sang natural and common herbal ingredients parehas ang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, o kung margusto, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good ma-refresh ang energy, nagasuporta si kayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-FM
3: X-FM
0: Southland Plus Gold.
4: Ako gali si Sherry.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Nainggidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa

0: Lex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-Sistapain, pangkarang pain, fast and safe, Sistapain, symptoms persist, consult your doctor, Sistapain, mabibili sa mga butika.
8: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akon kinadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Wala! Kadas ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Iamitay ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rate.

0: Lunes, tubtob Biyernes. Ala una y mecha, tubtob alas tres y media sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz. 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.
1: X-rated.

0: Mangga Katropa. Good afternoon mga Katropa peeps. Kabusta kamo tanan. Hello hello Rojas City Capies and all tuning in right now on your favorite Katropang station.
1: Wow.
0: This is our DJ Chika Babes, Katropang Ira.
2: Kaga Katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Of course, mga katropa, this afternoon, at yung maging kaupod niya naman kami subong ni Katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga, X-Rated! Today, mga katropa, is Monday!
1: Yahoo!
0: Yes, lunes na naman tayo! For the white naman ng mga katropa peeps. Kamusta ang inyong lunes nga adlaw? Dito naghahabil-habil ng bulan sang June. Kamusta bala ang bulan sang June sa mga katropa peeps nato? Dito yung iban problemado. Pero ang iban, ti happy man yung young month of June. Today mga katropa, hati June 29, 2026 na! Kag syempre this afternoon, at iululupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
2: Magtabya wanay.
0: Kag magbardagulan.
1: Wow!
0: Tema yung hapon gidanay ha sa mga katropa peeps naton. Nga naka-monitor, naka-tune in na.
1: Wow!
0: Good afternoon mga katropa peeps sa mga listeners naton dira ha sa ilang nga mga radio.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa ilang dira nga mga Bluetooth speaker.
1: Wow!
0: Mayad-ayad nga afternoon gid mga katropa peeps sa mga naka-plastar na, naka-pwesto na sa ilang nga mga Sige, sa ila dira nga mga lugar nga tiko din sila komportable. Sa ila nga duyan, sa ila nga mga sofa o kun sa ila nga higdaan. Te sa liwat mga katropa peeps ha, ti gabay nga makahatag namin kami sa inyo sang kasadyahan subong nga Lunes sang hapon.
2: Yes, of course. Happy happy Monday afternoon everyone. Ti gabay pa nga happy kamo subong ha, although nga Lunes subong. Ti ang iba, and of course may mga Monday blues ginaya basta Lunes. Katropang ay ang mga wala bala gana pagbangon kay na sang aga, ti asa subong nga hapon. Ara gyapon ang katuyo do hindi sa gyapon makuha kuno hambal sang iba. Ti sige lang. Sa mga katropa nato nga nagapabati sa aton subong, ti isa gid kamaidaid nga hapon. Kamusta kamo dira mga katropa? Di man ka mga bahin sang syudad sang Rojas sa subong nga mga tinion. Ara man ka mo dira sa this is a East Tanana. Mga munisipalidad adres sa atan sa bugas nga probinsya sang Capiz, and of course mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas, all over the Philippines, or diin ka man katropa subong parte sang kalibutan as an OFW naton nga katropa. Ti isagid ka maidaid nga adlaw sa inyo tanan, gabay pahaga subong nga Lunes, makahatag kita liwat sang kalingawan, kasadyahan kag you home dres sa inyo nagakuan nga hapon, makapililaw nga hapon.
0: Kag syempre mga katropa, tiginag-greet naman hang mga solid ginaton nga mga katropang class members. Gati sa mga kwan lang, sa mga active lang dira. Nga subong nga hapon, nag-uumpisa na hong sang bardagul sa aton nga comment section. Ang hapon kay dira sa inyo. Kag di sa gusto man nga mag-join sa aton nga class, sa aton ti join lang kamo dira. Pagkabagkamo, pagid kita. Kag syempre, good afternoon. Afternoon man dira sa Family Bautista nga naka-tune in na subong nga hapon.
1: Wow.
0: Especially na dira kay Ma'am Lorna. Good afternoon. afternoon gina sa imo dira mga family, sa imo kaapo-apuhan, dira sa may barangay Lunoy o kon sa may barangay o kon dira man sa may bahinsang Luktugan. Kag syempre kay Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
1: Wow!
0: Di may good news kita, Cole. Ari na nga ton nga supply. Sige, hatag ko sinisimong isa.
1: Yahoo!
0: Ay, swear, tinig ka tropang Pinky.
2: Pwede
0: for
2: mo,
0: sure.
2: No?
0: Oo, ay, tiambal niya. For me, ko nagapamati sa inyo, Bardagulan. May balaan yung Bardagulan ba? So, sige, Cole, happy tuning in, ha? Kagad afternoon, mandara sa imo mga kaupdanan. Ang nga pulupamati. Gabay nga damo kasang energy subong ha sa pag sulusuway pagbulubantay dira sa imo mga pasaway nga mga estudyante. Kag syempre kay katropang Nathaniel Fernandez.
1: Yahoo!
0: Ang aton nga katropa diri sa may bahin sa Graceville Subdivision Barangay Tiza.
1: Wow!
0: Ay kamusta katropang Nathaniel? Sa sunod ha kung mag-visit-visit ka sa amon ti Ari na katadri isa na lang kita ka barangay. Good afternoon dira sa mga family Fernandez. Oy, kag syempre man ha kay katropang Jolan aka Jo Lorenzo Sanghamindan Capiz. Minano no bless si katropang Jolan. Di sila niya kung kaisa ko no katropang Joy kay hindi siya kababati sa ngaton nga program ti gina replay niya na ngaton nga live.
1: Wow! Wow!
0: Yes, siyambal niya. Wala gid palyay niyo greetings ba? Ang bugi na iya. Sige, ate mo yung hapon dira sa mga katropa peeps naton. Kag syempre, subong nga Monday.
1: Wow!
0: Ano ba lang ginaabangan sa mga katropa peeps naton? Syempre nga ito nga question of the day. O katropang Neil, ate ano ba lang ito pang malakasang question of the day?
1: Yahoo!
0: Uy, dali lang ko no ba? Subong lang siya ba?
2: Oo.
0: Oo, ate sige. Ay, sige do. Ano mga katropa peeps naton hindi ah pero shout out anay ha sa aton nga 10,000 viewers. At tinagay na no nakamudira subong nga hapon. Kamusta ang inyong mga kahaponan? Mainit-init bala o kon malamig-lamig? Yes, de, syempre ato nanay nga tamyawon ang mga katropa naton dito sa City of Smile, Bacolod City. Dira kay Ma'am Melanie Martes Sano sang Sitio Lapakduldol, Barangay Robles, La Castellana. Sa Martes Sano family, Ma'am Melanie, why na kami utang ha? Karun masunggod na naman ni siya. Sige, already nakatropang Neil ang aton nga quest. Oh, dali lang ko no. Karon mariklamo si katropang Crystal.
1: Ayun.
2: Ayun din comment karon ni katropang Crystal kung ano naman yung masaya sa atin yung question of the day subong. Mga katropa, tigna greet lang anay sa yung sakit ka. May died nga hapon, nagapamati sila subong. Dara sa bahin sang panay, dara kay katropang Ma'am Jessery Matiling, kay nang nining dara sa iya pamilya sa Family Baez, Family Matiling. Good afternoon gidra sa inyo.
1: Yahoo!
0: O, siling ni Toto Val, galanog na kamudari mga ma'am sa may suba. Ay, nga man sa suba to. Karon, mabugtaw mga isda da.
2: Ano katropang Ayara, si katropang Toto Val sa suba.
0: Ay, nagkapakuno-kuno siya siguro nga sirena. Basi kapoy na siya tambay sa pure flow. Sige to, amay na ayad lang ang pagpulupamati. Na gano'n ka talaga pamunit. Sige, si katropang Ma'am Sanalino nag-upload naman sa aton nga programa subong nga hapon. O, subong nga hapon mga katropa peeps, sa atin nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Galing mga katropa, ano pa dirang ginahulat niyo? Uy, late ang aton nga kuhan ba?
1: Wow!
0: Sound effects o aran na. Mga katropa peeps, tebas ko gana dira hatunugan ang inyong mga radio, ang inyong mga speakers dira. Para the more, the merrier pagid kita this afternoon.
1: Yahoo!
0: Mga katropa peeps, kita ang nagapalayag, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre mga katropa, mabatian man kita ha, dira iya sa 93.3 MHz sa XFM Antique.
1: Wow!
0: sa 96.7 sang XFM Bacolod.
1: Hindi
0: lang kita dira mabatian sa ilang nga radio. Siyempre live na live man kita dira sa ilang nga official Facebook page.
1: Wow!
0: Thank you again mga katropa peeps. Kaga siyempre dira ba ha sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Kamusta kamusta mga katropa naton? Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
1: Chupapi mo nyo!
0: Ay, para na kay katropang Dolphin lang ka.
1: Wow.
0: Ay, nakita ko yung post sa PC ni katropang Joy do. Kahanay-hanay lang siya nga buhay-buhay.
1: Yahoo!
2: Oh, gano'n siya lugay katropang ay si katropang ano, gaduyan-duyan.
0: Yes, nagaduyan-duyan ang aton nga katropa.
1: Yahoo!
0: Siyempre mga katropa, drama sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Tinagapalayag mang kita dira ha.
1: Wow!
0: Hello-hello na dira sa atong mga katropa ang sister stations. Nga ti, maluya pa balang lawas niyo? Subong nga Lunes, maluya gyud mga katropa peeps. Sige lang nga, angan-angan magabaskog na na.
1: Wow!
0: Alright. Gani mga katropa peeps ha, happy happy tuning in. Kag-shoutout kay dira sa inyo kapag station manager.
2: Yes, of course. Di sa subong hapon katropang ay kag sa mga katropa naton nga nagapamati sa aton subong tiwala lang kita nagapalayag sa inyo mga transistor radio dira sa aton nga Facebook Live subong sa aton nga XFM Rojas 106.5 nga backup page. Kamati nagapalayag makita mabatian makita live na live pinagi sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, sa nagligat si katropang Crystal nag-download nag-install na sa nga XFM Radio Network app. Tikag siling niya ko nung katropa ay ang feedback niya kanami lang ko na magpamati pinagi sa
1: wow!
2: application. Yes, mga katropa tibasta mayari ka lang yan sa application XFM Radio Network sa imo nga cellphone. Bisan din ka man niya magkadto, bisan din ka man maglarga magabiyahe ka man, tiwala ginsang problema as long as may connection ikaw kag may application ikaw ti anytime, anywhere makapamati kagit makasubaybay kagid sa mga nanarisari nga mga estasyon sang XFM Philippines. Nanarisari nga mga programa, musika kag entertainment programs kapareho na lamang sang X-rated program naton subong Mapaluzon, Visayas, Mindanao kaman mga katropa, ti hassle-free gid gamit lang ang isa ka application ang XFM Radio Network app.
1: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa, hindi lang sa XFM Radio app, hindi lang sa radio, hindi lang sa inyong mga Bluetooth speakers, kundi dariman sa atin niya Facebook.
1: Yahoo!
0: Syempre mga katropa, live na live kita subong hapon sa atin niya secondary Facebook page sa gihapon ng XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Ngati mga katropa, subong June 29, bumayari na iniya sang 3,400 followers. Gani, thank you so much gida sa mga katropa peeps naton apisar nga mga bisyo diri nga aton nga mga page tiway gid sila nagauntat sa pagpangita sa aton. Tutulan gigita sa nga aton nga mga katropa peeps. Alright mga katropa ha, kag syempre ha sa mga katropa naton nga naka-like and follow, thank you so much gid kag di ayon yung pagkalimti nga i-invite dirang inyo nga mga friends nga mag-like and follow man sa aton nga secondary Facebook page.
1: Yahoo!
0: Para maka-updated man sila sa mga nagkakahitabo diri sa atin nga pungsod.
1: Wow!
0: Kaga syempre mga katropa, kung nagalulan, tao ka mo subong sa atin nga Facebook live stream. Tiyaw nyo gitpagkalimpatan ha nga pinduta dira ang share button. Kagi power share ang atin nga live at para mas madamo pagida ang malabutan sa atin nga programa. Katropa, nearly ready na nga itong question. Oh, ready na ko na. Ay, buta mga katropa, ready na wala magsabat. Ikaw, katropang Joy, una ka masamasa. Hindi,
2: umako, di na pamangkot. Manari ka rin sa higad.
0: Alright, mga katropa, pamati maya.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ano bala ang mas manami? ang private relationship o kunang public relationship.
3: Yahoo!
0: Kag nga man, ibutang inyo dras ang reason ha kung ano inyo rason. Hindi niya pwede nga wala sang rason. May ara, ginaiya.
3: Ayoy!
0: Kasi katropang joy ko nung mauna.
2: Amo na pala katropang ay sa exam dati natin sa eskulahan, no? Kung tama imo sabat, panindugan mo kung aman tama. Kung mali, panindugan mo man.
0: Ay, ganito. Why ka pakantuan, no?
2: No, kaiwat nga essay. Pero dito sa ato ka question of the day, mga katropa, ti ano ko ba lang, ano ko na ba lang imo nga mas nanamian or much prefer nga relationship? Ang private relationship o kung ang public relationship. Tagay, mga katropa, ati para sa aton personally, dali kita yan sa left side.
0: Public?
2: Dali kita sa private relationship, katropa.
0: Ay, same.
2: Teka man, syempre, isa sa mga rason, diba, usual sa mga naka-public relationship, ang mga sawsawera. Ara, dira sa public relationship, mga katropa. So, much better siguro para sa aton niya, ha? Hindi naman niya mabaso ng iban kung gusto nila yung mag-flex public sa ilang mga relasyon, wala man ay asang malaing, kagila ay naya diretso, pero ti para sa aton, katropang ay, o para man si mo.
0: Ah, yes. Mas prefer kumunin ang private katropang joy.
3: Wow!
0: Kaya syempre, inang mga halabala flex-flex, so wala takabalo sa tutuod, galing nga kabugi, grabe galing ilang problema ang ginaagyan, pero kunwari lang sa social media. Para hindi masira ang ilang nga Amy.
2: Yes, katropang ay damo, nakita may na-encounter katropang ay no sa mga balita. Ang adaw ka namin man sa ila sa social media. Pero sa tuod nga kabuhi, kaliga kinawa na, iga binaldahan na. So much better na lang siguro nga private, kabisan magbaldahan na ikaw mo. Wala, may makabalo. Charin.
0: Yes, the prefer tinang mas private. Abisan, ano lang dira, wala sang tags, wala sang post. Importante, nagapalagaan na ikaw mo bala ha? Kung i-public mo na da karun, basi agawon pa na sang iba.
2: Kasi ma-evil eye, katapang
0: eye. Would like it, oo. O kung bullseye. Ate, sige, ang mga katropa, sa about ang mga katropa, bala natin, ano bala ay hanang pilio nila? O si katropang Rafael, nagsabat kung krabi. Bongga, si katropang Rafael, kung sa akon, private relationship kay manami ang tago-tago nga relasyon para kung masakitan ka hindi ka mabalaan kag kung magbulagay ka mo wala may makabalo ay tumpak.
3: Wow!
0: Perfect gidya ka tropang Rafael. O di ba kay kung syempre alam mo kamusta na to bala si Kwando ay nasa balaga post. Na kung naga ano ka bihala mo daga flex flex. Tigil na binantayan ka man sang imo isig katawo.
2: Basta oy wala na sa ga post kag ginatag si Kwan guro break na sila.
0: Yes, amo na gani. Oy si Kwan nag break na sila gali. O di ba? Ay ko mag break ka mo ti kundi kamo lang nakabalo wala na sang iban magsilabot nila sa inyo. Oy si ka tropang Rafael. Ha? Pero si Toto Val, no comment about relationship.com.
3: Ayoy!
0: Good life, basta single lang ato niya katropa. Huh?
2: Sorry lang to, wala na maging consider ni katropang Neil ang balatsyago ni katropang Toto Val. Huh? Kung si katropang Crystal pa kay si katropang Neil ko nung nag- ubra sa ngatan nga question of the day. Si katropang Lloydie, katropang ay nagsabat man, the private kunong yung nga gusto because only you can know it. Nakalak.
0: Amo na gani, kag kung private, yati may peace of mind, kagid niya nga ginatawag. Kay bando, wala kadra na pressure sa iban nga tao.
3: Yahoo!
0: Alright mga katropa, hati pa tayo nandira sa pagsabat. Ang inanay nga question of the day, ang buylog yung ganadulong sa inyo sa Turbo D Tarby Supplement for Men. Ang turbo ang mayaras ang makakaglavowaska herbal extract nga di popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Kani sa mga katropang boys natin dyan, igamitan nyo ini ha 30 minuto santes ang labing-labing kay misis. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. ang Turbo Dietary Supplement for Men at ang kalidad manunga produkto sang Yes to Health Incorporated FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal mga katropa peeps sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka. Tesa liwat ha, mayong hapon sa mga katropa naton nga nagapulupa mati. Ang iyo dira nga mga comment ha, di padayun na lang dira sa atin yung comment section. Feel free gidya ha to drop your comments. Ang iyo nga mga pa-shout out sa iyo dira nga mga talamiyawon, birthday man na anniversary, kasal, reunion. Wow! Ano may na nga ganap dira sa iyo nga mga life at i-drop lang dira sa atin yung comment section. Kasi katropang Ira and katropang Joy na ang bahala.
1: Wow!
2: Sige, katropang Ira, di may nagpalagas pag ina sa ilang ang mga sabato. Sige, katropang Fritz, just keep it private, kuno, but not a secret. They don't need to know everything about you. Aba, tama nga naman, katropang Fritz, ang mga natawag nga private, pero hindi sikreto.
0: Yes. O sige, katropang Rundel, syempre, hindi man magpa-perdi. Mm-hmm. May entry man sa iya nga sabat. Oh, mayong hapon, DJ Joy and my dear eye. Para sa akon, private lang tanga duwa. Mga man ako. Importante yung masaya tayo at nagkakaintindihan tayo. Mwa-mwa! Kung public ya damo, demons, kag-chismosa, damo guba sa aton nga duwa. Aba, aberti katawhay.
1: Yahoo!
0: Sige ha, katropang Ronel Hagunov.
2: And of course, sa mga katropa naman naton sa subong nga mga tinion, diba? So may mga katropa katropa kita dira hag tinaga pa nga subo kay man gusto man nila magbardagul, gusto man nila magpanamiyaw, may i-greet sila sa subong hapon, pero ti wala sila sang load nga pang lantaw sa ato nga Facebook Live kag pang comment. Pwedeng-pwede man sa hapon mga katropa, base man nabilin ka mo dira nga mga extra load, regular load nga pang text sa ato nga XFM text line number, ti mag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. Yahoo! Sa inyo na ina nga numero mga katropa ha, once again, amo na siya nga itong XFM text line number. Kagpada naman yan sa mga katropa naton, nga ti may mga smart TVs, may mga wifi sa ilang abalay, ti pwedeng-pwede gid mga katropa magtanaw sa inyo mga TV dira pinagi sa aton nga YouTube channel. Yes, you heard it right mga katropa, pagitaan lang ang 106.5 XFM Rojas City Copy. Sa mga siya nga ito nga YouTube channel, kag syempre, hindi na magkalipat, hindi na magkaligtay nga mag-subscribe, and of course, hit the notification bell para always ka madara updated sa mga live feed nara sa ito nga YouTube channel, mga katropa. By the way, tanan natin din nga mga kwan, mga programa at naga-live dira ha. Mga public affairs program nato, naga-live dira sa YouTube. Subo man ang ating X-rated program sa kada hapon, mga katropa pib. So kung gusto mo yasang dako-dako nga screen, kung gusto maglantaw sa TV, i-connect lang ina sa YouTube kag mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kag syempre, ang ating ginagamit subong yung secondary Facebook account, naga-live kita subong sa XFM Rojas 106.5.
1: Yeah!
0: Yes, good afternoon nanay ha, kay katropang Edong Castanyo Monserrat. Mayong hapon sa inyo katropang Ira and Joy, watching live from Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz. Uy, atan nga mga katropa dira sa Dumaraw. Kamusta, kamusta dira katropang Edong? Mayong hapon dira sa inyo. O hambal ni katropang Melbs Anisco, mula muna gali sa katalunan kamu ni Tyra Gapanago, gali kamu ha. Uy, dakop gid sila katropang Melbs. Ambalan ta gid si R kuno ginadala ni katropang Tyra sa katalunan. Hambal ni katropang Tyra, akin lang si R. Sino ba lang nga R? Sige, si katropang Crystal, ba first honor, subong.
1: Wow!
0: Bongga ita na nga ton nga e abab. O, nagpa-drop na sa iya nga mga hearts diri. In lababo na naman siya. Sige, good afternoon ha sa family Lee Bardo. Especially dira Ma'am Crystal ha sa imo mother kag sa imo cute nga girly nga nag-tune in na sa bongga hapon. Amo Ma'am si Ma'am Senaline Finikito Tabike. Good afternoon Ma'am Senaline. Dira iya sa mga bahin sa President Rojas. Kamusta, kamusta ang panahon dira Ma'am Senaline? Nagainanom ikaw dira sa kantin. Ay syempre nagabaligya. Sige, kina-joke na lang si Ma'am Senaline karon ba si nagaboringot na to siya para makasadinga man siya. Third honor sa mga adlaw ha si Toto Valdizon Escalada dira sa may Pure Flow Water Refining Station sa may bahin sang daong nga sa Subong. Ara siya kuno sa suba ang nagapamingwit. Nagapamingwit sang mga isda.
2: Make sure lang to ha, nga isda lang yung mga bingwiton dira sa suba ha. Sige. By the way, toti, wala ikaw sang kwan ha. Wala ikaw sang delivery na nga inkadaya sa suba, Subong. Nga mga tinion, katrapang tutuval. Pero in fairness, katrapang ay ha. Basta to siya suba, wala siya nagpaulihin. Naka-third owner pa siya sa Gapon.
0: Yes. Ay, anliguro ang load ni katrapang tutuval yan. Naya siya guro sa Pure Flow kay Permi nagaigon nga daw ba o ang internet. Why niya guro ginapaludan?
2: Sige. Si katropang Rafael laban nagsunod mga kay katropang Ma'am Senaline sa ilang patafan. Maayong hapon ko na mga kapahon. Diwata DJ Ira kag diwata DJ Joy nagatutok na ang tirikto dahil samtang nagapahuway kay X-rated na. Yeah, thank you so much ha katropang Rafael sa mga tirikto da boys dira nga nagapahuway-huway Subong. Samtang nagamonitor as always dira sa X-rated program. Si Tuto Val, maayong hapon ko naman ng abaw manang ng Ira. Mayong hapon, tita. Abaw, tita Joy.
3: Yahoo!
2: Basta ang paniyaga niyo. Ox naman.
0: Siya na bangkot. Siya mo nagsabat.
2: Basta ang paniyaga niyo. Ox man.
0: Ay, okay na okay to. Mantiner lang ta hotdog. Alright. Ay, tika, musta na tong paniyaga mo? Ano dang dala mga pagkaon mo sa suba man? Ay, basi nag-picnic si katropang totoo. Valya.
3: Yahoo!
0: Basta may ginadate sa to nga Serena.
3: Wow!
2: Dito'y lang ang meeting place kay diin pa manabi, no? Katropang ay.
0: Yes. Si Ma'am Senaline, nagkatanaw na kusubong mga katropa peeps. Ay, thank you. Good day, Ma'am Senaline. Hati, good afternoon. Dara, kag mayong hapon mangkuno sa aton. Kag sa tanan niya mga katropa, kag God bless everyone. Same to you, Ma'am Senaline. Bal niyong katropang Crystal o nagkurit-kurit. Ikaw, ano yung katropang Joy? Mm-hmm. Kinag-bisyon naman dyan sa akon, no?
2: Oo, same here, katropang.
0: Habi ko sa akon lang.
2: Pero sige lang, dali kita sa balikan. Tanay lang ang komento. Hindi pwede nga makaligtaan. Nakabasi magsulusong good ang mga makaligtaan. Dara. Si katropang Crystal, itong masunod mo. Ati, good Monday, everyone. Hello ko ng katropang Ira. Guwapa-guwapa kag Joy. Paki-shoutout lang ko sa beautiful girlie ko nga si Rogeline Crystal Joy. Kag si Mother Maria nga always good nga pamati sa programa niyo. More power to your program. Kamusta, kamusta ka mo dira katropang Crystal, katropang Nanay Maria. Thank you so much dira kay Nanay Maria. Bisan busy, bisan nagabaligya or ano pa man, tinagadala griya sang iyang cute ko nung radyo para lang magka-monitor sa mga chika babes dira sang X-rated program. Thank you so much once again Nanay Maria Libardo sang San Jose Rojas City. Si Tuto Val, ano, oras ang Valvalanay sa gabi, mga ma'am?
0: May ara to, ha?
2: Hindi ko updated sa program nga na to,
0: yes.
2: Ha?
0: Yes, why pa to, ah? O, si Ma'am, si Sir Melbs Edisco nagpa-highlight na subo nga hapon. Si katropang Rafael Bo nag-change profile pic na siya, ho? Huh? Klarong-klaro, gidang logo sang XFM. Ang background ni katropang Rafael. O, thank you, katropang Rafael, ha? Shout out ko no, ah, kay katropang Kenneth Pasite, pamati na sa XFM Rojas. Kay X-rated na. Sige, katropang Rafael. Thank you so much, man. Kay katropang Crystal, gina-shoutout niya man si katropang Ronald. Bo, may kanya-kanya silang nga gina-shoutout. May kanya-kanya silang nga gina-bugting. Sige, si Ronald Hagunob, kunuho, bugtaw na kay X-rated na. Ari na ang lalabs mo nugay na inartida. Oh, sino katropang Crystal? Ikaw? Grabe, oh. Alright mga katropa, time check kita anay. It's 2:40 in the afternoon.
3: Yahoo!
0: And this time we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. At ipa tayo ng kamudra sa pag-comment. Kaya sa subong anay, ti maghabiyog lamang kita commercial. Kag sa aton nga pagpanumbalik, syempre, padayuno tang aton nga bardag kulan.
4: X FM.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
8: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulat. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea asante, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
12: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
15: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Coffee break na naman.
19: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
21: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
22: Santon Gold Herbal Tea.
21: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
22: Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
23: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Ako si Florenda Apelio sa Tublas Sinigawood Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa-premyo.
4: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. And we're back mga katropa, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5, ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated!
1: Yahoo! Mga katropa, ang ina nga programa ang builog ng ganadulong sa Xanthol Plus Herbal Soap. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa ngatong nga kutias, ang sabon nga makapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka at law-alaw. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang imo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa ngatong nga pangit, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede dipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthol Plus Herbal Soap ang mayaraman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog gyud sang humot sang mangosteen. Bangunang VCO isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang nga ingrediente, indi magubangya nga properties kag ka-epektibo. Kada ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthol Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, Xanthol Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yahoo! Alright mga katropa, balik na! Wow! Inano pala mga katropa natin, siguro nagpulo pa baha? O nagpulo pa niya?
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa, tapos na ang break time ha, tapos na ang commercial. Balik na kamo ah, para sa niya na naman kita. Alright, this afternoon na nai tigina greet tigida sa mga ayad nga hapon ang mga katropang vendors natun ho dira sa may public market tukon sa Tali Papa.
1: Yahoo!
0: Sa mga katropa dira natun ha, especially na dira sa may Chudoro Arsenis Trade Center.
1: Wow!
0: Good afternoon lang dira ah, ilabi na dira kay Ma'am Carmelita Union.
1: Yahoo!
0: For sure nakauli na ini sa barangay Libas.
1: Wow!
0: Nagapulo pa mati na subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: At syempre, sa ibang padra natin yung mga katropa ha, nga naka-chin-in, naka-monitor na sa may bahin sang Burgos Tali Papa.
1: Wow!
0: Sa mga rilipan sa Burgos ha, sa katropa natin niya, kung kaisa nagatika-tika mandari.
1: Yahoo!
0: May katropon ha, bisibisihan, gid siguro sila dito. Ilabi na dira kay Sir Ernesto Alvarez.
1: Yahoo!
0: Sa may Matcom Building sa Atubang Sang Mang Tinapay. Basta makabati ka mga speaker yung nagalago buti automatic si katropang Ernesto na ina. Mayang hapon sa liwat ha, kag syempre adara man kay Ma'am Natalie Badoles sa Ligaspi Ilawod.
1: Yahoo!
0: Good afternoon gid.
1: Yes, of course. Isagid kamay dahil ng hapon madira sa mga nagpamati sa aton, especially na sa mga katropang driver, sweet lovers na aton. Oy, kamusta mga katropa? Kamusta balay niyo pagbulubiyahe subong? Abadi, for sure, madulodahog naman subong katropang ay kamanti Lunes, kag my classet. Ima ilang pagpulo pa mati, especially na sa mga tirikto, the boys. Sa mga nagpulo pa huway subong ang mga jeepney drivers man aton, mga bus drivers, nagabiyahe sang van, nagabiyahe isang tricycle, subong man sa mga motorcycle riders nato nga tinagaparek-parek dulong. Kagang iba ang tiwala nagadulong sa ilang mga inog-deliver dira ha. Oy, sa mga katropa naton ha, tibisano pa nakalayo ang order. Idulong ang dapat idulong katropang ay. Kag of course sa mga katropa man naton nga nagakuan dira, nagapulo pa maipay sa ilang mga pasahero subong nga mga tinion dira sa Pueblo Terminal, sa mga katropang konduktor naton dira kag dispatcher. For sure, tiangan angan magkuhan na magdagsa na ang inyong mga pasahero mag-rush or mga katropa. Yahoo!
0: Siyempre, wala tamang ginakalipatan ang mga pinalangga naton nga mga manguma, mamumugon, mga mangingisda, ngati, way ginagauntat sa pagbanrabaho man para lang babuhi sa adlaw-adlaw. Kaya sa inyo, dira ha, especially sa katropa naton sa Bulawan Panay, kay katropang Erika, katropang time busog.
2: Yeah!
0: Ay, pagkalipatan ko nagapanrabaho, dapat busogin ha. Kay para more energy sa pag ikot-ikot sa inyo, dira mga hilikoton.
2: Yeah!
0: Siyempre, magdala sa inyo ng mga protection sa kalawasan. Kay ti, kung kada hapon, kung kaysa nagabuubo man ang babaskog, mabunok nga ulan. Magdala kang mo dira sa inyo ng mga kapote, ay inyo dira ng mga kalo, mga jacket nyo dira nga para makahatag sang protection sa inyo. Kag syempre, good afternoon man dira ha kay Ma'am Emmy sa mibahin sang Jax Laundry ha, Barangay Lawaan.
2: Yahoo!
0: Ma'am Emmy, kamusta, kamusta? Lunes pa lang, stress ka na bala? Kamati lang dira sa mo ni Katropang Joy ha, para makakadlaw ka. Laman sa imo atubang ha sa Jean Axis Butika kay Katropang Ma'am Catherine Fambulag.
2: Wow!
0: At yun, nahidlaw man kita kay Ma'am Catherine Bo.
2: Oh!
0: Nahidlaw man kita nga magbakal-bakal sa iya nga chocolate. Ang very milk ni Ma'am Catherine. Ma'am ba si Ma'am Catherine? Why na may gabakal sa akong chocolate? Sige lang ma'am. Sa sunod kung makaagi kita na mabakal kita. Kag syempre, good afternoon mandra sa imo friend ha kay Ma'am Danieline Yoreta.
2: Yahoo!
1: And of course, wala tamang ginakalipatan sa kada hapon na mga maukod ginaton ha nga tagpalamati. Subong man taga-subaybay diri sa atat nga programa, especially sa mga katropang security guards naton. Abate mga tiso yon ginaton ka mga gwapohon nga mga katropang SGs nga nagamonitor as always diri sa X-rated program, especially na dira sa bahin sang Cal's Poultry Supply, dira sa bahin sang Capelco, subong man dira sa mga naga-duty sa may Pueblo de Panay, sa may call center dira tima yung hapon kit. Kag of course, kung di ka man subong katropa nga opisina, di man kang establishmento komersyal, ara ka man subong sa isa ka building dira nga nagapatunog, nagapanganog,
2: yeah!
1: Or nagapulupamati lang sa mga cellphone sang X-rated program. Tiba dayad ginga pag julu duty dira. Thank you so much gra sa paghimo sa ato sang background. Samtang nagakuan ikaw dira, nagabulubantay,
2: wow!
1: Sa inyo nga opisina man.
0: Yes. O dito, guli katropang Joy, no, sa may Capiz High.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, may katropa. Kita dito nga, nagapulo pa mati, nagatutok.
1: Oy.
0: Siguro sa atin, mga security guards.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, Landra, sa inyo, ha? May ayad lang nga pagpulo pa mati. Alright, mga katropa, si katropang Crystal, nagsabat sa atin yung question of the day, katropang Joy.
1: Oy, ano yan,
0: siling
1: sabat?
0: Niya, for today's question, ang sabat ko, pwede both. Ba?
2: Ay.
0: Nag-ayo pa,
2: katropa.
0: Dahil okay naman ang private.
1: Uh-huh.
0: But of course, masarap ang public. Dahil alam kong mahal niya ako. Yun lang, yahoo. Uh-huh. At last, katropang Neil, I like your question right now. Mwa-mwa.
2: Chupapi mo niya niyo.
0: Ay, nag-aug yun si katropang Crystal. Ay, sige, ananamian ko na si katropang Crystal. Katropang Neil, sa'yo mga question. Sige, thank you katropang Crystal ha. Si katropang... Pasati Kinet. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Mapapresent na ko kayo, maparuhas ko yanda lang nga hapon.
2: Wow!
0: Ay, halong-halong gina, katropang Kenneth Pasitik.
2: Yahoo!
0: Out there sa mga taga-barangay Sigma Capiz.
2: Wow!
0: Ay,
2: ano,
0: katropang Joy, nabuang na ko. Ay, nabuang na ko ng katropang Crystal. At sige, ado ay naman may nagsabat dariho siling ni katropang... Narigali. Si katropang Rafael, ang bal niya, si founder Melbs Anisco, hadlok na mag-answer permit sa question kay loyal na. Ay nga man, kung loyal sa dapat, pabugal-bugal sa kag. Ay nga man, nahadlok. Ay, basi may ginakahadlok ka.
3: Dana!
0: Ah, siguro, kung masabat si Melbs, kag sumala sa ay pusagid.
1: Outside ako lang bo sa katropa.
0: Ay, amo gandi. Sige lang nga, importante, loyal ah.
1: Sige, sige mga katropa natin ha. Tika mo man sa iban, dira sa mga wala pag nakasabat, dira sa atin nga papangkot. Ano balagi niyo much prefer? Ang public o kung private?
0: Subong na nag-alalandar.
1: Ay, saka latecomer. Sige lang, katrapang aya. Sige, katrapang Sir Melms. Good afternoon ko na sa mga kapahon, yung mga DJ, chika babes, kay katrapang Ayra, kay katrapang Ligaya, nakatutok na ang The Pumpkin Boys, nakatutok ng Terikto The Boys, ang tropang Buklan, kag syempre, mapaulihi ba naman ang mga katrapang Marites natin, mga Five Cell Boys, kag syempre, ang mga original, get ng mga class members, nga ti, nag-augyon gira sa atin, nga group chat derati. Thank you so much, guys, sa mga nanarisari, ha, nga mga grupo ni katrapang Sir Melbs, pila na yung kagrupo niya, katrapang ay, isa, dua, tatlo, apat, lima, anum, aba, anum, yung kagrupo, ah, ang ginisa lang panamiyaw ni katrapang Sir Melbs Anisco. Once again, thank you so much sa inyong pagpamati, dire sa atin, ha, mga katrapang.
2: Yahoo!
1: Si katrapang Lloyd D., good and cool afternoon ko ng katrapang Ira and Joy. And today, I share in and embody this purpose. Sige, katrapang Lloydie. Taya mo na importante sa tanan ang makabatsa kapasang purpose sa imong kabuhi. Sige, katrapang Willie. Aka, maulanon ko na hapon. DJ Ira and DJ Joy, malakas ang ulan diri sa amon sa buwan. Sige, amon si katrapang Willie. Katrapang Ira, nung nagabiyahi as always, ang talaga pamati sa aton.
0: Yes, samta nagaduloon ko na sa eskwelahan at nag-monitor sa yaga sa lakin.
2: Wow!
0: Thank you, ginakatropang Willie or kaalong-halong nandira sa pagmaneho. Si katropang Sir Melbs, Bigger, Louder, Share Route, kay Purman Marlon Palpak, kay Engineer Wiley Go, kay Watchman Joey Bogart Catalan.
2: Wow!
0: Kay Digoy Bundad, kay Jasper Lipid, sa Batching Plant, sa Operator nga si Melchor, sa mga drivers kag helpers ang transit mixers.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, kid. Greetings coming from katropang Sir Melbs and Nisco. Si Ma'am Emmy nag-upload naman sa atin nga programa sa mga hapon. Good afternoon, Ma'am Emmy. Si katropang Menias Leonard, humayong hapon. Ma'am Ayan, Ma'am Joy, ginagreet ko lang ang Ribisco kag Greenline Warehouse. Narin naman niya sa Lawaan. Salamat, kid.
2: Yahoo!
0: Sige, akong gina-greet mo sila at gina-greet man amon sila. Mayong hapon nira ha sa mga kaupdanan mo katropang Benya sa imo dira mga tropa peeps nga nagapalabot man dira kong kaisa sa ilang komento patamiyaw kung absent ikaw. Ay, sige sa mga guwapahon kag sa mga sexy taris niya dira.
2: Yahoo!
0: Kaya katropang Sir Melbs Sir Rafael, mga DJ request ng song kailan Kailangan Kita by Renz Virano.
2: Yahoo!
0: Sige, later katropang Rafael. At dapat ka pulo pamati. Ikaw dira sa imong radio.
2: Yahoo!
0: Katropang Kenneth. Hi, katropang Joy.
2: Wow!
1: Oh, hello, katropang Kenneth.
0: Sige.
1: Sige, thank you so much kita sa mga katropa natin. Nga nag-subay-bay kita as always. Dari sa atin programa. Sa katropang Lloydie, since I was born in 1993, Liam Payne and Jovette Baldivino were born in the same year together with me. Oy, doon mga kwa naman
0: wow!
1: ni sila.
0: Mga singer, galiyan.
1: Kung mga expired na ni sila, katropang Lloydie. They were famous in songs.
0: Ti ano nga song, dirang nabalaan mo katropang Lloyd, ni katropang...

0: X-rated. Nagalandog na di ang XFM sa Manwasang Ponte Fedra kay naka-Bluetooth speaker ako. Ay, wow. Noted ang katrapang Salamat. Malani na sa mga katrapa mo diri. God bless man dira sa imo.
1: Si katrapang Kenneth, good afternoon kuno katrapang nga Palanga Aira and Joy. Wow! Palagi kami nagapamati diri sa barangay Poblacion Norte, Sigma, Capia City. Thank you so much katrapang pareng Kenneth ha, sa pagpulupamati dira sa buong sa ibang family dira sa bahay sa Poblacion Norte, Sigma, Capia. Siguro kung makalabay kita dira tinagalano gira lagi ang X-rated sa balay or sa tindahan de katrapang wow! Kenneth. Sige, katropang tutuval na. May iba lang mata mo, mama. Ay, bilog-bilog daw, kuring.
0: Ay, nga bang bilog ang mata sa ang kuring, katropang Joy. Ay,
1: abot, makaitutuval.
0: Doob-longid lang to, kag. O, naging narik-ik man siya, ho. Si katropang Ma'am Marilyn Ibajos Fenes Fantilaga. Yeah! Ay, upod sa atin sa mga hapon, ho. Mayong hapon, DJ Ay, kag DJ Joy.
2: Wow!
0: Thank you, Ma'am Marilyn. Salamat, salamat. Abaw, may top 1 badge na siya.
2: Yahoo!
0: Sigurado. Si katropang Solomon, dancer naman. Si Ma'am Liza Di Gala, mayong hapon katropang two beautiful ladies.
2: Yahoo!
0: Nangapit ba? Ah, okay. Nangapit bahay ko para makapamati kay Brand Out. Pinapatay. Kay Brand Out. Di isolar nila. Di. Ah, di sol. Ay, hindi ko kaintindi.
1: Di solar. Solar. Kung nung iyakapit balay ka trapang ahi mo na nga. Makapamati sa gyapon sa aton di sige. Thank you so much kira sa kapitbalay dira ni katropang Ma'am Liza sa pag kuha nyo da pag accommodate para lang makapamati si katropang Ma'am Liza subong kahapon. Sige din pa din sa babaw si katropang Solomon Manyagata katropang Ira kakatropang Joy dira sa karinderya ni Lito sa Tacos Pontevedra Sudan Fried Chicken.
2: Wow!
0: Ay, paborito ni katropang ni Chicken Joy.
1: Oh, Chicken Joy, ang paborito ni katropang Neil. Sige lang, katropang Solomon. Itwell ang dirakag mo yung pagpulupamati sa talaga kaon ikaw dire. Si katropang Elman Sobrevega, good afternoon kuno sa dalawang guwapa na DJ Ira and Joy. Listening na subong si Ma'am Elma Sobrevega sa bahay sang Antique. Thank you so much man sa imo pa-highlight ha, katropang Ma'am Elma. Ano tawag na katropang ay sa ilagani?
0: Nag-igma?
1: Ah, ano?
0: Nagkaon?
1: Nagaluyo sila ni katropang Senalin.
0: Ingod sila. Ingod sila ni Ma'am Senalin. Amot ingod, gidman. Basta ingod, nagaluyo.
1: Galuyo ang inyong pa-highlight, nag-blue-blue, kid. Samatalang sa aton, kaisa lang, wala na yung ga-blue. Sige lang. Thank you so much, kira sa dalawang two beautiful ladies, katropang Ma'am Senalin, katropang Ma'am Elma Sobrevega. Siling niya ni katropang Tutubal at ikagina pa niya. May kangaro da, Ma'am Ay. Ano ni?
0: Na effects, guru. Ay, ah, okay. Ay, to. Kabayo lang. Favorite mo, ari. O.
1: Narakag.
0: Yan. Tapos ang isa katampa. Para mabugtawan ka da sa may kilid sa suba. O, si katropang Ronel. Wow, sana all mayong hapon, DJ Joy and I. Wow, ganda ng damit. Mo bagay, giti mo daw. Maadad ka bunyag ba? Ari ko, full tank man ang rider niya kuno 150. Kaya nakabaton siya sang half a 13 month pay!
2: Wow!
0: Amo gini nang ginahulat ni katropang Neil kay makuha man siya kuno rider. Ay, sana all nakabaton katropang Ronel. Sige, halong-halong ha, kagti halungin mo gasolina nga hindi maubos. Masiduloan mo na sa sala nga tawo. Ayaw, kid. Si katropang Rafael Digno ay nabasa na inikaina. Si katropang may harap pala katropang Joy.
1: Sige, si katropang Kwan. Ari sa babaw. Abi, lang taon tabi sa babaw. Kung may bag o magpanamiyaw. Ano ba? Sa tanin ni Kaina, katropang Ay. Pero si katropang Kwan ho, si katropang Sir Melbs, may ginatamiyaw nga nag-birthday subong ang katropa niya. Happy birthday kuno kay Johan Oxen, dara sa bahin sang Binangonan Rizal.

0: kag belated happy birthday kay Nahu Jacob Sean Dalida dra sa bahin sang Tigbawan, Iloilo. Apo, duwagin ka katropa niya, katropa nga na nagka-birthday.
1: Ay, di kong duwa. May happy birthday song eh. Karon masunggod na ang tropa pips ni Sir Melbs. Diyan sa mga abiyan mo dra katropang Sir Melbs. Kag syempre sa mga katropa naton nga nag-celebrate sa ngila kaadlawan sa mga June 29, 2026 ang ininga kanta ang paragid sa inyo.

0: Yes, so once again, happy, happy birthday again sa katropa ni katropang Sir Melvs, kanaga sa ulog sa ilang mga special nga kaadlawan, kay katropang Johan Oxen na sa Rizal, kag siyempre kay katropang Nahu, Jacob Sean Dalida sa Tigbawan, Iloilo. So happy, happy birthday mga katropa. Of course, wish ka sa inyo mga katropa dere ang maailang nga panglawason, healthy of course, nga painu-ino man eh, kay importante ang mental health na doon. Kag of course, mabuhay kayo hang God, gusto niyo pa. Yes, tiyas saliwat ha. Happy, happy birthday sa tanan nga may birthday. Yeah! Si katropang Ronel Hagunob, mayong hapon. Tige na shout out yung man si katropang Crystal.
1: Wow!
0: Bawa naga shout out tayo sila nga duwa. Huh? Kag syempre, hindi man madula si Ma'am Senaline. Ay, sige, good afternoon ko na sa inyo. Akag mua mua. Oh, sige ah. Si katropang Edong, siling niya kanami, gin magkadlaw si katropang Ira. Sige, nagkatanaw, gali siya siguro sa ngatan niya live.
1: Yahoo!
0: Thank you sa pag-monitor ha, katropang Edong. Taga dumaraw, dira ho. Si katropang Toto Val, siling niya pabuay, gusto mo sang karpa.
1: Yahoo!
0: Ito ah, kay Walmo ko sinakabalo kung ano. Ice cream, walay pa mangkot, eh, gusto na namon. Wala to, mga hindi namon. Gusto mo, gano'n ang gina-offer mo.
2: Ang mga kaiwat-iwat, gid bala ha.
0: O, sila niya, Ma'am Joy, gusto mo bais? Butangi lang dayon. Anong bais?
2: Sino bais to? Lain niya nga bais? Bais, nabalaan,
0: butangi lang dayon. Gata ko nuho.
1: Yahoo!
0: Ay, ba si isda naman ini?
2: O, oh, isda. Kasi siguro laban. Kato siya sa suba mo, ba? Si bala mo nang iya mga nabingwita. Dito katropang ay nga mga klase sang isda. Si katropang Johnny Dorado, abari sa ato yung comment section kay Ina. Good afternoon ko do, XFM. God bless you and
1: wow!
2: All the staff of XFM.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, ha, katropang Johnny Dorado. Taga din bala si katropang Johnny. Well, thank you so much, Gida, for dropping by sa imong comments sa subong nga hapon. Si katropang Andrew Smith Vlog, ariman, nakapa-highlight kagpa-follower sa ngaton nga katropa. Thank you so much once again, katropang Andrew Smith Vlog. Siyempre, si katropang Eric, si katropang Taimosok Berry, nakapahabolo, nakapa-highlight followers sila sa ato nga programa subong nga hapon. Kamusta, kamusta, kamudra katropang Eric? Subong Monday afternoon, kamusta balang imong work-work tira ko may work ikaw? Thank you so much once again sa pagdalikyat rin sa aton nga programa sa imo mga katropa peeps para magkapa-highlight sa aton nga live program.
0: Yes, I did. Thank you, good ko no, katropang Sir Melvs. So, hamba sa nag-birthday subong sa imo nga greetings.
1: Wow!
0: I did. Siyempre, nalipay naman na katropa naton. Sige, ah, importante. Masadya ka mo. Hey, alright mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Monday Edition.
1: Yahoo!
0: Malayhan magkahatag na naman sa aton sang leksyon.
2: Aba, inayhan, makahatag naman sa atong subong hapon sang inspirasyon.
0: O kun basi,
1: konsumisyon!
0: Yes, gani mga katropa, balantayan na naman inihaga ni padayo lang dira sa pagtutok. Kaya syempre sa atin nga pagpanumbalik, ato na ina pagabuksan. Time check, anay kita mga katropa, it's 3:16 in the afternoon.
3: X FM.
4: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lady. Nakabatsyag ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: call the doctor. Sa mga bukika.

0: Ang oras, alas 3:21 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builog ang ginadulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sa matapos magkaon. Agod ka matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Inang himo sa malunggay, turmeric ag cinnamon bark, nga di manggaranong gid sa health benefits. Ginapatamis maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an mga katropa naton dira nga nagasupreher sang diabetes. Tungod may-ari man ini sang santones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen gani kakasgid no ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa. Pa gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kun pwede man mabakal online pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, kamusta ang tanan? Naka-break time na ba na? Ano na kamudera? Nagakulo ka una. Oh, good afternoon na nakikatropang Duy Arthur sang West Villa Flores, Maayon Capiz. Nagatan ako kag nagapulo pa mati sa aton subong nga hapon. Siyempre mayong hapon mandira ha sa may bahin sang Unga Iloilo sa taasan ng Helado Family. Kaga siyempre drabad ha kay Nong Jojo ang driver sang traditional nga pula nga jeep sang Bacolod City. Kay Master Budoy sang Hyundai Iloilo, good afternoon kid.
1: Yahoo! Kaga siyempre good afternoon and happy happy listening kid sa mga katropa naton, nga mga katropang traffic auxiliaries naton. Nga always nakamonitor sa X-Rated. Sometimes sila nagbulubantay sa aton nga trafiko subong nga hapon. Dira kay katropang Ilarte de Jaime, kay katropang George Aguil, kay katropang James D. Jaime, kay katropang Obet Salvador, syempre, nagkapanamiya as always, si katropang niyo Rose De Leon Arroyo.
2: Wow!
1: Of course, sa mga tirik to, the boys dira, kay katropang Rin Borreros, kay katropang Robert Bobe, kay katropang Ian Delmaso, katropang Jason Benliro, katropang Julius Malinaw, syempre sa founder nila, si katropang Sir Melvs Anisco.
0: Yes, di mayang hapon kita sa tanan naton ng mga katropa peeps. Alright mga katropa, tiyaw ito na pagpadugayon pa. Ato na inibuksan ang istorya sang kabuhi. Ngayon niyang gintig-uluhan, gintago niya ako sa sulod sang tatlo katuig.
2: Oh,
0: dumasakit man ini ba?
2: Oh no!
0: Sige mga katropa, pamatian naton ha. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo.

katropa. Hello mga DJ Chika Babes. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kag sa tanan man nga tagpalamati sang XFM Rojas. Bali nagpadala gali ako sa nga konsulat. Kay syempre gusto ko man ni i-share sa inyo ang akon nga problema subong. Kag I hope DJs nga maintindihan niyo ang akon ginaagian nga sitwasyon nga subong. Itago niyo na lang ako sa pangalan nga Don, 27 years old, and this is my X-rated story. DJs, may nakilala ako nga babayi nga itago taman sa pangalan nga Shane. Na-meet ko siya during college life. Second year siya that time, kag ako naman niya fourth year. Sa pila ka bulan nga nabilin sa akon sa college, nakilala ko siya. Naga-OGT ako sa dosang na-meet ko si Shane. Kanami gid sa ngamon nga love story kay nag-umpisa initanan sa gate. DJ's criminology intern ako that time. Kag na-assigned kami sang pila ko ka mga classmates sa gate entrance sa ngamon nga university. Agad nga mag-check yar sa mga nagagawa sulod sa eskwelahan. Bali ining si Shane, nagahuro-hurogin pa sulod. Kakaangay bala nga daw, nagadali gid. Kag DJs, sang pasulod na siya kuntani. Avang, nasandad siya sa humps. Kag sa tuman kadamo sang iya nga mga dala, nagkalawas ang ini. Kag siya naman niya, natumba pa kadto sa akon.

0: DJs, ginsawo ko siya. Pag 5 seconds, kami ganag eye to eye.
1: Wow!
0: Kagdagulpi na lang yung nag kuba-kuba ang dughan ko. Kag-after sa tugin buligan ko siya pamulot sa iyang mga folder nga dala. Kag-dito pagid kami ya DJs, nag-holding hands nga duha. Feeling ko yaara lang kami sa isa ka TV bala nga nagaganap sang isa ka eksena.
2: Sana all.
0: Mga DJs, kita ko gidang pag-blush ni Shane samtang ginasunlog-sunlog kami sang amon nga mga kaupdanan. Nagyuhuman siya kag nagpa-thank you kag dayon dali-dali nga naglakad. Pero ako yung mga DJs, di na nag-unta at ginambilog ko nga kalibutan, una ko pa lang siya nga nakita.
2: Sana all.
0: Daw kaangay bala nga may lain na ako nga ginabatsyagan nga daw hindi ko maintindihan. Siguro, amo na ito ang ginasiling nila nga love at first sight.
1: Wow!
0: DJ I and DJ Joy, tungod nga na-fall na gid ako sa dong time kay Shane, gani nagobra ako yasang paagi para makilala siya. Halos tanan nga department, tigin siya ko. Agod nga makita lang siya kag finally, I found her.
1: Yahoo!
0: Kag dito naman nag-start mga katropa ang tanan, samtang si Shane, busy-busyhan, aba, gin-ask ko ang iyang mga classmates kung ano ang iyang pangalan sa Facebook kag ti success mga DJs ang akon nga tinutuyo.
1: Yahoo!
3: DJs, dali-dali ko siya nga gin-add, kagin-accept niya man ako after pila ka mga minuto. Kagdito na, nag-umpisa ang amon nga communication. Nagpakilala ako nga ako adtong intern nga na-encounter niya before sa my gate. Nag-say sorry pa siya gani sa ako sa mga natabo kag grabe ko no ang kahuya niya sa akon. As tang-adlaw-adlaw na kami nga nag-chatay, kag-adlaw-adlaw man ako nga inspired kaginakilig. VJs, after 1 week, nag-confess ako sa nga akon nga feeling sa iya. Kag nag-ask ako sa nga permission, nga di kung pwede ko bala siya nga pangaluyagan. VJ's good news kay the time, nagsugot gid siya kag super happy gid ako. Si Shane is no boyfriend since birth, tungod super stricto gid kuno ang parents niya. Kag sa kadamo sang nagaka-interes sa iya, di ako lang kuno ang una niya nga gin-entertain. Pagkatapos sa tunga adlaw, di adlaw-adlaw kuman nga gin-pabatsyag kay Shane kung ano ko siya kapalangga, kag kung ano ako kaseryoso sa iya. DJs, perbi ko siya ginahulat sa gate, kaginaduloong sa room nila. And then, after class, ginaduloong ko man siya sa ilang terminal.

0: Mga TJs, after 3 weeks, aba, ginsabat na ako ni Shane.
1: Wow!
0: Kaga ka na siglang sang tanan. Pero mahambal ko gid nga si Shane na ya, ang gusto ko nga makaupod in the future. Na-overwhelmed gid ako sa kalipay, mga DJs. To the point nga nag-status ako sa Facebook, sang in a relationship.
2: Sana all.
0: Sa sobra ko ka-excited, mga DJs, gintag ko ini sa iya. Pero si Shane nagpanik, kaginapadelete ini sa akon. Sa sobra ko ka-excited, mga DJs, nalipat ako yung i-private lang galianay ang amon nga relationship tungod hindi pa gusto ang iya nga mga ginikanan nga mag-migo-migo siya. Wala man ni nakaso sa akon, mga DJs, kay man, naintindihan ko man kag nag-promise siya sa akon nga pagka makagraduate na ko no siya, magiging official na kami in public. Pero ako ya, mga DJs, tungod nga super proud gira ko sa amon nga relationship. Gindala ko siya sa balay, kag pormal, nga ginpakilala kay mama, kag kay papa.
1: Wow!
0: Grabe man ang kalipay sa pamilya ko. Kamanti first time ni nga magindala ko nga babae sa balay. Kag mga DJs, nagustuhan gid nila si Shane. Bangod kay magluwas sa gwapa na, marespeto pa kag sweet nga tawo. Adlaw-adlaw, naga-food trip kami pag may time, kag naga-istoryahanay sa mga bagay-bagay nga di plano namon in the future, kag masiling ko gid mga DJs, nga super perfect gid ang amon nga relasyon. Asta nga nag-graduate ako sang year 2023.
3: DJs, year 2023, consistent pan kami sa gyapon ni Shane. Apisar may mga problema na susolbar man namon sa gyapon. Komo naman na sa isa ka relasyon nga hindi ganyan madula ang pag-away-away nga ginatawag. Ang masami malangabi namon nga ginaawayan ang about sa side niya. Kay gusto ko gid abi nga formal magkadto kun tani sa ila kag magpakilala bilang nobyo niya. Kaso hindi gid siya kinahadlok sa kuno sa magiging reaksyon sang ginikanan niya. Mga katropa, bugtong abi nga anak si Shane. Gani ang pag-care sa iya. Tuman man kahugot. Gani DJs, ginantos ko na lang ang amon nga private nga relasyon. Wala my day. Wala post-post. And even tags wala. Pwede man ko nung makapost ah. Pero only me lang anay. Kag kung mag-my day na siya, nakakostoma lang sa akon. Kag kami lagadwa ang makakita. Year 2025, nakasulod ako sa pagkapulis. Kag siya naman yati, graduating na. DJ is excited, gira ko katama nga magtambong sa iyang graduation. Pero wala ni ako ginpasugtan nga magkadto. Bagod ara kuno ang bilog niya nga pamilya, kag indi siya gusto nga maguba ang ilang moment. DJs, medyo na dismaya ako sa ginaakto niya sa akon. Pero ano manabing mahimo ko? Bisan gani sa ilang celebration, wala ni ako gin-invite. Nagahulat-hulat man ako nga ipakilala niya ako. Pero wala gid. Aww.
0: Mga DJs, ginako niya sa akon nga tindi pag siya ko na ready nga isugid sa family niya ang about sa amon. Kag dito kami nag-inaway nga duha. Kaya managpromise siya sa akon nga after niya mag-graduate, ipakilala niya ako pero wala sa gihapon. Rason niya, di kinanglan niya kunwana ay makakita sang trabaho. Agod nga wala nagidsang problema. DJs, bisa nagalain ang buot ko, nagsugot na lang ako. Sa 2 years na namo ni Shane nga magkarelasyon sa do, damo-damo nagid kami sang memories sa side ko tanan nga okasyon. Welcome, gid siya katama. Kaga ginakabig siya nga pamilya, pero di pag-abot sa akon, hindi gali pwede. Mga DJs, naghulat ako until nga nakakita siya sang trabaho 1 month after niya ka mag-graduate. Nagatrabaho siya sa isa ka opisina kag nag-earn sang minimum nga sweldo. Kagakuan ko mga DJs, nag-expect ako nga sang time nga to, ti handa na siya, kadaloon ako sa ila, pero ti wala sa gihapon. Rason niya naman sa akon mga DJs, kung mag-regular na siya kuno para secure na gid ang tanan. February 2026, naging regular na siya sa trabaho, kag nagtaas ang iyang sweldo.
2: Sana all.
0: Pero sa sobra niya kuno ka busy sa trabaho, di wala na siya sang time para sa gusto kong matabo nga maging officially legal kami sa side niya. DJI, DJ Joy, do hindi ko ma-imagine ang amon nga setup nga duha nga kung mag-date kami, pag may makita siya nga kilala niya, nagapanago siya. Kay base kuno makita kami kag makalabot sa mga ginikana niya.
3: DJs, nakapoy na gid ako hulat kag ginatak-an na gid ako sa tugaan niya permi sa akon nga asta subong nga 2026 wala sa gihapon nagatupa. Almost 1 year na siya nga nakagraduate kag nakatrabaho na gani. Pero ginatago niya sa gihapon ako. We date in private. We talk in private. Everything is private. DJs, ang pamangkot ko asta sa noo balaayhan ako taguo ni Shane. Nahadlok kid man bala siya sa parents niya? Or hindi lagid siya ready sa commitment agag sa mga ihambal sang tawo sa palibot niya? Palangga niya gidman bala ako? Basi bala ko na ginapaasa niya lang ako mina nga wala ni ako ginapakilala sa iyang nga pamilya. Kay basi rason nga hindi pagid siya sure sa akon. DJs, please, buligin niyo man ako sa akon nga problema. Ano balayhan ang himuon ko? Snappy-snappy ako sa akon nga trabaho. Pero pag-abot kay Shane, tiklop gid ako. Kisado gusto ko nalang gani mag-surrender. Kay namingot ako ya sa iban, gati bago pa lang gani ginapost na public. Tapos kami nga manug 3 years na, wala gyapon, mihura. Tanan bawal sa gyapon. DJs, balangga ko gid si Shane. Pero hindi na gid ako komportable sa amon nga sitwasyon. Mga katropa, titagain nyo man ako advice kung ano ang pwede ko nga himuon. Liwat, ako na lang si Don. And this is my ex-rated story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa ang Buylog ng Gradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin itching kon pagtigulang sa gatong nga cellulas sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa gatong nga supad, gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, a Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, tiyaton kidabatiando ang istorya sang kabuhi ni katropang Don, kag ni katropang Shane.
1: Yahoo!
0: Familiar katropang Joy ba?
2: Support nga Shane. Pero ang letter sender nato niya katropang ay ang lalaki, no?
0: Yeah, si Don. Sige ate, tuman kid kasubo no ang iyang kaginaagian subong sa sulod sang tatlo katuig kuno gintago siya.
2: Ay,
0: hindi man guro sa gintago.
2: Very physical na gintago katropang ay.
0: Amo gani no. Sige. Si katropang Don ha sang ano siya ko no sang college life niya ti may nakilala sang babae nga iya gyud nga na in love gid siya sang tuman.
1: Yahoo!
0: Wala gid ni siya nagunta as nga wala niya nakilala ining si Shane. And then dito na nag-start ang ilang nga love story sa gate sang ilang nga eskwelahan.
1: Wow!
0: Ay kanabi sang ilang nga love story, bati katropang Joy sa 1 week kuno nga nagachatay sila. Ay ti nag-asi katropang Don sang permission kung pwede niya balayhan pangaluyagan ining si Shane.
2: Yes, katropang ay kag ang mga eksena nila dito sa gate aba do pang telenovela.
0: Yes.
2: Na love at first sight or sight siya kay katropang nga Shane.
1: Yahoo!
2: Pagwapa ganyan goro si katropang Shane kay na love at first sight gid kasi katropang Don si katropang sige ati sang naglaong siya katropang ay wala man to na dugayan, di ba? Kagagin sabat man siya. So siguro, gwapo man si katropang Don.
0: Yes. Mm-hmm. Literal na tiway nagdugay ang iyang pagpangaluyag. Kagagin sabat siya. Kung ano ka dali nga naging sila ni Shane, amo man kadugay nga ginpakilala siya. Abo.
2: Amo lang.
0: Ay, sige lang. Ay, subong katropang Joy. Pero hambal ka ni katropang Don. Naintindihan niya gin ko no kay bugto nga anak si katropang Shane kag super stricto gin iniyang parents niya.
2: O
0: gani mapinasin siya kung man iningaton nga katropa.
2: Oo.
0: Ayaw galing katropang Joy ining si Shane nagpromesa nga after graduate niya sa college di dito niya na kuno isugid o kung ipakilala ining iya nga nobyo. At tapos naghulat man ining si Don kag nag-asa man o galing mismo sa graduation niya hindi niya pakadtuon. Ay kaloka.
2: Diba si mas patid siya.
0: Yes, hindi niya kung gusto nga masira ang iya moment sa iya nga bilog nga pamilya. Ay, but sa lingon, si Don galing makapasira. Si Nakrobi mo ni si Shane yo.
2: Kasi ano siya ang panira, katropang.
0: Ay, amo gani. Ay, tingabisan ko no labag sa loob ni katropang Don. Intindi niya na lang. Importante siguro nag-celebrate man sila sini after that day.
1: Yahoo!
2: Ay, nakasangit mo na ba siya gawin katropang ay?
0: Yes, amo gani katropang Joy. Ah, kag amo na gani sang nag-graduate na siya abi niya ipakilala na siya pero hindi kay man hambal niya maobra ko anay ha. Dapat may obra sa kuno anay para okay gidang tanan. Bisan nagalain ang buot ni Don sige na lang kay wala man siya mahilig tungod love niya ginini ko na si Shane so nakaobra na ini 1 month before nga nag-graduate. Dito na naman, why to pa ang iya nga promesa.
2: Puro na lang yato gaan si katropang Shane.
0: Yes, ang iya rason naman katropang Joy kung mag-regular na lang sa kuno sa trabaho.
1: Wow!
0: Hay,
3: sang February ko no, ho, last February lang ha, 2026, naging regular si Shreen. Kagti nagtaas ko ng yang sweldo.
4: Mm-hmm. Sana all.
3: Ay, nag-expect siya nga. Ipakilala na ini siya.
2: Yeah!
3: At ang regalibogin ko wala. Police, manin si katropang doon. Nga man doon, hindi pag yun si katropang Shane gusto, ha? Ano gin wala ang problema niya? Pareho naman sila nga nakagraduate. True. May trabaho naman, kag-ara naman sa insakto nga edad.
2: Oo, maintindihan mo katropang ay ko nag-school pa, yes. Kay di understandable. Pero ti subong, ano bala niyang ginakuha ni katropang Shane?
3: Inagid siya katropang Joy. Sa una niya nga story, ha? Sangga eskola siya, tinaintindihan tagid sa. Pero subong, hindi ta maintindihan. Nahadlokid man bala siya ayhan sa parents niya. O kung basi, hindi pagid siya ya sigurado sa aton nga letter center.
2: Aww. Ano pa bala ang ginapatumpik-tumpik ni katropang Shane dire kay katropang Don? Kay Manti, may trabaho naman. Stable yes. Na Maria.
3: Police pa, o oh, diba? Feeling ko kung inipakilala niya niya sa yung parents, di magustuhan maniguro mo. Ano gid balang problema sa ni Shane?
2: Ano ba check up na yun? Tara. Grabe, ganyan yung ano, katropang ay no, yung tawag sini, ang iya nga kahadlok nga mabalaan nga may in a relationship sa nga guy.
3: Yes. O, ba ganyan ni katropang Crystal. Ho, ang advice ko sa imo sender, I'm think di na to siling niya, I'm think hindi pa ready ang beautiful girlfriend mo siguro sa imo dahil may baga what if pa siya.
2: Ay
3: ang ugani ka tropang Crystal no, tumpak ka dyan basi wala naga what if pa niya si Shane, what if ano abi hindi mangin kami tapos ginpakilala ko na siya tapos amo lang na mabulagay malang kami siguro amo na gid ka tropang Joy ang mga ginapanumdum ni Shane.
2: Oo, kag wala man din na mention katropang I know kung first siya nga boyfriend pero of course siguro first.
3: Oh, first ko no eh kay NBSB ko na si Shane. Okay. Kag since nga damo sa may nagka-interest sa iya. Mm-hmm. Si Don lang gid ang iya nga gin entertain.
4: Sana all.
2: Para managali katropang Shane, si katropang Rafael ko na ko ang sender, istoryahan mo sa liwat or istoryahan mo sa liwat nga man ginapasalig ka lang niya perme kay taga ipagid siya isa ka tuig kay kung ano pagid or amo pagid iya obrahon.
1: Wow!
2: Sa imo bulagi na lang nadayon kay wala na naplanong ipakilala ka sa iyang family damo dabayi makakita kagid sina nga handa ikaw ipakilala.
3: Aww. Ay grabe isa ka tuig pagid niya sa Rafael. Nagulat na sa 3 years so ano pagid ang gusto mo.
1: Wow!
3: Sige kung kaya pa ni katropang Donny kung lawing pang iya nga pasensya.
2: Basi ang ginapangita niya katropang ay madula si katropang Don para ma-realize niya no.
3: Ay ang tanani. Oh siling ni katropang si katropang Ronel ambal niya may para sa akon parehas na sila may obra na numan hindi pagpalangga akong ginatago iya tinunto ina iya storya ha siya kun di ikaw kay ipakilala sa parents at sa lahat maayo na lang at bulagay na lang kamo nga duwa.
1: Yahoo!
3: Sige katropang Ronel amugani no.
2: Sino pa lang may sabat katropang ay si katropang Fritz? Siling niya, wow! Within 3 years, hindi ka pa napakilala sa parents niya. Baka may pinaprotect na other guy po yan. Or hindi talaga ikaw. Or hindi talaga ikaw ang ideal man niya. Umabot na kayo sa long-term relationship. Dapat open na kayo both side. Paasa si girl.
3: Oy, paasa. Gid man niya si girl. Hambaling katropang Ronald para sa ako. Ang DJ ay DJ Joy. Why paguro na ayawan sa pagkadalaga?
2: Ay?
3: Ang si katropang Shin. Base sa guard ang true love.
1: Ay. Yahoo!
3: Base ikaw, ganyan katropang Ronel ang iyaga ginahulat-hulat. Ay, te, sige, ang ma-advise na lang sa imo katropang Don, ha? Di, kung kaya mo pa maghulat, mistress nga kaya, drasang ginhawa mo, go lang!
1: Yahoo!
3: Basta wala nga cheating issues nga na i-involve, di, mantiniri alang ni nan... Mantiniri na lang anay si katropang Shane, ang kay Basi, ginatest niya lang sinangin mo nga kapasidad kung diin kagibala asta.
2: Pero aside from that, katropang, ay, to, siguro manamigid, siguro, ang kwa ni katropang Rafael, paelong istoryahon sa bala masinsinan
3: yes.
2: Or madibdiban.
3: Mm-mm.
2: Ano gibalaga problema mo sa akon ka?
3: Wow. Ako ya kay katropang dun kadtuan ko sa balay nila nang tawon ta may mahimo pa siya.
2: O
3: di bala katropang Joe.
2: Oh, tama, siya na lang magpakilala siya ako galingon.
3: Oo, oh, ay sila niya gani snappy siya kuno sa ilang trabaho mm-hmm. Pero pag abot kay Shinty, tiklok gid siya ya.
2: Wala. Ay, ay kasaler niya pagka snappy.
3: Yes. Sige lang ah. kibuta bala si Shane kadto kasabalay nila kita nawanta kong maano pagid siya. Amo lang na ako lang na sa communication katropang don. Di ang balon mo siya nga na kapoy na kumaton 3 years ko naghulat hasta subong wa igid gyapon mi hura.
2: Yahoo!
3: Na naguro don ang ubrahon mo ah.
2: Oh, magdrama siya katropang ay no.
3: Yes, kung love ka gid niya ti mahimo na siya paagi. Siya naman sina ang magahimo sang way para maging okay ang himo nga pamatsyagan.
2: Wow!
3: Di ka bay ha nga may nakuha kadira nga advice nga pwede mo i-apply sa mga situations subong. Kagabay nga nakahatag inasang kuhan ang kalinawan sa imo dira nga painu-inu.
2: Yahoo!
3: Alright mga katropa, sa subong nga lunas, isa na naman ha kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
2: Aba, puno man sang inspirasyon.
3: Kagkuhan lang ah, gamay lang nga.
2: Consumption!
3: Gamay lang pero nakalabot na 3 years. Alright, so mga katropa, natin nga nag-upod sa atin subong nga Monday. Thank you so much again mga katropa peeps sa pagpamati. Sana nakatutok na sila nga mga radio sa nagatanaw sa atin nga Facebook Live. Thank you so much once again. Tinang ikaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy.
3: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting! Oras, alas 4:01.
5: XFM.
6: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumarko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Uy, boy, gising!
9: Ano ka ba? Kaya agaga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sample Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sample Plus Herbal Soap. Gamit na! Sample Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assisted pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assisted pain!
17: Kangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Yeah! Sistapain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sistapain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Exciting! Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabibigay.

0: kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok ka sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
1: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
2: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
3: Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nagdesisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan

0: Something Plus Coffee Mix. Inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Something Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil tagline nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nag-migraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ipotos ako sa Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Exciting!
7: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobrang kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtob alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
8: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanon, Rojas City.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Cellphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Cellphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
0: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain! Muscle fever? Acute pain? Kahit ano pang pain? Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Salamat sa XFM at sa Dr. Levy Sefway sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Exciting!
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na kong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Cystapain.
3: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
3: sa mga butika.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Hello, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Pinili sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assistive pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assistive pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assistive pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assistive pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
20: This is Joseph Gustav, I will come to this Akati. Salamat sa ito is open at kay Dr. Levy Sofoy sa atong nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit sa new mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Cellphone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Cellphone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Cellphone Gold Coffee Mix. Cellphone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: Exciting!
0: branded na second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: XFM.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
21: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
22: The Secret of Health.
18: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
23: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
1: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
24: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
24: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
17: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.
26: The Secret of Health.

0: XFM XFM Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
12: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabibili
13: sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision X, marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Manga system pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Manga system pain.
16: Kamkarang pain.
17: Fast and safe.
13: Yahoo!
16: System pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: System pain.
3: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Ako si Florenda Apelio sa Poblacion ni Lawood, Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oil sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santo

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santhone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Salamat sa XFM sa ating sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit kami mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Exciting!
7: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magdugas sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom, kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon, kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton talibot.
8: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Supple Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Manga Sister Pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Manga Sister Pain.
12: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Award Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash gani kamuman mag-intra sa Santon ka XFM libong-libong pa

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

programa City Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing
5: may Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
12: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
17: Salamat sa XFM at kay Dr. Levy Sefoy sa aton nga nagagaan na 2,000 pesos cash gamit sa mga mag-intra man sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Exciting, bro!
19: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo ang ilang mga motorcycle. Lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Exciting.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist the pain!
12: Muscle fever?
11: Acute pain?
12: Kahit ano pang pain?
11: Basta pain! Mag-assist the pain!
12: Pangkalang pain!
11: Fast and safe! Yeah!
12: Assist
11: the pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain!
1: Mabibili sa mga butika.
14: X FM.
15: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
17: Ang hita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng meal ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa ang meal ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
16: Ang isa sa sekreto ni nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
14: Ako si Jet, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
16: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
16: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
16: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
16: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The Secret of Health.
16: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The Secret of Health.
16: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant and properties.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfall Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfall Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfall Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfall Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Gawood Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon kag XFM libong-libong pa-premium.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
4: world. Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa tapos ka.
3: Uy! Boy! Gising!
6: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka?
3: Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na?
3: Gamot pa?
4: Mabibili sa mga butika.
7: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
9: Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare.
13: Psst. Pare.
12: Oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Sancton Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
14: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
14: Sancton Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
6: Ang sakit.
1: Mag-system pain.
3: Muscle fever.
1: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
3: Mag-system pain.
1: Pangkarang pain.
3: Fast and safe.
1: System pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: System pain.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Hala, ka-exciting!
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.
1: Pilipinas.
17: Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
1: Absuelto o convictado?
17: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunthorn Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sana
8: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.

0: Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na!
1: For DOHFDA CFRR permit number 0752, series of 2026.
2: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita na yun mo.
3: Nga, XFM, kid?
5: Inami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid?
5: Ay...
6: Wala ka lang music, magkatapos magtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nabibigay sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkretong
8: asapan. Kag wala sang katumbas ka rason kung naka-ex, ka-ex, ka-ex, simply...
3: May how, kid, dapat?
8: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
0: XFM 87.5 Sagay City.
10: XFM time. It is now 9:01.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisaki. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Pwerte nga style ba? Ngurong pa more.
2: Ano-ano mo lang daw ginalabatiha. Come on.
0: Ay, it's Monday, right?
1: Right.
0: Oh my goodness. Lunes na gid man.
1: Yes, last Monday of June.
0: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta nagid ka mo.
1: Labatiya nagid ba?
0: Ti ano mahambal mo kay ma-July na taya?
1: Well, amambal ko lang, goodbye June sa kay July na kuya.
0: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
1: Memories.
0: Yes. Ingat. Ako may dumduman.
1: No, wala.
0: Gusto mo i-recall ko sa iyo.
1: Sige,
0: di lang sa pagpalin na.
1: Ah, okay.
0: Kulang ang
1: mali. Ah, okay.
0: Ang title, Ikaw Lang Ang Mamahalin.
1: Layo ba?
0: Grabe yung tsura ko sa mga ibos. Tos puto, sige dyan subong yaman.
1: Ha?
0: Kung nawan ka naman.
1: Yes, eh.
0: Mag-i-adjust siya pag aircon 23 sa animal.
1: Uy, hindi na ako ang nag-adjust siya.
0: Ay, GC City, kinayabala dapat mo.
1: Wala ko yung nag-adjust sa aircon.
0: Natong nawan ka pa sa 23 nga.
1: Yes.
0: Oh my God.
1: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa ang June nga ini.
0: Nga man.
1: Nga ang pakla. Pwede po ito sa ibon.
0: Isulit mo naman liwata.
1: Yes, eh.
0: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sang June.
1: Oo,
0: Ano naman ay matabo sa July?
1: May ma.
0: Basta kay ako ha, manog July pa lang, di ba?
1: Hmm.
0: Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
1: Wow!
0: Pero hindi akon.
1: At least may 1 million.
0: Bati ka na. Basi i-hold up ko ba lang namang naogoblao. Joke-joke lang na amon niya. Hindi na ito. Hindi niyo kami papatihi. Ha? Ano lang niya. Nang tarantayang panghambal na amon wala sing kamatuuran. Wala sing kamatuuran kag kung ano man ang amon nga ginapanghambal kag kung nanonano gagululwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: May disclaimer na ito.
0: May opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na lang tanan ng XFM radio station nga naka-hook up na sa programa nga Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
1: Judy Ray.
0: Dali lang taon ko ha. Sino to?
1: Judy Ray.
0: Ay, correct.
1: Oh, see? Love you, Judy Ray. Pick up, babe.
0: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
1: My love, Papa Rodel.
0: Ganadong-ganado sa sumunga yes. Gabi ba? Yudi. Sino na yung iya karong inspiration? Ha? Inspiration gimana o kung expiration?
1: Pwede. Commotion.
0: Pero feeling ko yung inspiration to taga-kanlaon yung guro mo.
1: Ba?
0: Okay, may patigayo naman kuno mo.
1: Ipos.
0: Sa kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Tipila to ko, no?
1: Tipula kita, da.
0: Sa San Carlos, i-tune in ang inyong mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropa ang
1: Supremo.
0: Correct. sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 sa mga FM radio ninyo. Kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo. Upunta si katropang
1: Alec
0: Genre. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil.
1: Oh, okay.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sabi ko nilang yung muyambala. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: James King.
0: Correct! Kila sala mo?
1: Isa.
0: Anong isa?
1: Isa lang!
0: Di ba gambal ka perme? Sa akon sala, sa akon sala.
1: Tatlo ka sala. Imagine lang ka tatlo mong ito ulit.
0: Teh, isa lang yung masala?
1: Ah, hindi ah. I-qualify ta lang. Ang una nga sala, gamay-gamay pa na. Ikaduwa, dako-dako na. Ay, katapri, dako-dako. Nagkijiya ka ito, gambal ka. Sakon sala, sakon sala, sakon dako. Dako nga sala. O, te, kundi siyempre, yung ikatatlong dako-dako.
0: I-save niya na mo next FM call and text lines sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe, 0915-8311-431. Ang phone palang programa, ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong masakot ng Premium D3, your food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabari pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropa ang Troy Tisoy.
1: Kag Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

Troy Disoy. Fonpala.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: XFM. Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Softgel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili sa mga butika.

0: Wala gid nakapaurok-urok ah.
1: Wala na gid kayatan saya.
0: Balik ka sa phone pal upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapag-wapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Kaginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
0: Ang tanan nga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi, kag Manananggal Di Amor.
1: Wow, ha? Si unang aswang.
0: Gapusing na ko di Troy. Dahil lang yun, ha? Gapusing na ko di Troy. Kay marakak naman ko sa inyo duwa. Kasadyagi dyan sa inyo duwa. Madula kay problema ko kung makapamati ko sa inyo nga program.
1: Wow. Gusto ko na makilala si Manananggal.
0: Ay, hindi na pag-ambisyon, ha?
1: Nga aman.
0: Basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
1: Hindi pa ako naging babae ako.
0: Hi, we call her. Hello, good evening.
1: Hello, mayong gabi
2: eh.
0: Oo. Leo ko patay sa radyo. Leo ko patay sa radyo.
2: Mayong gabi po.
1: Open na yan eh, radyo mo. Kwa ang imo headset.
0: May ano da ando kagawad sa background mo ako?
2: Naka-loudspeaker abi sir mo.
1: Amo na gani, painaye.
0: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
2: Hello.
0: I-off imo loudspeaker, paano ta ni karon maghiribati ID? Ay, guwapo, ya.
2: Hello. Hello.
0: Migo, mabatian mo kami?
2: Oh, bati. Sige po.
0: Hindi lang pa. Relax. Hindi pang i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
2: Oh, na ano na po.
0: Tapos ang radyo, liw lang ko anay mute.
1: Oh, ay palayo sa radyo.
2: Nakalayo na po kami.
0: Oo. Pero katunog sang imo radyo, hindi kidya batian kalaway sa imo background. Tawag ka na lang liwat. Migo. Ayaw na ko explicar. Tawag ka na lang liwat karon ha. Oh, tawag ka na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa. XFM call and text line sa SmartCard PNT.
1: 0912-0076-793.
0: Ang sa Globe 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga Yulngan City from Dale Rain.
1: Wow, maayong gabi ininyo diha.
0: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga nagaan ta sang radyo bala do. Mm-hmm. Taga Sagay Malanesia siya si Madam Kix Gonzales Malundo.
1: Wow, o Malundo?
0: Oo, parinti anay ka mo?
1: Hindi ano yun, sabi
0: ko parinti anay ka mo.
1: Si Raymond siya ang akong nga close nga Malundo.
0: Ah, Malundo?
1: Malundo, gitya.
0: Agi-agi ba wala? May caller sa line number 2, good evening.
3: Good evening,
0: Katropang Suhay.
1: Yeah! Oh, welcome back!
0: Are you born again?
1: Were you baptized?
0: Hi, Nanay Rose! Welcome back again!
3: Kamusta?
0: Okay lang, ari. Agi man japon upod ko. Ay, pagbato.
1: Baka dugay-dugay. Mas imo magbalik ba? Katapusan
3: pa. Nakadugay-dugay. Nakadugay-dugay.
1: Akong sa bagay.
0: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo, ah.
1: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
0: Oo. May radyo na ikaw halin sa XFM?
3: Oo. Bundo na lang po, Katropang Troy. Katawag mo nga, ganito kay Pastor
0: Emerson. Gingaan ka, Sir Emerson?
3: Si
0: Joshua, si Joshua.
1: Si Joshua?
3: Puro aman. Ito sa sanda sa lilo. Ako yung mag-abot.
0: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na?
3: Oo, oh, dadali ang batukaro.
0: Wow! Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
1: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sang XFM Antique. Kagang amon admin nga gopuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo?
3: Oo, okay lang.
0: Oo, ti uli na na sa amon kaya nakagamit man. Bawi yun. Yes, yeah. Nanay Rose. Ay, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo ka kay ginlatayan ka na sang kilat. Joke lang.
1: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo ka na da mo.
0: Ay, oo. Pero okay lang na yan. Importante, damo man kakahuyan sa inyo palibot.
3: Oh.
0: Ay nalipat. Adamo galito nalipat ko kay nambal niya sa akon kay kung maglupad siya dira sa anay gahugpa.
1: Ti Nanay Rose.
3: Yes. Nang
0: Dolpe.
1: Dog na kalipatan mo na kuwaw.
3: Why? Oh, ano nalipat mo kanino katulong
1: Dolpe. Ti nakadaog ka na. Sa Sansaw, ay wala pa din.
0: Ay nani. Oo man. Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
1: Basi wala ka man guru gabakal.
3: Ay, wala na tipon. Hindi, wala ka damo-damo.
0: Oo, hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
1: Basi kung ginahulat ka pa sa grand draw.
0: Sa grand draw, Todd.
1: Oo.
0: Sa grand draw, guro.
3: Basi
0: ang highlight, ara, ang highlight mo sa grand draw, gito ikaw yan. Pang 50,000 yun na yung beauty na Nanay Rose yan, no?
1: Correct, Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung makada... Nanay Rose, anon mo gani 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nags-FM libu-libong papremyo?
3: 50,000 sa Hong Kong.
1: Ay, go na!
0: Bisyosa ka man, no?
1: Pangita ka na lang manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na pwede na ang 50,000 ah, kung siya lang gidya gusto. Kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
1: Kung sa bagay.
0: Kaya kinanglan niya may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
1: Oo, tuod ka.
0: Oh, hindi lang ako magtulog-tulog sa lima kaadlaw.
1: Hindi pwede makami ka tulog, ah.
0: Ha?
1: Pwede kid kami katulog.
0: Paano?
1: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay ti Gintigayon gid man sang XFM Antique para masabat ang imong handom nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpy nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpy sa ako.
1: Nag-ana bala?
0: Ano mo lang na baylo-baylo mo lang na mo?
1: Oo, ah.
0: Oh, di ba, amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpy sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisa nga, ahay, ginahulid, gininay, Rose, kung mamati sa bala.
3: Kaluoy
0: man sa iya, no?
1: Wala saan may madusi. Ati ang radyo na lang.
0: Pwede. Nanay Rose?
3: Yes. Manami
0: mo na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan. Kaya nag-vibrate na siya.
1: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amon ang amon radio nga special katama na Nanay Rose kay dala na siya vibrator. O gani, pero amon na gani ginapadiscover namon si imo nga ibutang mo dapit sa imo sarakangan kay silbi na siya nga vibrator.
1: Iulit bala karon bala.
0: Oo. Tapos tanday-tandayan mawala na Nanay Rose.
3: Yeah.
0: Tanday-tandayan mo man.
1: Kada tanday mo bala? Oo bala, nang Nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, kasabat na siya lason niya, exciting, exciting.
0: Oh, gambala, be exciting, exciting. Gamon pa na, amon pa niya pati, alam mo, so,
3: Ay, Katupang Troy?
0: Yes, Nanay Rose.
3: May ipamukot ko ba lamin?
0: Ayun lo. Dali lang, hindi kami pag-gulpi. Kaya base kung makibot kami ba
4: lang. Base confidential na klase nga pamangkot.
0: Ano na ang mga pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
3: Ito kami na nawag. Wala ka mag-isa ko niya. Sa gabi ba? Ginatag mo ka no. Ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
3: Wala akong kalagaan mo kay... Okay,
0: pang-try
3: nga,
0: plug lang
3: ako
0: niya
3: number.
0: Oo man.
4: Hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko, no? Bombay? Bombay ko, no?
3: Hindi ako kung kisado, may manawag sa ako. Patanti ako nang manawag sa inyo. Dalawa, may katupang.
0: Bombay ang kapanawag sa imo?
3: Hindi. Si ano? Tagagimbal.
0: At tagagimbal ang kapanawag sa imo?
3: Tagagimbal. Si ano nang... Hmm. Ano, katupang Troy, si Richmond. May kilala ka nga, Richmond.
0: Alo, na-caller na namon si Richmond.
4: Oo, bala mo. Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
3: Ay, wala ko gano'n ka pa mangkot. Hindi na kung kisado nga mangkot ang bal. Kundi edad na magtawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka gitigali magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphin nga taga Bakulod, taga Gimbal pa.
3: Kaya kay Rosina kami
4: Dolphin. Ote.
0: Ay, laing giman gali ang mga ano no.
4: Mga jugera.
0: Ote, sige binyagan, na imo radyo subong. Ano ang imo gusto ipatugtog subong nga gabi para patuduan mo imo radyo?
3: Torn between two lovers.
0: Wow!
4: Ito wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kantangan na. Oo. Sige, tuduhan mo kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
4: Ha?
0: Maureen?
4: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Nairos Lain.
3: Ano?
4: May kahati pala ako. Sa puso mo. Ano na? Ano turn between two lovers ka, bay?
3: Ikaw lang.
0: Sige. I-plaster ang radyo si mo sa rakangan. Kaya i-play na mo ng turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dayon nga ang radyo nga nagali. Ang iya gamit sina vibrator.
4: Yes. Pagkaaga bala, Nairos? Pagka alas 4?
0: Oo.
4: Gapamukaw pa na pala ang radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo natin?
4: Kuroting, kurot!
0: Tapos na, put,
4: eh, hindi ka pa sina.
0: I-play naman request mo ha, tuduhan mo da ha.
4: Yes, Nanay Rose, okay. Salamat gin.
0: Lamat, halong da ha. Good evening.
3: Okay,
0: we love you, Nanay Rose. Bye-bye.
4: God bless.
0: Okay, arin na ang turn between two lovers ni Nanay Rose ah.
3: Okay.

0: Sinari namin, napakasensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.

0: Ikaw ba? Ha. Baho ba? Balik na sa phone pa loob nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Duffy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C, baskuga imo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C kag para sa imo ngay kayong lawas, Santon Plus Gold.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C.
0: Bago ko lang ginbasa.
1: Ara man ang Clear Skin Herbal Soap. Nga Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Gritagali ang mga ano ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Oh, ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint pati ang mga private cars pa gyud.
1: Yes, of course.
0: Kay syempre lain na bala subong ang mga big time nga mga modus kay di pa karuna na sila subo.
1: Di pa van na gani.
0: Di ba?
1: Pa van.
0: So, amo na ang pinaka the best da kay ti may ara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
1: I guess hindi lang ganit guro na gross in Panay.
0: Even Luzon and Mindanao areas. Bilog na nationwide na lang. Okay, ti ang aton malangya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
1: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline. Ati ada joke lang.
1: Kasi bagay may nga Pulau Bugtaw mga kapsula.
0: What I meant nga
1: won man kamuna.
0: What I meant nga sideline sa ilang negosyo kon pagtapos sa sila sing duty. Manegosyo naman sila. Mga lain-lain imo ya ginapinsar dayo.
1: Ako pa ya.
0: Ma-checkpointan kagani sa pulis. Halong kagid. Good man. Sa bagay, iti gusto mo man ng papriso gani, ano?
1: Inulso lang sila.
0: inulso sila lang. Prisoon nga nila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang, sir, kay ti.
1: Agwa na lang to.
0: Agwa na lang, sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Dayon, ano mo di mga piniriso, isa-isa hon mo sila ya.
1: Papalmalipay man lang mga priso. Oh, di ba?
0: Kaya speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani, persons that deprived
1: of
0: liberty.
1: Yes.
0: Mga PDL naton nga ara sa tagsa ka mga selda, may mga radyo man ada sila. Para sa diri sa aton dra sa ano sa Barangay Rizal nga
1: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na da sila. May ato na to gani nga nakagwa na message sa akon nga phone pal ang ginapamatian nila sulod prisuhan.
1: Kasi amo man ang ila kalingawan.
0: Mayo man si warden no kay nagatag sing radyo. Konta-konta ba lang mga warden bala? Panggaan to sila radyo nga para lang gidya sa mga piniriso bala. Nga depende na ya sang ano ya, sang jail guard kung ano oras nila paandaron kag ano oras patyon, no? Matag ta. Pila man lang natin kabilog prisuhan diya sa aton nga area man, no?
1: Para may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sang ibang istasyon.
1: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
1: Ti gapangatag ta radyo, di ba?
0: Oo.
1: Paaman ako. may lakamot na.
0: hindi nila mailog, gali kay ikaw, yagali yang ano.
1: Ako
0: yung ikaw ang toppings.
1: Yes. Oh. Kung sa mga ano pa, kung daw ala, choking.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
1: Lampingasan.
0: Line number 2, good evening.
2: Good evening, Sir Troy.
1: Hi! Hello!
2: Kamusta to, Sir?
0: Nahidlaw yung kami yung subong may babae na ganyan bala. Okay lang kami, ma'am. Ikaw, kamusta ka?
2: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
2: Hindi po, si ano po, Sir? Si Ashley po yung, ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na, caller ka na namin dati, di ba?
2: Opo, ma'am. Ano lang mo na advice, Troy? Kasi yung, ano, ko pupunta dito yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung, ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
2: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpa-fight sa boyfriend mo?
1: Yes, di ba?
0: Oo.
2: Kasi ano mo, kanina po kasi, kung ano, pinagalit na ako ni auntie ko, eh, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po. Yun, kaya kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
2: Opo.
1: Ah, amo ni siya nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo
1: diba?
0: Yun?
2: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
1: Ay, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
2: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin. Eh,
2: nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga lang. Ay, mayong gabi, Migo. Ngalan mo, Gani.
3: Ano po?
0: Pangalan niyo po?
1: Sino ni Gani?
3: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
3: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Iba din. Oh, iba din.
1: Ito yung ganito, yung class doon.
0: So, kumusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley.
3: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo yaya. Kadong-kadong ka.
1: Nakadaw mo lang po
0: yaya. Imo pag hindi, hindi asang ito yaya eh.
1: Kumpituan ang how is your Ash?
0: Oh, kumusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
3: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago, ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
3: Nung, di ba, nung Martes, nung nag-live siya ng, ano, nagsasabi ng...
0: Last week?
3: Oo, yun po. Tapos,
1: so, one week pa lang.
0: 1 week?
3: Oo. Oh,
0: bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba ginapang si Ashley? Bakit napauo mo agad?
3: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
3: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
3: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
3: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
1: Sabihin mo naman.
3: Opo.
0: Nakailan na?
3: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
3: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya.
3: Sir.
0: Oh, yes, sir.
1: Yes.
3: Nag-ano lang sana po, sir, nag-iing ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapa-ano nga ako dito, pinapalayas, sir.
1: Hindi.
3: sir.
0: Bakit? Bakit pinapalayas ka? Oh. Bakit?
3: Hindi kasi buto yung ano eh, yung pamilya sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, naano lang yan, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap ka agad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kay sinong bahay ba yung ano, inistihan nyo?
3: Yung di namin kakilala po.
0: Hindi, what I mean yung ano, yung bahay na ano ba, tinutuluyan ni Ashley dyan, yung may-ari yung tiyahin niya?
3: Oo, yung tiyahin niya po, pero yung tinitira namin po ngayon, yung ano, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
1: Kaninong bahay yan?
3: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto, meron lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
3: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?
3: Apat po.
0: Apat. So, andyan din sa kanya sumama yung apat?
3: Yes po.
0: Bali, anim kayo lahat.
3: Oo.
0: Anong trabaho ni Ashley?
3: Wala lang po. Nandito lang po sa may bahay po.
0: Okay. Ikaw, ano yung trabaho mo bago ka umalis ng Antique?
3: Construction worker po.
0: Ngayon, meron ka ng trabaho dyan sa Kalibo?
3: Nadahanap pa rin po ng trabaho na panibago po.
0: Ayun. Eto, mas maganda ganito. Diba,
3: yes,
0: diba anytime po pwede ka pa naman bumalik doon sa tinatrabahuan mo sa Antique?
3: Ay, wala na po. Nagpaalam kasi nagpaalam na rin po ako ng maayos po eh.
0: Oh.
3: Bago po ako na gano'n.
0: Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
3: Ay, wala na. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga 2.
0: Oh. Bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
3: Yun nga. Hindi, oh. Yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng
0: Antique.
3: Oh, kaya lang po na ano nga, yung na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
0: Eh ganito na lang yung gawin natin kasi syempre 'di ba nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
3: Yes,
0: ganito na
3: yes,
0: lang,
3: po.
0: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo diyan sa Kalibo. Mm. Tama?
3: Mm. Oh. Yes, po.
0: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo?
3: Wala rin po eh.
0: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
1: Kaya siguro against yung ano yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
0: Besides, nabigla lang yan. Oh, nabigla correct. Lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo. I-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No?
3: Oh,
0: tulad ng...
3: Yeah. Tulad din po yung ano ko po eh.
0: Oh.
3: Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
0: Tama, na, oh. Tama. Tulad ng magbanat tayo ng buto na
3: yes,
0: talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba?
3: Oh.
0: Tama?
3: Yes po.
0: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa sa buhay-buhay, tama?
3: Oh,
0: sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
3: Ito po.
0: Sige.
2: Hello po, sir.
0: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
2: Aba.
0: Opo. Opo. Hindi mo talaga dinideny ang opo kagad, ha?
1: Mabuti at honest ka.
0: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
2: Opo.
0: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
2: Opo.
0: So, ano ba yung, yung sa inyong plano lang, kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba, yung pangalan ng lalaki?
1: Si Emil.
2: Opo.
0: Nakapagbigay na ako ng konting
1: advice.
0: Remedyo general kung paano kayo, makakaahon sa ganyang problema.
2: Oh,
0: ano ba yung pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
2: Plano po kasi namin, bobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagtatuloy ko daw po yung sa kanya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
0: Oh. Sandali. Yan sa part ng family mo. Oh.
2: Opo.
0: Kunyari, syempre, aayaw ka talaga sa plano ng auntie mo, tama?
2: Opo.
0: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong buhay-buhay?
2: Yung plano po kasi namin, magbobo kami ng pamilya ko po. Kaya nga lang po yung auntie ko po, parang nagahad lang po.
0: Hindi
2: ba?
0: Nga, oo nga, dyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, di ba? Bubuuhuin nyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung yung plano nyong dalawa? Ito na lang, para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil, doon na lang muna kayo sa Antique uuwi?
2: Opo.
0: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ikaw ba ay ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa Antique while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho.
2: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
0: Oh, so yung problema natin, pamasahe, papuntang Antique.
2: Opo.
0: Oh, Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? I-messenger lang natin.
1: O, pwede.
0: O, ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papuntang Antique? O, anim kayo lahat, di ba?
3: O, magkano kayo?
0: Hmm, magkano yung pamasahe from Kalibo to Antique?
3: Ang Kalibo po kasi pa, from to Antique, 450 po yung pamasahe po.
0: Oh.
3: Galing ako ng ano, tapos, sasakay po ako ng tricycle, mga 750 po, lahat po.
0: Oh, isa-isa yan kasi anim kayo lahat.
3: Oh.
0: Medyo malaki-laki din.
3: Mm.
0: Oh, yan na yung problemahin nyo. Wala na kami magagawa dyan.
3: Hello? Sakit naman yun.
0: Ang sakit naman.
1: hindi naman sa ganun. Kaso lang, oh. Diba?
3: Hindi, oh. Yun nga yung ano nga sana namin, sir, kung ano, okay lang namin, tatanggapin po namin. Pero kung wala talaga po, hindi namin po na-expect yung ganun.
0: Hindi,
3: ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo. Kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin po. Kasi kaharap namin microphone at saka parang ang pupugi namin sa social media, pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. O, sa in the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
3: Ay, wala po.
0: Paano ba yan?
3: Palawan na lang po sana.
0: Oh, GCash account number.
3: Yung ano lang sana po, kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: O, sige. Sige. Oh. Hindi, ganito gawin natin. Huwag nyo nang pabukasan kasi i-ano na natin, i-grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Mm-hmm. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Kalibo pa-uwi ng Antique. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga. Oh.
3: Kay Ashley niya lang po, ano, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Oh. Ito yung mahirap sa amin, ano. Mahirap na maghanap ng, ano, mag-jowa. Mahirap.
2: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung, ano, yung GCash number mo?
2: Bukas pa po iti-texto mo, pwede lang po. Kasi nandun po sa bahay namin, hindi po ako naku-uwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano yan? Dali. Ganito na lang. I-follow-up ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
2: Opo.
0: O sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hihingi tayo ng pamasahe para makauwi kayo ng Antique, di ba?
2: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo, ha, para and then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin, makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
1: Uy, malaking tulong na yan.
2: Thank you,
0: po. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto,
2: thank
0: ganito
2: you,
0: ha. Ganito, Ashley ha. O, ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung decision mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang, yung ante mo o si Emil. Kasi hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. Baka kung uwi ka doon sa Antique, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang ano ba? Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O ano mo muna? Tatagan mo yung ano, yung sarili mo at the same time pag-isipan mo talaga yung desisyon na buo na ba talaga nasasama ka kay Emil kasama ng apat mong anak. Yan ha. Yan
2: opo,
0: yung
2: thank you po, sir. Lagi po kong nanonood sa live lang kami-gabi po.
0: Oo. Then bukas, balikan ka namin, tatawagan ka namin para i-plug natin yung GCash number mo ha, para marami ding magpapadala diyan ng ano ha, ng pamasahe ha.
2: Opo.
0: Totoo na ba talaga yan yung ano, yung pag-ibig mo for email?
2: Forever na po yan, sir.
1: Evaluate mo muna lahat.
0: Ano mo muna ha? Totoo, hindi, sandali, totoo na ba talaga yan?
2: Opo.
1: Tapos ang ano, ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
1: Oh, bakit hindi naman
0: valid? Advisor ka ba?
1: Sinabi ko ba? Kasi, pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
1: Siyempre, hindi yung tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
1: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magdi-decide talaga sa si kanilang pagsasama, si Ashley. Oo. Na pag-isipan mo talaga ng 100%, ha? Na opo. Totoo na ba talaga yan?
1: Yes, at oo.
0: Tama ba yung ano, yung bibig mo na nagsasabing
1: yung
0: siya na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil, ha? Pero eto, ha? Masarap ba talaga si Emil?
2: Opo.
1: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga walang ano, wala nang kasama?
2: 5 years po.
0: Kaya pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon, baka sa susunod na araw,
1: nga,
0: iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
2: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
2: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil?
2: Opo.
0: Gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
2: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo, i-describe mo sa tinig, katulad
1: tinig
0: nito.
1: Mo,
0: kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh, yun.
1: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha kung gano'ng kasarap si Emil, padinig nga. Sarap talaga
1: sige,
0: si Emil.
1: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan, sige nga, i-prolong mo nga ng kaunti.
1: Grabe.
0: Kayo na.
1: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow-up namin, ha?
2: Thank you po.
0: Ingat. Bye-bye po.
2: Bye-bye.
0: Yan yung malaking problema natin, eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap.
1: Kaya
0: ayun,
1: na.
0: Meron na nga nagkatuluyan.
1: Oo, nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
1: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo, tulungan nyo naman kami.
1: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
1: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim.
1: Oh, siyempre, di ba?
0: Di ba?
1: Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
1: Kaya nga eh.
0: Baka buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
1: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
1: Ha?
0: Parang na-improve yung Tagalog natin ngayon.
1: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog,
1: mga salita,
0: eh. Oh, di ba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, dakuulo ba?
1: Ang ulo-ulo, ya.
0: 42 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Zofilangka.
0: Ito ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: to pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gibalang ipikto?
0: Sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, amo na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magkalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, ara man ang Sanson Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang Yes to All products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Tawag man ka mo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Yahoo! Amo nagit bala subong ng mga estudyante ka sutil bala dol.
1: Amo na gani.
0: Basahan mo tong sa sumag. May yes. Ginbuno naman sa sumag. Amo kay na nagbalos to ang nagbuno kay una kuno Arya based niya sa police report no ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima amo na ang suspect nagbalos nga ginbuno kag wala na sa kabalo kung ano to ang iya ginbuno sa biktim na
1: nga ang
0: gadamo naman subong
1: amo
0: man
1: gani.
0: Tapos kaina naman ang mga taga Escalante diri sa Negros ang mga parents sa ginpangsugat ng ilang mga kabataan kay may natukiban na naman nga konvo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan.
1: Yan.
0: Ano na lang ni subong ang
1: gakalatabo
0: ang gakalatabo sa mga minor man? May values education pa subong dol?
1: I think so.
0: May
1: siguro.
0: Pa, no? May harap pa values education, guru. Sang una kita to, bisan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang, kag maamuneo, nga ton di tingkoy, bala di. Ano na di ganing, tawag nang di, Dolph, dari dapit sa may dulunggan, dapit ni Ari? Driblo? Ano na di ganing,
1: Patilya?
0: Sa may patilya, o. Oh. Mainata ng tagani sa patilya, sang una, gani. Disiplina na sang aton ikaduha nga nanay amo na ang
1: mga
0: teacher
1: maestra, diba?
0: Nga subong duha ra saras man tagani Japon
1: nan edi ako ya kung ari lang gid ya honestly kun ibalik lang gid ya ang daan nga
0: curriculum
1: old school discipline abi kag curriculum as well
0: oh no nga ano nga hindi taman guru mamba pero ang napunteriya ko di dol tungod gid sang ano sang teknolohiya.
1: Ay ako agree man ko sa
0: daan kay may mga conceptualize na sila sa mga malauay nga hinimuan sa lain nga mga lugar tungod sang access bala nga makita
1: correct
0: nila sa aton nga internet no. Anong tana man?
1: Kag isa pa may mga video games nga di ba do mga war
0: na isa pa gid na matiro-tiro.
1: Na ang isa sina da ka character ikaw mismo mo.
0: Oo.
1: Oh na amo na
0: Call of Duty man ko gani.
1: Call of Duty sa...
0: Ah, hindi ka na iya makarelate kaya wala ka na iya gampang.
1: Ang amo na?
0: Oh, yes. Lain ang imo ginahampang, ang pichuro ko iya imo ya.
1: Siyempre, masarap.
0: May caller to sa line number one. Good evening.
2: Isa try, good evening, Troy.
0: Hindi man ni problema amon pangatubangon sa buong gabi. Eh. Problema na hindi.
2: Ay, gamay lang ang problema, Troy. Ah.
0: You deposit, yun din may problema, gidaw.
1: Pagin, ang adan problema na to, sumong problema, pagin.
0: Nga, asod-asod, sumong mga problema, nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan, anay, be?
2: Si Troy, siya to ang problema ko, Troy.
0: Ah, dali lang. JC, sang?
2: Sang ililaw sa Troy, ah.
0: Ang din to, amo to ang amon friend nga security guard?
2: Oh, Troy, ang klaslo na tanay, pero ara na sa subong, eh. Grito lang siya ang pag-ulan ng tawag na nakabulig.
1: Si, dali ano?
0: Dali lang.
1: Si
0: why
1: Ashley?
0: Si Ashley, to, mutong ginsugat mo last time, lain man tong pangalan niya, o kung si Ashley, kag si Arlene isa lang.
2: Arlene isa lang na sila.
0: Iyo, deposit yun.
1: Si Rinko Gidaw, hindi ba lang nagambal, tapos sa nagligad nga.
0: Yung daw pareho sa tingog.
1: Tapos, nagambal ka nga ikaw man ni Gyapon ah.
0: Ti dali lang gid bala. Dali lang gid bala. Migo. Ang ngalan niya ni
1: Gani, Jesse
0: Migo. Abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pagintindihan nay nga duha.
2: Dikin permisan ya kung sina Troy nga ma pakasana kami tani sila pero wala man sa mabuti kin testingan ko na sa kay bala ko mapaka mata no ko mapa
0: Dubai
2: Saudi
0: aw oh, Saudi o
2: oh. Saudi di naglana ko kung ano na gilman siya sabi ko tampat sa ako ni hindi man gali
1: de amo to gadik agi nam bako si mga amo ning class loan
0: ah,
1: di ba amo pa para yung sa tingog ya
0: sa sining
1: nga hugada
0: sa sining nga hugada madampig ko siya nga ante siya nga ti siya nga tiya
1: ko na
0: kay mas nakakilala to iya tiya kay Ashley o kun si Arlene
1: correct
0: i-compare mo ni sa ila ni nga duha si Jesse kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa ni nag voice out si Jesse, wala kita kabalo nga amo na galing plano ni
0: oh,
1: ano, di ba?
0: May problema si may, ano,
1: si Ashley.
0: Si Ashley or si Arlene. Kay gindungan niya kamo migo Jesse. Natilawan mo sa nagpatilaw man sa taga Antique.
2: Gani Troy, sige lang, may may problema sa ako niya kay ako ay tampad siya ati. Yan ni tampad din siya ko lagi din sa kutob ti at least naglalaw ko din
0: oh, eh. Sa ati kay nag voice out kapag it subong nagapamati to sila sa kalibo laban-laban lain man tong buot ni ano
1: ni
0: Emil
1: correct
0: why man
2: so why problem why man why problema sa ako na Troy welcome ano welcome naman ang sa sila na nga duwa kay ti alala ko na ano
1: ati so say mo ya wala problema eh kay ti ato naman siya kay Emil.
0: So nagpaubaya, oh. Nagpaubaya ka na, baligindiga mo na lang siya kay Emil.
2: Oo, oh, Troy, sila naman nga doon, ano, mo po sa kaplangga, kung din sa mga lipat, isportaran ko na eh.
0: So sa sini?
2: Aralan ko na sa imo asma, isportaras ang, ano.
0: So sa sini?
2: Sa totoo dyan, no, totoo dyan, aswa, wala ko na pa sa Saudi. Imbestigan na ko kung di ka kutob, di...
0: Wala ka pa ka Saudi, may gimbaylo na sa.
1: Gintestingan mo lang gali.
0: Mm.
1: Sa mga kanta pa na willing sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit base sa imo nga panugiron, daw gintuntuya man ka eh.
0: Mm-hmm. Kami gintuntuya man.
1: Kami gintuntuya man.
2: Sige lang, Troy, may problema. Ako mabuli pa ko na gani. Kung...

0: Oh, ate, sige na, okay na. Deal na na, Jesse, okay na. At least, nabalaan na mo.
1: Ano ko number ko na, Troy?
0: Ha? Ma-plug na sa number mo?
1: Ano ako ng number ko para ka, basi ko may araman nga.
2: Ano ka kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
1: Oo, makikita na lang ko sang, ano ko na. Sige, 09-0964. 7878150.
0: Oh, solita.
1: Ang 0964 Troy. Ang 7878 ang 150.
0: Okay, 0964 7878. Ano to galing tatlo da yon?
1: 1 6 4 5 1 5 0 so Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
1: Oh.
0: Okay.
1: Ang dito lang, Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you. Bye.
1: Okay, bye-bye, Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene. Oo. Isa lang gigali.
2: Amo na gani, hindi ba nagduda ta to sa nanligad?
0: Nga, yati mo, familiar ka tama gani. Si Ashley.
2: Tapos ang balo niya yung, ano to? Nang...
0: Hindi, ang yung drama sa aton, sa Manila, Salin.
2: Hmm. Tapos si
0: ang lain gali, kaya yung padalaan sa gali ito ni Jesse sing kwarta.
2: Sa kwarta.
0: Kaya nag-expectar si Jesse nga sa Manila, gijalin si Arlene.
2: Hmm.
0: Kaya gali, hindi gali. Sa kalibong lang niya gali si Arlene.
2: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga auntie. Kaya nakita man sa auntie yung nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, akilala naging sa iya nga tiya.
2: Yan.
0: Ti wala ta man tugin pakalain niya tiya ha.
2: Oo.
0: Wala man tay nagdampig dayon ha.
2: Correct. Ka ako wala ko yaga ano sa kay Arlene nga ano ha. Pero daw hindi lang bala nami ang imo ginhimo.
0: Basta kaya mambal kuya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
2: Yan, correct. Pangayuan, ano nga daan niya sa ano ya, ano? Sa kapatawaran. Di ba
0: lang? Uy, dali lang git bala.
2: Mm-hmm.
0: Subong bala nga panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kaysa sa mga maayo.
2: Nan.
0: No, ako nanotice ko gina sa sininga tuig.
2: Mm-hmm.
0: Puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw, meaning madinalagon subong ang mga malain ikumparar mo sa mga may maayo nga buluhaton. Nagadamo na gid sila. So paano ina naton tap naon?
2: Baka sa kamang yan buwas man no.
0: Istiwitis lang guro ah.
2: Aha.
0: Istiwitis.
2: Ilakot sa kamang yan.
0: Hindi, ang layang istiwitis. Amo nang sunugon para mag-aso.
2: Oh, pwede man.
0: Ang oras, 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palubod niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: Kan dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Ang pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: As usual, zero pa din. May na mangkot. Mayang gabi sa inyo nga duwat, Roy. Mangkot ko lang tani. Kung nga apirmi, may tulakbong si Dulpi lang ka. Siyempre ka-obvious, sige na siyang sabat.
1: O, ah.
0: Kanugon kung matunugan ang iyang hubon bala.
1: Na ang yubon-yubon bala. Ang buslot na mo.
0: Balo nagigam mo nga bagong bunag ni. Kinanglan gid siya nga may talokbong.
1: Nan.
0: Talok. Talok-ulok.
1: Ulokbong.
0: Kung kakson mong iya talokbong, daw ulokbong.
1: Di, actually, ginatabunan ko ni nga, no, kay wala labot nga ang tanan nga buga ari di sa akon.
0: We, seryoso na.
1: Oh, yes. Tapos, ang ano, may sinusitis pa ko nga daan. That's it.
0: Paluiluoy ka na naman.
1: Ako na gamba ko nga mapaluoy ko.
0: Amo na nga ilong ginasinusitis pa?
1: Balo ka na gilang wala takungad.
0: Pati ko tani kung daw ang ilong mo daw orang model kang Yusef. Ari mo, pati ko kinasinus na iya.
1: Hindi, santon plus gold na lang gin.
0: Hindi na imo sinusitis.
1: Ano mang gali?
0: Sinops of it is?
1: Amo gin. Correct! Amo na da.
0: Dagi-dagi wala.
1: Ano?
0: Oo, oh, yung bot sa inyo sa ato nga mga viewers. nga pati ang mga nag-tulakbong na ano na, nga talokbong.
1: Ang bot, ulokbong nila, no? Oo.
0: Amo na ko nga, nga tawag ni gani, may punggod mong subong dusungay ako na agtanggali.
1: Doon ka bilog.
0: Nga subong pa kuya ginpunggod nga hindi naging tatuman kaya box sa guapay.
1: Kung nagatindog na ang punggod.
0: Oo.
1: Doon si Batman.
0: Isungay kuya subong iya. Inaano man ini nga to niya yung plastada sa mga gabi. Pero nilipay ko sa sining sa sining episode sa atong program kay kadamo sang aton nga ano
1: na oh yes
0: sa aton nga mga caller no hindi ta maubusan may ari pag ito basi ko man follow up ni
1: mo sige be
0: hanggap e
1: hello
2: hanggap be may follow up din ako Troy
0: oy may follow up again
1: follow up again
0: si ano Emil na? Si Emil ni si Emil ni
1: hello
2: ako to Troy si Ulan
0: ah dali lang sino lain man to ya si Emil. Taga din kay si Ulan?
2: Lain to, sir.
0: Oo, taga din si Ulan.
2: Kamunduriyo, sir.
0: Problema man ni imo, Ulan?
2: Ikaw lang po, sir.
1: Anong i-follow up mo?
2: Ayong kay Ashley na yun, saka kay ano yun, si Arcelie. Sabi niyo sa akin, si Arcelie.
0: Ah, marami siyang nabiktima.
1: Ay, grabe. Si Araceli man yung imo, lain naman yung ngalan.
0: Damo sa nabiktima.
1: Kaglain-lain yung ngalan.
2: Baka una pa ang pangalan, sir.
0: Yung pakilala niya sa'yo, pangalan niya si sino?
1: Si Araceli, kuno?
2: Arceli.
0: Na, Arceli. Si Arceli. Eh? Si
1: Annalyn.
0: Arlene.
2: Arlene. Pintoni.
0: Ashley.
1: Kag si Ashley, isa lang galing katawo.
0: Meron pang isa, pangalan ng isa. Yung pangalan
2: ang
0: na isa.
2: Ang pangalan sa akin si
0: oh.
1: Nan,
2: Arcelie.
1: Grabe, no?
0: Nakapagpadala ka ba ng GCash?
2: Ay, magpadala sana ako, pero marami pala siya.
0: Oh, yun. Nan. Dapat lang at kasi yes. Maganda yun dahil updated ka sa program namin. Mm. Kaya naano mo. Nakukonek-konek mo. Nakukonek-konek mo.
1: Natimbang niya, Blado. Natimbang niya.
0: Pero diba, meron ng ibang nag-text sa'yo nung nakaraang gabi, nung sumali ka sa amin?
2: Nag-text po sa akin, mga, ano, parang ayoko na sa mga, ano, mga single parents, manluloko.
1: Hindi naman lahat.
0: Hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Hindi, galingan mo lang sa pagpili.
1: Kaya nga.
0: Ganito kasi pare yan. Ganito kasi yan. Wala namang may maluloko kung
1: walang
0: nagpapaloko. Yun. Walang may naluloko kung walang nagpapaloko. Tama, Dol? Pa kung Tagalog.
1: Correct.
0: Yun. Oh. So dapat, ikaw talaga yung pipili. Ganito gawin mo. Kung parang, ano, diskumpiyado ka sa kausap mong single parent, pwede naman yan mag-usap kayo, mag-video call kayo, pagkatapos. I-ano mo talaga, kung hindi talaga mag-video call, i-ano mo, decline mo.
1: Oo.
0: Oo, wag mo nang ipagpatuloy hanap ka naman sa iba. Hanggat matumbok mo. Oh.
2: Yung pero kung yung talaga ano ni RCL sa si ano si Emilio si sana lang maging masaya siya pero dapat hindi siya manlukan tao bago niya
1: kaya nga,
2: si Emil.
1: Ang sa amin
2: kilala niya si GC.
1: Yes. Ang sa amin lang kilatisin niyo muna bago niyo kayo bago kayo mag ano ng isang relationship. Oh,
0: naloko ka lang naman ni Ariseli. In the sense na iba yung pangalan na ibinigay niya sa iyo. Pero wala naman siyang may nakuha sa iyo at hindi mo rin natikman si Ariseli, tama?
2: May balak na pumunta doon. Ikaw, busy ako sa trabaho.
1: Oh, kaya nga, hindi mo siya natikman.
0: Hindi mo naman siya natikman. Tapos, wala naman siyang may nakuha sa iyo.
2: Natikman sa video call.
0: pinakita? Pinakita din ba?
2: Hindi, sa tawag lang.
1: Oh, kaya nga.
0: Kaya pala.
1: Ha talaga ang babaeng ito.
0: Oh, sige, save ko na lang yung number niya para kami naman mag-video call.
2: sabi ko, parang wala na akong tiwala sa mga single parents.
0: Huwag mong lahatin.
1: Huwag mong lahatin. Nakataon lang na manuloko yung ano, naka-chat mo.
0: Marami naman kasi nag-text sa'yo, kaya nga sabi namin, kilatisin mo na. Kasi... pinagdaanan mo na yon na niloko ka ng single parent pero wag mong lahatin, hindi naman lahat masasama, tama?
2: Kaya nga idol eh, sabi ko nga sana na sana kasi tanggap ko sana kahit mga bata niya eh kasi yun na yung uli, parang naano ko, parang hindi siya kontento, naramdaman ko.
0: So okay na yan.
2: Bukod lang pala sa ano.
0: Okay na yan kasi yung pinuhunan mo lang naman yung ano mo eh, yung damdamin mo sa kanya.
1: Oh, diba?
0: Hindi, yung ano, yung feelings niya.
1: Kaya nga.
0: Yan lang naman yung puhunan. Pero importante dyan, hindi ka nakunan ng pera. At the same time, hindi ka talaga naloko.
1: Yes, at least
0: naloko ka lang sa ibang pangalan.
1: Yes, at least maaga pa, nalaman mo na.
0: Diba? So, ayan, good luck ha sa mga nagtitext sa'yo. Kilatisin mong maigi yung mga single parent na nakikipag text or chat sa'yo.
1: Yes.
0: Kaibigan, ang pangalan nga ito?
1: Ano nga yung pangalan mo?
0: Si?
2: Olan.
0: Si Olan. Yun. Kaibigan Olan, salamat po.
1: Yes, kaya Olan, ang masasabi ko lang sa iyo.
0: Sa bakla ka na lang.
1: Sa akin ka na lang.
0: Yun.
2: dapat nga, kinalukin na lang ako eh.
1: Oh, kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nakarinig ng kanta? Yung kanta ng Dagdang Lason? Alam mo ba yon? Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manluloko, sinisiraan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Makakwarta ka na, masupsupan ka pa.
1: Makakupang ka pa.
0: Pare, maraming salamat po.
1: Olan, maraming salamat.
2: Sige po, sa idol.
0: Paalam. It's 42 minutes after 11 o'clock. Mga tech on duty, salamat sa mga station manager sa Tanang XFM Station sa Negros Agpanay Island. Thank you, man. Kagsangalan sa amon nga CEO, President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
3: Hala, ka-exciting!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: X.
1: X.
0: F. M.
1: X. F. M.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Patch the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing mo na. Kampiyon ka dyan, Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Manga Sister Pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Manga Sister Pain.
16: Kamkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Yahoo! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansaun Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansaun Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Balder, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
13: Ang sakit!
1: Manga system pain.
13: Muscle fever.
1: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
13: Manga system pain.
1: Kangkalang pain.
13: Fast and safe.
1: System pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
1: System pain.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagating kong akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisan ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw.
9: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
15: Exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
4: Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado.
16: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. But jag ko dahil wala nagsakit ang ako ni ko.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
2: Malakas ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin.
5: May free collagen.
4: Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gyud ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud sa kusakon ubo. Damong gyud nga salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assisted pain.
12: Tangkarang pain.
11: Fast and safe.
12: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag Sanzone Plus Herbal Oil,
10: garantisado,
11: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
10: mag Sanzone Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
12: Sister
14: Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
12: Sister Pain,
14: if symptoms persist,
12: consult your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Gatukar ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga Putiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
5: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain. Mag-assist the pain.
8: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
8: Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Pahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May Cisco sa ovary. 3cm na galit.
2: Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipayagid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Sample Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.

0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Siling sa kumigo, Premium D3, ang imnun ko daw ko no. Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Gampang basketball ko.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Pare,
4: pare.
3: Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
2: At gaganda ka pa.
4: Pagbibig sa mga butika.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Thermo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy,
6: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatagal tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, kalang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
5: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gid,
5: may free collagen,
4: ang guta tayon ka pa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanzone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanzone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanzone Plus Coffee Mix. Sanzone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Manga Sister Pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Manga Sister Pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kay sa Bugos nga Pilipinas. Alas 4:10.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Magandang morning mga katropa.
3: Good morning. Good morning. Mayong aga. Bugtaw na.
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Katapusan na kitang adlaw sang bulan sang Hunyo. O kaga subong ganing adlaw mangin malipayo naman yung aton sinimang kuturan. Labi ng mga nagatrabaho sa gobyerno. Ora hindi gani ang swilduanay nila kinsinas katapusan. Okay sa subong adlaw, grasya na. Today is payday mga katropa. Sana all. Kagalaban-laban nga ginapangayo sang kadaman tani timprano pa magsulod swildo ba. Okay, damo gid nga daan ang naga-experyensya. Sining ginatawag nga pizza de peligro. Perteng pagipit-ipit sang ila sining alawan. Makalabot lang sa pizza 29. Ayoy! Bisan ba lang luyag mo patani mag-kaon sa guwa? Luyag mo patani mag-order sa mga fast food? Aga ipa-deliver sa mga delivery riders o galing nagpugong kagid sa kogalingon mo kay last money na. Di ba lang mga katropa? Relate. Anyway, sa ato sini nga pagpangalagad sa subong aga. Ato na ginatamyaw sang isagid ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa dira nga nagabulugtaw na sa subong at ion. Nagatutok, nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Pinagi naman sa 106.5 MHz nga lilisuan sang ila sini mga radyo sa FM band. And syempre nga aton man sini nga mga katropa. Aga pa nagbugtaw kung nagtutok na live sa aton sining pagpangalagad karon sa aton nga Facebook page sa XFM Rojas 106.5. Yahoo! Kusa din gani mga katropa sa aton sining backup page may ara na kita sang 3,500 followers. Yahoo! Kagkabay tani nga magdamo pagid ah. Ayoy! Sa mga way pa da naka-follow ha, follow na kamo. XFM Rojas 106.5 aton sina nga backup page ha, mga katropa. Anyway, sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Kinatamyaw ta na sang isa ka malamig kag maayad-ayad nga aga.
1: Good morning.
0: Ang mga ginikanan dira karono nga nagadigamo na para sa ila sining mga kabataan. Ang mga nagabulugtaw na dira karono kay man aga pa. Magabiyahe na. O padulong karon sa ila sining mga

0: sa mga konduktor daw, sa mga drivers ang mga van o subong man sa mga bus na aga pa nagabiyahe. And of course, ato man sila yung mga tricycle drivers. Aga pa dara nagbiya sa ila sila yung mga garahe. Kaya magalugayawon aga pa. Agod makapangita pa sa aero. Na magapadulong sa mga merkado. Yahoo! Sa ato man dara nga mga overseas Filipino worker. For sure. O bugtaw pa sa subong ation kay mana ang oras to sa ila kagang oras sa Pilipinas. O layo-layo gid ang diferensya. Yahoo! Ready gani sa subong ation duty pa nila. O sa kon da migo ang nakatutok subong o. Ara karon da sa barko ah. Okay, Alfritz Taloydoy Fundal. Yahoo! Oh, along lang daloy ah. Oh, kaga good luck kita sa journey kag sa biyahe niyo ah. Oh, syempre sa aton man sini karon masako na nga mga vendors. Sa magkatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Sa 16 naton yung mga kabanwahanan. And siyempre, sa aton man sining masako mga merkado publiko diri sa siyudad sang Rojas, aga pa! O, sadya na sa pagatad karon sang ilang mga baligya, mga vendors naton. Dira sa TATC ah. Sa may utanan section sa Panakutan, sa Bugasan, sa Prutasan, sa aton sining meat and poultry section, dry goods section. O kaga siyempre dira man sa may Bagsakan sentero ah. O kaga sa mga negosyante naton nga agapad na karon nagabukas na sang ila mga stalls oh. Good morning. Kabay sa inyo sining pagpamaligyaon da sa subong adlaw. Makabawi naman kag makaginan siya kamo. Oh, good morning man. Okay nang nining kag kay akin ng paning ha kag kay nung nonoy da. Sang paning skarin diriya. Oh, dira sa may Arnaldo Boulevard. For sure sinang paning arada karon sa lipunan mo. Nagapanindahan na. Okay, nagapati nang dan sinang paning sa silinganon nga early bird catches the worm. Ayoy! Sabi ko pano para sa nagapamerkado. Okay, para priska pa nga mga produkto ang iya sinima pamakal dira. Yahoo! Turban sini nga mga mangingisda dira sa mga coastal barangays. Okay, buhay dagat vlogs daw ah kay Janjan da. Oh, sa may Ulutayan. Good morning. Oh, sila nga sa akong tulotamiawa lang ko da mega. Oy, problema. Yahoo! Okay, Papang Philip Andrada da, good morning man. Good morning. Sa mga friends sila sa Ulutayan Island. Subong man sa kay Tay Mosok, kay Sir Eric, kay Tay Joel, da, kay Kapitan Dolor sa may Hamulawon, Panay. Good morning! Always kina nagatuto ko sa aton sininga pala tuntunan. Kaga siyempre, kay Parikoy Tamanda Rex Ramirez. So ah, nag-imbitar gid sa aton kadungan sang ila dira ka ginhiwat ya kapistahan kapon nga adlaw sa may Aguho Panay. Good morning. busog yung kami parikoy.
1: Ayoy!
0: Good thing maagyan na dasubuan tulay isang aguho. Oh. Solve, kid. Solve. Sa turman sining nga mga kauturan, nga mga mangunguma. O, mayong agaman sa inyo, tanan-tanan.
2: Good morning!
0: O, for sure nga ton, sining nga mga mangunguma ni Bugtaw na ni. Nagainit na ni isang tubig kay magapangapi na sa dili madugay. Ay hulat-hulaton naman lang ni nila nga magpawa-pawa ang kalibutan ta. O, ang iba sina sila, matakbil na dayon sila mga karabaw. O, ang iba naman, ma-walking-walking na napakadto sa ila mga taramnan or sa ila mga duta na nga ginumhan. O, kaya subong gani, panibago naman niya dlaw. O, sa ila sining pag-trabaho mandira. Sa sini nga pag-harvest or sa pag-cultivar man sang ila sini nga mga duta.
2: Good morning.
0: Kay Ericel Crispolon Biaco. Oh, good morning again.
2: Good morning.

0: Kaga, of course ha, natamyaw taman sang isa ka good morning. Ang aton sini nga mga amigo da ka mga security guards. Nga nakamonitor mano ang ila sini nga mga handheld radio. Dari sa aton sini pala tuntunan ha. Dayad gida nga aga sinyo ah. Yahoo! Muni na biliban naton sa mga gwardiya ta kay rain or shine. Matugnaw man kun mapaang. O nagabantay ginyo sa ila sini nga mga area of responsibility. Oh, agud da indi madulaan ko na indi gani. Ay siyang may makasulod nga malain nga ginhawa.
1: Ayay! Ayaw!
0: sa mga ospital dira. Sa mga staff sa kaga ano niyo? Mga nurses natonda, mga doctors, medtechs. Sa mga pampubliko kag pribado naton yung ospital diyo. Good morning manda sa inyo ha. Sa folks ang ano or pamilya sa mga pasyente dira.
2: Good morning.
0: Especially kay Sir Lindon Hano ha. O, dira sa may Capiz Doctors Hospital, good morning gid sa inyo.
2: Good morning.
0: Sa kutob gid malabutan mga katropa sa aton sininga pagpangalagad naman. O, from all walks of life. Welcome, welcome, welcome na. Dari sa Tuesday edition sang palatuntunan. Exciting. O kaga siyempre sa subong naman nga aga mga katropa. Magadulong naman kita sa inyo sang mga nagapanguna. Nga mga balita kag impormasyon. Dapat gid ninyo may baluan diri sa aton sini palatuntunan. Tukan man ni karon ang mga natipon nga police and hospital reports sa aton City Patrol. Sa panayon man aton yung pag-monitor sa kalinong kagkatawhay sa aton man City Bugos nga probinsya. Pag may mga talamyawon kay mudra mga katropa. Saran nyo gidi na mag-comment sa aton sini nga comment section ha. Keep your messages coming in kay basahon ta na karon ah. Diri man sa aton sini nga pagpangalaga.
2: Exciting Filipinas.
0: Ora talas 4:28 na. Agaron mga katropa liton kita. Sa mga headlines sa mga balita naton sa subong nga aga.
2: Headlines.
0: Sa mga headlines, sa aton sining mga balita sa subong aga, sa aton yung mga balita nasyonal.
2: Headlines.
0: Department of Education magapangayo sang pondo para sa dugang security guards sa mga public schools.
2: Headlines.
0: Samtang pre-trial orders impeachment proceedings ni Vice President Duterte in issue na.
2: Headlines.
0: Samtang palasyo nagpanindugan nga wala sang away ang Pilipinas sa China sa tunga sang pagbayluhan ay isang pahayag Nanday Defense Secretary Gibo Chodoro kagsang Chinese Embassy.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman yung balita international. Mga napatay bangod sang linog sa Venezuela. Naglabot na sa kape na cent or mil 500. Samtang ang rescue operations ang nagapadayon.
2: Headlines, headlines.
0: Sa ito naman yung showbiz balita, Ate Gay. Wala na sang bukol sa iyaliog kag ilong. Sang ini ang ginpaidalom sa MRI.
2: Headlines, headlines.
0: Ang sa ito naman nga sports balita, Jimmy Alapag, bagong head coach sang NLEX Road Warriors.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katropang mga headlines sa atong sining mga balita. Builogan ay nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, mga katropa! Kaga sa inyo, dira pagpangapiso mong agaho. So, pilihan nyo gid ni ang kape nga manamit na healthy pa.
1: Yahoo!
0: Ang kape nga makahatag sa aton sang enerhiya nga magadugay naman sa bugos nga adlaw.
1: Wow!
0: So, dari na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sa mangustin, malunggay, kag soya beans. Ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw aton gid maangkon. Siyempre, puno man ini sang bitamina. Bangod manggarano ini sa antioxidants. Subong man sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene.
1: Yahoo!
0: Makabulig man ini mga katropa. Para sa maayong digestion. Good for the heart. Gani wala kasang tsansa nga magpalpitate. Siyempre, makabulig man sa pagbalanse sang aton sining blood sugar level.
1: Wow!
0: Pinagi man sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Malikawan man ato ng pag-batsyag. Mga kalalakinhan sining ginatawag nga prostatitis.
1: Oh no.
0: Kunang pagubag sang aton sining prostate. And sa mga kababayenan naman ining ginatawag nga PCO, so kunang polycystic ovary syndrome.
1: Oh no.
0: Bangod ang Santon Plus Coffee Mix ang may ara sang ginatawag nga isoflavones. Isa ka sa isang major flavonoids. Makitaan sa legumes, so o particular sa soybeans. Isa sa mga sangkap sa aton sining kape. O mga katropa nga. Makabuligid sa pagbalanse sa aton sining mga hormones. Okay, kung balanse ang aton sining hormones sa lawas. Malikawan taman ang pagtubo sini mga bukol-bukol mga katropa. O ganit ilawi yun na niya. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix ang available gid sa mga suki nyo da nga butika sa inyo sini nga lugar. O subong man sa aton sini nga mga leading drugstores nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, And babakal man online, pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na. May bulong ka pa kapag 6 sa kada higo.
1: Yahoo!
0: A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alright, alas 4:36 na, oras sa aton sininga pala tuntunan. Good morning, Anayda, kay Ma'am Liza Degala. Naga pa nagmonitoro sa aton sininga pagpangalagad. Oh, believe man ko sininga Ma'am Liza, ya katropan Jason, naga pa gid niya. Amo gid ning una nga nagapadala sang iya sininga mensahe. Oh, good morning da sa Divino and Degala family.
3: Good morning.
0: Nagkaroon sa detalye na sa ngatod sining mga balita sa subong nga aga.
2: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa ato na kapangunan nga balita nasyonal. Pagapangayo sa Nodrion Department of Education sang dugang nga pondo agon mag-hire sang mas madamo nga security guards kadungan sang pagpasangkad sang tikang sa pagpabaskog sang seguridad sang campus kasunod sang insidente nga ginkaulamiran sang mga estudyante. Sano kay Education Secretary Sunny Angara nagaplano ang department nga mag-request sang dugang nga budget nagikan sa Department of Budget and Management. Agud masabat ang kakulang sang security personnel sa mga eskwelahan sa bilog nga pungsod. Payag pa sini nag-ugat ang shortage sa nationalization sa mga posisyon antes siya nagpungko na nagbilin lamang sa 200 ka plantilla positions para sa security guards apisar masobra 48,000 nga public schools ang may ara kita sa pungsod. Dugang pa ni Angara magahinyo ang DepEd sa DBM nga magimo sang dugang nga plantilla positions para sa security personnel. Ini ang payag ni Angara samtang padayon nga nagapatigayon sang safety audits ang department sa mga eskwelahan kasunod sang pinakaulihi nga campus incident. Ipayag man ang Angara nga top priority sang DepEd ang seguridad sang mga estudyante. So tama gid eh. Tama gid ang desisyon na DepEd Secretary Angara na magdugang kita sa mga gwardiya, sa mga bulutuan. Pero puntani, hindi lang isa ka gwardiya. O ibasit taman tani kung ano kadako ang bulutuan. O di ba? O let's say for example, ang bulutuan, nabi ka ngay kadako sang o, Capiz National High School. Isa lang kagwardiya ibutang tada.
1: Oh no.
0: So tanay considerar gid ang kadakoon sang eskwelahan man sa sining tuyo ni. Nga pag-hire sa mga gwardiya. Well, naintindihan naton nga hindi tanan man nga bulutuan sini sa Gyapon mapamtangan. Pero kun tani i-prioridad lang ang mga madalagkuan gid yung mga bulutuan. Yung mga bulutuan nga masako gid ya katama. Ay dako nga populasyon sang estudyante bla. So, kaga mostly kun tani pamtangan sini sa mga secondary schools gid. Kaya for sure ya, pag-abot sa elementary. Nagapati ko nga, wai pagidman sang elementary student kaya nagapaminsar ah. Ngayon mo, o nang kangay to aginimo sang mga estudyante to. Nga yara na sa secondary level. Nga nagpamuno kag nagpangluthang mismo susulod sang ila sini nga campus.
1: Oh no!
0: Kaga siyempre, dapat siguro pa bakuron man sang Department of Education ang ila relasyon sini sa mga LGUs or sa mga barangay bla, mga katropa. Siguro dapat painan man sang DepEd sang budget. Ining mga tanod naton. Okay, makon mo da ang ibada naton yung mga tanod nagasakripisyo man na. Personal na nila, kwarta nila, ginagasolina, da, madul, makakadtola sila dara sa mga bulutuan kung sa din sila duty. So siguro i-considerar man sila dapat sa DepEd eh. Nga kada bulan, tagaan manalawan si. Pag mangin permanente na lang sila dara, bisan hindi na mag-hire sang doble-doble ng mga gwardya. Bisan isa na lang dahil ang gwardya. Di ba lang? Okay, ako yung nagapati man ko yan, hindi gid sang kinanglanon sang damo-damo daga gwardya para mapasiguro gid ang seguridad. Pinagi mo lang na sa proper coordination. Proper relation sa mga tanods naton for sure. Mapasiguro tala ng kaluwasan sa aton sining mga estudyante ha. Kaga siyempre ha. Dapat man tani i-considerar ni DepEd Secretary Sani Angara ang paghatag man sang dugang budget sa mga schools. Agud mapataas Manila balang ila sining mga pader. Ang ila sining mga pasilidad bla. Ma-enclose ginila sang mayong ila sining mga brutuan. Okay, para sang away may makasunod nga kung sino lang. May sang may makasunod nga nga pangayaw outsider or even dira tuod giskwila pero palaligoy bala.
1: Oh no!
0: Siguro it's a high time man nga i-highlight man na ni DepEd Secretary Sani Angara mga katropa and i-consider yung situation nato no ah. Nagaswildo kita na sa gwardya. Pila ang minimum wage nila mo nang ginasunod naton. Why not sa mga nag-augment na sa mga bipats. Tagaan taman sila allowance ha. Sana 1,500 lang daw. Dipay na ng mga gwardya naton na.
1: Yahoo!
0: Pay na ng mga tanod ta. Solid siya kay ini pa lang ang ayara sa proposal stage. Magahinyo pa lang ang DepEd mga katropa sa DBM. Kapon may mag-create sa dugang nga pinato 200 kay mga posisyon. Para sa nasambit lang posisyon mga katropa. I mean sa pagpasangkad gino sa seguridad sa aton sining mga estudyante sa tagsaman ka mga bulutuan.
2: Exciting Filipinas.
0: Sulit siya, kabay kung tani mapadali ini. Kadibi man aton once ma-receive yun ang proper communication from the DepEd. Upong ko iyon ni Dayon Black. Istoryay nyo. O kagpamatian yung mga suwisyon da sa mga school heads na. O agod to mga katropa. Dala yun ginaton maproteksyonan. Magpapasigurong seguridad sang aton sini nga mga learners.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa duga pa nato yung balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gin-confirma naman ni Senate Secretary and Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantog Jr. Na-issue na ang pre-trial order sa prosecution kay defense teams. So no kay Bantog, ginapaagi ni sa electronic mall kag or electronic mail kag i-hand deliver ang printed copies. Ang pre-trial order mag-serving blueprint para sa mga impeachment trial na nagunod sa facts, lists of witnesses, trial dates kag iban pa. Nakasaad diri ang 57 ka mga witness na nakalista sa prosecution kag 45 naman sa defense. Sa mga numero 17 ang common witnesses nga ginakalakipan ng Day Ramil Madriaga na nag-claim nga anay aid kag bagma ni Duterte kag former Senator Antonio Trillanes IV. Nabutang man nga magasugod sa Hulyo 6 ang trial alas 2 ang hapon. Pagpatigay yun nun sa tagsa kalunes, Martes kag Miyerkules tubtob Hulyo 27. Pagkatapos hiwato na ang trial sa tagsa kalas 3 sa ngapon sang Martes, Miyerkules kag Webes tubtob nga ma-terminate. Nagdangat naman sa 62 ang ginaduso sang prosecution ng numero sa trial dates samtang 30 naman ang sa defense. So kung nataw naton mga katropa, damo na excited sini. Labi ng pagatubangay karon sang kampo ni VP Sara mga katropa kaga sining mga witnesses ni nga ginambaltos ang ano ho sang pila ka mga mamalida nga may ipakita gid
1: ayoy
0: may ibubuga pa pala
1: ayoy.

So balantayan man ni kay based sa survey mga katropa, damo na yaa nagahambal. Oh, galuya ginila mag atubang si BP Sara sa sinipatigayon nun yung mga trials.

Kagadamo nang nagapangabay man yung umpisahan na ni Gilayon, mga katropa. Okay, para as early as August siguro ah. Matok yung banta na.

Masuguran ng mga katropa. Ang paginala na tuhoy sin eh. O kagapasabton kung sinong dapat pasabton. O batok sa sining aligasyon karon. Mga kaabiyana. Exciting Filipinas! Kunbala, ining si BP Sara ang nagpinabuang lang yung gasto sa kaya confidential funds. O kung may ano ginya. O may ginkantuan ginang pondong agin tugyan sinisiya. Solid si mga katropa. If what will really happen sa sining pre-trial, ito mag-labot na ito sa ulihi, balang ang ma-witness, tana. Ma-witness tana ang trial, gid. Kaya subong pre-trial pa lang ni mga katropa ang himod usan para duro-duritso na sa pila kadlaw ang paginala ni natuhoy sa impeachment. Exciting Filipinas! Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Sa tuwing katapusan nga Balita Nasyonal. Ginatag naman sang palasyo nga nagapabilin nga maayo ang relasyon sa Pilipinas sa China sa piyak sang mainit nga pagbayloanay sang pahayag. O, naday Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tag sang Chinese embassy sa Manila. Sunog ani kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Wala sa nga away sa tunga sang duha ka pungsod

0: bangod lang sa noderi isang mga payag ni Chodoro. Sang weekend gani ginpakamalaot sang Defense Secretary kag Chinese Embassy ginakusaran ang Beijing sang insecure or insincerity and duplicity sa dealing sini sa Pilipinas. Gin payag ni Castro nga ginatungod lang nanday or ginatungdan lang nanday Chodoro kag sang China ang ilatag sa kamandato. Ginatagan man sini pagtamod nga ginatungo or nga ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang relasyon nga Captain Gid or relasyon sa aton sini pungsod nga makaptan gid towards sa iba niya pungsod. Oh, ilabi na sa isyu sunod diri sa West Philippine Sea.
1: Exciting Pilipinas.
0: So dapat gin man nga ano na. Siguro hinay-hinay lang anay si Gibo. Masaya sini yung mga payag mga katropa. Then we acknowledge nga ginapakita e ginang iisog bala. Ako ni Pakigbato aton sini nga soberanya sa West Philippine Sea. So, however, hindi naman guro tama na. Nga tirahon niya lang at tirahon ni ang ano ni. Ang imbada.

0: So hopefully hindi ni mag escalate mga katropa. Pag magpinatawaray na lang isa kag isa kay Kabudlay. Kung pati kita birahon bla mga katropa.
1: Oh no.
0: Alright, tagaton sini nga mga balita national. Ang Buylog gidulong sa inyo sang Santo na Plus Gold. O, mga katropa, mataas bilang inyo sini nga mga kolesterol na nagresulta na sa pagbaras ang inyo sini nga mga ugat. O, delikado ina sa ginatawag nga high blood. Kag heart attack. Now mga katropa, ang garlic kag mangosteen sa Santo na Plus Gold ang makabulig sa pagtinlo sang mga ugat sang aton dugo ang nagapanubo man sang bad cholesterol.

0: Magani mga katropa. Amligi ang aton tagipusuon, pinagip sa pagtumar, sang bulawanon nga proteksyon. Magsanton plus gold na. Okay, available ini sa mga butika nyo dira sa inyo sining mga lugar. Sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man na online, pinagising nyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Make love not war because rooms are cheaper than guns. Tama gid miguraya. Pero doy mo bot silingon niya may ano gid? Ayoy. May gina point out ka ba? Ayoy. Oh, siguro noon kumukuha ka ng kwarto miguraya. Ayoy. Alright, kay Father Jibin Gumban, good morning daw nga nakatutok subong.
1: Good morning!
0: Alas 4.59, mga katropa, sa aton sininga pagbalik, tagaanta ni Ligwa, dugang pa naton yung balita. Ang aton balita international, showbiz kag sports. Tutukan nyo na mga katropa. O, kaga siyempre ang police report sa aton sinipatrol. And by the way ha, bago talang gin-advertise mga katropang Santos, ang Santon Plus Gold. Sa atong sini makuturan da, managausar na sini ha. Hindi nyo gin pag-iaboy ang empty blister pad ya sini. Okay mga katropa, saran nyo ni mapasako pa sa atong sini Santon and XFM libo-libong pa-premium. Kaya siyempre magdaog sa aton mga dalaguan nga pa-premyo. O, kung sa din kada simana, mayara kita sang isa ka manginmapalaron nga winner na magdaog sang 3,000

0: So, sara nyo ginigamiton bilang promo purchase ang MT Blister Pad, mga katropa, ha? Isang Santon Plus Gold. Subong man sa premium D3 soft gel capsule, isang mga MT Blister Pad. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Naglima ka sa Shea, isang Santon Gold Coffee Mix. Nasa inyo sinipagpasakop, mga katropa. Isunod lang ang MT Blister Pad, for example, sa Santon Plus Gold sa isa ka legal size white envelope. And then sa likod sa sobre, sulat yung inyo sining ngalan. Ang title sa promo tayo. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. And then isulat mo ng inyo sining ngalan, address. Ang ngalan sa promo purchase, sabi, Santon Plus Gold. Then, isulat man ang inyong sining contact number kag pirmahan, mga katropa. Sa liwat, ha? Once masulod yun ang MT Blister Pad sa inyong sining product nga ginggamit or nga as proof of purchase, isulod na sa likod sang sobre. Isulat ni ang tigulo sang ang or ang title sang promo ta. Santon and XFM, libo-libong pa premyo. And then ang inyong ngalan, isulat man, address, ngalan sang promo purchase. Inyong contact number kag pirmahan. Ihulog na dahil, mga katropa, sa mga drop box. Nga makitaan sa mga masunod nga lugar. May drop box kita, mga katropa, dira sa RB Butika sa may Panitan Public Market. Sa Pontevedra Public Market, sa Jeans sa Drugstore. Tag sa Poblasyon Ilaya Panay. May drop box man kita dira sa Super K Drugstore, mga katropa. Ora, pwede man. Migurayan, pwede mo di maulog, imo entry. Dari mismo sa aton sining waragwagan. Located na kami subong, mga katropa, ha? Dari sa amon sininga permanente na nga stasyon. Sa San Miguel or Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roa City. Ang amon sining ano niyo? Nga landmark atubang gid sa Chico Street sa Dalom toho. So atubang sa Chico Street, mga katropa, makita kamo sang sang footwalk nga nagapasaka. Ari kami di ah. Sa ubos na mo, no? I think daw rent a car na da eh. Mga kabiyanan. So pwede man di mahulog, ha? Direktang inyo sining mga sobre. Ano pang ginaulat nyo, mga katropa? Magpasakop na sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sa kada semana, may isa kita ka winner ng bunuton kayo magadaog sa 3,000 pesos nga cash. Sa ato naman sining grand draw, balantayan man. Kaya may bunuton kita nga pulo ka mga winners or consolation prize winners na magabaton sang 5,000 pesos kada isa. Sa major prizes ta naman, ang third prize 20,000 pesos, 20,000. Second prize 30,000 pesos nga cash. At ang first prize naman 50,000 pesos nga cash. Gani, mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alright, kipari ko dyan, Banunoy. Good morning!
2: Good morning!
0: Okay, Sir Robert Jude Padilla, kag kay Ma'am Vivian Harse Alayon. Good morning!
2: Good morning!
0: Miguray, yanda kay Ma'am Queenie, good morning.
2: Good morning!
0: Alright mga katropa, magabalik kita. Makaligad ang pila ka mga panumdom. Oras! 5:06.
3: XFM. XFM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil. Sister
2: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchak ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM. XFM.
7: Santhon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary.
8: 3cm na gali.
9: Try ko gid inom ang Santhon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
3: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Pagbili sa mga
12: ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3.
14: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Santhon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.

0: Exciting Pilipinas. Alright, pabalik sa pagpangalagad sa nga pala tuntunan, Exciting Pilipinas, oras na ton mga katropa, alas 5.14. Padayong ka mga nagatutok, dari sa ton sininga pagpangalagad po ng inyo, anchorman, katropang Zal de Aguiab Jr. Exciting Pilipinas. Ang inanay nga bahin mga katropa, buylog nga ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig ang makapadula sang inyo na batsagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningilawas. O sa mga nagbugtada nga nagasakit ang ulo.
1: Oh no!
0: O nagasakit ang ipon. Nagapananakid ang likod.
1: Oh no!
0: O especially nagahuyhoy ang baga kay Wipas Wildo.
1: Ayaw!
0: Mga katropa. Tiyon na ni agod nga inyo sining saligan ang isa ka natural painkiller mga katropa ang makabulig ido agod ining mga sakit nga ni no rining ginabatsyag ta ang mapahagan-hagan kag madula. O, bangod ang Cess the Pain mga katropang may kombinasyon sang antipyretic, anti-intrusive nasal decongestant kag analgesic, mga properties kag ginapakigbatuan ang lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain. Magintingon man ini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan HBR kag phenylephrine HCL. Managasuporta naman sa natural healing process sang aton sini nga lawas. Yan mga katropa, experience the difference of feeling better naturally with Cess the Pain. Mabakali ni sa mga leading drugstores nato nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy. Bakal man online, pinaagi sa inyo naman sining mga Shopee kag TikTok shop. Say goodbye to pain, hello to life with Cess the Pain.
2: Exciting Pilipinas!
0: Partner, kumusta dyan? Wala?
1: Ayoy!
0: Alright, sa iban pa natin yung balita sa aton sininga pagpangalagad mga katropa.

0: Balita sa International. Balita sa
1: International. Sa ito naman yung Balita International. Padayo ng pagtingwa sa rescue teams nga makakita sa dugang survivors sang sunod-sunod gilinog sa Venezuela. Sandig sa report, kapin or nagdangat na sa kapin 1,500 or 1,500 ang numero sa mga napatay, samtang linibo naman ang namising.
2: Oh no!
1: Nagainabot man ang madabo nga foreign rescue team sa La Guaira, nga mo ang hardest hit state sang Venezuela. Lakip ang Estados Unidos sa mga nagsabat sa panawagan sa mga opisyal. Suno kay President Delcy Rodriguez, padayon ang ilapaglaom nga madamo pa nga buhi nga tawo ang ila maluwas. Suspendido man ang isa pa kasimanang or sang isa pa kasimana ang klase samtang amat-amat na nga nagabalik ang kuryente. Kaya masubo-subo ni abing nadangatan to sang nasambit ka pungsod mga katropa. Makaon mo sa isa lang kadlaw, duha ka masunod yung mabaskog ng linog. Ang nagigo sila si ni pungsod, 7.1 kig 7.2 ho.
2: Oh no!
1: Gani, pag-abot sa kalitan karon mga katropa, kadako gid katama. Makon mo nino ang mga tag-astong mga edipisyo, mga tenement kay ginatawag. O, nagkalaguba gidya, nagkalarumpag.
2: Oh no.
1: Ahay, makaluluoy gid sila tuod. So tani damo pagid man ang makasurvive ha. O, nga posible na tambakan lang o mga katropa. However, mag-kapit.

0: mag-isa na ni Kasimanaho ang search and retrieval or rescue operation nga ginakandakto sa mga otoridad. Ang balita international, buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayara sa pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients na popular nga ginagamit mga katropa. Agad mapabili ng structure kag integrity sa aton nga mga mata. Meri ni sang lutein, beta-carotene, vitamin A kag zeaxanthin, manggaranon man ini sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Para mabilin gid ang structure kag integrity mga katropa sang aton sini nga mga mata.
1: Exciting Pilipinas! Showbiz News!
0: And sa aton nga showbiz balita, ginpakigbahin ni Ate Gay ang latest update sa iya ikayong lawas. Sa Facebook, ginpayag sang komedyante nga wala na siya sang bukol sa yaliog. Kagasubong man sa ilong kasunod sang pagpaidalom niya sa MRI o kon magnetic resonance imaging. Ginpayag ni Ate Gay or Ate Gay nga may nabilin pa siya nga 4 ka immunotherapy sessions. Ngayon dapat igayon sa tagsak ika-21 or nga adlaw nga ginabugusan tanan sa 12 ka session. Nagpasalamat man siya sa Ginoo sa iya mga angels kag supporters nga nagpamuyo. Sa Nobyembre 2025, ginpayag ni Ate Gay nga nakatapos na siya sa radiation kag chemotherapy. So good news niyo para sa nasambit ko komedyante o kaysa naglega to, nalanta ko ng video niya. Nagpamilin-bili na siya. O kaga naghambal na yung handa na siya sunod rin mapatay kag nagpasalamat siya sa iya sini sa mahal nga Dios sa mga nalabot yung man siya sini nga kabuhi. Mga katropang showbiz balita, buylog man nga ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Meras ang Gluta Kojic, ang Virgin Coconut Oil, kon VCO na nagabulig. Agad niya mapakinis kag mapaputi ang aton sini nga mga pani.
1: Exciting Pilipinas! Palitan Sports! Palitan sa Sports!
0: Alright, sa ito naman nga show or sports balita. Ginapoint bilang bagong head coach sang NLEX Road Warriors si Jimmy Alapag. Inikasunod sa pagbalik sini sa PBA matapos ang iya tatlo katuig nga pagserbi bilang player development coach sa NBA sa idalom sang Sacramento Kings. Gintalusan ni Alapag ang veteran tactician nga si Jong Ochio or Ochiko ang giningadlan bilang the Mighty Mouse nga si Alapag ang ginpasidunggan bilang Rookie of the Year sa 2023 kag ginkilala nga 2011 Most Valuable Player Rookie of the Year 2003 gali. Nanging kabahin man siya sang Gilas Pilipinas ang nakuha sang mga ini ang silver medal sa 2013 FIBA Asia Cup or Asia Championships kag 2014 FIBA World Cup.
2: Yahoo!
0: Mayon ni kay impart gini ni Jimmy ang ano ang mga natunaan niya to sa NBA mga katropa. Kaga base may chance na ni mag-champion ang NLEX.
2: Yahoo!
0: Alright, ito nga ito sining sports balita. Ang dala naman sa kaluan mga katropas ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Meron sa mga kakaglabuwas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya at nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos anti sa labing-labing kay misis. Magtumargin lang sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas nami. Mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang imo performance sa inyo quality time. O, syempre mga katropa, FDA approved ni gani safe inumon. Solid ka kung naka turbo ka.
2: Yahoo!

0: Good morning, Gida. Kay Juan de la Cruz. O nga, nagtutok yun sa aton sini pagpangalagad, manda siya radyo ho. Good morning, Juan.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Sa Bordastara, dara sa may TATC. Good morning, man.
2: Good morning!
0: Damo salamat mga tropa sa inyo pag-upod karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Martes edition sa Exciting Pilipinas. Standby na para sa The Secrets of Hell. Partner ko na gid lamang sa technical side katropang Jason Anonoy. Ako naman ang inyo sinialagad, ang inyo anchor man. Katropang Zaldi Gap Jr. Ang sagyapon din ang palatuntunan, Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo.
1: Exciting.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Girl, may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito siya kung saan. Sister the Pain. Madasigda, sige. Madulang pagsakit sa ngakong ulo.
3: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan nang yung mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede niyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
4: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamamuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So, kabilang po sa dahilan na maaaring magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
6: The secret of health.
3: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas ano or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
4: Tama.
3: Pero sa mga tao po ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad ng binanggit nyo dok ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So, yung mga kaubayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha. Yung sa mga kaubayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano. So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobrang timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang. Kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, mas madali-dali sana, ano?
4: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
3: So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan bawasan nyo po yan mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo dok, ano? Malaki na yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganun sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano? Ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
6: The Secret of Health.
7: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
9: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
10: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
6: Yeah! The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
4: perfect
3: kape.
4: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
3: Ayun. Yan,
4: lalo na kung Santone Plus Coffee Mix.
3: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat. Ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. E napakaganda itong paghigop ng Santone Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines. Ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
4: Oho. At habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
3: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Santone Plus Coffee Mix. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Santone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santone Plus Coffee Mix.
6: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili rin po yan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nilang mabili sa atin pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
4: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap. Yung
3: presence nyo, ano?
4: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
3: Ayan. Nasa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
4: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
3: Hindi kayo obliged.
4: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
3: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
4: At ang kagandahan, discounted.
3: Yes.
4: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic at syempre nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
12: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
13: Secret of Health.
3: Ayon po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din ng atin pong mga produkto. At ayon mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 Health at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan, ha. Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am at sa kanya pong asawa, sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke mga na mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo mga kabayan, ha. Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
13: The Secret of Health.
3: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok, ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
4: sa pag-inom lang ng capsule
3: ng Santon Plus Gold na yun.
4: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Unahin na natin yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napoproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga... Alam niyo, mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman, problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang 2 anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin, at charantin. Kaya ito ay isinama doon kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagdi-develop na talaga ng diabetes, and diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Moringa is considered as one of the superfood. Complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional yung nutrients that pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
3: Ayan ha, mga kabayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan, ano? At marami na doon, ano, naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santol Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika.
3: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
4: Tama ka dyan.
3: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga no, sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
4: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa ubo sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advanced yung immune system mo.
3: Yes.
4: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkain. Alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan. Ay, naku, number one yun. Depressing sa immune system natin.
3: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan. Dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng susupply mo dito ano, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
4: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho ng ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
3: malawak yung
4: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
3: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrition, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, ano, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. No? Dapat nasusupplyan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Eh, makukuha lang natin yun, Dok, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
4: Yes, unlike animals. Mm-hmm. May mga yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot.
3: Mm-hmm.
4: Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins.
3: Mm-hmm.
4: Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions mm-hmm. in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient mm-hmm. sa ating sistema na hindi magkukulang. Ay, ang problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya.
3: Mm-hmm.
4: Is it, it's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in mm-hmm. the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So, we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
3: Yun, o. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, eh, magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid natin, listeners.
4: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
3: Maraming salamat, Doc. Yan po si Dr. Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of history in alternative medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
18: Yes to Health!
19: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
20: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
21: Mga katropa, EXA!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, lasay 7.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas. Adlaw kita karon sang Martes, pet sa 30 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Lalaking taga Tapas, Capiz. Patay matapos nga ginluthang sa Jetty Port sa Calibo, Aklan.
1: Headlines. Headlines.
2: Isa naman kababayi, kritikal sa ospital matapos bumunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa 12-wheeler truck sa Barangay Lawaan, Siyudad sang Rojas.
1: Headlines. Headlines.
0: BJMP personnel ginreklamo sang isa ka nursing student nga nagpanguot sa isa ka mall sa Rojas Avenue, Rojas City.
1: Headlines. Headlines.
2: BJMP 6 bukas sa pagbaton sang reklamo batok sa ilang personnel nga ginaligar nagpangharas sa isa ka mall sa siyudad sang Rojas.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ato naman nga balita, national pagpadasig sang proseso sang impeachment trial pagatunaan sang Senate Impeachment Court.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa duga nga balita, national anay Ateneo coach nga si Tab Baldwin ginako nga wala sang hawid nga alien employment permit. Kaso sang coach, ginpanindugan nga exempted siya sa pagkuha sini.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balita international, Iran liwat yung ginatake ang Kuwait kag Bahrain na peace deal apektado.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balita entertainment, Heart Evangelista na ospital matapos makabatsyag sang overfatigue.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa sports news, Aislinn Yap ginsilyuhan ang 3 gold haul sang Pinas sa Asia Oceania Sambo Championships.
1: Headlines. Headlines.
2: Kag sa balita sang ikayong lawas, Philippine Pediatric Society nagarekomendar nga hindi pagtugutan mga kabataan nga nagaedad 16 anyos panuo nga magamit sang social media nga wala sang pagbantay.
1: Headlines. Headlines.
0: Kag sa ato naman nga business news, mas madasig nga pagkuha sang permit sa pagpakabit sang solar rooftop ginaduso. Oras sa Pilipinas, lasays on sina sa aga. Kagaroon liton kita sa detalye sa katon sinigin pang headlines. Kaupod sa inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zale Gab Jr.
2: Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Sa aton nga mga balita lokal. Dead on the spot ang isa kalalaki matapos sa giluthang sa Barangay Puok, Jetty Port, Calibo, Aklan. Pasado alas 7 sang gabi, Hunyo 28. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jonathan, 34 anyos, kay residente sang Banwa sang Tapas, Capiz. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Jonard, 47 anyos, residente sang Barangay Puok, Calibo, Aklan. Sa digsinisyal ng investigasyon sang Calibo PNP, ginapayag nga antes pa man natabo ang insidente. Nakita ang biktima nga may bitbit nga sanduko. Kag ginaligar gin panganaan sunod diri labo ang pila ka mga pamatan-on sa lugar. Isa man sa ginhanaan nga labuon sang biktima ang suspek. Rason nga gin kaakig sini. Tubtob nga naglabot sa tion. Naginlutang sang suspect ang biktima nga naigo naman sa natuong portion sang ialawas. Gilayon man nga nagresponde ang mga kapulisan kag natigayon nga maaresto ang suspect sa ginpatigayon nga hot pursuit operation. Apang wala na ma-recover sa paginakop sini ang armas lutang nga ginaligar kalibre 45 naging gamit sini sa paglutang sa biktima sanding man sa basiyo sang bala nga na-recover sa lugar. Naibulaw niya may pamilya man ang biktima sa kalibo rason nga yara ini sa nasambit nga lugar. Sa karon padayon pa ang investigasyon sang kalibo municipal police station angot sa natabo nga insidente.
1: Balitang bukal, balita sa lokal.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagapabilin sa intensive care unit ukon ICU sang isa ka pribadong ospital ang isa ka babayi matapos nga nag-angkon sa kapilasan matapos nga aksidente nga bumunggo. Ang ginamaneho sa ning motorsiklo sa 12-wheeler truck sa Barangay Lawaan, Roja City, taknala stress 20 sang kaganhon kahapon nga adlaw Hunyo 29. Ginkilalang biktima kay alias Mika, 24 anyos, isa ka private employee kag residente sang Sitio Bungay, Barangay Natividad Pilar Capiz, samtang ang driver naman sang truck ang ginkilala kay alias Robert, 57 anyos, kag residente sang Barangay Dinginan sining syudad. Sandig sa investigasyon sa Roja City PNP ginapahayag nga samtang ginasubay sang biktima ang dalanon nagikan sa city proper kag papauli na kontani sa Banwa sang Pilar sakay sa iyang motorsiklo.

0: presidente.
1: Balitang dukan, balitang salukan. In reklamo naman sa social media sang isa ka nursing student ng isa ka BJMP personnel. Matapos kinaligar, ginharas ini sa sulod sang comfort room sa isa ka mall sa Rojas Avenue, Rojas City. Sandig sa puso ang biktima nga si alias Kyle, ginapahayag sining alas 6 ang gabi, Hunyo 28. Samtang yari ini sa restroom sang Amonga Mall. Hinali na lang sunod rin nagpalapit ang isa kalalaki nga ginapayag BJMP personnel kung sarin samtang nagatubang ini sa salamin ginaligar ginkuot ini sa iya sakang tungan pa sang tagreklamo matapos ini or matapos ini siya nga kaptan sa sakang sang among persona nagtuad suno ini isang gusto mo pangod sini umatras ang tagreklamo kag naglingo-lingo sang iya ulo. Ginkumprontar man sini ang mga BJMP personnel kon ano ang iya kinahanglan. Apang nagpangayo na lamang sunod diri ini isang pasaylo kang naglakat. Bangod sa natabo, nagreport man ang tagreklamo sa gwardiya sa mga mall kag ginpangita ang ginareklamo. Apang wala na nila ini naabtan sa CR kag posible nakagwa na sa mga mall. Sunod sa tagreklamo ang BJMP personnel ang nagapangidaron sang 30 tubtob 40 anyos. Ginpost man suno ini sang estudyante bilang paghatag sang awareness sa kasubong sini nga tawo nga nagapangaras sexually nga posible maeksperyensyahan man sang iban. Sa piyakabay nakaabot ng among reklamo sa gintumod nga BJMP personnel. Tagugot sini nga ginpanginwala ang alegasyon sang estudyante kag nagpa-blatter na sa Roa City PNP. Batok sa malisyoso nga pusang among nursing student. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Sa kangot nga balita lokal, nakalabot na sa tesyon sang Bureau of Jail Management and Monology o kun BJMP Region 6 ang insidente kuslin ulamid ang isa nila ka personnel nga naka-duty sa siyudad sang Rojas nga ginaligar nagpangharas sang isa ka nursing student sa sulod sa isa ka comfort room sa isa man ka mall sa Rojas Avenue, Rojas City. Sa pagpakigangot sang XFM Rojas kay Attorney ukon Jail Chief Inspector Junivan Ray S. Umadhay, ang spokesperson kag Chief Legal Service Head sang BJMP 6, gintuad sining binangkabahin sang ila protocol, ginpa-explicar na nila si J01 De Velos ang ginareklamo kung anong natabo may kang tanan sa among aligasyon batok sa iya. Sunod kay Attorney Umadhay, kasubong hindi pagintindihan ay ang natabo, bangod suno sa panaysayon ni De Velos, nagpangayo lamang inisang tisyo sa among estudyante. Kagin kagibot na lamang sini nga ginavideohan na siya sang tagreklamo. Dugang pa sini nagpadulong ini sa among mall bangod nagkuha inisang iya ginpatahi kag naghapit sa CR bangod nagsakit suno diri ang iya tiyan. Mamuhin kuntan niya pang wala sang tabo, balde kag tisyo sa among CR nga sarang kuntan sini nga pagagamiton. Sa nagawa suno ini sa CR, nagpangita si De Velos ang kun ano ang pwede niya gamiton kag didto nakita sini ang among nursing student nga si Kyle nga nagapanalamin kag suno diri ginpangayuan sini sang tissue. Apang wala suno sing ginlamuman nga may misinterpret sang estudyante ang iya simple lamang nga pagpangayo sang tissue. Ginkakibot na lamang ni De Velos nga sang nagawa na ini sa CR, ginvideohan na ini sang among estudyante kag may upod suno na ini nga iginapahayag iya utod. Ginpanginwala man sini ang may iban pang mga tawo nga yara sa sulod sang CR kag sila lamang nga duha ang ara sa sulod kag iya utod sang natabo ang insidente. Sa piyak nga bayan sunog kay Attorney Umadhay, bukas ang ila tulatapan sa pagbaton sang complaint o kung reklamo nga ipasaka sa nagpost batok kay De Velos kag sa karon wala pa sila sa nabaton nga formal complaint gikan sa tagreklamo. Apang pananglitan nga mapamatud-an sang BJMP personnel nga inosente ini sa allegasyon batok sa iya, may kinamatarong man ini nga magpasaka sa reklamo batok sa nursing student nga si Kyle. Matandaan, nagsugod ang issue matapos naging reklamo sa social media sang isa ka nursing student si De Velos. Mangod sa ginaligar ginharas ini sa sulod sang comfort room taknala sa isang gabi sang Hunyo 28. Mga katropa, balita lokal ngayon nabatian ang nadulong sa inyo sa Santhone Vitamin C nga isa ka ng acidic kung alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas.

0: as nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Sa ito naman yung Balita Nasyonal. Pag-atunan sang Senate Impeachment Court kung paano mapadasig ang proseso sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga umpisahan sa palabuton nga Hulyo 6. Sunod kay Senate President Win Gatchalian sa ila sining pagbanta. Posible nga magdugay sang 7 tubtob 8 ka bulan ang trial gikan sa 62 ka trial days nga ginahinyo sang House Prosecution Team para sa pagpresentar sang ebidensya samtang 30 trial days naman sa defense team ni Vice President Sara. Kinahanglan sunod rin nga tun-an kung paano mapadasig ang proseso sang impeachment trial ilabi na. Hindi lang ini ang trabaho sa mga senador. Ginsiling ni Gatchalian nga pag-abot sang Agosto, isa ang national budget sa pinakamabugat ng helikoton sa Senado. Iga-konsulta na isunod rin sang Senate Impeachment Court sa prosecution kay defense team ang posibleng paagi para mapalipot ang proseso kapareho sang presentasyon o pagpalipot sa numero sa isa kadlaw sang mga testigo.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Sa katapusan nga Balita Nasyonal, ginako ni Anay Ateneo Basketball Team Head Coach Tab Baldwin nga wala siya sa nga Alien Employment Permit o kon AEP samtang nagatrabaho sa Pilipinas. Sa ginpatigayan nga public inquiry sa nga Department of Labor and Employment o kon DOLE, angot sa insidente sa pagkalumos sa duha ka Ateneo basketball players, ginpahayag ni Baldwin nga mayara lamang ini sang Alien Certificate of Residency o kon ACR nga iya nakuha sang tuig 2016. Pahayag pa sini isa ka attorney Dong Florencio ang nagbulig sa iya gud nga makakuha sa mga dokumento apang ginhambalan nga hindi na kinahanglan pa sang AEP kag bastante na ang residency certificate. Sang ginpamangkot ni DOLE Secretary Francis Tolentino si Baldwin, ginako man sini nga sang tuig 2013 pa ini siya nagkuha bilang consultant sang Samahang Basketball ng Pilipinas o kon SBP, rason nga nakibot ang Tiglicom nga naglabot sang tatlo ka tuig agud makakuha sang ACR. Bangod sini ipatawag sang DOLE ang nasambit nga abogado kag nga nagbulig sa pagkuha sang dokumento kag nagpanugyan kay Baldwin subong man sa pamunuan sa Ateneo de Manila University nga ibaluon kun pahereho sila nga naglapas sa applicable labor code of the Philippines. Mga katropa, ang mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extract si Kasamangustin, malunggay ang palaya garlic ug spirulina nga sarangin nga makabulig agud nga paayo kag magpakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
2: Sa ito naman yung balita international, liwat naman nga nabutang sa alang-alang ang peace deal sa Middle East matapos maglunsyar ang Iran sang drone kag missile attacks. Batok sa Kuwait kag Bahrain bilang sabat sa airstrikes ang US nga nag-igo sa ilang mga base militar. Sunod sa US Central Command, naglunsyar sang airstrikes sang Amerika matapos ginaligar nga ginatake sang Iran ang oil tanker nga Kiko na may karga nga krudo para sa kumpanya sang enerhiya sang Qatar. Suno kay US President Donald Trump, ginpuntirya sang ilapwersa ang mga storage sang missile kag drone, radar kag iban pa nga pasilidad militar sang Iran. Bangod sang ilang ginaligar nga paglapas sa ceasefire agreement. Sa Kuwait, ginsiling sang militar nga naharang naman sang ila air defense system ang mga drone kag missile sang Iran. Samtang ginkondinar sang Bahrain ang pag-atake kay gintawag nga seryoso nga pamaog sa seguridad sang ila pungsod. Ginako sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC sang Iran ang mga among or ang among pag-atake nga kaga nagpaandam nga mahimo nga dalayon nga mauntat ang peace deal kon magpadayon ang opensiba sang Estados Unidos. Mga katropa, ang balitang international buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayroon sa pinasayang kombinasyon sa phytonutrients. Kapo pa lang ang ginagamit na kumproteksyon na ng aton mga mata batok sa paggaguba sini. Mayroon isang lutein, beta-carotene, vitamin kag zeaxanthin. Manggaranon man ni sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Ang makabulig naman agon mapabili ng structure kag integrity isang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gag sa balita naman, sa patag sang entertainment, ginpadangat sa ospital ang actress nga si Heart Evangelista matapos nga makabatsyag sang overfatigue tugas sang sobrang nga pagpanarabaho. Iniang nangin kong dan sang asud-asud nga Instagram story sang longtime assistant ni Heart sang talikdan nga Sabado. Agud ipahibalo ang kahimtangan sang actress. Sa isa kalaragway, makita ang butko ni Heart samtang naghigda sa ospital bed nga may inakaangot nga mga medical equipment. Sa dugang pang laragway, ginanunsyo sini nga nakabugtaw na si Heart kag makalakat na sundari apang nagakinanglan pa sang dugang nga suporta. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang assistant ni Heart kung anugid bala ang ginunaan sang balatian sang actress. Samtang padayon nga ginapangamuyo sang iya mga fans ang lubos sini nga pag-ayo. Mga katropang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang glutacogic kag virgin coconut oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve mong pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Balita sa sports.
2: Ang sa ito naman nga sports news. Natapos ang kampanya sa Pilipinas sa 2026 Asia and Oceania Sambo Championships. May dakong kadalagan matapos ginadala pauli ni Aislinn Yap ang bulawan ng medalya sa Adult Women's Combat Sambo 80 kg division nga giniwat sa Ninoy Aquino Stadium. Gindominar sa Pinay Sambo fighter ang pambato sang Kazakhstan nga si Zamzagul Faizulyanova sa score ng 1-0 sa makahuwat-hawat nga pagatubangay sini or nila sa final round. Pagi sini naselyuhan ni Yap ang 3 gold holds sa Pilipinas sa pag-angkon sang ikatatlo kagatapusan ng gold medal sang pungsod. Gintapos sa Pilipinas ang kompetisyon nga may 3 ka gold medals, 3 ka silver medals kag 8 ka bronze medals. Bangod sini nagpanglimang Pilipinas sa kadamuon sa medalya sa 22 nga pungsod na nagpasakop sa torneo nga ginorganisa sang Pilipinas Sambo Federation Incorporated. Ato naman yung sports news mga katropang buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men na mayara sa makakaglabawas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapapasok siyang enerhiya kung nagapatas ang libido level sa lawas. Sa mga mister gamitan nyo gidni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis ha. Ang tumargin lang sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas magadasig or mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kaya ang ima performance sa inyo quality time. FDA probinigan ni Safe Inumon, solid ka kung naka-turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
0: Gagsato naman nga balita sa ikayong lawas, nag-rekomendar ang Philippine Pediatric Society o kung PPS nga hindi dapat pagtugutan ang mga kabataan nga nagaedad sang 16 anyos sa panubo nga mag-angkon sang unsupervised nga access sa social media. Sulo sa PPS, nagadamo ang ebidensya nga nagapakita nga ang wala sang regulasyon nga paggamit sang digital platforms ang mahimo magdugang sang risgo sa mental health, kaligdad sang pagtulog, pamatasan kag development sa mga kabataan. Dugang pa sang organisasyon nga pisar nagahatag ang digital platform sa mga oportunidad para sa komunikasyon, pagtuon kag partisipasyon sa komunidad. Ang social media naman ang nangin na isa ka nagadako nga issue sa developmental kag pediatric public health. Ginpathag sang PPS nga ang utok sa mga kabataan kag mga teenager ang nagaagi pa sa critical nga development, labi na sa mga bahin nga may kangtanan sa impulse control, emotional regulation, judgment kag pagplano para sa plabuton. Dugang pa sa mga ini ang proseso ang nagapadayon tubtub sa tunga-tunga sang ila 20s nga pangedaron, rason nga mas kinahanglan ang husto nga paggiya kag pagbantay sa mga ginikanan sa paggamit sang social media. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang ginpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton lawas. Gani subong pala mga katropa kakasanang mga toxic kay kanang sang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa balita naman sa batag sang negosyo, gininyo ni Senate President Win Gatchalian ang Department of Energy o lokal nga gobyerno kag distribution utilities pabuhina ng red tape kag pasimplihon ang mga kinanglanon para sa pagbutang sang solar rooftops. Ginsiling ni Gatchalian nga makabulig ang mga solar rooftops sa pagpanubo sang balayran sa kuryente, pagpanubo sang palasanon sa power grid sa tion sang mataas nga demand, ang makabulig sa pungsod nga mabuhina ng sobrang pagsalig sa imported fossil fuels. Apang ginatagan sini sang importansya nga madamo nga mga Pilipino ang hindi makabatsyag sang among mga benepisyo kung hindi mapadasig ang proseso sang permit, hindi makaayo kag ma-standardize ang mga kinanglanon kag mapalipot ang proseso sang pag-aprobar para sa solar installations. Dugang pa ni Gatchalian mahimo maadoptar sa Pilipinas ang consumer-driven solar boom sang Pakistan. Labi na kong kakason ang mga indi na kinahanglan nga upang kagimuon nga mas maupo sa and kaga budget-friendly ang rooftop solar para sa mga panimalay, negosyo kag mga pampubliko nga institusyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa foreign exchange rate update ni Kasabankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mabaylo nga 61 pesos and 29 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabaylo nga 47 pesos and 39 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 81 centavos. Euro 69 pesos and 78 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang mabaylo nga 16 pesos and 32 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix nga kusa din may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santhon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: And there you have it mga katropa, nga atod sini mga natipon nga balita subong adlaw sang Martes. Diri sa atod sini nga pagpangalagad sa Express Balita. Ang mga balita ang inyong nabatian, ang builog ang ginadulong sa inyo sa mga dikilidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santhon Plus Go,
0: Santhon Vitamin C,
2: Santhon Plus Coffee Mix,
0: Visionex Plus Soft Gel Capsule,
2: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietary Supplement for Men,
2: Santhon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
2: Santhon Gold Herbal Tea,
0: Santhon Gold Coffee Mix,
2: Cess the Pain,
0: Santhon Plus Herbal Oil,
2: Santhon Plus Herbal Soap,
0: kag Clear Skin Beauty Soap.
2: Ang inyong mga produkto sang Yes to Incorporated, mga katropa, ang mabakal nyo sa mga suki nyo drug abutika sa inyong sining lugar. Subong man sa aton sining mga leading drugstores nationwide sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, and mabakal man online, pinagi sa inyong sining mga Shopee kay TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan bulsay upon si katropan Jove Nanisco, gani tutok na. Sa mga nagupod sa aton sining pagpangalagad subong aga sa mga nagtutok sa ilang mga radyo ug mga nagtutok man live, good morning.
3: Good morning.
2: Mga katropa, maulano naton tiempo ha, gani indi magalipat sa pagdala sang payong, kapote o kon ano man da ka panangga sa ulan. O kaga may mga mensahe karon pag-asa ta sa mga cellphone tambot ng kabaton kamo.
0: Ayoy!
2: Oh, Manila ang balsang pag-asa. May posibilidad sa mga flash floods, mga katropa. Ang pila di ka mga banwa sa aton sa sa probinsya sang Capiz. Bangod sining localized thunderstorms. Panay, Hamindan. Ang pila pa di ka mga kabanwanan sa Premier Distrito. Kagdira man sa Segundo Distrito. Alright! So halong gid mga katropa, ilabay man sa aton mga motorista kay maduludanlog ang aton karsada. Sa katapusan, kami na lamang inyo ng intagbalita sa Subongaga. Ako si Katropang Zalde Aguiab Jr.
0: Ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
2: Kaginiang Express Balita! Balita.
3: X FM.
4: Yes to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. So, laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi ni-recommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
6: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
6: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: The Secret of Health.
6: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
10: The Secret of Health.
6: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health!
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos ka Pilipinas, lasais 50.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bosay! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bosay! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye!
1: Mayo aga mga katropa, nagapangalagad na isa na naman kay Rishon sang palatuntunan, Bullseye! Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita subong adlaw sang Martes, Pecha 30, katapusan ng adlaw sa bulan mga kabinan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning good morning na!
0: Bullseye!
1: Oy, bangon na! Oy, aga na niya, matamat na sa may mga opisina, may mga trabaho, mga estudyante nga may klase. Ako nagabatang-batang pa na, nagakaya-kaya pa, nagakulob-kulob, nagatulot-akilid, nagalalaway.
2: Ayoy!
1: Pamukawa na. Ayok na, may abi tulog subong ho. May pila ka mapag ulan-ulan. Diri sa Rojas City, nagatulot-aliti lang. No, pa may bugso-bugso man mga katropa sang ulan. Pero hindi gid man ya muna ka basko gid o. Pero kung nagahuluhigda ka pa da ah. Di ba? Nagaborekutot ka pa da. Pamukawa niya na kaya para hindi matersar sa subong agaho. No? So balanta daw nami gid ya itulog subong no. Nami gid ya ikuan pa ihuragok pa kun tani ho. Galing kay ti kinanglan yung magbangon. Labi na kun may mga obligasyon. Kag syempre sa mga estudyante, may klase la 7 bao. Pila na gindamang kaminutos ang nabilin sa inyo da. No? Amat-amat na kamo. Pakadto sa inyo sining mga eskwelahan. Okay sa mga klase nyo la 7 media kay may enough time pa kamo na. No, nga makapanikad sikad. May enough time pa ka muna nga makapabanjing-banjing. Pero klase mo la 7, raka po subong sa balay nyo. Asos daw ginasindutan, buli mo sinikag.
2: Ayoy!
1: Tapos sinanay mo, tatay mo, ginano, ten, oras na nagbugtaw, kayo nakapaginapukaw, kung hindi ka pagpukawan, ka. Asos, nagsala mo ng espiritu sa bata, kagdibla. hindi nyo na pagpresura pa. Ano na kay... Huwag nyo ginbantayan kagabi. Nawili cellphone bata nyo mo.
2: Ayoy!
1: Kasi nagpulaw-pulaw. Tiara karon sadya na kay... dumalate na sa ila sining klase.
0: Bullseye!
1: Okay, matamat na ha. At syempre, sa mga nakabugtaw na this morning... bisyan malamig ya, pero aga pa nagbugtaw, bangod man sang ila sining mga obligasyon, mga kaabyanan sa inyo tanan.
0: Good morning!
1: Kamusta ang inyo sining tulog, kagang inyo sining bugtaw? Dibla, anong ginakabalahan da subong? Bow, may bilin pa, may lulutoon pa da. Tikatapusan ng adlaw sang pecha di peligro ho. Di syempre, karon pa na kubrahon mga kabinan ng sweldo, kun may inog sweldo.
2: Ayoy!
1: Ang isingisi lang ning... partner ko diyo, kagatong partner niya tos likod sang divider ho, pro. Hayo, no? Daw, kuna ni kahapon sila, daw ano ni? Daw, di na mabalaan kung nasundan ni espiritu, espiritu sang kaguto.
0: Good morning!
2: Ayoy!
1: Last day sang pecha de peligro, ah. Survive, ah. Rayman mga tao ni Uu, no? Kayang-kaya yan. Karon sa hapon, laban-laban sini Paldo.
2: Ayoy!
1: Pero hindi nyo lang pagkalipatan yung mga kautang-utangan nyo, ha? Basi bala kagadiin na magkadto, mag-asik ya kinitaan nyo. Wasliki man ang mga inutangan nyo dyan. Nya grabe ba? Sang nagakinanglan ka bangod pitcha di peligro, gindumdum ta ka. Kasi bang may kwarta ka na, kalintan mo ko, ano mo ta, anong plastada nga?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, tama na na ah. Aton sini nga pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati sa kabugusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. Aro 6.5 kita sa lilisuan sang inyo sini nga mga radyo sa mga nagatutok na sa FM band. Kag syempre gina-welcome nato ng aton sini nga mga suki nga mga negosyante dire sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki naton dire mga kaabyanan, no, nga mga bumalakal. O aga pa nagbugtaw bisya naga lain chimputa. O aga pa nagbugtaw para mga kaabyanan magpaninguha. Manoa. O sa inyo da.
0: Good morning.
1: Kag syempre sa mga nagabalidyada sa Talipapa. O aga pa man nagbugtaw para magbulubalidyada ho. O, kamusta kilo ka ba, boy dyan?
0: Good morning!
1: Okay, sa tanan nga mga merkado, publiko nga nasakupan sang 1st and 2nd District of Capiz. Nagamulitor na sa aton sininga pala tuntunan, mayong aga!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Siyempre, ginabi-abi man ato ng aton sininga mga suki nga mga katropa onliners!
0: Good morning!
1: O, nga nagatutok mga kaabyanan sa aton sininga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. So padayon lang ang pag like and follow ha. Oh, di man kita ka-comment da supong kay restricted pa ina mga kaabyanan, no, ang aton sining original page, official page na ton, pero pwede kang kalantaw. Pwede nyo mabisitahan kag malantaw pa ang aton sining live broadcast diri sa aton sining pagpangalagad. Kag syempre ang aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. Paki-like and follow man, no, kay diri nyo pwede mabasa ang mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Kag syempre sa mga nakatutok sa aton sining YouTube channel.
0: Good morning.
1: Tropa, kamusta? Oh, labi na sa mga wireless da, no, pero may smart TV, may internet. Tipo, digid ka mo makatutok ha, sa aton sining nga YouTube channel. Pwede nyo malantaw ang aton sining nga palatuntunan live na live.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ara sa comment section ang aton sining nga link nakapindira. Pindutom lang ninyo ina para makasubscribe ka mo sa aton sining nga YouTube channel mga katropa. Alright, then pwede man nga iskan ninyo ang aton sining nga QR code nga nag-flash subong sa inyo sinitag sa tag sa ka mga screen. Pwede na ninyo ma-scan, no, kag kuan ka muna, no, i-lead ka muna dito pagkadto sa aton sining channel. Pindutin niyo lang ang bell button for subscription. Para kung nakakuan ka muna, updated ka mo kung may mga live broadcast kita, mga kabinan sa aton sining channel. So gani sa mga katropa na aton dinaro pang ginahulat nyo, subscribe na!
0: Bullseye!
1: Okay, ang oras, alas 6.58. Standby, dari sa aton sininga pagpangalagad bano. Kay check nato ng pinakalatest nga nakatsang panahon direktamente sa aton sininga pag-asa. Okay, baloon ta, no? Kay may low pressure area. Okay, baloon ta, ano na, ang kahimtangan mga kaabyanan, mga katropa, sang sining LPA. Di ba, kay may chance ni mangin bagyo mo? No, pagkatapos sa guwa sang pardo may ginabulubantayan pa man mga kabina ng aton sining pag-asa ho. Oh, di ba lang? Kamusta da sa Mambusaw, Sir Jel Abilino? Oh, dira sa Jel Eterio nagatutok man diri sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan. Oh, wala niyo man mga daan ng Mambusaw, gamay-gamay lang nga ulan ti balahaan man nga daan nga lugar ho.
2: Oh no.
1: Kabay pa nga ti tulo-taliti lang ta ha. Way lantas ang mga mamunog na ulan mga kaabyanan para iwas baha.
0: Bullseye!
1: Okay, kung magbaha-baha, lain naman na da mo. Lain naman ang istorya mga kaabyanan. Okay, check tanay, bawhidlaw mong ko ba? No? Sa Rojas City, pag-asa na to, no? No, check ko anay, sa line number 1, correction na to, si Sir Ernest Paul Maala.
3: XFM, weather update.
0: Weather update.
1: Sir Ernest, magandang umaga!
4: Magandang umaga po, ito pong ating latest weather update yung pong araw po ng Martes, June 30, 2026. Kanina pong alas 3 ng madaling araw, binabantayan po natin na low pressure area ay namataan po dito sa coastal waters ng San Pascual, Masbate. Inaasahan po natin na itong binabantayan po natin na low pressure area is mataas po ang chance na maging bagyo within the next 24 hours. Habang southwest monsoon o rabagat naman po ang nakapekto sa Palawan area. Habang dito naman po sa Western Visayas, kasama na po ang Rojas City at probinsya po ng Capiz, ay makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na may makalat-kalat ng mga pag-ulan pagkulog at pagkidat, epekto po yan ng ating binabantayan na low pressure area. Mahina hanggang saktamtamang hangin mula timog kanluran hanggang kanluran ng Iral na magdadala naman ng banayad hanggang sa katamtamang pag-alo ng karagatan. Agwat po ng ating temperatura nasa 25 to 30 degrees Celsius. Yan po muna pinakalitis mula po sa Pag-asa, Roa City, Ernest Paul Mahal.
1: Okay, Sir Ernest, katanungan lang, ano? So, ibig sabihin, kung nasa Masbate ito, eh, nasa Visayan Sea ang target niya.
4: Yes, sir. Possibility po, dito po ang daan niya sa may Southern Luzon area, sa may Mindoro or sa may Batangas area, sir.
1: Mm-mm. Okay. So, paglabas niya ng, pagdating niya ng West Philippine Sea, so, pagkakaalam natin, yung karakter ng bagyo, basta nasa tubig uli, nag-iipon niya ng puwersa. So, baka dito na siya, posibleng maging isang ganap na bagyo, Sir Ernest?
4: Yes, sir. As of now, possibility po yan, pwede rin po na any moment po na maging ganap na pong typhoon ito at tawagin po nating bagyo na si Henry. Possibility po yan within the next 24 hours na malaki po o chance na maging ganap na bagyo.
1: Okay. Malapit-lapit yung sabi mo kanina, itong Masbate, itong Mindoro dito ano sa atin sa Visayas. So talagang expect natin na magdadala talaga ito ng mga pag-ulan, no? Itong LPA na ito. Lalo na pag naging isa siyang ganap na bagyo.
4: Yes, sir. As of now, makaka-experience po tayo ng mga pag-ulan, pagbulog at pagkilat. Expect po natin ngayon, base po sa ating weather advisory number 8 na 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang mararanasan po natin dito sa Capiz.
1: Okay. Maliban sa LPA na ito monitor natin, no? Wala na bang ibang mga other weather disturbance sa labas ng PAR na inaabang-abangan ng ating agency?
4: Yes, sir. As of now, sir, maliban po dito sa low pressure area at saka sa habagat, sir, wala naman po tayong ibang binabantayan as of now. Pero sa ating tropical cyclone threat potential, between June 29 to July 5 is meron po tayong isa pa pong low pressure area na mamumuo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility.
1: Okay, so isa na naman yan sa abangan natin, no? Kung ano yung magiging ganap ng weather disturbance na yan. All right, Sir Ernest, maraming salamat at magandang umaga diyan sa inyo sa Pag-asa.
4: Thank you, sir. Good morning po sa ating lahat.
0: Bullseye!
1: All right, abatian mga katropa, si Sir Ernest Paul Maala. At yung lang rason ko nga, managa, ulan-ulan kita dire bangod sang low pressure area. Lapit lang na di sa aton, no? Mga kabyanan. Ti epektado tadi inang Romblon, Marinduque, Mindoro o Memaropa. Nga ginatawag nila mga kaabyanan. Romblon, naranda, kunara ka sa baybay, palang tawon lang dyan ho. Kung na itong siningalan tawon, ang mga kaulapan, no, kagwagwan, so medyo duludala sa kita. Dari mga kaabyanan sa bahin sa Isla sang Panay, sa sining LPA. So, any moment from now, within 24 hours, suliton ta lang, according sa atong sining Pag-asa, nga posible mangin isa ka bagyo. Mga kabinan ang ining LPA nga ini. Ito na lang taw naton siya pagtabok ta pa ni sa West Philippine Sea. Ay basi diri makahigop siya puwersa kag dira na eh. Ti syempre balantayan dirang ikog nyang haplit bla ang ginatawag nga trough. No? Kaing bagyo o kon LPA, basi lumabot di saton nga magadalaman mga kabinan sang pag-ulan. And speaking of pag-ulan-ulan, nagatulutalitid rin mga kabinan sa siyudad sang Rojas, kag Subuman, sa 1st and 2nd District. So, Subong Adlaw, dalagid sang payong mga kabinan, mga katropa, kahit mataas gid, tama ka, taas ang tsansa sang pag-ulan. Okay, alas 8, tob-tob, kwan gino? Alas alauna, karon sa hapon, mayara kita sang 80% nga tsansa sang pag-ulan. Alas 2 naman, tob-tob alas 4, may 75%. 70% naman ang chance sa pag-ulan. Alas 5 sa aga, tob-tob na sa alas 9 sa gabi. Okay, ang alas 10 naman sa gabi, tob-tob alas 12 sa tungang gabi, may 65% nga chance sang pag-ulan. Then alauna, tob-tob, alas tres, no? May 60% nga chance sang pag-ulan, Miyerkules na ining adlaw. Alas 4 sang kaagahon, tob-tob naman. Alas 5, may 65%. Di ang alas 6 sang aga, tob-tob la 7, may 60%. Buwas Miyerkules, ha? So lauman na ton, mga katropa, until tomorrow, posibleng nga mangin, maulanon ang aton sininga panahon, mga kaabyanan, diri sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Ang aton panugyan, dalagid sang payong, para nga hindi kita mahupit mabasa, mga kabinan, sang ulan. Pagdugang din naton nga panugyan sa inyo, halindiri mga kabinan sa 106.5 XFM Rojas City. Hindi gid sagi, kung may baha-baha na da sa inyo lugar, hindi sagi ubog, no, sa mga tubig baha, labi na kung may mga open wound. Ang inyo kabataan o kamon mismo nga nagapamati subong, para malikaw kita sa leptospirosis. Buday na leptospirosis kablakag, gulpi ka na maglakjo, nga kung sa din nabi mo kuan-kuan lang. Di ba? Una na, ibasihin natin ka. Sabi mo, kay na ulanan ka lang, kay galiya, leptospirosis na. So, tandaan natin, tama gadi na kadelikado, mga katropa. Friendly reminder, halindiri sa inyo sining friendly station, ang 106.5 XFM Rojas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, amo dito nga itong sining weather update para mga kabinan sa subong adlaw sang Martes. Buylong nga gradulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.

0: Alright, kapina, kapina, kapina, kapina, kapina, kapina, kapina, kapina, mga katropa!
1: Wow!
0: Oh, matamat na sa mga waypa na kapangapi. Malamig-lamig agad asubong. Oh, namigid man magpainit-init mga kabyanan, ano? Oh, sa mga amigo, tada ho, no? Sa mga naga-secure da sang perimeter sa Capiz National High School. Oh, mga amigo, tada nga mga kwan, ha? Mga PSG. Sabi asosyal, ha? Makin mo, ang Capiz National High School, may PSG. O, magambal ka PSG, Presidential Security Group lang na. O, gabantay sang presidente. O, pero sila rin, gabantay estudyante. O, mayong agalanda, ha? Paka maka nakapangapi, nakamuda, mga amigo. Ha, mga katropa. Aga pa nang adaan sila gabugtaw kag plaster da ho. Okay na paglabay ko da ati ga kaway-kaway mga amigo tada. Okay, enjoy na sila da sang kwa na? Sang XFM radio nila ho. Oh, mga sir.
2: Good morning.
0: Oh, sa mga gusto da ga paluyaluyang tuhod na no man. Oh, hindi magpaluyaluya to. Power!
1: Yahoo!
0: Si Coach Jory na da sa Molino ho. Oh, power, power, power, power mga katropa ha. Power na sang Santon Gold Coffee Mix. Sabi na sa mga luya maluya ang tuhod. Ah, kulang sa energy. Aba, dapat amo ning kape nyo. Ang kape nga nagahatag sang energy ha, para sa bilog ngadlaw mga kaabyanan. Santon Gold Coffee Mix. Oh, manambal nila nga man gahatag energy. Oh, di simple malang may mga ingrediente malang ini. Mga herbal ingredients like mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amargoso, kaghimo sa premium coffee. So that's why puro sang health benefits, perfect blend, agod niya ma-refresh ang energy. Kaga syempre nagasuporta sa ikayong lawas kag naghatag sang natural glow sa aton sininga panit.
1: Wow! Oh,
0: naman, may perfect blend do. May kombinasyon sang glutathione kag collagen. Ang antioxidant na. Kinahanglan na ton sang lawas na ton para nga ti maganami ang aton sining supat. Magakinis ang magaras mo nga panit.
1: Ayoy!
0: Matagal mo na panit mo daw. Lapit-lapit na sa papel diliha.
1: Oh no!
0: Tingin ang lalo mo na guro sa Santon Gold Coffee Mix. Okay, kung naka-Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na! Energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Wow!
0: So, gani, dapat mo na yung kape mo. Ang katropa! Amo ni dapat ang tirada kada aga. Pwede gini-balon sa opisina, sa trabaho, sa obra. Oh, para kung dumatsagan nyo maluyo-galuya na kamo, coffee break anay sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yahoo!
0: Oh, para magbalik ang kapagsik. So, ang Santon Gold Coffee Mix, mabakal naton mga kaabyanan sa mga suki naton nga mga butika. Diri sa Rojas City, diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, diri sa Pueblo, sa Kwan, sa Robinson's Mall. Kaga syempre, diri mga kaabyanan sa bahin sa Grace Pharmacy. Pwede man din mabakal sa tanan niya outlet sang Super K Drugstore. May arabang kuno da sa Ferd's Pharmacy, AGB Drugstore, RB Butika da sa Banwa sang Panitan. Oh, kag dira sa mga kabanuhanan sa mga suki ninyo nga mga butika. Santon Gold Coffee Mix. At kung nagagainom ka mo sini, o hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet ha. Okay, muna karon ang kwan magadala sa inyo. Kasi amo ni magdala sa inyo sa kadalagan mga kaabyanan sa ipasakop nyo no, kung magpasakop ka mo sa aton sining santo na next FM libu-libong pa-premyo lima ka sa siya isa ka-entry kasi dumaog pa kamuda 3,000 pesos sa aton weekly draw pag sa grand draw na aton ah, simple lang ang mga premyo ah. First prize 50,000, second prize 30,000. Kagang first prize, third prize, 20,000 pesos malang mga katropa.
1: Wow!
0: Bakit mo nag-copy ka lang, pumaldo ka pa. Anong swerte yan, no? Di ba? Dala, sang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. So gani, pangapi na!
2: magbibigay lusog at itsura.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, ang oras na ton, 7:13. Diri sa ton sining pagpangalagad mga kabinan sa ton sining palatuntunan. Okay, sa ton niya pagpangalagad sa Iluhanta ang unang hugnat sa mga balita diri sa ton sining pagpangalagad. No, sa aton sininga pala tuntunan mga police report, you know, nga natipon sa aton sininga mga katropa reporters. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga biyano na hunta report ni katropang Elmer Estimar. Ang aton sininga Capiz Police Provincial Office, na tigayon nga madakpan ang 15 tanan ka mga wanted person, sa sulod sang isa kasimana nila nga operasyon. Katropang Elmer sa balita, standby.
3: Live report.
4: Naglabot sa 15 tanan ang na-record nga naresto sa Capiz Police Provincial Office CPPO. Sa sulod gid lamang sa isa ka semana nga operasyon sa mga kapulisan humalin sang Hunyo 22 tubtob Hunyo 28 subo nga tuig. Sandig sa datos sa Capiz PPO weekly accomplishment report, apat sa mga nagaladakpan ang ginakabig nga most wanted person. 11 naman sa mga naresto ang lunsay ginakabig nga one other wanted person. Kalakip sa mga nagladakpan ang 5 ka mga individual sa 4 ka operasyon sa ginakandak nga drug bypass operation nga nagbayular naman sa Republic Act

0: maslutang ang na-recover samtang 25 ka mga armas lutang kag duha ka mga eksplosibo ang gin-surrender sa mga awtoridad. Duha naman ka anay miyembro sa Communist Terrorist Group ang nagbalik na sa sabak sang gobyerno. May baluhan gani nga iniman ang kabahin sang maskin pasangkad nga kampanya sa mga kapulisan ining tukhang kontra armas lutang o kontikal agod nga mapabilin man ang kalinong kagkatawhay sang syudad kag bilog nga probinsya sang Capiz. Dugang pagid nga mga nagladakpan aside sa mga most wanted person, may 14 man ka mga tripulante sa 4 man ka mga operasyon ang mga naresto nga nagabayular sa illegal nga pagpangisda kag nagdangat naman tanan sa 1,675,000 nga balor sa sakayan pangdagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa mga otoridad sa bilog nga probinsya sang Capiz. Balita na gikan sa Capiz Police Provincial Office ang buylog nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yesol Incorporated ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mera sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agos sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar, ilabinigid sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag pwede man ma-order online pinagi sa inyo sini nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Madamong salamat katropang Elmer Estimar. Ang information, so medyo madamo-damo ni ha. Ang natigayon mga kabinan nga madakpan sa aton sini nga mga katapo sang kapulisan mga kaabyanan. No? Sa ila sini nga isa kasi manang operasyon. Sige, keep up the good work ha sa aton sini nga katapo sang kapulisan. Bullseye! Okay, dugang pa naton nga balita mga katropa, persona naman nga nagpangbuno, no? Dira sa may banwa sang maayon. At large sa gihapon, maayon PNP nagapanawagan na sa iya sini nga pagsungka. Check naton ang follow-up report ni katropang Michael Inoslay. Live report.
2: Prayon nga ginaayam sang aton sini nga makatapo sang Maayon Municipal Police Station sa sining suspek nga nagapangabuno dira sa may bahin sang barangay Sitio Kibang barangay Kinatuyan Maayon Capiz sang tinalikdan nga alas 2 sang hapon Hunyo 26 tuig 2026. Nibaluan naton diri nga ginkilala ining biktima nga si alias Arnel 43 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar samtang ang ginatudlo nga suspek ang ginkilala sa kay alias Radin 46 anyos kag residente sa nga barangay Poblasyon Ilayama Ayon Capiz. Ginapahayag nga samtang nagahigda ang ining biktima sa guwa sang iya sini nga balay no sa iya sini nga duyan sang nagabot ang ininga suspek kag nagluntad ang mainit nga pag binaisay sa tunga nila nga duha kag samtang wala ini samtang nagabinaisay ini sila kag wala nagintindihan ay rason nga hinali na lang nga ginbuno sang suspek ang biktima sang makaduha ka bises gamit ang kutsilyo nga dala sini no igo sa iya sini nga nalikod porsyon sang iya sini nga tiil ang naangkon sang sining biktima. Bangod sa insidente gayon ini nga gin buliganan matutambag sa pila ka mga residente nga mapit sa lugar kag ipadangat ini sa bahin sang Bailan District Hospital ang biktima para nga tapatan sa nagkaigo nga pag bulong samtang ining suspect naman ang operasyon matapos nga kumulat ining ang mga nga krimen pero matapusan na sa mahin sa mga MPNP o sa mga officials man o kung siya sini nga pamilya kaya handa nga magaki ang MPNP kasi sa Japan man ginadimo sa kapon sa aton sini nga Mayo Municipal Police Station ang kaso nga pagpasata batok sa sining suspek nga disidido naman nga pag-afailan sang sining biktima sa karon nakagwa naman ining biktima no kagayara na karon sa estable nga kondisyon nga. Balita, follow-up report, nagikanti sa may banwa sang Mayon, ang builog na ginagulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa Yesol Incorporated, ang Zanton Pansermal Oil, ang Lanyos Kumayon, di ba yung tipong aplikis
3: mga RGs, mga patol-katol,

0: sa tonsiling alawas o sa kombinasyon sa maramo ng ayerba. Mabakalini sa pinakamalapit na mga kutya sa inyong mga lugar, pwede nyo man nga ma-add to kahit sa inyong mga siya. Ikag.
1: Alright, maraming salamat katropang Michael Inuslay sa sininga information mga katropa, no? Dapat si Andres Aton sininga pag pangalagad, dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa Aton sininga palatuntunan mga kaabyanan. Sa Aton sininga pag pangalagad. Okay, check ta si katropang Elmer Estimar, no? May kang tanan sa sininga latest update sa sining isa ka vehicular accident na nagbuntad diri sa may bahin sa barangay Lawaan sang nagligad nga adlaw, no? Kung sa din involbado diri babae nga naga-drive sa motorsiklo na kung sa bumunggo, no? Sa 10 wheel truck malang.
2: Oh no.
1: babae ha. Ang pinaka-latest ring driver sang 10 wheeler truck. Nakagawa na sa karsel. Tiwa sa kabalabas si Mayara mga kabinan sang Kwan Blau sang settlement. Pero ang babae para nagakritikal sa gihapon mga katropa dira sa may bahin sa isa ka hospital. Check na itong report ni katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
4: Nagapabilin nga yara sa critical nga kondisyon sa intensive care unit ICU sa Capiz Doctors Hospital ining isa ka babayi nga nagangkon sang pilas matapos nga naaksidente sini nga nabumunggo sa isa ka 12 wheeler truck katropang Juven sa barangay Lawaan Rojas City takna alas 3:20 kahapon sang kagahon. Kinkilala ining biktima si kay alias sa Mika 24 anyos, isa ini siya ka private employee kag residente sa sitio Bang Uganay o kon Bang Ugay sa bay barangay Natividad Pilar Capiz, samtang ining driver naman sa truck ang kinkilala si kay alias sa Robert 57 anyos kag residente sa barangay Dinginan sakop sa siyudad sa Rojas. Sandig sa investigasyon sa Rojas City PNP, samtang ginasubay sinisang biktima ang dalano nagikan sa city proper, papuli ini siya kuntani sa may banwasan pilar sakay siya sini nga motorsiklo nga isa ka EDV 160 nga nagaduag sang pula apang pag-abot iya sa lugar ginapayag nga aksidente sini nga bumunggo sa isa ka 12 wheeler truck nga nagapagwa man sa National Highway nga sakop sa may barangay Lawaan nagikan ini sa bakin sa nga pueblo padulong ini kuntani sa Arnaldo Boulevard rima sa siyudad sa Rojas.
1: Pero ang ending sini katropang Elmer do natrasan siya.
4: Uay katropang Juven bali dribla sa may Shell Blast sa may Urban sa hotel. Pagwa ni ang truck sang nakagwa na ini siya ang iya sini nga ulo ari nga sa piya ka linya sa iya sini nga linya pagwa da balag tubang approaching sa may Ceres Terminal Anay. Then ang ining motor sakay diring babae halini sa city proper pag-abot na iya sa lugar katropang Juven hindi ginapayag madiri madasig maningin iya sining pagpadalagan so wala ini natulupang dan ining
1: basikuan kay kagahon na tapilukan bala
4: laban-laban
1: kay ang buti may helmet ni siya kay kita ko to do kan may helmet wala no
4: Juven.
1: Oh. Oh, ADP pangadaan nga nami pugao na.
4: Oh,
1: 160? Ay, makin mo 160. Oh, kay siling ko kadako sang truck eh. Kag ni mga truck pareha sini di. Oh, dublo bago pa na daw gagana pa na gurong mga accessories niya nga naga kwanda, di ba?
4: Actually, katropa yung binagagana niya, sini nga pang-functional pa sa sini mo po dad. May iarap din.
3: Bullseye.
1: Okay, dali lang kid ano na utod ang linya ni katropang Elmer Estimaro. Standby no, diri sa ton sining pagpangalagad kay balikantang iya sining linya mga kaabyanan. No, sa ton sining palatuntunan. Okay? sa gautod-utod. Ang linya naton sa mga kung nag-aulan-ulan, gahinay man ang kan. Okay, sige, proceed, katropang Elmer.
4: Sige, sa ato sinin pagpanumbalik, katropang Jubit, ining track abe, nga ginapanagyan sa nga Blue Chip Builders Incorporated, o yagin mismo sa Pueblo, gamay man lang niya. Actually, nagkakarga ni may capacity nga 33 tons, no? 33 tinuladas.
1: Nagamayan ka sa 33 tinuladas, ha? Nagamayan. Gamayan ka pa si Naya Doy.
4: Duble gani, katropang Jubit, sa mga 10-wheeler truck lang bala, sa mga dulodam truck, duble gidya ang iya sininga capacity, no? More or less, sunod rin sa engineer kahapon, na istorya taman eh, more or less, do mga 30 ang iya sininga karga, no? Wala gid na maximum ang iya sininga 33. So, maswerte lang katropang Jubit, kay man pagkabunggo, o apisar nga nakabunggo na siya, pagkabunggo niya, ang iya sininga motorsiklo ang nagpaidalong gito sa tunga-tunga sang kariton sa double wheel pa nang adaan sa piyakabakin ay napatungan tong motor, mutong sumuot ang motor pero ining driver ya bumunggo, sumangit siya katropang Jubin sa barandilya gid sang truck. That's why nga nagtumpilak ini siya, nagpabilin bala, wala to napaidalom sa truck gid pero ang iya sininga pilas nga ng konsi gid sininga ulo. Rason nga unconscious ni sa katropang Jubin as of now, no? Ang muna pinakalite sa karon kay wala pa ni may story actually sa ngaton sini ng mga investigador and ang pamilya sini ang wala pa man din nakapadulong sa Roja City PNP para mag-file sa nagakaigo nga kaso. Ugaling may mga initial sila nga mga impormasyon nga posible may aras ang settlement nga magluntad sa sining magtimbang nga bahin kay willing man sunod dire ang Pueblo de Panay nga magbulig sa sining nasambit man nga biktima. Now, kahapon nga adlaw sang natabo ning insidente, apisar nga wala ni kahulag ning truck pero ang driver sang truck kay katropang Jubin nang gipadangat man sa ospital. Mm-hmm. Kay man ginatake sa sangiya sining high blood kay posible sunod dire nga kinulbaan bala ang ining driver kay manug senior citizen ani malapit-lapit ano? O 57 years old na. Pero ang pinakalite sa karon kay matapos man ini siya nga nagsungka sa aton sining motor dad ang gipamedical sa tokapon kag nadugayan to sa ospital kay nasiling tanaga ni gin kuan siya sa iya sining high blood nagsaka ang iya sining dugo kag subong o ngadlaw gin or kay na sa nga kagahon ginhilway na ni siya sa karsel no? Matapos nga nagtakop man iya sining reglementary period of detention dira sa aton sini sa Rojas City PNP. So sana sining tana willing makipagsitol ining kumpanya sa Blue Chip Builders Incorporated BCBI diri sa bahin niya sa Pueblo de Panay. So muni aton nga balita follow-up report nagikan sa Rojas City PNP para sa 106.5 XFM News. Sa gapon si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
1: Alright, maraming salamat katropang Elmer Estimar. Listening information. So, ti aragyapon sa ospital, mga katropa, ang ining biktima, no? Matapos nga ti magluntad ang ining nasambitan nga insidente. Ang nagligad to, no? Ti kagahon na tabo mga kaabyanan dira sa lawaan. Ti masakit-sakit kay ti critical gid, no? Ang ining biktima. Halong ha, so kinakuan naton ka basic bala nga na kuan bla na tulugan while nga nagamaneho sang iya sining motorsiklo kay kaagahon abi. Oh, amo na kung kaisa kun mga dopilaw gid, no? Dopilaw gid bala hindi gid ya magrisgo mga kaabyanan drive sang salakyan motor man na da o naka four wheels ka man kay ti why gid sang safety basta ginapilaw ka. Di ba? Tiko na to lang tawon dako ning daan, dako maning truck. Kag ko naga ulo atras ni siya, hindi man ha, dasig-dasig gid. Galing kay ti siguro, na medyo nalingan. Pero sa kadakoon niya, daw kay posible nga hindi man makita mo. Unless otherwise, nga daw na piyungan ka gamay, pagmuklat mo, tiyan mo to eh. Lagabong na lang ang imo siniya nga ma nabatian mga katropa.
2: Oh no!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Motorista na itong halong-halong gid ha. Way man sang gusto, may matabo ni. Galing giti kung kaisa depende sa kondisyon, no? Sang driver, kung nga man nagaluntad ang ining mga insidente nga kaparehas ni mga kaabyena. So, halong-halong gid. Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita, mga byan, diri sa aton sa ninyo pagpangalagad, diri sa aton niya pala tuntunan sa report ni katropang Michael Inuslay, ariho, no? Isa ka magkal na tigayon nga ma-rescue sang Bureau of Fire Protection, Rojas, dira sa Huge Street, no, sa Barangay Tangke. Oh, din naglagaw ning magkal nga ni. Oh, din siya nagpanglugayawan, gutom guro niya eh, mo nagawa slungga niya ay. Katropang Michael,
3: live report. Live report.
0: Yin katingasa sa pinaka mga residents, particular sa may bahin sa Huge Street, Rojas City, matapos na nadakaladula, amat-amat na nagakaladula ang ila sini nga mga hinuptanan nga manok ang sa ila sini.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, deligid lang, no? Paki-fix gani isang linya nila na, no? Ang ilang kwan. Di nga gagi partner sila sa number o sa kwan. Sa messenger. Hindi na pag-ipilit kung daw kuhaan ka ng messenger basta kayo nag-aulan-ulan gadaan rubong o. Gaburubisyo mo ng gadaan kung kayo isang mga signal. Isang mga telcos. Sige. Dalikid lang ha. Kay balikan tani ang man magkal. Kung snake. Bow snake.
2: Ayoy!
1: Ay, tingala kung sila nag-uubos mga laga nilang manok to. Ano ka na kuning magkal ka ni man? Katropang Michael, please come back.
5: Sa liwat, no, aging katingala sa pinaka mga residente dira sa may bahin sa Huge Street, Barangay Tangke, Rojas City, nga nagamat-amat kala ubos, kala dula ang ilas ni nga mga hinuptanan nga manok, no, nga nakabutang sa ilaman sini iyang fence. Apang kainas ang kaagahon, takna alauna kainas ang kaagahon, Hunyo 30 tuig 2026, ging kakibot sini sang isa sa mga residente nga tinagbantay gid sa iya, no, kung base may ara sang kawatan nga naga-strike sa ila sini nga lugar dito kag nadiparahan niya ang isa nila ka fence nga daw nagahulag kag dito iya ini nga dali-dali nga ginpalapitan sang kag dito nakita niya nga may ara sang nagakamang nga isa ka magkal nga ginabalimbudan ang isa sini ka isa nila sini ka mga manok, no, kay isa ka fence, tatlo ini ka manok ang nakabutang dito kag gilayon ini siya nga nagpangayo sang bulig saya sini nga mga kaingod balay asta nga nakapanawag sila sang presensya sang aton sini nga mga katapo sang Bureau of Fire Protection sa pagpanguna ni Police Chief Inspector Arden Benzoya.
1: Base Fire Inspector
5: ni Fire Inspector, no, Arden Bindonia ang aton sini nga acting City Fire Marshal kaupod ang shifting personnels nga nagpadulong man iya sa lugar dala ang ila sini nga mga personal protective equipment o kon PPE kaga didto, no, gilayon nila ini nga ginpalapitan ining isa ka chicken scratch pin o kon ining ila sini didto bala nga ining gimbutangan sang manok kag didto nakita nila nga ato dito ang manog, no, sa sulod sang sining ila nga kulungan iti hindi siya kagwa mo kaya ang manok ato na to sa sulod sang iya sining nga tiyan nagutok na siya sa iya sinigin agyan nga buho sang pinsa, no,
1: na eh kuno mayad ning kuno eh, no, why na siya kahalin to kay busog-busog ro
5: busog na siya
1: ti believe ta ni sa sino ning kilala mo ning taga Bureau of Fire ne mayad sa, no, abtik sa mag dakop ka ulo-ulo ba
2: ayoy
1: dakop na ilang ulo-ulo, no, sang magkalo pa ni kun nataon ko magkal ni daw bao do botkon ko kadako gali ni katropang Michael dako
5: the estimated sini ang kahabaon sini katropang Jobe nagalabot sa 10 feet, no, kahabaon sa sini magkal, no, kaga kag dito, no, katropang Joven gilayon nila ini naging gamitan sang ila sini nga mga equipment hasta nga nadakpan ang ining
1: anong ginamitan no equipment why gid eh anong ginagamit ng equipment to kay kamot lang to. Ako, ay mo kitang video ay.
5: Nakita man
1: ho. Oh, anong equipment yung gamit to kay why? Ayoy. Oh, diskarte sa taga bureau parang ginagamit. Oh. Nakita mo pinungkuan man lang to nila kag ginamatamata alsa ang kana o krungan. Oh, hay nagakatulog yaman og way nakabatsyag kay malamig man ang chimpo. Oh, kap dayon nila nga damhag to sa ulo kuni dakop dayon.
5: Ako gani man ang katropa nga Joven kaga dito ilaman ini nga ginbutangan sang tape ang baba sini kag ginbutang sa sulod sang sako no. Katropang Joven kag sunod diri subong aga iga turn over nila ini no sa aton sining provincial environment and natural resources o kun Pedro Capiz para sa nagkaigo man sini nga disposition kag pagadalon ini sa aton sini nga mga matagas nga kabukiran no dito ini nila nga paga buyan ang ining mga sapat nga ila sini nga madadakpan. Nahibaluan naton nga diri sa siyudad sang Roha sang aton sini nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection ang may-ara sang special or ila sini nga pambla no may-ari gid ini sila nga mga grupo nga nagapang dakop no kun nagapang rescue sang sining mga manog nga ila sini or gina-report sang pila ka mga residente sa amuya nga lugar. So nangin nakwaan naman ini sila sang ila sini nga palalitban dira sa may bahin sang Hugh Street no matapos to nga ginusisa ini sila sang aton sini nga BFP nga binilaya gina strike kan sila sang mga kawatan dira sa may bahin sang Barangay Tangke. So aray na gali no nadakpan na nila ang may kwan gid may ara sang pag ila sini nga ginadudahan nga nagapang kuha sang ila sini nga mga hinuptanan nga mga manok dira sa may bahin sang Barangay Tangke. So no man diri sa aton sini nga BFP hindi sila magkahadlok or magkahuya nga magpanawag kay gilayon nga maga responde sila no sa PON sang emerhensya. May ginpadalaman sila diri nga ila sini nga cellphone number ang 0950-608-5228. Sa liwat pwede gid kamo kapanawag sa aton sini nga mga katapos ang Bureau of Fire Protection para sa madasig nga pagresponde sa 0950-608-5228. Balita nagikan diri sa Bureau of Fire Protection Rojas para sa 106.5 XFM News. Ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Michael Inuslay sa sining information mga kaabyanan. Tina-solve na ang palalig bandera sa Huge Street. Mga kabinan sa bahin sa Barangay Tangke, no? Tuod man, makin mo na kung kwanda, pasibangdan mo lang yung mga kawatan. Okay, galiya, magkalgali ang salarin. Ayoy! Kung nang taon na tonto ay na siya kahalin, no? Kay siguro to, tinulon niya bilog ang isa ka manok to. Ay, may lang, kay maabtik man ang tag-iya to, no? Galing hadlok siya. Buhay niya ginmitiran, Todman. Ako naka-uyat naman kumadog mo, Jabanunoy. Pero may tape na naya. Pero inang mga hambal mo nga kwanged, no? From the wild, tapos ikaw yung madakot. Boo! Budlay na! Ayoy! Sige, kung magpasaga-saga, guru, ah. Di ba la? Ikaw mapasaga-saga ka muna kadao, dakop manog. Tito, dagko tong manog, oh. Kwana, no? Delikado sa mga kwanto, nasalbar ya manok, mga kabinan, nasalbar man yung manog. Kung mga taadlaw, guru to, kag may mga tao, sa palibota, base pinatay nila tong manog, kag. Ayoy! So, nami man ang iya ko, kag nami man ang iyang karne, katropang Jason, katilaw ka naman, ogway pa. Katilaw ka na, namit, no? Katilaw ko na one time, no? Tinilawan ko lang, ha? Curiosity ko nung kwanbla, sabor, sang manog, Jabanunoy. Ginatun nila man daw gin adubo sa gata. Kung namiton mo. Di ba? Hindi mo na masagamsama ng lasa kahit bastante sa panakot. Muna lang ipakwanda. Daw manok man ko doon sabor. Ay, di guro, manok man ang ginkaon niya eh. Oh, di wala. Kasi manok mananging kao na manan daw manok ang sabor. Kung kanon nagurong baboy do baboy man sabor niya. Ayoy. Muna kaon ko na, nakaon ko man og nakakaon ako halo. Oh, nami man ang halo. Ang kwan pagid ang ano na? Ano nga klase isang bat inabalaw kung kuya pnit na ginakuha no? Kakaon mong kusinang halinda sa Mindan. Namit man, no? Medyo maplupangsot na mga. Ako'y kakaon ko sa mga ginatawag mga exotic foods. Kaon naman ko buaya. Buaya, ano pag ginakaon ko man? Kaon naman ko grasshopper. Nakakaon naman ko scorpion. Pagin kinakaging kaon ko man. Inang daw beetle blow. Kaon ako na. Sang naglagaw ko to sa, kwan, sa Thailand. Tilaw-tilawan ko man tong scorpion. Ang damang. Kagang mga, kwan, ayos man. Mga daw culture ng mga ulod nila to. Kag mga, no, kanamiton mo. Pero ay nako nagbala tilaw-tilaw. Liwat Rafael Turbo Digno. Tama na to makatilaw ta.
3: Bullseye!
1: Di ba? Ginatawag ng mga exotic foods. No? Dakop tong manog ah. Basika mo da, may dalakpon ka mo da. No? Hindi lang manog ang kaya ni isang taga Bureau of Fire. Oy, good morning lang gali ah. Mga amigo, tada sa Bureau of Fire Protection, Roa City, kag sa bilog na probinsya, sang Capiz.
3: Good morning!
1: Hindi lang ni sila yapang sunog, ha? Mga katropa, pang-riskyo man ni sila. Riskyo sang tao, riskyo sang sapat, kaga-riskyo sang balatsyagon ang mga naga-hilibion. Ha? Di ba? Tsakto na, mga taga-Bureau of Fire Protection. kaya mo man na nila mag-riskyo sang mga binayaan nga balatsyagon. mga amigo, ito na sa Bureau of Fire mayong aga. Gata, pamati na sila di sa XFM, oh. Mga kaabyanan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? So, kasi may mga sapat-sapat ka muda, no? May mga sapat ka muda bala sa... kwan? Sa panimalay nyo. Tawagin nyo lang katapos ang Bureau of Fire Protection kay kwan gina, silang bahala da. Mga kaabyanan, no? Galing kay may kilala ko one time... No, may gusto siya nga tanawgan niya ang Bureau of Fire. Kay may sapat siya kuno nga ipakuha sila balay. Pagabot sang kuan, pagabot mga kabinan sang mga katapo sang Bureau of Fire, gadali-dali man to eh. Naka kuan man sila kay ti sapat kuno mo. Pagambala, Mrs., ari na kami.
2: Ari na kamo?
1: Di na sapat. Ano ka sapat na?
2: Nyara sa kwarto. Ako anyo dali anyo.
1: Dali mo tong mga tumdam dali anyo. I-prepare na lang gamit. Ari sir.
2: Ari sir.
1: Ari prepare. Sige na. Ready na kamo. Si Karing Pirta.
2: Ara na si sunod ng sapat. Ara na. Gakatunog.
1: Atod ka? Bao, grabe guro eh. Dako gurong sapat ni. Harin tindakon kong Pirta. Grabe yung tinapungol. Di na. Di lang sapat ni.
2: Ara, ara, nakatulog! Na, hubog!
1: Aya! Ang sapat na galing ba na? Gusto niya ba ko? Ang bansa Bureau of Fire. Lay mga sapat, tao man ni!
2: Tao? Buhay ko kapati nga tao, sapat na! Sapat na batasan!
1: Animalistic approach, oo.
3: Bullseye!
1: Bullseye! Mga banan, nugay ka mo pa sapat-sapat na, ha? Okay ba si Tau, ganda ni Mrs. niya ang Bureau of Fire. Kagibig, ipakuha ka mo! nugay ka mo pa tunto-tunto, da? Sige yan, yo. Galingo-lingo man tong taga Bureau of Fire nga naglakat sa niya, biko, piho ng sapat, ba? Sapat gali batasan niya.
3: Ayaw!
1: Okay, sige. Sige, dugan pa natin nga balita, mga byan. By the way, inyo na batian ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa subong aga. Diri sa aton sini nga pala tuntunan lang ini nga bahin. Buydog naman niya ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
1: Hoy, gawalan ulan subong mga katropa ho. Nugay pa ulan ang mga mahina ang immune system. No? Nugay gid ka mo pa ulan mga katropa. Kay bow, prone gid ka mo dayon sa balatian sina. Idong mong sirat ha. So mabalaan nyo man ako na maluya lawas nyo. Dasi ka mo kapuyon, luya lawas nyo, way ka mo gana maghulag, no? Gamat-amat na low ang energy, nubo man ang aton sini nga immune system. Kung magpaulan ka pa, ipinitate ka na karon sang virus kag bakterya, tilaban-laban, pahigdaon niya gid ikaw sa bani.
2: Oh, no!
1: Di ba? Pero kung nakakuhan kaya, nakasanton vitamin C kaya, wala punaw na. Ako testingan ko na. Mga kabyanan, ako ya pasulayon mo ko sa ulan, okay lang ko ya. Aling ko sa garan ko maulanan, wai batyag ah. Ay bastante sa Santon Vitamin C si katropang Joben Anisco. No? So gani ka mo manda sa mga katropa naton mga kabyanan, kung gusto nyo nga ti hindi ka mo ya sala sa init, sala sa lamig, sala sa ulan. Diba? Magsanton vitamin C. No? Ngayon hambal sila kung kaisa. Katropang Jobin, sensitive ko bala sa ulan? Yode. Mga manamalatirada, bla. Sensitive ko no sa ulan? No? Kung nga man, na maulanan ko gani, dahil lain pamatsyag ko. Siling kundi na iya rason ng ulan. Ang rason sina iya, maluya immune system mo. Diba lang? Kibala mo lawas ta, kung maluya immune system, dali ka penetrate sang virus kag bakterya. So pabakuro na to nina mga kaabyanan pagi sa paginom sang Santon Vitamin C isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw mga katropa. Matyaga nyo daw to'y luto, igin ka mo? Di ba la? So imdan nyo duha ka kapsula mga kaabyanan. Okay? So ang manami sa Santon Vitamin C kay ti non-acidic siya, alkaline base. So kag halin sa mangustin nga klase sang vitamin C. So may powerful antioxidant siya. No? Kag hindi lang papabakod sang immune system, may ara man ini sang anti-aging, anti-inflammatory, kag iban pa gid nga mga properties nga nagabulig para sa mas maayong pag-function sang aton sini nga lawas. Ako gina-maintenance ko ni ang kwano, ang Santon Vitamin C. Mga katropa, pare masiguro ko nga may mabakod kuya nga immune system every day. Di ba la? So sa kabataan nyo pwede man eh. Di ba? So isa ka kapsula sa mga kabataan nyo every day, solved na ang ila sini nga immune system kag syempre protektado na ang ila lawas batok sa balatian. Ang Santon Vitamin C mabakal naton mga kaabyanan sa mga suki naton nga mga butika. Diri sa Rojas City, kag probinsya sang Capiz. Diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, sa Grace Pharmacy, sa Generica Drugstore. Kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Pwede mo naman bakal online. Pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
3: Bullseye!
1: Alright, alas 7:49. Diri sa aton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. Sige, manamyaw taan na idio, no? Tamyawon ta, gaulan-ulan sa bungo. Batian ko pa di ang nilagasak sang ulan si babaw sang bulubung, babalibungan, ho? Di ba? Magamuning chimpo mo na yung nag-ara ka sa balay nyo. Away ka obra, taway tawhay ka lang. Daw nami pag initulog mo. Dumduman mo naman na dayo ng kanta, bala iliariaga sang kwan, sang Apo Hiking Society, no? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di ba? Hindi lang na yung kanta ni Regine kaya kay Budlay, baha na na yan. Anong ganing kanta ni Regine? Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Hatid mo may bagyo. Ay, budlay na naya Regine niya. Diri lang ta sa Apo! diri lang kami, Apo. Mapatak na naman ang ulan. Oh, di ba? Ano mga tirada, da? Para swabi-swabi lang lang. Dirigin na biya, may mga baha-baha, babing iya, yan.
2: Ayoy!
1: Okay, good morning, anay. Kay Jirel Lago Berganyo. Oh, good morning, anay, sa imo. Mabtan ko lang, ha? Hindi ko kapasaka kay nagakadula. Di ang kwan, ho? Okay, kay Ma'am Susan Dolor.
7: Good morning!
1: Okay, Robert Jude Padilla. Aga pa nagbugtaw para magpamati. Kay Sergio Labilino, dahil sa mabanwa sa mambusaw, kag subungmain. Araman si Ma'am Anali Bukala Bakila. No? Okay, dire sa may panay. Kagkay Nini Bakas, Nini Dilatina, salamat gid sa pa-highlight, ha? Kagpa-followers, no? Then, kay June Ibe Candelario. Cherry Vilches, Araman, good morning. Kagkay Idong Castanyo Monsirat, nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. Okay, Eric Bering, kagkay Tay Mosok. Sa inyo da.
7: Good morning.
1: Ga ulan-ulan man da sa inyo, Eric Bering. No, kumusta chimpo da sa inyo sa mamulawon? Kay William Calmerin, salamat sa pa-highlight, ha. Kay Lloyd Navales, good morning katropang Joven. So nice to have a health card issued by the city government to secure our future. Sige, sana all.
2: Ayoy!
1: Dira sa Tyson Food Stand Eatery, ha, sa may Philomer Christian University, kag dira sa Rizal Street, no? Sa tubangan da sang PhilHealth ko, no? Ayun, aga lang da, no? Salamat din sa pagtutok da, William Calmerin, ha? Okay, kay Marilyn Ibajos, Fenis Pantilaga, ang nagatutok gapon diri sa aton sini nga palatuntunan. Kay Ma'am Jacqueline Bonsala Osorio diri sa Rizal.
7: Good morning.
1: Okay, so salamat man sa pag-share sa aton sini nga palatuntunan. Kay Rosel Perez, no? Okay, nakatutok man, so gasaylo-saylo lang siya kuno. Oh, hindi na magsaylo-saylo, ikuan na bala, ipangot na nada. Okay, kay Lindon Hano, nagatutok man, kagkay na Lorna Rizano Vistog, Tatay Glenda sa Barangay 8.
7: Good morning!
1: Okay, kumusta na ang Barangay 8? Gaulan da! Kawara, tabla si Iban nga planita ko, baka pamangkot ko.
2: Ayoy!
1: Kay Mamarisa Navarro, dira, no? Kagkay Sobuman, dira sa Banwas ang Sigma, kay Parikoy Rog Ferrer, kagkay Madge Winji Carilda, no? Kumustang Sigma na Mads? May pabaha-baha na sa inyong lugar. Okay, kay Ma'am Rose Casimero Chodore, good morning. Kagkay Parikoy Jab Anunoy, Rafael Digno, mayong agaman, no? Kabug, kabug na siya. Katropa, dako na sa Kuyapnit. Ang kuyapnit gani gamay eh. Tinawag ako na kabug. Kabug, asos. Mayara pa gani, ginihaw lang. Yung sinausaw ko lang slanggaw.
2: Ayoy!
1: Kay Ma'am Marichel Albaladejo, mayong aga, kag sino pagid, no? Sheila De La Cruz. Nakatutok man sa ato niya pagpangalagad. Natalie Escalona Badoles sa Barangay 5. Jabanunoy ka boses pasang isa ka BFP ang tag-iya sang balay ni Mars. May aragin man eh, padupariya sa tingog. Ari man si Jabanunoy ni nga natalupangdan mo pagintuya.
2: Ayoy!
1: Kay Tristan Yat Gulay da, mayong aga. Kay Melb Sanisco. No, dira ako no sa Pamcrete Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, sa Five Cell Boys, kag sa mga class members.
7: Good morning!
1: Okay, sige. Dira ako no kay Foreman Marlon, Engineer Wiley, kag kay Joey Bugart, Katalan. Nagatutok man dira si Digoy Bundad, si Jasper, si Elmer, si Banjer, si Jobert, si Laner, Joel, Jerry, kag Sniper. Okay, sige. Wala pa kuno baha da sa Banwas ang Sigma. Si Mayo din nga balita kay way pa man nagabaha-baha gali diyan. Okay, sige, no? Sa mga katropa naton dira. Okay. Eric Bering, sir, gaulan, gahina gani signal. Sang wifi zero ho. Ikaw wifi ka naman. Way ka ga radyo ha. Ibi ko may gatunog pa ng radyo mo. Gaulan man di ka to pang job so, pero open ang Shogo today ah. Ma-shumay ta. God bless you. pila ganing isa ka gamay nga bilao sina Nay Lorna sang kwan sang siomay. Oh. Ma-order ko buwas ah. Yeah, de. Buwas daw. Do si Lusugiro ka. Do si Do piho ka na kag kung si Katropang Jason mo order ka daw. Do piho ka kag.
2: Ayoy.
1: Nakulukan daw si Katropang Jason mo. Maghambal ko ma-order ko siomay. Mapa-siomay ko di bali mapa-siomay ko di buwas ah, no, sa station kay July 1 anniversary ko na no sa XFM July 1 gid no nagsugod ang akon nga ano nga career diri sa XFM Philippines dasig no 2 years na ko galit sa XFM mo di sige pwede man na guro kwan nay nay no oh inang may kwan bala ang sa show may ni gogo da oh inang halo bala may show may ihalo-halo mo lang bala nay may ano ganin na tuslok oh fishball oh bala na masarangan ko ay naman ko kwarta
2: ayoy
1: may kwarta man pero gamay. Di ba? Ipa kwan lang tawagan ta kada karon. Okay, kay Mamed Nagel John Bores. Mamed na, Mamed.
8: Good morning.
1: Musta din sa inyo, gaulan-ulan man, no? Paki-greet man da sa BFF ko kay May Yam Leonor Mulin, no? Happy birthday. Okay, gabi siya naman radyo naman sir. Ayawa naman statay. Sige, makakuan ka di. Maka laray ka di Eric Bering. Kanto ilang ding radyo mo kay para na sa inyo ni kwan ni Tay Musok. No? Ganta ka radyo ah. No? Malwan ko kay second year anniversary ko na managtag ko radyo di sa XFM mo. Sino gusto magka radyo da? Bayaw TL.
2: Ayaw!
1: Okay, hi. Nakita ko gin picture ni Tay Musok balay radyo niya. Ay naluoy ko kay Tay Musok kay Eric Bering. Ginatipan na lang bala na ang kuno. Ginatipan niya na lang sang ano na aw, scotch tape, masking tape ang radyo. Tapos ang antenna niya nagakalarang gas na.
2: Oh no.
1: Tinagakalarang gas na tong antena sang radyo ahay. Dugay-dugay na gibang kagiguruhulog radyo nyo da Eric Bering, no? Sige na lang kay ma second anniversary ko buwas. Managtag ko radyo, no? Sino gusto magka-radyo? Buwas ah, sino gusto magka-radyo? Buwas. Managtag ko 5 ka radyo. Anniversary ko buwas, second year anniversary sa ko sa XFM, no? Managtag ko 5 ka radyo buwas. 5 ka radyo, may free coffee. Ano pa gid? May free t-shirt o kag radyo, abe? Kunwai ka mo da radyo ti ang obrahon nyo lang. Dapat naka-like and follow sa duha namon ka page, naka-subscribe sa YouTube channel, tapos tultulan yung istasyon namon, no? Ang makatultol 5 ka tawo, may libre nga kape, libre nga t-shirt, libre nga radyo. Deal? Deal tayo diyan? Sige. Si Uncle Tonyo ko na to ho. Radyong gusto niya. Pati si Nita, avid fan mo na di. Ati, wai problema. Sige. Malwan ko kay Kwan. Malwan ko subong. 5 ka radyo ha. 5 ka radyo na. Wai labot ang kay Eric Bering. Kay Eric, di kaanom na eh. Buwas. Ang makakadto di sa stasyon ha. Ang makakadto di sa stasyon. Nagapamatay ka mo da subong. May libre nga kape. Sulitin ko ha. Libre nga kape. Libre t-shirt, libre radio. Okay. Tultulado lang kami di. Oh, sa istasyonan na mundi sa bago na mon nga warag waga no.
3: Bullseye!
1: Oh, naka-tour na kamo di sa mon. Ari kami sa may sitio San Miguel. Kon ari ka sa likod sang kuan, likod sang Villarreal Stadium. Ano gani nga street?